0: sata jarabawa cuta ce hatta turawa da ba musulmi ba suka kira shi cheating ha'inci ne qur'ani kuma ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun babu wani sabani akan haramcin sata a musulunci sata jarabawa lalacewar ilimi ita ta haifar da sata jarabawa kuma sata jarabawa tana ƙara ci gaba da lalacewar ilimi duk al'umma tana ci gaba ne tana dorewa akan nagarta duk al'ummar da ta rasa nagarta sunanta rusishiyar al'umma ba ta da makoma mai kyau mu sani babu da makoma mai kyau in aka ci gaba sata jarabawa ni ya ki sata jarabawa da hadisin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu al-iman an kai matakin commissioner of education a state zai so ya burge state governor akan cewa yara da yawa sun ci jarabawa sun samu more than 5 credits na shiga university and on that basis akan haka commissioner ilimi zai iya tursasa ma principals akan duk wanda izo ya yadda aka samu masu failure a makarantar sa shi da shi sannan kuma principal zai tilasta ma kowane malami duk malamin da ya yadda aka samu failure a subject din sa to shi da shi in kai uba ne kana ganin iyaye suna gogoriyan kai ƴaƴan su medical centers suna zuwa suna cin jarabawa ka dage ƴaƴan ka su yi jarabawa da kansu malamai ku sa ma ɗalibanku wannan aqidar a zuciyarsu kada su damu da sauran yara da suke sata jarabawa iyaye ku sa ma ƴaƴanku wannan aqidar principals ku tsaya akan wannan aqidar kaga fa kana principal ba za ka yi gayyuhu da yadi ba ba za ka yi gayyuhu bi lisanihi ba amma wallahi as a principal wallahi ka tsaya akan wato ka gayyuhu bi kalbihi wallahi wannan ba karamin yaki bane kamar yadda jam ta CBT to wa'id da ne ko su ma su koma kan CBT shi yasa to a great extent an rage sata jarabawa a jam ba kamar yadda ake a wa'id da ne ko yanzu ba a shigo da CBT a wa'id da ne ko mu sani ba mu da makoma mai kyau in aka ci gaba da sata jarabawa
1: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da professor Mansur Isa Yalwa daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma ayi saurari

الله الرحمن الرحيم.

Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama inda za ka yi ba wanda zai iya taimakonka, kai kuma kai to waye zai iya taimake ka? Ai Annabi sallallahu alaihi wasallama ga mabiyansa, ai ga abokansa irin su Jibril, ga sauran annabawa waɗanda suke dukkan cikinsa, ga sahabbansa, amma duk waɗannan fa ya ce ba za su iya tsaya masa ba inda zai ilaji Allah ya kama shi. To kai akwai wanda ya ce zai maka kana da wata gata ne, ka tsaya kawai ka bi Allah kawai ka zauna lafiya, ka tsaya ka bi Allah ka zauna lafiya kawai. Wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha, Allah ya ce kuma sun so sun yi yunkurin da sun kore ka a garin, za su ta jijjiga ka su ta girgiza ka don ka bar musu garin. Wannan yana ɗaya daga cikin ajanda ta kafirai, shi ne in kana zaune a wani wuri kuma ka tabbatar da addini, to suna so ko ka daina addini shi ne wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra, ko kuma su kore ka in za ka yi kamar su ka bar musu wurin, ko ka bari ka zauna a nan sai ka bi nasu. Wadda lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, ku kafirce sai ku zama iri ɗaya. Amma in ba za ku bi nasu ba to za su kore ku, dama innahum in yaskafukum mene yakunu lakum a'daan wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun, bukata su ita ce kawai kuma ku kafirta. Innahum in yadhharu alaykum yaktubukum aw yu'idukum fi millatihim, ko su kashe ku ko ku dawo addininsu, shi ne kawai dama ka zaɓi ɗaya, ko a kashe ka ko a kore ka a wurin, ko kuma kawai ka canza addinin sai ka ci gaba da zamanka. To shi ne wannan cewa ko dai option na farko shi ne ka bi nasu, ko kuma option na biyu shi ne su kore ka. Wannan ya nuna maka cewa shi ya sa Allah ce sunnata mun kada arsalna qablaka, tun da ba haka ne ba, kar ka ɗauka sabon abu ne, kafirai ba za su taɓa daina wannan ba har ƙarshen duniya. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها, ليستفزونك من كانت آية واستفزز من استطعت أمكم أنت لا فهو كجيكذا كجيكذا كريكت وردك سامداما تشيني سمو داس تريكي كامك كوكلوا فشيتوا ميسا بذن جيسا بكل من مروه كتاما سيتقامون كدبتنا حرسي كاتي كبر كبر موسو بلك فألا هو بيجبا كسأيا كبوتا وألا ولو كريها الكامل. Shine ma'anar fad'ullaha mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafir, shine huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikeen, ko ba ta so kawai sai kun yi, amma in dai ka dauka wai za a zauna lafiya su barka kai yancin addini kana, wallahi ba za a taba yin haka wa addinin musulunci ba, za a iya bada dama wa kowane addini ai haka, amma addinin musulunci ba za a taba yarda a bashi ba, saboda akwai shedan a baya ya riga ya alkawari da taba bari su kuma su bar ku yi addini ba, ko su suna so shedan ba zai bar su ba, dama kuma su ya'yansa ne. Shi yasa Allah ce ku tunkare su gaba ɗaya, faqatilu awliya ash-shaytan, dukkan su da su da shaytan duka tawaga ɗaya ce, ila ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan hum al-khasirun, wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idha la yalbathuna khilafaka illa qalila. Allah madaukakin sarki ce in dai kafta a garin to su ba za su zauna a garin ba. Wannan nuna albarkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashe zamansa a Makka shi ne ma amincin da suka samu su aka bar su, inda za su gane ai da sai su bar shi, saboda in yana nan to akwai aminci, amma in ya fita to su kuma za su zauna ba, su ma yanzu ake cin albarkacin wani, su suke cin albarkacinsa, zaman da suke yi ma a wurin saboda albarkacin yana cikinsu ne, amma da a ce za su kore shi ya fita to la yalbathuna khilafaka ko khalfaka illa qalila, ba kana tafiya su kuma to ba za su ci gaba da zama ba. Shi yasa ko aka yi haka da suka kore shi su sun zauna, ba zauna ba sai wanda ya yi imani, ba mun karanta a bayan da Ikrima ya yi ba gudun hijira suka riƙa yi su, yadda musulmi suka yi gudun hijira suka koma Madina, haka wanda bai da addini bai bar garin

0: shikenan kaga su ma tun da suka kore shi su ma ba za su zauna ba ko su bi shi su je tsokara garin yaki a kashe su ko su je su mutu a banza amma dai ba za su ci gaba da zama su ma wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da ba shi ne wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila Allah ya ce sunnata man kad arsalna qablaka bi rusulina wannan sunnata din nan gode zama mansubun ne ala mafuliyya bi ma'ana ittabi sunnata man kad arsalna qablaka bi rusulina ko kuma zama mansubun ne ala nazil khafi bi ma'ana min sunnati man arsalna qablaka bi rusulina sai zama abinda da ake cewa sun khafi wannan tajida ne sunnati na tahbila Allah ce tsarin Allah ba zai taba canza shi don saboda mutane ba ko duk yadda kai wannan tajida ne sunnati Allah tabdila wannan tajida ne sunnati Allah tahbila ba wanda yake sai canza yadda Allah yake tsara abunsa jama'a wadannan ayoyi suna karantar da mu cewa kar mu bi ra'ayin kowa sai ra'ayin abinda Allah yake so sannan ra'ayin da abinda Allah yake so ba sai mu bincika mu ga ya dace da son ranmu ko abinda ranmu baya so ba a ranmu idan mun ji baya so to shi ya kuskure mu gyara shi ya koma ya bi abinda Allah yake sannan ya nuna mana addinin musulunci inda za a bi ra'ayin wani da ra'ayin Annabi sallallahu alaihi wasallam za a bi amma Allah ya ce ko shi ma ba ra'ayin sa yake bi ba ra'ayin Allah abinda yake so ne yake inna allaha yahkumu ma yurid shi Allah yana hukunta abinda yake so ne ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake so ba don haka mu litina ga Allah mu bi shi sai mu samu sauki a duniya ko mu samu sauki a lahira in ko muka sake wannan to ba mu ba jin dadi ko babu ba samu sauki Allah ubangiji ya tsare mu ya babu fahimta kuma ya samu aiki da abinda muka fahimta abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: an saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da professor Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon rahama farin cikin al'umma sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu za a ji mu da cigaban shirin

cikin shirin da fatan kare ga shugabannin wannan gida daga sassa daban-daban dukkanin mu karshen jagoran shi mai gaya mai aiki Haji Abdullahi Abdullahi Sarki Muktar kada dai kuma sa daga jiya kwatan rediyon ko ci gaba da kasancewa da mu inda muka muku tanadin dadadan shirye-shirye ne da misalan karfe 7 daidai zamu tattauna da kuma su sauraro ta cikin shirin an tashi life end da misalan karfe 7 da rabi zamu kama ku labaran duniya game da rahotanni da misalan karfe 8 daidai zamu je ga sashen namu na siyasa to mun kama kuma mecin shirin harshen kalkalinka dan jin number 1 siyasar da ke faruwa shirin da kan bayan siyasar jami'a daban-daban da multiple barkacin bakon so bisa kun tsara mulki demokradiya ba tare da sake gucin mutunci wani ba kada da manta da misalan karfe 7 da rabi daidai zamu liƙa sashen namu wato 8 da rabi zamu liƙa sashen namu na siyasa wato na labarai da zamu kama kuma mai cin shirin karkada kunnuwa ku sha

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro inda muke tattauna batutuwa masu matukar muhimmanci wanda suke da jibi da ku al'umma sunana Fatima Kabir Labrin ya kasai da zan kasance da ku a jiji wannan lokaci da za mu tattauna kan wani batu mai matukar muhimmanci batun da kusan kowa yana da abin da zai iya cewa akai Shirin wato masu sauraro shin rashin kuɗi ne ke hana mutum farin ciki ko kuma yadda mutum yake kallon rayuwa ne ke tabbatar da farin cikin sa idan ne muka yi duba kuɗi yana da muhimmanci a rayuwa wanda muna buƙatar kuɗi wajen samun abinci biyan kuɗin makaranta magani sufuri haya tufafi da sauran abubuwan da rayuwa take buƙata amma tambayar ita ce shin samun kuɗi mai yawa yana nufin mutum zai kasance cikin farin ciki ko kuma akwai wasu abubuwan da suka fi kuɗin muhimmanci wajen samun kwanciyar hankali. Masauraron idan muka yi duba za mu ga cewa mutum yana da kuɗi sosai amma kullun cikin damuwa yake wani kuma ba shi da kuɗi mai yawa amma yana rayuwa cikin gamsuwa da kuma kwanciyar hankali. Shin wanne ne farin ciki a cikin waɗannan? Shin kuɗi ne ko kuwa kwanciyar hankali ko kuma dangantaka mai kyau da iyalai da kuma su kansu abokai wanda za ku iya shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817478777777 domin bada ta ku gudunmuwar a jeji wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Na'am alaikum assalamu rahmatullah muna tare da kai Bashir dan mutanen motor. Amin amin muna matsakar godiya dan mutanen hotar Bashir Abdullahi da Shuwa da kai ka bada ta ka gudunmuwar assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am amma alaikum assalamu rahmatullah. Lafiya alhamdulillah muna tare da ke malama Ali Zainab ka da daga nan bayan tashan.
2: Haka ne malama Fatima.
0: Na'am.
2: Wato malama Fatima mun waye da lalalar wannan dar Allah da muka waye da lalalar sai Allah ya sa mu da haka.
0: Amin amin masha Allah.
2: Wannan rana Allah ka sada mu shi Allah ka ta saka Allah wala kariya.
0: Amin ya rabbi.
2: Wato fato ai babu abin da yake dadi a rayuwa irin ko ce hankali.
0: Na. Ina
2: ruwa da mabutan mu ga kudin ga kuma ba ta cikin ko ce hankali.
0: Na.
2: Eh ko ce hankali yana sababu abin da ba ya sawa a duniya. Inda kana da ko ce hankali shi ke nan. Amma kudi ba wani abu ne. Kudi wani abu ne amma kuma wani lokaci ba wani abu ne. Kudi wani abu ne in ka same shi kuma ina mai kana na sakai fada in ka sami ta hanyar halalin ka duk da ka sami ta cikin farin ciki da kwanciyar hankali to amma kwanciyar hankali ma ba wannan abin ba ba garani ba Fatima da haka ki shigo aiki a
0: kai na to muna matsayar godiya malama dai zair maka da daga ran bayan ta share shi gwada kika kuma ba da take gudumar a jidi wannan lokaci da muke tattauna ta cikin shirin an tashi lafiya assalamu alaikum. Na'am barka da kai tsira muke tare kuma daga ina to line dai ya kitse fatan zai saki shigo assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum malama Fatima.
0: Na'am amma alaikum assalam wa rahmatullah muna tare da kai
3: malama Fatima kai tsaye an baka ya kuwa ke tibu da sabon
0: sai masha Allah Abubakar Yakubu dan mutanen Bankure barka da shigowa
3: mutum ya shana wuce kika dan kuma wannan mutum da ban muhimmanci malama Fatima sun ga cewa malama Fatima mutum ya kasa ne zai cika mutanen da ba su da kudi zai su kudu shi a cikin kuma mutanen da yake da cikin kwanan da yake da cikin bukata masu kudi to amma ko mene ne kudade ko kudo wani irin lokaci malama mata mun ina tashin ina samun mutane tashin hankali so amma ne ne ba sai irin karamin kudi malama mata mun kuma mutane a ce kamar kana irin da miliyan goma nan so misali kamar ko wanda bai ke da naira 500 ba to kai ko wanda ko miliyan goma nan saboda ka fi kwanciyar hankali ka fi shi walwala ka fi shi sai da wannan kai da ka cire miliyan 10 nan ko dole shi kai a cikin tashin hankali saboda ko wani irin lokaci da ka daga tunanin kamar wannan kudin naka kamar irin akwai da suke hasada da kai wanda za su iya zuwa gurin ka su ci ka kuma a wani su ne su ba ka wata damuwa ka ringa fara ga wannan abubuwa to kai da yawa ka yawo kan tibin ko da sauti
0: tuna mana matsakar godiya Abubakar Yakubu Bunkure da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalam rahmatullahi barka dai kai tsido muke tare kuma daga ina
4: to malama Fatima Fatan an tashi lafiya
0: lafiya alhamdulillah
4: to kina tare da Kabiru Yalo daga nan garin Garke a karamar kuma Munjibar
0: to masha Allah Kabiru Yalo dan mutanen Munjibar
4: malama Fatima an dauko maudu'i ne matakar muhimmanci
0: na'am
4: saboda zaki ga cewa mutane da yawa suna magana akan cewa ai kudi sune kwanciyar hankali
0: na'am
4: wanda kuma gaskiya ba haka bane malama Fatima
0: na'am
4: saboda zaki ga cewa idan har kana tare da jama'a lafiya kuma kana da mu'amala mai kyau wallahi sai ka cewa hankalinka ya fi kwanciya fiye da ace wai kudi ne a hannunka a duk lokacin da ka kasance kana tare da al'umma kuma kana zama lafiya tare da su kuna nishadantar da juna za ka cewa wannan nishadin ya fi kana da kudin domin su kudi suna da wani abu musamman ma mu mafi majority talakawa suka ce wa idan kai samu kudin ma sai ga cewar to ai kai kudin nan ma fa karewa za ki wani damuwa ne ma zai zo ya dame kamar akan cewar to wannan kudi karewar ta ma kawai ya zo to gaskiya ina ganin cewar ba wai kudi bane yake ya faranta rai da kuma kwanciyar hankali ga al'umma
0: na'am
4: illa dai zama lafiya abinda muke ta fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya
0: na'am
4: jere yalo da garin Garke kamar kuma mun jira malama Fatima ya kasa ya fara lafiya
0: zamuna mutsikar godiya Kabiru Yalo dan mutanen Munjibar da shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
5: alo assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi barka dai kai tsira muke tare na'am barka
5: da da Kamilu mai salati game da garma hukumar Kura
0: to Kamilu mai salati dan mutanen Kura muna tare da kai
5: to alhamdulillah gaskiya ne to ai shi irin wannan labarin dole kin ga idan za a samu kwanciyar hankali dole za ka yi abu cikin nutsuwa amma duk lokacin da aka ce an samu aka tun haka baka da kwanciyar hankali ko ya yi to duba abin da za ka yi sai dai a maka ubangiji sai dai mu ce Allah ubangiji ya kawo mana sauki a cikin wannan rayuwa da Allah ya yi jarumce mu da ita Allah ubangiji ya kawo mana sauki da bakin nan
0: to amin amin muna matsugar wariya dan mutanen Kura da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
6: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am barka dai muna tare da ke
6: to irin wasu gari ke akan layi ke so Ibrahim na iba
0: masha Allah irin masu gari Firdausi irin mutanen na iba muna tare da ke
6: ya ne kuma mai da yake dauko wannan batu muhimmanci to ni ma dai gudun mawata akan wannan gaskiya kudi wanke kudade ba za su iya sa farin ciki ba gaskiya saboda idan kika duba idan yau kana da kudi ko ba ka da shi to kin ga ba ai farin ciki ba zai dore ba
0: na'am
6: ina ganin abin da zai iya samar da farin ciki shine kyakkyawar mu'amala da kuma zamantakewar ka da jama'a wannan shi zai iya sanya ka farin ciki domin wanda baka da kuɗi idan Allah ya kama ɗauki sai kiga kawai wani ya tallafa maka ba sai ka ce baka da shi ba kawai Allah ne zai taimake ka ka samu amma farin ciki gaskiya yana daga iyali da kuma zamantakewa da sauran al'umma wannan shi ne gudunmawa ta fatan za ki tashi lafiya
0: ta muna matsukar godiya Firdausi Ibrahim ɗan masu gari daga Na'ibawa da ba da gudunmawa ki a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullahi rahmar radio barkan ku da aiki
0: na'am barka dai fatan an tashi lafiya
7: alhamdulillah kina tare da awwal mai shayi kare jihar Kano ina muku fatan alkhairi
0: zamuna godiya awwal mai shayi dan mutanen Ikara dake jihar Kano
7: to gaskiya dai kamar yadda ƴan uwa suke fada wato tarin kuɗi so da yawa gaskiya ba shi bane abin dubawa
0: na'am
7: shi yasa ma ba Hausa yake cewa wai da zama lafiya ya fi zama dan sarki in dai da kuɗi ba kwanciyar hankali ai ina ganin kamar kuɗin nan ba su kai lissafin da za a zo a ce mutum zai zaɓe ta a ce ba kwanciyar hankali ba wanda kan ne kwanciyar hankali zama jama'a lafiya da mutunta kowa ka zama cikin kwanciyar hankali ko da ba ka rasa ko ya fi a ce ga tarin arziki kai baka taimake wani baka ba wani ya ci ba a ce kawai kuɗin kake da shi to gaskiya na fi zaɓar dai kwanciyar hankali da zama lafiya ko da banda ko sisi alhamdulillah kira mu arziki yake zo ne kai kowa a wannan mutum in zai raka da wannan mu arziki kira ga musamman yan uwa mata haka kaman masu shirin aure su sani cewa ba mai auren mai tarin dukiya ba fa shi wannan zai bayar da kwanciyar hankali wallahi a samu soyayya da kwanciyar hankali zama lafiya ki samu wanda yake son ki a rafa kai a tsiri kawai shine awal mai shayi ta ga ka zauna gori
0: ta muna matsakar wadda awal mai shayi dan mutane hikarar da ke jira ka juna da shiwa da kai ka kuma ba da ta ka gudunmuwa a daidai wannan lokaci assalamu alaikum Na'am amma alaikum assalam rahmatullahi baraka dai kai tsirewa muke tare kuma da ina baraka dai muna tare da kai ba laruwa ka dan daga murya masu sauraro ba sa jin kai yanda ya kamata So muna tare da kai Malam Haruna dan Yarga. To muna matsakar godiya Malam Haruna daga garin Irga da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwa daidai wannan lokaci assalamu alaikum
8: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an tashi lafiya
0: lafiya alhamdulillah muna tare da kai
8: masha Allah ya aiki ya ruwa
0: lafiya alhamdulillah
8: masha Allah kana tare da yake tare da ungo goforo
0: so dan iya tare da ungor ofan bai muna tare da kai a daidai wannan lokaci Amina min muna matsakar godiya dan iya trader kofarin bai da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalam rahmatullahi baraka dai
9: magana assalamu alaikum kuma ga zamana
0: so muna tare da kai dan mutaran garin mala
9: to kuma ga shiya kuma kina da lafiya na da kai ne ina wai wata kuma ga kaya ga ci kata wannan
0: Na. Godiya. Da shiwa da kai. Dan mutaran garin Malam ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na barka dai ka tsira muke tare kuma daga ina.
10: Barka da safiya.
0: Barka dai muna tare da kai.
10: Fata an tashi lafiya. Na yi maudi in da yau kwarin cikin umar rama rediyo ke gabatarwa cikin shirin an tashi lafiya mai saurari.
0: Na.
10: Gaskiya ne mutum da malamai suka dan tattauta a kai cewa ba wai ka da ƙarfi ne farin ciki ba ko kwanciyar hankali. Yanayin da aka samu kai shi ne farin ciki ko kwanciyar hankali. Akwai arzikin da tarin kuɗin da babu kwanciyar hankali a cikinsa.
0: Na.
10: Akwai kuma kudin da yake da yawan da kuma kwanciyar hankali da yake gurgudu a cikinsa akwai kuma talauci ma gaba ɗayansa akwai babu wacce za ta yi komai ita
11: wannan Allah ya dora ita a nasihi saboda haka dai ko me za mu roki Allah mu roke shi ne amfani saboda Hausa ma suna wani kira suna cewa ba zama lafiya ba zama dan sarki
0: na'am
11: Allah Fatima
0: na'am ana tare da kai
11: a gurgurdan arziki da Allah zai baka dan gurgurdan abin lafiya ka cika sha da muhallin ka da dama dama ka samu kwanciyar hankali to Allah godiya ka zauna iya nan ba wai sai ka samu abin da zai ka ba
0: na'am
11: a tashi lafiya Ahmad baba yi ku gurgurdan gurgurdan Allah Fatima tashi lafiya
0: to muna godiya dan mutanen kofar kudu da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudumar a dade wani lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
12: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am
12: ajiya fatima barka da wannan lokaci
0: muna tare da kai Usman Alhassan Tsanya an gwammace daya
12: alhamdulillah gaskiya da wannan alhamdulillah gaskiya ajiya fatima wannan batu da kika dauko kamar yanda yan uwa suka faɗa ni ma zan dora akan haka idan Allah ya ba mu tirin asiri da kwanciyar hankali ya fi tarin kuɗi da dukiya da duba da cewa yanzu muka yi la'akari da mutane wajen suka tsinna mai dukuri haka dai yankunan da aka rika samun tashin hankali akwai waɗanda suna da kuɗaɗen ga su nan ma kudin kuɗaɗe suke da su amma mai rashin zaman lafiya ya sa sun koma wasu garuruwan sun zama kamar talakawa a can kuma mutum yana da kuɗin amma baya jin daɗin su amma idan Allah ya ba mu tirin asiri ya samu kwanciyar hankali to wallahi ya fi tarin kuɗi saboda da yawa kudaden nan ba sa ga kwanciyar hankali ba bangaren mu su da yawa idan na harkar COS wani lokacin da aka ce yau gashi zan kwana da wasu nike nike kudi wallahi ba na samun isasshen bacci to ina ga masu makudan kudi waɗanda suke manyan yan kasuwa ne ko kuma wanda suka riga suka tsara a dan haka kawai dai mutum ya roki Allah ya ba shi rufin asiri da kwanciyar hankali amma tarin kudi ba su bane kudi suna ɗaya daga cikin nau'i na jin daɗi na rayuwa duba da abubuwa da yawa musamman a Najeriya idan kana da kudi za ka karya da yan da kake dama za ka abin da kake dama ba tare da wani hatsawa da ko kuma an samu wata matsala ba amma dai kudi kawai wani yanki na jin daɗi rayuwa amma dai gaskiya ba sa ba kudi ci
0: to muna matsar godiya Usman Lasan Tsanya ba an gwammace ɗaya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmura a daidai wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ga dukkan alama layin ya riga da ya kitse fatan da zai sake shigowa domin ba da gudunmuwar sa daidai wani lokaci assalamu alaikum na muna tare da kai baban mu dan mutan gaba sa barka dai muna tare da kai
13: to na ji wannan batu da kika dauko wanda yake kuma majoritin mutane abinda suke faɗi haka nan maganan nan take wato ba wai tarin dukiya ne wato jin daɗi ba amma harkar kuɗi tabbas akwai sa jin daɗi idan akwai so to amma idan aka ce ba hankalin hankali akwai damuwoyin abubuwa kasanin da suke faruwa irin rahin tsaron nan irin menene zai su yi idan wannan hali to kaga ina fatan da muke dai bari ubangiji Allah ya ba mu arzikin da za mu samu farin ciki da kwanciyar hankali a cikin sa Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya kawo mana ƙarshen dukkan al'amuran da suke faruwa a ƙasar nan na damuwoyi na rashin tsaro da fatan za ka tashi lafiya
0: to amin amin muna matuƙar godiya baban Nuhu dan mutan gausawa unguwar gwamna daga karin bar kuma shirin wadada shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wani lokaci ta masu rarra kamar da wanda suka ringa shigowa suna bayani a kai aka yake rayuwa ba kullum take tafiya yadda muke so ba akwai lokacin yalwa akwai kuma lokacin ƙalubale akwai kuma lokacin da mutum yake da kuɗi akwai lokacin da kuma yake da fama da ƙarancin kuɗi amma kada mutum ya ɗauki ƙalubalen da yake fuskanta a yau a matsayin ƙarshen rayuwarsa idan kana cikin matsalar kuɗi ka nemi hanyoyin inganta sana'o'i ko kuma neman aikin halak idan kana da abin da kake da shi ka yi amfani da shi cikin hikima ka guji kashe kuɗi domin kawai ka burge mutane kuma kada ka bari abin da wasu ke da shi ya sa ka raina abin da Allah ya baka masu raro a yau da mun tattauna wannan batu mai muhimmanci na shin rashin kuɗi ne ke hana mutum farin ciki ko kuma yadda yake kallon rayuwa a abin da ya kamata da mu fahimta shine kuɗi yana da muhimmanci a rayuwa kuma yana taimakawa mutum wajen biyan bukatunsa amma farin ciki baya dogara da kuɗi kadai lafiya ila iyali kwanciyar hankali kyakkyawar dangantaka da mutane gamsuwa da abin da mutum yake da shi da kuma neman ci gaba ta hanyar halak duk suna da muhimmanci saboda haka mu nemi arziki amma kada mu manta da kwanciyar hankali mu yi aiki tukuru amma kada mu manta da iyalanmu mu nemi ci gaba amma kada mu raina abin da muke da shi kuma mu tuna cewa rayuwa ba wai gasa bace ga mutane sunana Fatima Kabila Breaker sai da na kasance da ku nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahama da farin ciki al'umma Allah ya ba mu lafiya arziki mai albarka da makwanciyar hankali

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da kasancewa da ku ta ce shirin labarai da rawatani daga nan gidan rediyon Rama Farin Ciki Al'umma wanda yau muke biyar ga watan Rabiu awal ne shekara ta 1448 bayan ya ci rafiyan halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai kenan da 18 ga watan Agusta shekara ta 2026 kanin labarin su da fari yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su daki daki tare da ni Fatima Kabiri labarin ya kasai ƙarin Najeriya 83 da aka kwaso daga Afirka ta Kudu za su yi so filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke a Lagos a ranar Laraba 19 ga watan Agusta na shekarar 2026 ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ce dai ta bayyana kan inda ta ce in Najeriya za su dane ta jirgin South African Airways ana sarin zuwan wannan rukuni zai kare wayan yan Najeriya da aka da su gida sakamakon matsalolin tsaro da hararen kyamar baki da yake fuskanta Afirka ta Kudu a wata sanarwa da mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya kime beben faisan ya wa hannu an bayyana cewa wannan sabon rukuni na yan Najeriya na samun damar tawa ne sakamakon tallafin wasu yan kasuwa da masu kishin kasa waɗanda suka dauki nauyin kuɗin tikitin jirgin wannan cigaban ya taimaka wajen da da kusan yan Najeriya 1490 zuwa gida sakamakon karuwa da hararen kyamar baki da kuma nuna kyama ga yan kasashen waje a kasar tanan kuma ministan madanai da liya laiki ya gargadi masu hakar madanai ba bisa ka'ida ba da su daina shigaran ramuka hakar madanai da aka yi watsi da su ba tare da lasisi ba alaki ya ce masu cigaba da hakar madanai a irin waɗannan wurare suna jefa rayukansu cikin hadari yana mai cewa akwai fiye da ramuka hakar madanai 4000 da aka yi watsi da su a jihar ta Plateau ministan ya kira ga masu hakar madanai da su bi ga'idojin gwamnati tare da samun lasisi kafin gudanar da ayyukansu domin kare rayuka kansu da kuma rage hadarin da ke tattare da amfani da ramukan da aka bari ministan ne ya bayyana haka ne a wata sanarwa da mataimakiyarsa ta musamman kan harkokin yada labarai Lara Oyewi sai ta fitar bayan da mutane bakwai suka mutu sakamakon rushewar wani ramukan madanai a yankin Kassa da ke a karamar hukumar Barikin Ladi a jihar ta Plateau Alaki ya kuma yi kira ga masu zubar jari da su haɗa gwiwa da gwamnati wajen sauya irin waɗannan wurare zuwa ayyukan da za su samar da riba da guraben ayyukan yi Hukumar hada fasahar ta kasa ta mika bindigogi sama da 399 da ta kama ga ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Nuhu Baɗo. Babban controller general na hukumar hada fasahar ta kasa Dewale Adeniyi ya bayyana cewa hukumar ta kammala bincike da tattara bayanan makaman da aka kama a tashar ruwa ta Tinkan Island. Ya ce binciken ya gano bindigogi guda 399 da aka kammala hadawa tare da wasu muhimman karin sassan bindigogi da aka samu cikin kayan da aka kama hukumar hana fasakwari ta kasa ta ce ta dauki matakin mika makaman ga ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin tsaro da mun karfafa yaki da yaduwar makamai ba bisa ka'ida ba a kasan nan da kuma rage yaduwar su musamman waɗanda ake amfani da su wajen aikata laifuka da tayar da zaune tsaye A wani labarin na daban hukumar hana shara fataucin miyagun kwayoyi ta kasa India LA ta kona sama da kilogram 329,865 na miyagun kwayoyi da aka kama waɗanda kuɗin sai kai naira biliyan 301. Hukumar kula da hana shara da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya India LA ta gudanar da aikin kona miyagun kwayoyin ne a wani mataki na kawar da su daga kasuwa. A cewar hukumar jimillar miyagun kwayoyin da aka kona da rajista da naira biliyan 301. Hukumar ta ce matakin na daga cikin kokarin da take yi na dakile fataucin miyagun kwayoyi da kuma rage yaduwar sa tsakanin al'umma. Aikin lalata miyagun kwayoyin ya gudana ne a bainar jama'a a Navy Town dake Ojo a jihar ta Lagos bisa umarnin kotu domin kawar da miyagun kwayoyin da suka shafi shari'o'in da aka kammala ba tare da kalubale ba da kuma kayan da aka kwace waɗanda aka yi watsi da su. Miyagun kwayoyin da aka lalata sun hada da hodar Iblis da tabar wiwi da wasu nau'ikan kwayoyin masu sanya maye da kuma gurɓata tunani. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ɗauki matakin gaggawa domin daƙile ƙarin kashe-kashen rayuka a Najeriya. Atiku wanda shine dan takarar shugaban kasa na jami'ar ADC yayi wannan kiran ne bayan kisan mutane 32 a ƙauyen Ungunshi dake karamar hukumar Kebbi ta jihar Sokoto. A wata sanarwa da wallafa a shafin sa na X, Atiku yayi Allah wadai da kisan yana mai cewa waɗanda aka kashe in Najeriya ne marasa laifi. Ya ce lamarin ya ƙara bayyana yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara ta'azzara sassan ƙasar nan, inda ya buƙaci gwamnati ta wuce aika sakonnin ta'aziyya ta ɗauki matakai masu ƙarfi da za su daƙile sake faruwar irin waɗannan hare-hare. Atiku ya ce wahakwar irin waɗannan hare-hare na ƙara tayi da hankali, yana mai gargaɗin cewa bai kamata gwamnati ta dogara da fitar da sakonnin ta'aziyya bayan kowane kisan gilla ba ba tare da ɗaukar ingantattun matakai na kare rayukan jama'a ba. Ta can jihar Sokoto kuwa rahotanni sun ce akalla mutum 32 ne ake zargin bindiga sun kashe a wani hari da suka kai garin Ungunshi dake a karamar hukumar Kebbi ta jihar. Masauna yankin sun ce maran sun dauki tsawon lokaci a ƙauyukan da abin ya faru, amma wasu masauna garin sun kashe bindiga 13 a yayin musayar wuta. Wani masaunin garin ya ce bindigar sun shiga Ungunshi ne da misalin karfe 2 da mintuna 15 na ranar Juma'a lokacin da mutane ke sallar Juma'a, inda suka je babura a gaban masallaci suka tarwatsa masu ibada sannan suka shiga cikin garin inda suka kashe mutum 5. Ya ce daga nan ne suka fara harbe-harbe daga wurare daban-daban tare da kewaye garin, lamarin da ya tilasta wasu masauna tserewa zuwa cikin gidaje ko hawa wani tsauni domin tsira. Ya ce sai dai jami'an tsaro suka isa yankin kafin maharan su bar garin. Sun ce harin ya shafi wasu ƙauyuka da suka hada da Ambutu da Mai Kurhuna da Gwandi da Girkau da kuma Zugu, inda aka sace dabbobi da wasu kayayyaki. Sai dai rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ce ba ta da cikakken bayani kan adadin waɗanda aka kashe. A nan gida jihar Kano kuwa gwamnatin jihar Kano ta fara dasa itatuwa 800 a kwalejin Aminu Kano ta ilimin addinin musulunci da shari'a. Gwamnatin ta fara aikin ne ƙarƙashin gangamin sauyin yanayin harabar wato makarantar zuwa kore da nufin samar da mahalli mai cike da tsirrai da kuma ƙarfafa wayar da kan ɗalibai kan muhimmancin kare mahalli. Sashen kimiyyar noma na kwalejin ne ke jagoranta aikin tare da ɗungwar ma'aikatar albarkatun ruwa da mahalli da sauyin yanayi ta jihar Kano. Kwamishinan ma'aikatar Ɗahir Hashim ne ya ƙaddamar da aikin, inda ya ce shirin wani mataki ne na ƙara wayar da kan jama'a game da kare mahalli da kuma gina al'umma mai iya jure sauyin yanayi. Ya kuma buƙaci sauran makarantu manyan makarantun gaba da sakandare, hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin masu zaman kansu da kuma ɗaiɗaikun mutane a faɗin jihar da su nuna aikin da sai tatuwa a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin kare mahalli da tabbatar da ɗorewarsa. Yara marayu na daga cikin rukunin al'umma da ke buƙatar kula da tallafi na musamman wajen samun abinci da ilimi da kiwon lafiya da kuma mahalli mai kyau. Rashin samun cikakkiyar kulawa na iya jefa wasu daga cikin waɗannan yara cikin ƙalubalen rayuwa tare da hana su samun damar gina kyakkyawar makoma. Wakilinmu Kabiru Abubakar Sheshe ya haɗa mana rahoto na musamman a kai.
1: Iyaye na daga cikin manyan ƙalubale da kan sa yaro shiga yanayi na wahala a irin wannan hali ne gidajen kula da marayu ke taka muhimmiyar rawa wajen samar musu da matsuguni da kuma biyan wasu daga cikin bukatunsu na yau da kullum. Ba marayun da ke zaune a gidajen kula da su ne kadai ke bukatar wannan kulawa ba, har da marayun da suke zaune a cikin al'umma. Malam Abdulrazak Saluhu, ɗaya daga cikin ma'aikatan jin kai, ya bayyana wasu daga cikin muhimman bukatun marayun.
2: Yumaya babban abin da yake bukata shi ne, baya ga tarbiyya yana bukatar ilimi kamar kowa, sannan yana bukatar jibantar lamarinsa na lafiya, sannan abin da zai ci kama zuwa sutura.
1: A gefe guda kuma wasu ƙungiyoyin jin kai na taka muhimmiyar rawa wajen rage wa marayu da sauran mabukata raɗaɗin rayuwa ta hanyar samar musu da tallafi. Ambasada Awwal Muhammad Dan Larabawa, shugaban gidauniyar tallafawa mabukata daga tushe, wato Grassroots Care and Aid Foundation, ya bayyana dalilan da suke sa su tallafa wa marayu da mabukata.
3: Muna da marayu kala biyu, akwai wanda suke ƙarƙashin gwamnati a gidajen marayu, akwai kuma marayu da ake da su a unguwanni. Muhimmancin tallafawa wa'annan marayu yana da tasiri sosai. Mun dauki tallafa wa marayu da muhimmanci domin ganin cewa suna da matuƙar tasiri, saboda yanda aka watsar da su yanzu rayuwa ta canja. Don haka muka mai da hankali wajen ganin cewa wa'annan marayu ana kai su makaranta, ana koya musu sana'a, ana ba su tarbiyya da kulawa da nuna masu soyayya don su ji daɗi kuma su nuna su ji cewa su ma ana son su.
1: Taimakon marayu ba kawai lamari ne na jin kai ba, a musulunci ma akwai karfafawa kan kula da marayu da taimakon mabukata. Farfesa Umma Lawan Hamza ta sashen koyar da ilimin addinin musulunci jami'ar tarayya ta Yusuf Mai Tamasile Kano ta bayyana muhimmancin taimakawa marayu bisa koyarwar musulunci.
4: Mutum ta tara marayu a musulunci yana da cikin manyan ayyuka alfarmi da musulunci ko ba muhimmanci. Musulunci ya kira ga mutane da su kula da marayu, su ciyar da su, su shayar da su, su tufatar da su, su ɗauki nauyin iliminsu da tarbiyyarsu domin su zama mutane na gari a cikin al'umma. Akwai ayoyi daban-daban da suka magana akan kula da marayu. Sannan hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne yana gaya mana kyautata wa marayu da muhimmancinsu da alfanunsu da alkhairinsu a rayuwar musulmi.
1: Ta kuma yi bayani kan yadda al'umma a baya ta kasance tana gudanar da rayuwar taimakekeniya da kula da marayu da mabukata. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Shishi, labaran rahama.
0: Tuma da lalabari da rahotannin yana zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amari da kullum na gidan rediyon Rama French al'umma mai yaɗa shirin nata a kan mita 97.3 kan Songun FM da ke da Masauni a nan bayan Dogon Banki a gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kano Daban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke www.tramatv.com da shafukan na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga karama radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan, muna dawowa labaran za su ɗora.

0: Shai da shugabannin kuma mun kallon kafa za su tambayi kansu tambayoyin da suka dace tare da yanke shawarar da ta dace. Sai dai kuma makonni uku bayan waɗannan kalamai sai aka nada sanarwar sallamar sa daga aiki. To nan kuma dan wasan tsakiyar fili na kasar Spain, Rodri ya ce mafarkin sa ya ci gano wakiltar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona matsayin dan wasan ta. Rodri wanda ya bayyana haka bayan tsawarsa a Barcelona domin kammala komawarsa daga Manchester City ya sha alwashin taimakawa kungiyar lashe gasar zakarai na Turai wato Champions League. Barcelona da ita mince za ta biya Manchester City kusan fam miliyan 65 yayin dan wasan mai shekaru 30 sai da taba hannu kan kungiyar shekaru 4 da zakarin na La Liga. Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya inda hukumomin Moldova suka ce wani makami mai linzami ya fashe a kusa da iyakar kasar ta wato da Ukraine. Rundunar sojojin sama ta Ukraine ta ce ta gano wani makami mai linzami na Rasha da ya bi ta sararin samani yankin Odessa kafin daga bisani ya bace daga na'urorin bin diddigin sa. Wannan ba shine karan farko da makami suka fado a kasashen da ke makabtaka da Ukraine ba. A baya ma an zargi Rasha da tsoma baki a siyasar Moldova da kuma kokarin daƙile shirin ta na shiga kungiyar tarayyar Turai EU. Ana kuma kungiyar Houthi ta Yemen ta ce ta kai hari kan wani jirgin ruwan sojan Saudiya da wasu jiragen ruwa hudu da ke masarakiya a tekun Maliya. Kakakin rundunar sojan Houthi Yahya Sari ya shi an kai hari ne da makamai masu linzami. Kungiyar ta ce ɗaya daga cikin jiragen soja na Saudiya na dukan kaya ne yayin da sauran hudun da ke masarakiya jiragen sintiri ne kuma an kai hari ne kusa da gabar birnin Mocha na Yemen. Sai dai Saudiya ba ta fitar da amarta ne kan ikirarin Houthi ba. A can kasar Iran kuwa rundunar juyin juya halin kasar IRGC ta musanta cewa tana da wata tattaunawa da Amurka. Kakakin rundunar Hussein Muhabbi ya mai da martani ga kalaman shugaban Amurka Donald Trump da ya tabbatar da watannin kafafen yaɗa labarai cewa akwai wata hanya ta ɓoye da suke tattaunawa tsakanin Amurka da IRGC. Muhabbi ya ce wannan ƙaryar ta Trump mafarki ce kawai da ya kamu da shi sakamakon ruɗu da mafarkai na shan kashi da rashin nasara a yaƙin. Brigadier General Muhabbi ya shaida wa kamfanin dalancin labarai ta SNM cewa Trump na amfani da irin waɗannan kalamai ne domin ƙoƙarin daƙile hauhawar farashin mai da makamashi a duniya na ɗan lokaci. Sai dai ya ce hanya ɗaya tilo da Trump ke da ita ita ce amince da shan kayi sannan ya aiwatar da sharuɗin da Iran ta gindaya. Anan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana kai wa umman hare-haren bamamfamai masu tsanani idan kasar ta tsoma baki ko ta kawo cikas ga Amurka a rikicin da take yi da Iran kan mashigar ruwan Hormuz. Trump ya yi wannan gargaɗin ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da gidan talabijin na Fox News a ranar Litinin. Barazanar ta zo ne yayin da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta sanar da cewa ta cimma matsaya da Oman kan hanyar da jiragen ruwa za su bi wajen ratsa mashigar ta Hormuz. Oman ma ta bayyana cewa tana nazarin tattaunawa da kyakkyawar niyya. Wani ɗan jaridar Fox News ya ce Trump ya bayyana cewa Amurka na da hanyar sadarwa kai tsaye da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran IRGC. Sai dai daga baya IRGC ta musanta cewa tana tattaunawa da Amurka. A gefe guda jami'in Iran sun ce a ranar Litinin suna dab da kammala wata yarjejeniya da Amurka kan yadda jiragen ruwa za su riƙa bi ta mashigar ta Hormuz. Batun sake buɗe mashigar Hormuz na daga cikin manyan batutuwan da aka tattauna a cikin yarjejeniyar tsakanin Iran da Amurka. To yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
1: A talatin nan da yaddar Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne da garin Kano, inda da yaddar Allah ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 31, inda daga bisani yanayin ka iya komawa 21. Just like a jar Pilato, ruwan sama tare da tsawa da kadawar iska sassan ya za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Garin Kaduna kuwa makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da tsawa da iska sassan ya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Sokoto birnin Shehu, hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Daga kudanci kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29, inda daga bisani yanayin ka iya komawa 22. Idan lokaci ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke kasar Kenya hasken rana za a samu jefi jefi tare da iska mai sanyi bisa

0: 97.7 sangon FM Rama Radio. Kafin sauraron waɗannan cikin wato sakonni daga sashen namu na ciniki da kasuwanci da aka saurari labarin duniya kami da rotuni a harshen Hausa tuni ya gogon yaɗa shirye-shiryen namu ke nuni da cewa ƙarfe 8 sauran 'yan daƙiƙu da misalin ƙarfe 8 daidai lokacin kuma da zamu je ga sashen namu na siyasa da mun kama kuma maimaitan shirin harshen ka alƙalinka to sai na gogon namu yana cewa ƙarfe 8 ɗin daidai da fatan dai za a yi sauraro lafiya
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Gamunan tafi
3: kannan kan zabe sai an waye gari din Najeriya zaka ga alamar cewa ana buga shin Obi da Kwankwaso sun cinye zabe ba wanda ya kai nagartar Peter Obi da Kwankwaso Atiku bai kai nagartar su Tinubu bai kai nagartar su dalilin Tinubu yayi an gani shi ko Peter Obi yayi a Enugu sannan Kwankwaso yayi a Kano
4: sashin shari'a na hukumar Karauta ya kamata su gaggauta gurfanar da Ramposu a gaban kotu wai sabalan da ake tafiya shi yake biyan kudin lawansu na ma'aikatan da kuma koilin na mota da kuma kula da motocin to kenan ko ba hit din ba a ba wani ko kuma abin da yake nufi bayarwa shi ana kwana da shi ta wani wajen
5: ni zan yi APC sak abin takeici shugaban Arewa Media Group Abdulmajid dan bulki commander ya fito kafafan yaɗa labarai ina cewa ba zai APC ba ADC zai bisa zargin mu dalolin da dan bulki commander ya karba a hannun Barau ai Atiku ba zai bashi wannan dalolin ba
2: kuda kace mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen alƙalinka shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya shawarci jam'iyyin hamayyar kasar nan da sa'ad ya san zuciyarsu da duk wani burinsu domin ganin sun kauda jam'iyyar APC mai mulkin kasa a babban zabe mai zuwa na shekarar 2027 Donald Duke ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi inda ya ce 'yan siyasar da ke son kalubalantar jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa dole ne su kasance cikin shiri sa'annan su haɗu guri guda yana mai cewa babban kalubalen da ke gaban 'yan hamayya ba wai ƙarfin da jam'iyyar APC ke da shi ne ba illa rashin iya ajiye muradai na ƙashin kai da yin aiki tare domin cimma manufa ɗaya dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya ce a wannan ƙasa dai manyan 'yan hamayyar da ke harin kujerar shugaban ƙasa da mataimakinsa irin su Alhaji Atiku Abubakar da Rotimi Amechi Mr. Peter Obi da Kwankwaso da kuma shi kansa babu ta hanyar da za su iya cimma wannan buri nasu na kada gwamnatin shugaba Tinubu a zaben 2027 matakar ba su haɗa kansu ba a cewar Duke al'ummar ƙasar nan na neman wata madafa mai ƙarfi ta siyasa wadda kuma nauyi ko alhakin samar da irin wannan madafa yana kan 'yan hamayya don haka kamata ya yi 'yan siyasa su wuce batun wanda zai zama shugaban ƙasa su fara cimma matsaya kan abubuwan da ya kamata a yi don ceto wannan ƙasa daga matsalolin tattalin arziki da harkar tsaro don takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya ce akwai matsala domin burin kishin kai kaɗai ya sha kawo cikas ga ƙoƙarin gina ingantaccen ƙawancen siyasa a wannan ƙasa don haka garta da kuma jajircewa wajen ciyar da ƙasa gaba ko da yake ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya gargaɗi jam'iyyin hamayyar ƙasar nan cewa idan jam'iyyin suka ci gaba da tunkarar babban zaben 2027 kansu a rarrabe za su iya raba ƙuri'un masu hamayya da jam'iyyar APC kuma su kara mata karfi ba tare da sanin su ba. A ƙarshe dai duk ya ƙarƙare da yin kira ga ƴan hamayya da su ƙara mai da hankali kan matsalolin da al'ummar ƙasa ke fuskanta, musamman sha'anin tsadar rayuwa da al'umma ke ciki, da uwa uba matsalar tsaro da ke ƙoƙarin gagarar kundila. Yana mai cewa ya zama tilas ƴan hamayyar su gamsar da ƴan Najeriya cewa ba kawai sun haɗa kai ne domin ƙwace ikon siyasa da gudanar da mulki ba, a'a sun tanadi cikakken shirinsu da za su tafi da ƙasa idan suka samu dama. To sai dai magoya bayan jam'iyyar hamayya ta NDC irin su mai ayi domin Allah Alhaji Yusuf Shehu ya kasai da ke a matsayin jigo cikin jam'iyyar a jihar Kano, ya ce su dai ba sa goyon bayan haɗakar jam'iyyun hamayya gabanin babban zaben 2027. Matuƙar tikiti na takarar shugaban ƙasa ba za a bar wa Mr. Peter Obi da kwankwasa ba.
3: A gaskiya wannan haɗaka da wasu suke so a yi, ni ina ma zargi cewa ma kamar ma APC ce take so yanzu a yi wannan haɗakar, kuma waɗanda suke so a yi haɗakar akwai son zuciya a ciki. Lokacin da aka haɗa ADC gaba ɗaya, APC ana zarginta ita ta yi abin da aka yi har aka samu matsala a ADC. Da aka samu wannan matsalar, mai girma Peter Obi da mai girma da Turabi Musa Kwankwaso suka tafi NDC suka ci gaba da tsarinsu, su kuma su Atiku suka zauna a ADC su ma suka ci gaba da tsarinsu. To jam'iyyar APC ni a zargin da nake sai ta kalli to ai wannan tikitin guda biyu na Obi da Kwankwaso da na Atiku da Amechi gana Tinubu uku kenan, in an haɗu akwai matsala, zai wuya APC ta wuce a tsakanin su biyan, domin in har ta wuce Atiku to ba za ta wuce Peter Obi da Kwankwaso ba. Tikitin Peter Obi da Kwankwaso shine tikitin yake ta haihuwa yanzu, kannan kan zabe sai an waye gari din Najeriya zaka ga alamar cewa ana buga shi, Obi da Kwankwaso sun cinye zabe, ba wanda kai nagartar Peter Obi da Kwankwaso. Atiku bai kai nagartar su, Tinubu bai kai nagartar su ba. Dalili Tinubu yayi an gani shi ko Peter Obi yayi a Enugu, sannan

0: 97.7 da ɗoga kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakonni daga sashen namu na jirgi daga kasuwanci da ka saurari maimaicin shirin harshen kalkalin katar da Abdullahi Muhammad Wali shirin da kan miyoyin siyasa daga jami'i daban-daban da martaba albarkacin bakunan su bisa kun da tsarin mulkin demokradiyya ba tare da zagi ko cin mutunci wani ba tana ga wani yada shirye-shiryen namu yake cewa karfe 8 da rabi daidai kuma lokaci ne da za mu je ga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum da mun kama kuma maimaicin shirin kuma farin jini wato karkada kunwa ku sha labari
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a je da yan sanda a nan jihar Kano suka tabke wata uwar gida a bisa zarginta da lakada dukan kawo kaga amarya tare da farfasa mata baki jim kadan da barkewar rikici akan igiyar shanya
3: akan igiyar shanya ta yanke ne ke mata ta watsa wun da koyona kabakko ta ƙarya suka dinga duddukan wun ita suka dara wun waki jini yana ɗauka ta ina ƙoƙarin in fara yaro na sun ta uku
2: sannan ba a jiyar da kallo ya koma a sama bayan da al'ummar garin kakurin da ke a yankin ƙaramar hukumar ungogo suka ce atisayen harbi da 'yan sanda suke yi a hayin kalibawa yana barin baya da ƙura
4: harbin 'yan sanda akwai mutanen da suka harba a cikin garin kakurin kuma sun san da haka kwanta asibiti komai da komai duk an yi 'yan sanda har abin da ya kama yau maganar da muke da kai 'yan sanda ba su je da harbin nan ba
2: haka kuma za a je da hakimin askar kiru ya bugi kirjin cewa suna da baiwar iya yi wa yaro shayi ba tare da sun taɓa shi ba
5: muna iya yi idan ta kama duk inda ka gani kawai daga mu da ka sawa ne gwada muka yanzu
6: a me wai kai mun shayi
5: eh wallahi in muka yanzu
6: ni ai an mun shayi tun ina karami
2: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a kasar India ake da addinai sama da miliyan guda
7: zaki samu wasu masu bautan macizai zaki samu masu bautan barka kala-kala komai
2: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan saƙonnin
8: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
9: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
8: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
9: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
8: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
9: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa
8: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
9: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
8: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
9: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0803640485 ko 0807827522
8: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
10: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
11: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
10: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a daɗe ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
11: har da lafiya mai gida
10: ƙwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta 'yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
11: to ni ma mai gida fa gaskiya
10: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
11: ina godiya mai gida
10: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa

0: unguwar gandun albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin takan lamba 0900 213 5 4 6 7 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda al'umar garin Kakurum dake a yankin karamar hukumar Ungwaggo suka yi kira ga commissioner yan sandan jahar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori da yi wa Allah da annabin sa ya duba yuwar soke atisayen harba harbe wanda ake gudanarwa a hawan Kalibawa tare da komawa zuwa dajin Falgore domin tseratar da rayukan al'umar garin na Kakurum da kuma Dambazau. Nuhu Haruna Kakurin shine sakataren kungiyar ci gaban yankin na Kakurin a karamar hukumar Ungwaggo.
2: Dangane da harbin da ake a hawan Kalibawa, yan sanda suka ci gaba da harbi a gudun shekaru da yawa baya, kuma an yi complaint, an gaya musu kuma a harbin yan sandan akwai mutanen da suka harba a cikin garin Kakurin, kuma sun san da haka, kwanta asibiti komai da komai duk an yi, yan sanda har abin da ya kama yau maganan da muke da kai, yan sanda su je da harbin nan.
1: Al'ummar ta Kakurin sun ce hakan ya bude kofar yadda sauran hukumomin tsaro suke gabatar da atisayen harbe-harbe tare da firgita al'umma.
2: To a gaskiyance mu jama'a garin Kakurin da Dambazau, musamman Dambazau wani bangare da ake kira sa Dan Jure, a gaskiyance mu wannan sanarwa wallahi mu dangane da kauce da wani abun nan duk ba wani zance haka, tunda kana cikin daki ma wani harsayin zai ke biyo ka ta cikin daki ya same ka.
1: Haka nan al'ummar ta garin Kakurin sun yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta shiga wannan al'amari tare da mayar da jami'an tsaro zuwa dajin Falgore domin suke gudanar da atisayen harbe-harbe a can.
2: Zatsakin da ya zuba Dan Jure Allah ya warke a garin nan. Idan Allah ɗan sanda da sauran duk wani farfatar na gwamnati wanda suke yi a wannan wurin, ko da su gwamnati agency, dan Allah su daina harbe-harben nan. Ɗaya daga cikin illar da take mana, da zarar an fara harbin nan fa to har ta makarantu ko da tarife, makarantu su primary sun ji kora su gida ake sun zana a nan za a yi harbi.
1: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Kano, kuma dukkan kokarin jin ta bakinsa ya citara, amma dai ya zama ci gaba da kokarin jin ta bakinsa domin jin ko commissioner 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori zai sauya wurin atisayen harbin daga hawan Kalibawa zuwa na dajin Falgore. To a nan gaba kaɗan za a jiyar da 'yan sanda a nan Kano suka tabke wata uwar gida a bisa zarginta da lakaɗa dukan kawo ka ga amarya tare da farfasa mata baki, jim kaɗan da ɓarkewar rikici a tsakaninsu a kan igiyar shanya. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai na gama leƙa jihar Kebbi, inda 'yan sanda suka tabke wata amarya a bisa zarginta da satar jariri. Mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Kebbi SP Bashir Usman ya ce amaryar mai suna Khadija Ibrahim 'yar shekara 19 mazauniyar Rukoto a karamar hukumar Zuru ta je wurin mai jegon mai suna Fatima Muhammad tare da sato jaririn, inda ta kaiwa mijinta a matsayin jaririn da ta haifa. Rundunar 'yan sanda a jihar Kebbi ta ce wadda ake zargin ta shafe tsohon watanni 9 tana yaudarar mijinta da cewa ai tana da juna biyu. Daga bisani ne bayan tabke Khadija aka mayar da jaririn ga mahaifiyarsa tare da tsare ita Khadija a hedikwatar 'yan sanda da ke a Kebbi domin faɗaɗa bincike kafin daga bisani a gabatar da ita a gaban kotu. To kafin a ji ganawar mu da hakimin askar Kiru na ga Muleka India, tunda an ce na zo na bai ga gari ba, inda India ake ci gaba da samun karuwar ababen da ake bautawa. Barista Bashir Muhammad wani masanin dokoki ne da ya taba zama a India.
3: Ai addini akwai Kirista, akwai Musulmi, akwai Hindu. A Hindu kuma sun rakasu shine suka kasu da yawa. Zaka samu wasu masu bautar macize, zaka samu masu bautar barka, kala-kala komai yi ake.
4: Ma'adinai sun kai nawa India?
3: Sun kai miliyan ɗaya da wani abu. Komai za bauta su. Akwai masu bauta wuta, akwai masu bautawa rana, akwai masu bautawa gudu, akwai wanda ma in kai ka gamsu cewar abubuwan ka ba sa tafiya daidai, akwai wanda kishi ya yawo yake da bulala ka zo ka kwanfe su ka tuɓe maka bulala 100 Allah ka yafe ma.
1: nakan ga to akwai mutane ma sai naga kamar bauta musu ake
3: eh sosai dan hari rama hari krishna ai wani suke bauta akwai kuma da kake ganin su akwai a addinin za ga wani in an yi musu mutuwa mutumin za a kai shi wani waje ne kan dutse ya ribe akwai wanda suke ajiya sai ya ribe ranar da za a yi jana'iza sai a fito da shi ungulaye sai su zo su taru su ungulayen sun san ranar da ake fito da gawawaki sai su zo su taru su cinye gawa kashin kuma sai a je a ajiye shi akwai kuma wanda in mutum ya ki mutuwa ya haura shekara 80 bai mutu ba ya dauke shi a daure shi da wani irin zare baya motsi a shafe shi da man shanu da kuma shi a zuwa a jibga masa ice abin kamaruta
1: to ai da ma an ce Allah daya gari banban to da yake an ce matambayi baya bata sai gashi hakimin askar kiro Abdulrauf Muhammad Zanko ya ce suna da baiwar iya yi wa mutum shayi ba tare da sun taba shi ba
4: duk inda ka gani kawai daga mu da ka sawani gwada muka yanzu
5: a me wai kai mun shayi
4: eh wallahi in muka yanzu
5: ayo ni ai an mun shayi tun ina karami
4: ai tunda da kai ta goji ce yanzu ko ta wallahi ko taba ka bazan fa
5: dan Allah dan annabi karfin asiri ni an yi mun sai dai
4: wallahi
5: da ka ji ga kabir sheshe zo kabir sheshe
4: dai yana da gemu
5: to dan yana da gemu shayi za ya sake yi kuma yanzu mallam kurin daga zamu interview da shi ya ce zai kare mun shayi ni da an mun shayi tun a baya ai dan kai
4: aitan bai
5: ni dai kar a gwada wannan kar a je ka ballo mun ruwa
4: shi abu irin wannan ba a yi ne sai idan an samu da wanda yake shakka yake shakku a kai amma a haka kawai ana zauna kalau ayiwa yaro kaciya ne da kai na taba ne yanke shi aka fi yanzu
1: to yanzu kuma bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Hagiga ina masu bukatar su kawo karshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kun a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullibus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-383-86 ko kuma 070-87-95-2051
7: gaskiya na gaji da cika zuciya a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana da nisa da mabai magana na ke ta makarantar yara ta nisa da kai ne an ba ka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi to in na canza musu makaranta a kai suna Fatty Success International Academy mana domin kuwa a Fatty Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce gaba ya ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dole mu yi naci ba da addu'a kana nan a Na'ibawa a Rafis Sa'adatu Mimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar Alhaji Wada Idi Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-326-1182 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴan mu
8: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
9: نجرما مكاما قدود ما سنكنو الهجي أمينو أحمد متراري a madadin shi kansa da iyalansa yana taya dukkan al'ummar musulmi murnar zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halittun Allah shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya karbi dukkan ibadu da addu'o'in da zamu gudanar a cikin wannan wata ya kara mana kusanci da annabin rahama ya ba kasar mu zaman lafiya darajar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya maimaita mana amin sanarwa daga ƴaƴan makama gado da masun Kano Abdul Qadir Aminu Ahmad Imam Malik Aminu Ahmad Kamaluddin Aminu Ahmad Nasiruddin Aminu Ahmad Abdusalam Lasmar Aminu Ahmad Muhyiddin bin Arabi Aminu Ahmad Sheikh Junaidu Aminu Ahmad da Abaya Zidal Bastami Aminu Ahmad
8: Tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan
1: to madalla to yanzu kuma sai rahoton ga neman hanya Inda dan dinshe dake a yankin karamar hukumar Dala, yan sanda a nan jahar Kano suka tafke wata uwar gida Fuziya Ibrahim a bisa zarginta da lakad dukan kawo kaga Khadija Safiyanu jin kadan da bullar sabani a tsakanin su akan igiyar shanya. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da amaryar kamar yadda ta bukata ita da kannin mahaifiyar ta wato Khadija Safiyanu.
10: Kishiya ta ce ci kokarin karya mun yoro na dan wata uku. Shine nayi kokarin in oye shi. Ta janyo ni ta wayo
11: me ya hada ku farko
10: akan igiyar shanya ta yankin ne yake mata ta watsa wun da koyo na ya dinga zagi na yaron ta ko ta ƙarya suka dinga dudduka wun ita ita da danta dan shekara 20 suka dara wun waki ko da suka ga wajin yana dauka turo na hudu kenan suna nemo su yi
11: ce ba abin da shi kai

0: maganar mijinsa dan mijinka ya aure yarinya kuma shikenan sai ka nemi daukar ranta. Shi aure ai ba laifi bane ba, dan an aure miki yarinya bai zai yi ki ce wai bala ta zauna ba. Dama tuntun tana ta atamtin din daukar rayuwarta, kuma ta ce duk abin da za a yi a je a yi bayan da za a yi da ita.
1: To akan hakan dai dukkan kokarin jin ta bakin mai gidansu bai kai ga gaci ba, sai dai akwai bukatar magidanta su rika yin tsaiwa irin ta daka yadda ya kamata wajen daidaita zamantakewar iyalan su, a maimakon tafiya cirani su bar baya da kura. Hakanan iyalai suke yayi daukar doka a hannu domin kaucewa yin dana sani daga busani. Gyara kayanka baya taba zama sauke muraba. To duk da yadda akan ce kowa da habar sa yake tagumi, amma sai gashi wani mai sana'ar sayar da ciyawa a nan birnin Kano, Malam Hassan Sale da ake walakabi da suna In the Morning, ya koka da rashin masu sayan ciyawa.
2: To da dai ina wurin ma za a zo a saya, akwai lambobin waya na ma duk a gunsu, amma bana jin ana kira ni, haka nake wuni a zaune yanzu sai a hankali.
3: Mamakin da nake nace kamar dabbobin ne yanzu ba a kiwon su ko kuwa an koma ba su dusa ne?
2: To ana kiwon su, amma dai an su duk kiwon ma ya gagare su, ba sa ma kira na su ce zo ka yi mana tiyawa. Na gani kuma ni ba ni da kura da zan loda in tafi wajen gidan sarki talla babu.
3: Misali to in ka dauka a kamala.
2: To ai yanzu ka san gayi girma ya kama ga tsufa, saboda haka in na dauka yanzu na tafi rashin lafiya ta kamala ni kudin maganin ma da za a yi wani aiki ne daban.
1: To kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin.
4: Kai ka kai ka kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
5: Ke dai bari to kallu wannan.
4: Amma wannan swissless din ya dake ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
5: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, wajen kawo kaya masu kyau.
4: Ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
5: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less swissless, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
4: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
5: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Pauziya, ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar kantin kwari.

0: da misalin karfe 2 na rana a Sana Abaji Stadium dake kofar mata. Wannan sakon koren gayyata ne daga Honorable Dr. Baffa Babba Dan Agundi, shugaban hukumar kula da nagartar ayyuka ta kasa National Productivity Center.
1: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce kowa ya gyara ya sani, kuma kowa ya bata ya sani. Sako daga Hajiya Hawan Zan Sharifai, Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sako daga Hamza Rabi Isantar Rago, kasuwar Sabon Gari, Layin Milo. Rahama Radio Jinjina a gare ku. Sako daga Adamu Ashana Sonar Kawaji. Masu bada taimako, Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Abdullahi Karik Tamburawar Yamma. Su kuwa sakonnin Abubakar Wali mai gyaran waya Barkun Bunkure, na nagar kuwan yaran mama, da na dan Haru daga Tanagar, da na Hassan na Usainiya yan gambe yan awaki, da na Ibrahim Damina mai fiyo wata kofar wambai, da kuma sakon Amina Musa Daura. Dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci. Amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09090315467. A yanzu to a dazu ne kuma aka kawo mana wata mai jogo, Fatima daga Lahadin Makole, mai jarire yan biyu wadda take fama da ciwon zuciya, kuma duka ta kumbura ga rashin jini da take fama da shi daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. A dan haka muka karbi takardunta na magunguna, kana a taskar mata magunguna da muke da su. Akwai magungunan wata mai fama da karzuwa, ita da ƴaƴanta, wanda aka siyo mata su na naira 26,200, inda muka dauki waɗannan magunguna, kana muka mayar da su famasin da muka siyo su, domin a musanya a baiwa ita wannan mai jogo magunguna wanda aka turo ta daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
2: Sunana Fatima.
3: Me yake damun ki?
2: Ake da tari da kumburi. An rubuta min magani, an sai min 45,500.
1: To mun sayo mata magunguna na naira 45,500, inda aka cire kwadadan magungunan da muka mayar na naira 26,200. A yanzu kuma aka biyo mu bashin naira 19,300.
2: Nagode Allah ya saka da alkhairi. Yanzu ana bincikon kulin 16,000. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kara buɗe.
1: A cewar yayarta wadda ta kawo ta, mijinta ne ya gudu zuwa Katsina, ita kuma ya bar ta a halin rai kwakwai mata kwakwai, ga kuma jarirai yan biyu.
3: Ba Allah, ko kuka kawo wannan? Ba Allah, baya kin sha zuwa muna sai musu madara yan biyun nan. Ina mijinta ne?
4: Wallahi mijin nata ne, ya gudu can Katsina garin iyayensa. Ya ce mana dai wai mahaifiyarsa ce ba lafiya, amma ba kiran waya ba komai, kuma yanzu ga yaran suna bukatar madara, ga komai lalura, ga ciwon zuciya. Amma na ma hoto shine muke son dai a taimaka mana, gashi kuma yanzu an taimaka mana da magunguna. Allah dai ya saka da alkhairi, Allah ya sa a fa haka. Yanzu dai muna bukatar madara da kuma shingin maganin, Allah ya kara arziki.
3: Guduwa yi kuma ba ku nemo shi ba, ya san ga wannan kajagar ya bari.
4: Wallahi guduwa yi, mu dai a inda yayi mana ƙarya ya ce mahaifiyarsa ce ba lafiya. To kuma gaskiya tun yarinya tana da ciki, ya ta fara yanzu bai dawo ba. An dai kira an gaya mar an ce ta haihu, amma tun daga haka dai ba magana, ba kauri, ba hakika, ga ba abinci, ba lafiya.
1: To a jiya Lahadi kuma wani bawun Allah da ya bamu fuska har muka tuntube shi, ya turo mana da tallafin naira 100,000, inda kuma dukkanin su muka kashe su tun ajiyan wurin siyo magunguna ga majinyata.
5: Ban Allah, mun gode Allah shi albarka. Allah ya saka ma da gidan aljanna, ka sai mana magani ni na 10,012, mai ciwon hanta na 20,000. Ubangiji Allah ya maka takuici da gidan aljanna. Allah ya saka fa haka. An gode, an gode Allah.
3: Ke me yake damun dan nan?
5: Tar fadiya ce.
6: Ni ne Umar Usman Daura, an zai magana da ku na magani hawan jini. Nagode Allah saka mal duniya lafiya, nagode Allah ƙara arziki, nagode Allah da asiri.
7: Ni ne baban Maryam, ka siya mata magani har na naira 23,000 na ciwon sikila. To nagode Allah ya saka da alkhairi hawan jini. Nagode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya bukata.
8: Ni ce Amina, maman Abubakar. Abubakar, an sai mana magani 22,800. An gode Allah, saka da alheri. Abinda yake damun sa da tabin kwakwalwa, gashi duk a kankame yake. An sai mana maganin sa, Allah saka da alheri. Allah jikan iyaye, an gode. Shekararsa 3.
3: Ina baban sa to?
8: Baban sa yana gida.
3: Shi baya ma komai.
8: Wallahi abinda ya sa ko abinci ba mu da shi, kullum yayi dai yayi dan aiki kamar 3,500 yana turo mana daga Ganduje muke, kuma Gandujen ma kauye muke. Wallahi an gode Allah, saka da alheri.
9: Ni ce jikan nan na Sha'ibu, wani ba Allah ya sa mana magani na ciwon zuciya 15,500, na kuma magani maganin 10,000. An gode Allah, saka da alkhairi. Dayan ma na tani shi ma 10,000 ne an gode Allah saka da alkhairi. Ciwon zuciya ne, ɗayan kuma na kwakwalwa ne, Allah saka da alkhairi.
1: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako, amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu kintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Nura Dahiru Yaka sai da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Idris Kasim Hausawa. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da ya radar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.
10: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali. Ban nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
11: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
10: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi. Mu da ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
12: Don haka muka ce mu koma gida. Abincin na can na jira mu.
13: A ci gaba da mu wai gida tare da ƙanga.
14: Musa, Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
15: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
14: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
15: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara.

0: 97.3
1: Rahama Radio. Mita just kakan zongon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakonni daga sashen namu na ciniki da kasuwancin da aka saurari mamitin shirin karkar kunwa kusha labari ta Rabi su da yukura tana gogon yadda shirin namu yake cewa karfe tare daidai lokaci ne kuma da zamu je ga sashen namu na dini inda za a saurari karatun littafin da talakam tare da malalin Ibrahim da fatan dai za a yi sauraro lafiya.
0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio.
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa asyrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: بركة مدونا مريتين الأربا shabiyu ga watan jumada al-ula a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 13 ga watan 11 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu albarka ta karatun littafin umdatul ahkam daga masallacin abdurrahman ibn awf dake kofar wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 68 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajj zamu tashi farkon babi mallan yace babun mayal basuhul muhrimu min athiyab babun da yake bayani akan tufafin da mai harama ke sanyawa domin kamar yadda muka sani a shari'a idan mutum ya shiga harama ta aikin haji ko umra to yakan bambanta daga rayuwar yau da kullun hatta ta fuskar tufafi ba komai ya halatta ya saba sai waɗansu keɓantattun tufafi da shari'a ta amince masa ba za ka sa irin rigarka da kake sawa a gida ko wando ko hula ko makamantansu ba ina fata an gane to a takaice za mu ji wani irin shiga ne ya halatta mai harama ta aikin haji ko umara ya yi ta fuskar tufafi mala ya ce alhadisu tasi'u ba'da al-mi'ataini hadisi na 209 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دق عبد الله بن عمر الله يكرم سيدا ان رجلا قال حقيقه وني متن يتي نم با انبتي سنن متن با اما دي كو شكا بابو داي ني daga cikin sahabbai to a kaida ta ilimi na hadisi jahalatu sahabi la tadru shi sahabi ko a san sunan sa ko ba a san sunan sa ba a dunkula Allah ya riga yayi musu wankan tsarki yayi musu shaida gamanniya والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذاك الله يأتي يا الدرسو ذاك إن كان سنن سما با أبن دزي سنجا بكساني بما با أبن دزي سنجا إن ديا تبت صحاب ني فكوشك باب يددجن الله دي ذاك عبد الله بن عمر يأتي ونمتن يانا نفن دقى چين صحابي قال يأتي يا رسول الله يا ما أيكن الله ما يلبس المحرم من الثياب menene abin da mai harama zai sanya na daga tufafi an gane ko qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yalbasul qamisa ba zai sa dinkakkiyar riga ba wacce aka fitar mata da wuya da hannuwa ba zai sa irin wannan ba an gane ko da haka dukkan wani tufafi da ake dinka shi a shafin jiki to mai harama baya sa shi idan aka ce mai harama anan namiji ake nufi banda ita mace mai harama namiji baya sa dukkan wani tufafi wanda aka dinka shi da sharp din jiki kaga kamar wando an masa sharp na kafafuwa kamar riga an fitar mata da wuya an fitar mata da hannuwa to duk ba za a sa wannan ba da haka sai dai tufafin da ba a fitar masa da sharp din jiki ba mayafi kenan an gane ko ko babbar riga ba za ka sa ba saboda an riga an mata me an mata wuya da aka tufafin mai harama namiji lullubi ne kawai to da aka manzo Allah ce la yalbasul qamisa ba zai sa riga ba walal ama'ima rawani ma ba zai sa ba saboda rawani ma ai ana nada shi ya bada shaddin ne kai to da ka ba a sawa kowannan na yafin ba a sawa kai a tsirara ake barin sa wala sarawilat haka ba zai sa wanduna ba jam'i ne na sarwil ko sirwan an gane ko ba zai sa ba sarawilat wanduna wala albaranis ba zai sa ba alkabbobi jam'i ne na alburnus alburnus alkabba baranis alkabbobi wala alkhifafa ba zai sa huffofi ba huffi ta kalma sauciki sauciki jam'i ne na alkhuf sune alkhifaf illa ahadun sai dai wanda la yajiduna alaini bai samu takalma guda biyu kafa waje ba an gane ko takalmi kafa waje na'al a larabci an gane ko amma wanda ba kafa waje ba to ya danganta da sunansa domin kafa ciki din iri iri ne to kowanne da irin sunansa to da haka manzo Allah ya ce sai dai mutumin da bai samu takalma biyu kafa waje ba kamar slippers ko sandal falyalbas khuffaini to shi an masa izinin ya sanya sauciki an gane ko amma da sharadi wal yaqta'ahuma asfala min alka'baini saucikin idan ya rufe idan sawu to dole sai ka yanke idan sawunka ya fito in zaka sashi wala yalbas min athiyabi shay'an massahu za'faranu aw warsu haka ba zai sa ba na daga tufafi abinda turaren za'farani ya taba ko turaren warsu ma'ana dai ba kuma a sa turare idan mutum ya riga ya shiga harama ta aikin haji ko umara namiji ko mace to babu sa turare lokacin shiga haraman ne ake sa turare amma in an shiga to kuma turare ya haramta lokacin da kai wanka zaka sa haramanka to kana iya shafa turare a lokacin amma daga nan har a gama aikin haji ba kai ba saki shafa turare kuma daga kai har ka gama umara ba kai ba saki shafa turare kuma ina fata an gane to haka nan ko da tufafi ne da turarin ya taba ba za ka manna shi da jikinka ba domin da tufafin da turare ya taba ka manna shi da jikinka da ka shafa turare a jikinka duk abu ɗaya ne duk kanshin daga jikinka za a rinka ji to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk waɗannan abubuwa ba za a yi ba to wannan kamar yadda muka faɗa dangane da haƙƙin namiji kenan an gane ko amma ita kuwa mace za ta daura zaninta duk wani tufafi da mace take sawa normal kafin shiga aikin haji ko umra za ta ci gaba da sa kayanta mace tana sa dan kwali za ta ci gaba da sa kayanta tana sa yan ciki an gane ko underwear za ta ci gaba da sa kayanta tana daura zani za ta daura kayanta tana yafa mayafi ko hijabi za ta yi kayanta ina fata an gane kadai abinda mace ba ta yi shine abinda zamu ji a gaba sa niqabi da safar hannu ko kafa wali al-bukhari arwayat bukhari wala tantaqibul mar'atu mace ita ba ta sa niqabi in tana aikin haji ko umara ko da me sa niqabin ce an gane ko to amma sai dai bai hana kuma ta rinka kara fuskar ta ba idan ta ga maza in wacce ta saba ce domin mace in ta saba da sa niqabi in ta fito babu shi kamar kai ne ka saba da ka fito ba wando a takaice dai kenan jinta take tsirara tsirara in dai niqabi ya kama jikin mace ta saba da shi to wata da kace ta fita kofar gida babu niqabi sai dai ta hakura da fitar ko me zai faru kamar namiji ne ya fita babu wando kaga karshe kenan dan ka in ce ba hula a'a hula ba ta kama maza sosai ko da yake wasu takan kama su amma dai niqabi yakan kama mace sosai to da haka mace in ta saba sa niqabi to a aikin haji ko umra lokacin da take aikin haji ko umra ba za ta sa niqabin ba to amma hakan kamar yadda na faɗa bai hana ba idan ta zo inda mutane suke ko maza sai ta dan kara wani gyale ko ta dan sako da mayafi ya rufe idanta amma dai ba za ta daura niqabi ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam niqabi ya kama su kwarai da gaske nana Aisha take cewa har a lokacin aikin haji da baya yiwuwa mu sa niqabi an hana amma ba ma iya fitowa maza su ga idanmu da maza sun zo wucewa sai mu dabarar da zamu dai mu kara fuskar mu ka a gabanmu da haka malamai suka ce ya halatta ai haka wala talbasul quffazaini kuma mace ba za ta sa safa guda biyu ba ko ta hannu ko ta kafa yana daga cikin cikar suturar mace ya zama tana sa safa a kafa ko a hannu ko duka cikar sutura ce in ta kafa ce wajibi ce in dai babu wani abu a kafar da ya rufe kafar sai safar to yanzu safar ita ce a madadin rufe kafar an gane ko, amma in ta hannu ce to ƙarin kamalar sutura ne, amma ba wajibi bane ba, domin mace ya halatta ta bar fuskar ta a buɗe da tafukan hannayenta, nan ba a matsa mata cewa sai ta rufe ba, amma yana daga cikin kamala ita in ta ga za ta yi to ta rufe har fuskar, ta rufe har hannaye. To in mace ta kasance mai irin haka ne, tana rufe fuskarta, tana rufe kafafuwanta ko tafukan hannayenta da safar hannu, to idan tana harama da aikin haji ko umra ba za ta sa wannan ba. Ina fata an gane. Malamai sun yi maganganu dangane da hikimomin da ya sa haka. Na farko, dan mutum ya san cewa yanzu fa ba gama garin rayuwa yake yi ba. Idan da mutum in ya je aikin haji zai sha babbar rigarsa, ya sha ƴar ciki, ya sha falmaran, ya karya zannabukar ɗansa, to me bambancinsa da yana Saudi Arabia da kuma yana koki? Zai ɗauka a gida yake ko? To yana daga cikin abin da ake so a rinka tuna maka, ka san fa kana cikin wata rayuwa ta daban, hatta tufafi. Kuma wata hikimar Allah, mata da ke sun saba ɗaura zani sai ya zama su ba zanin aka ce su ɗaura ba, sai namiji aka ce shi ya ɗaura zani. Wanda bai taɓa aikin haji ba ko umra bai san gwagwarmayar da ake sha ba wajen wannan zanin da kake gani. Gwagwarmaya ce ba kaɗan ba, a ce namiji ya wajen kwana takwas da zani, ai ba ƙaramar gwagwarmaya ba ce, kuma fa a ciki ba komai, zanin ne kawai. Yasa za ka sha mamaki, wani zanin fa sai ya kwance ya faɗi bai sani ba, saboda ba a saba ba. Shi yasa za ka ga tankiya wani a sa zare a ɗaure guru guda, kawai din na riƙe zani ne. To kaga anan za ka gane ƙoƙarin mata, su wannan rayuwar ita suke kullum. Yanzu kai an ce ka yi ta na sati guda duk ta dame ka, za ka ga inda maza suke tafiyar agwagwa, an yi irin ciraɗin nan duk gefen cinyoyi duk sun ɗaɗe, ka ga mutum yana tafiyar agwagwa kamar zai tashi sama. To wannan kenan, dan a tuna maka cewa kana cikin wata rayuwa ta daban. Wannan rayuwa ita ce rayuwar ibada, rayuwar aikin haji, da haka akwai wasu dokoki da ka'idoji da ya kamata ka san su, ka kiyaye su. To sannan dan wanda yake ba kai ba ya san kai din yanzu kana cikin wani yanayi na daban. Kila abokinka ne, kun saba sakewa ku yi ta hira, kila kuna tsokanar juna, kila kaza kila kaza. To da ya ganka a cikin wannan kayan ya san yanzu kan kai na daban ne, kana cikin wani sha'ani na daban. An gane ko? Wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, ba zai zo ya sake maka ya maka hira irin wacce bata dace da mai harama aikin haji ba, ba zai zo ya fada ka da jayayya ba, kai ma kuma ba za ka yi hakan ba. An gane ko? Sannan ka ga dai miji da mata halal ne su yi komai. Wannan libasun lakum wa antum libasun lahun, amma daidai da matakka ba a hiran motsa sha'awa ballantana a yi saduwa. Wal fala rafas, babu kwarkwasa. Kwarkwasa ita ce hirar da take motsa sha'awa tsakanin ɗa namiji da ƴa mace. To ko da matakka ce haramun ne ballantana kuma ga wani gama gari, ballantana kuma ga wata budurwa ko makamancin haka, sannan ba za ka nemi aure ba a wannan lokacin, ba za ka nema wa wani ba, ba za ka aura wa wani ba, ba za a aura maka ba, da ire-iren waɗannan. To sannan malamai suka ce wannan tufafi yana mai da mutane su zama bai ɗaya duk a cikin yanayi guda, kaga yana tuna musu da asalinsu. Asalinka kai ɗan adam ne, wancan ma ɗan adam ne, wannan ma ɗan adam ne, dukkaninku mutane ne. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, a wajen ne zaka ga su gwamna da farin riga da farin zani, kai ma talakansa da farin zani, janar na soja cikin fararen zannuwa kai ma cikin farin zani, sarki cikin farin zani kai ma cikin farin zani. Duk Allah ya nuna muku asalinku, wannan shine asalinku. Sai an koma gida ne ake gane wane yana da bambanci da wane, da sarki da bafade a wannan wajen duk kaya iri ɗaya suke sawa. An gane ko? To wannan zai nuna maka duniya maganar banza ce. Wani bambancin fa a riga ne kawai, da an cire rigar kun zama ɗaya. Sannan a tuna maka cewa wannan rayuwar da kake gani a duniya ita ce rayuwarka ta ƙarshe, kamar yadda ita ce ta farkon. To a farko kowa tsirara ya zo ba rigar, to haka a ƙarshe kuma kowa zai koma tsirara ba rigar. An gane ko? To wannan yana daga cikin hikimomi da malamai suka ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan ka'idoji da dokoki don su. to sannan malamai suka ce asali shine mu lura da tambayar da shi mutumin yayi da kuma amsar da annabi ya bashi an samu tagayu bambanci shi tambaya yayi akan me za a sa shi kuma annabi sai ya ce ga abin da ba za a sa ba an gane ko ku gane da kyau da da yace me abin da ni harama zai sa sai annabi ya ce zai sa kaza zai sa kaza zai sa kaza amma da manzo Allah ya tashi bashi amsa sai ya canja masa shi ya ce me za a sa sai annabi ya ce ba za a sa kaza ba ba za a sa ka ba ka tambaya ki akan abin da ba za a sa ba akan abin da za a sa da haka wannan yake nuna maka wani lokaci tambaya tana gamowa da akasi an gane ko tambaya tana iya zamowa akasi amsa kuma ta zamo akasi amma kuma tare da haka su tafi daidai wannan salo ne na hikima a larabci kamar fadin Allah ne yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jirajiran wata kaga aida sai Allah ya ce jinjirin wata kaza kaza kaza sai ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sai ya canja akalan zancan sai ya ce walaysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wannan shine uslubul hakim to sannan malamai suka ce me yake hikimar da yasa annabi ya canja masa magana a madadin ya gaya masa abin da za a sa sai ya koma gaya masa wanda ba za a sa ba suka ce saboda wanda za a san ya fi yawa wanda ba za a san ba shine kadan to idan ka ce zaka ba da amsa ta hanyar fadar wanda za a san amsar za ta yi tsawo a takaice bari a gaya maka wanda ba za a sa ba mana kai kuma da kwakwalwarka sai ka gano to duk wanda ba ya cikin wannan ya nuna za a yi ne za a sa za a sa an gane ko to anan sai mu lura da kyau cikin abubuwan da muke sawa wanne ne wanda ba ambace shi ba anan da haka ba sai an gaya maka ba za a sa an fada gogo to za a sa an fadi tabarau to za a sa an fadi zobe to za a sa an fadi sarkar wuya to za a sa duk waɗannan suna cikin wanda za a sa za a sa za a sa domin ba sa cikin wanda annabi yake ba za a sa ba ina fata an gane shine cikin abin da ma yustafadu min alhadisi daga ciki malam yake cewa a gaba ta uku yace annal ashiya allati yajtanibuha almuhrim min almalabis qalilatun ma'duda abubuwan da mai harama zai nisanta na tufafi ba su da yawa kididdiga gune shi yasa manzo Allah ya karkata zuwa ga bayanin su kenan sauran da za a sa su sun fi yawa wa amma al-ashiya al-mubaha fa hiya al-kathira amma abubuwa wanda ya halatta a sa su suka fi yawa allati tu'rafu bil haddi wanda ake sanin su ta hanyar iyakan cewa li annaha ala asli al-ibaha domin suna nan a asalin su na halattawa an gane ko al-hadithu al-ashir ba'da al-mi'ataini haka ne hadisi na 210 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulal sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naja an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhutubu bi arafat yana hudba a filin arfa kalmar arafat jam'i ne na arafa an gane ko akan yi jam'i akan yi masa ifradi akan ce arafa akan ce arafat an gane ko manzo Allah yace al-hajj arafa tsayuwar arfa jigo ce a aikin hajji duk wanda bai same ta ba bai samu aikin hajji ba malamai sun yi sabani game da me yake nufi da arfa shin iya wannan filin wanda ake tsayuwa ci shine arfa din in shine to me yasa ake masa jami'a ce arafat wasu malaman suka ce asalin kalmar arafa din ta samo asali ne bayan annabi ibrahim ya gama gina ɗakin ka'aba ya yi addu'o'i daga cikin addu'o'in sai ya ce wa arina manasikana Allah ka nuna mana wajajen ibadojinmu na aikin hajji shine jam'u mansak manasik an gane ko wajajen ibadar aikin hajji da shikenan sai Allah ya amsa wa ibrahim wannan addu'a sai ya turo masa da malaika jibrilu sai yake koya masa ya kai shi wajen kaza ya ce masa nan kaza kenan abu kaza za a yi a wajen ya kai shi waje kaza ya ce nan waje kaza kenan abu kaza za ku yi a wajen ya kai shi waje kaza nan waje kaza kenan abu kaza za ku yi a wajen to bayan duk ya gama sai ya dawo da ibrahim ya masa da hazal sai ya ce waje kaza nan ka gane shi arattahu sai ya ce arattu waje kaza nan fa arabtahu arabtu to daga nan ne aka samu arafa ko arafat haka wadansu malamai suka ce to da haka dai wannan waje da ake tsayuwa ana kiransa da suna arafat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba a wajen kamar yadda aka sani a wajen ne ake wa alhazai huduba huduba arfa ko bayan an hada salloli sai manzo Allah ya fada a cikin huduba sai yace man lam yajid na alaini duk alhajin da bai samu takalmi biyu kafa waje ba falyalbas khuffaini to yana da damar ya sa huffi guda biyu to amma anan ba a ce ba ya yanke kasansu sai ka dauko waccan ruwaya ta baya da tace a yanke in sun rufe kafar idan sawu sai ka kawo ta nan an gane ko kaga kenan ko sta kalmi sauciki zaka sa to kar ka sa irin mai doguwar haban nan wanda yake shigowa kauri mai wuya ko to in kuma hakan ne sai shi kake da shi to dole sai ka yanke shi dan idan sawun ka ya fito wa man lam yajid izaran wanda bai da zani ko bai samu zanin daurawa ba falyalbas sarawila to zai iya sa wando amma ababan rashin zani wannan yana nuna maka sauki na shari'ar musulunci duk abin da mutum ba zai iya ba ko bai samu ba to shari'a ba ta dora masa ba asali shine kai alwala kai sallah in ka rasa ruwa fa sai kai ce mama kaga an saukaka ma ban nan yaji fa in lam tajidu ma an fatayammamu sayyidan tayyiba ko fa wa menene wa lam yajid ma an fatayammamu sayyidan tayyiba dai kenan na biyu asalin sallah shine ayi ta tsaye da tsayuwa da ruku'u da dagowa da sujada da dagowa to amma mutumin da ba zai iya yin sallah a wannan halin ba to sai yayi ta a zaune mana an dauke masa tsayuwar a zaunin zai yi kabbara harama ya yi karatun fatiha da sura ya rankwafa shine a matsayin ruku'u ya dago ya sake rankwafawa kasa da rankwafawa farko shine a matsayin sujjada in ma hakan ba za ta yi ba sai kai a kwance a tsagin ka na dama in daman ba za ta yi ba sai kai a tsagin ka na hagu in ba zai yi ba sai kai a rigingine in ba zai yi ba sai ka rinka yi nuni da zuciya ma'ana ka rinka yin ishara ko kana hikaya shine annabi ya ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala al-jamb to wannan yana nuna maka sauki na shari'ar musulunci da aka yace faliyal basrawila sai ya sanya wando lil muhrim wannan ga wanda yake cikin harama kenan shi yake nufi da wannan al babun at-talbiya babun da yake bayani akan talbiya talbiya shine fadin labbaik allahumma labbaik an gane ko al hadith al hadi 10 ba'da al 200 hadisi na 211 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda anna talbiyata rasulillah sallallahu alaihi wa sallam haqiqa talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labbaik allahumma labbaik shine fadin labbaik allahumma labbaik ma'ana amsawar ka ya Allah bayan amsawa in aka ce labba ya amsa amma labbai tasniya ce ya amsa ya kuma amsawa to shin bawan ne ya amsa ko kuma Allah ne ya amsa bawa shi ya amsa domin Allah ya ce ai kira ga mutane su zo aikin haji to duk wanda ya je ya amsa wa'adhim fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damir ya'tuna min kulli fajjin amir ya'tuna min kulli fajjin da ka labbaik allahumma labbaika amsawar ka ya ubangiji bayan amsawa to anan malamai suka ce duk da asalin kalmar labbaik tasniya ce ta labba to amma ana nufin amsawar da yawa ba ma sau biyu ba labbaik la sharika lak labbaik amsawarka babu abokin tarayya a gare ka amsawarka ma'ana na amsa maka na kuma amsawa na tabbatar da baka da abokin tarayya kuma na amsa na kuma amsawa innal hamda lalle dukkan yabo dangoginsa wan ni'mata da dukkan ni'ima dangoginta laka taka ce ma'ana dukkan wani yabo ubangiji shi ya cancanta da shi hakanan dukkan wata ni'ima babu ta inda za ta zo ta samu bawa sai daga Allah wa ma bikum min ni'matin min Allah wal mulk hakanan mulki shi ma naka ne dukkan dangin mulki mallakar Allah ne ko mun kankantar mulki da kake gani kayan Allah ne in kaga wani yana da shi to ara masa yi to lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha la sharika laka babu abokin tarayya a gare ka to wannan shine asalin talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin talbiya ta mushrikai kafin zuwan musulunci larabawa suna aikin haji domin aikin haji yana daga cikin burkushin abin da ya rage musu na addinin annabi ibrahim to amma duk sun lalata komai a ciki hatta talbiyar ba sa yin ta da tauhidi shirka suke sawa sai su ce labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak amsawarka ya Allah baka da abokin tarayya sai dai wani daga wani abokin tarayya da naka ne ma'ana kaga sun gina sun rushe da shi da duk abin da ya mallaka kayan ka ne amma dai kuma abokin tarayya ka ne wal iyazu billah to shine Abdullahi dan Umar yake cewa yadda talbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ga yadda take duk cikin ta tauhidi ne babu me babu shirka kuma ita wannan talbiyar ita ce maganar da ake so ta fi yawa a bakin mai harama tun daga lokacin da ka sanya harami daga miƙaci zaka fara labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak in ka gaji ka huta in bacci ya kama ka ka kwanta kai bacci in sallah ka tashi nan ma kai shiru in zaka ci abinci kai shiru amma da ka gama kuma sai ka dora kuma kamar yadda muka sha fada ba a hada baki wani kuma baya bayarwa wasu suna amsawa kowa ta sai yake yi kawai haka ake so a ji garin ya gurme da wannan kala me ruwaya yace wa kana abdullahi ابن عمر يزيد فيها عبد الله بن عمر يا كسانشي يكن يقاري أشكن تلبية وأن كان مر وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها بات أشكن بخاري مسلم نيرويت وتشيك لي ثم عبد الله بن عمر يكي قارا وسيتي لبيك لبيك والسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل ابن عمر يانا قارا وأن باين يفعل لبيك اللهم لبيك ذا كذا كذا in ya gama waccan sai kuma ya ƙara wannan labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika war ragaba'u wal amalu amsawarka bayan amsawa amsawarka bayan amsawa arzikinka bayan arziki mana ina da roƙonka arzikinka bayan arzikin da kai mu wal khairu bi yadaika duk alheri yana hannunka war ragaba'u duk abin kwadayi yana wajenka wal amalu kuma aiki ana yin sa ne domin kai an gane ko to duk da cewa Abdullahi dan Umar yana yin wannan kuma ba a samu cikin sahabbai wanda suka yi masa inkari ba amma tare da haka waccan din ita ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa khairul huda huda Muhammad da haka baya halatta mutane su ƙara wannan sai dai su tsaya a kan can wannan amalul sahabi ne aiki ne na sahabi ijtihadi ne nasa amma tun daga yadda annabi ya tsayar da mutane to anan ne mutane za su tsaya an gane ko wannan ijtihadi ne wanda kuma ijtihadi in ya ci karo da nasi ba za a dauke shi ba duk da wadansu malamai suna ganin in ka kara din ba laifi amma dai tsayawa a ta asalin ta annabi shine me shine daidai shine ma'anar wa khairul huda huda Muhammad kamar yadda Abu Huraira yana yin alwala in ba ku manta ba a babun alwala mun fada mun karanta in yazo alwala baya tsayawa wajen wanke kafa ida a gwiwa hannu sai ya kai na ka fada amma duk malamai suka ce ba za a yi koyi da shi anan ba shi ma hasali Abu Huraira din zai yi irin wannan alwala ku ya yake yi saboda fahimtar sa ce ijtihadin sa ne saboda annabi ya ce ranar lahira gwargwadon yadda alwalarka ta kai gwargwadon yadda kwalliyar da za a yi maka za ta kai da shine sai Abu Huraira ya fahimci to in haka ne bari mu ƙara mana dan kwalliyar ta ƙaru sai yake yin wannan tare da annabi shi ya faɗi alwalar kwalliya za ta kai wa mutum inda alwalarsa take kawa amma ga inda annabi yake tsayawa kaga kai ma sai kai ne sai ka tsaya nan wannan shine yafi kamar ijtihadin sayyidina Bilal ne akan layya da ya karanta fadin Allah layyana lallaha duhu ha wala dima'u ha wala kin yanaluhu taqwa minkum Allah yace ba ruwansa da naman ku, ba ruwansa da jinin, ba ruwansa da kashin, duk ku kuke cinye kayan ku. Shi Allah tsoran Allahn da kai layyar dan shi, shi Allah yake karba. Da haka ko kai da bijimin sa, ko kai da dan karamin rago, ko kai da kafuzuru, Allah ba ruwansa da wannan. Ikhlasin, an gane, ko ko ka yanka rago dubu, ko ka yanka daya, ikhlasin, wanda ya yanka rago dubu ba ikhlasi, ba ruwan Allah da ragunan sa, shi ya cinye kayan sa, da ban ba wani abin da ya je wa Allah. Amma wannan ta kawai, to sai Bilal ya fahimci, a to in haka ne bari ni da zakara mun yi ikhlasi. Da aka ranar layyar sayyidina Bilal sai ya fito da zakara, ana yanka bijimin sa, ana yanka, sai ce mu da wannan zani, in an ce haka sai karanto ayar layyana lillahi luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Amma duk malamai sun saba masa, wannan ba daidai bane. Fahimtar sa ce ijtihadin sa ne. Sahabi ba ma'zumi bane, yana iya fahimta yayi me kuskure. Abinda annabi yace al'umma sabata kuskure akai shine abinda tayi ijma'i. Dan sahabbai suka ijma'i akan abu, to wannan abin ya zama me, ya zama daidai, ya zama daidai. Domin zalla ce la tajtami ummati ala balala, al'umma ta bata haduwa akan bata. Duk inda al'umma ta hadu, to sai Allah ya sanya wannan abin albarka, kuma ya yarda da shi. Shi yasa Asar na Salman al-Farisi yace ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan, wa ma ra'ahu al-muslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih. Duk abin da musulmin farko suka yi masa kyakkyawan duba, suka ce mai kyau ne, to Allah ya yarda. Duk abin da musulmin farko suka yi masa tofin alatsi ne, suka ce tirle shi, to a wajen Allah ba tirni. Shi yasa wata rana a gaban annabi ana zaune, aka wuce da gawa, sahabbai suka ce madalla, mazalla ya ce wajabat. Aka sake wucewa da wata, suka ce tir, ya ce wajabat. Sai ce antum shuhada'ullahi ala ardihi, ku ne shaidan Allah. Magane da kyau cewa musulmi suka ga abin da ya kyau, ba ana nufin musulman garin ku ba, musulman farko. Domin lokacin da ake maganar su ne musulmai, da haka musulman farko ake nufi. Dan ka wani yazo ya ce maka to in haka ne ai mutanen Kano suna kaza, mutanen Zaria ba sa yi mata, a'a ba haka ake nufi ba. Ana nufin musulmin farko, wanda duk wani musulmin duniya na arziki daga wajensu yake ɗauko samfurin yadda za a bauta Allah. Su ne suka karanci Qur'ani, suka karanci sunna a gaban annabi da dumudumunta, an gane ko? To wannan su ake nufi. To sannan sai kuma abinda sahabban nan guda hudu, khulafa'ul arba'a, suka hadu a kai, to su ma manzo Allah ya bawa aikin su shaida sunna ce, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin. Amma banda wa'annan, duk wani sahabi shi kadai in yayi fahimta, kuma musamman fahimtar ta saba wa nassi, to ba abun sa, sai dai a bar masa kayan sa, sai a roka masa Allah yafi masa. Kamar Qudama ibn Maz'un, wanda mun sha fadan maganar sa anan, sahabi ne ya je Badar, tunda dan Badar ne dan aljanna ne, kuma manzo Allah ya ce duk yan Badar Allah ya ce yan aljanna ne, ya yafe musu. Amma ta rana aka kama shi ya sha giya ya ta tun a zamanin sayyidina Umar, aka kawo shi gaban sayyidina Umar. Umar ya ce subhanallahi, ya za ka yi mana haka? Sai ya ce a to menai, ya ce me kai za ka ce? Ya ce ƙwarai kuwa. Sai jawo ayacin suratul ma'ida, laysa alal ladhina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'im idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsan. Yace ai Allah ya ce ba mu'minai ba su da matsala, in dai sun yi taqwa, sun yi imani, komai su ci, komai su sha. Kuma yace to fa, kaga wani sabon tafsiri. Yace to ba mu san wannan ba, wannan fahimtar ta ce cewa dan mutum ya zama mai taqwa, ya ci komai, ya sha komai har da giya, a'a ba inda wannan ya tabbata. Da haka Umar yace ku je ku zane shi, in yaje lahira yayi wa Allah dan tafsirin, amma mun ba anan ba. Da haka in sahabi yakan yi ijtihadi, yayi kuskure, ba a bi shi ba, to shikenan sai wani kuma ya san zuciya shi a bi shi. Kaga duk waɗannan sahabban, duk abin da muka kawo na ijtihadin su, zaka samu akwai wata aya da suka makale ko wani hadisi, ko da sun fahimce su kuskure, an gane ko? To amma yau zaka samu wani yana yin abu da ka ba aya ba hadisi, kawai dan ra'ayin riƙau, kuma dole a bi shi. Har ma wasu suke ganin in ba a bi shi ba ma wuta za a shiga, in ba ka bi shi ba ma kai ba cikakken musulmi bane ba. To yaushe ya samu wannan tambarin a musulunci? Yaushe ya samu wannan lafisin a musulunci, wanda wannan abin da yau ya zo ya kirkira, ake ganin sai an bi shi za a shiga aljanna? Iyayensa ba su yi abin ba, ba su bi shi akan abin ba, ba su ma san shi ba. da ka ya kamata mu fahimta sannan wannan yake nuna maka babu ma'asumi sai annabi in dai sahabi irin bilalu zai yi ijtihadi ya kuskure in dai sahabi irin kudama ibn mas'ud badari wanda ya je badar zai yi ijtihadi ya kuskure to waye kuma yanzu aka bashi lafisin tsira da tsarki kace shi baya kuskure babu shi sai dai ka'ida duk mutumin da ya yi ijtihadi sai ya kuskure wajen neman daidai tsakaninsa da Allah ba son zuciya ba to yana da lada ɗaya ma a wajen Allah ba maganar zunubi ake ba duk da ya kuskure amma lada ma za a bashi saboda ai garin neman daidai ne ya kuskure shi yasa manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim yace izajtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa izajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mai neman gaskiya yayi ijtihadi wajen neman gaskiya sai ya dace da gaskiyar ladabi ake bashi ladan ijtihadi kokarin da yayi wajen neman da ladan dacewar amma idan da yayi kokarin sai kuskure bai dace ba to lada ɗaya ake bashi zanuban an shafe masa ladan neman daidai da yayi tare da kuma bai dace da daidai din ba to kuma ba a kama shi da zunubi wannan dan a sa mutane kwazon yin kokari wajen neman gaskiya yin kokari wajen neman daidai kada ka zama dan a shafalala jira kawai kake ai ta gaya maka a kai ma ka yi kokari kai ma ka gwada fahimtar qur'ani ka gwada fahimtar nasi sai a rinka gwada fahimtar kada ta sahabbai in ta dace ka dace amma duk abin da ka fahimta daga qur'ani ko hadisi wanda ba shi sahabbai suka fahimta ba to kai tsaye naka ne kuskure domin su Allah ya ba su shaidar sun yi daidai kaga kenan duk wanda ya bi nasu shi ne ya dace wanda kai kuskure wa nasu to shi ya kuskure wa mai yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nusbihi jahannam wa sa'at masira babun safarul mar'ati biduni muhrimin ko mahramin tafiyar mace ba tare da muharrami ba wannan tafiyar ko ma wace iriyar tafiya ce ko ta aikin haji ce ko ta kasuwanci ce ko ma ta mece ce ita mace saboda girmanta da darajarta a musulunci ba a so a batta ta rinka tafiya ita kadai dole sai da mai rikiya mai gadi mai kula da ita duk abin da kaga ana kula da shi yana da mai daraja da kima amma abin da bai da kima bai da daraja ba a kula da shi to mata ku gane kulawa da sa ido da musulunci yace ai muku daraja ce da kima ba matsawa bace ba kamar yadda waɗansu shedanu suke zuga ku bane su ce an takura muku ba takurawa bace duk abu mai kima mai daraja ba a sakin sa dole sai ana kula da shi dole sai ana lura da shi to da wannan zaka gane lalle mace tana da daraja tana da kima a musulunci musulunci ya kula da ita ya lura da ita ya sa mata ido sama da yadda yayi wa namiji da haka mace ko tafiya za ta yi ana so ta zama akwai mai rakiya mai rakiyar nan dole ne ya zama muharrami in an ce muharrami wanda babu aure tsakaninta da shi ko kuma mijinta a lura wanda babu aure tsakaninta da shi har abada ko kuma mijinta to in an ce wanda babu aure tsakaninta da shi har abada kaga kamar babanta kamar ɗanta kamar ƙaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kamar wanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kamar ƴaƴan waɗannan dan wanta ma ba aure tsakaninta da shi in dai wannan cikin su ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya an gane ko amma cousin dan wan babanta a ba muharramin ta bane ba a ba kura ajiyar nama kanin miji ba muharramin ta bane kar ka ce matarka za ta tafiya ka hada ta da kaninka kamar akuya ce ka hada su da kura su tafiya komai zai iya faruwa an gane ko me hikimar da yasa aka ce wanda zai raka mace sai ya zama muharramin ta saboda muharramai sun fi kishin mata yanzu uban mace idan ya ga ana wasa da ita ya fi damuwa ya fi zafin kishi a kanta to ballantana kuma ɗanta an gane ko to haka wanta haka ƙaninta amma cousin ɗinta sai a haɗa baki da shi ma a yi mata rafi kishinta shi a wajensa ba wani mai kima ba ne ba a kula da kyau an gane ko wannan ita ce hikima to sannan uwa uba kuma mijinta shi ma mai kishi ne a kanta ba zai bari a taɓa masa mata ba to wannan duk dan a bata kulawa dan a bata kariya to tafiya ko ta aikin haji ce kaga dai ita ce tafiyar Allah kai tsaye to ko ita ce mace ba a yadda ta tafi ita kadai ba sai da muharrami ina kuma ga wata tafiya wacce ba wannan ba, duk inda mace za ta je a raka ta a sa mata ido, gyararren mai gida, kintsatsen mai gida shine mai raka mata anguwa. Abinda Bahaushe yake cewa lalataccen mai gida mai raka mata anguwa, wannan hadisin ake so aiwa kafar wala, amma guzancin Bahaushe sai ya ce lalataccen mai gida mai raka mata anguwa. Dai akwai karin magana na Bahaushe da sai ka gyara su, kamar a ce dattijo baya magana biyu, wannan ma su ake akai ka a baroka, kai ma asumi ne da zaka magana daya, in dai Allah zai faɗa yau gobe ya ce ya soke, kai waye kai? Haka ba magana cewa wai dattijo baya magana daya, baya magana biyu, dattijo mana gana tari ma sai ai ma kawai abin da ake so ya zama wacce zai faɗa ita ce daidai. Da haka yau in ka faɗa ba daidai ba gobe sai ka gano ga daidai, sai ka canja ce mallam dattijo ba, a dattijo yana magana guguma da kama. To zaka ga da yawa daga cikin iyaye an rubuta su a nan, yar ka bata son mutum ka riga kai masa alƙawarin aure, sai ya zo ya ce ni ba na magana ni haba baba goma ma kai mana, sai ta je ta kashe shi kuma ka zo kana sallallami ko shi ya cutar da ita. Haka kawai da yana son ta, ko da tana kwaila bata san kanta ba, sai ta yadda ake soyayyar, kai kuma sai ka ce ka bashi. Yanzu kuma ta waye ta san kanta, ta gane da different iskiliya ba sa asaba ce, sai a canja. Da haka dai muhrim shine ko maharam shine muharrami, kamar yadda muke faɗa shine abinda a yaren zamani ake cewa mijin biza, mijin biza wannan yaudara ce ta agent suke yi su ce mijin biza. Ita a ka'idar Saudi Arabia, in dai aka tura passport ɗin mace a yi mata biza na za ta zo aikin hajji ko umara, ba sa yi sai an haɗu da wa namiji, to shine agent sai suke cewa mijin biza. Sharrin shine sun san ita kadai ta zo ba wani dan uwa, to kuma sun san in sun tura a yi mata biza ba za a yi mata ba, to sai su nemi wani shi kuma, to sai su hada passport ɗinsa da nata, shi bai san an hada shi da ita ba, ita ma fa bata san an hada su ba, passport ɗin aka daura wa aure aka hada aka kai aka bugo biza, to sai su zo in za su tafi sai su ce to da Allah a rinka kula da juna. To wannan hadin gan bizan da suke ba karamin shari yake haifawa ba, yana haifar da sharri sosai, mutane za su tafi ibada na farko ga jahilci, ba su san ma yadda ibada take ba, kuma ka tashi ka zo ka makala masa mace, wani sai ka ga wasu abubuwa suna ta faruwa marasa kyau, ita bata san kowa ba sai shi. Kuma da sun sauka kasar Saudi Arabia, abinda ake musu kallo ƴan uwan juna ne, kila miji da mata ake musu kallo, duk inda za su shiga ana daukar mijinta ne ai matarsa ce. To yake kamata mu kiyaye irin wannan abin da aka yi, sabawa Allah ne sau biyu, na farko ba a bi ka'idar da Allah ya ce ba ta muharrami din, sannan na biyu kuma an hada barna, inda za a je a nemi lada kuma tun farko an tafi da zanibi, ya kamata a kiyaye, kada garin ka je haji kai hajijiya ka dawo ba haji ba, kada a madadin ka zama alhaji ka zama alhajiji. To ya kamata a kiyaye, an ce wata mafulata na iyayen mafulani, za a tafi aikin haji ejen ya hada ta da ita da wasu mata uku da namiji daya, da ejen din da aka zo sai da aka zo airport zai ba su passport din su, sai ya ce to ga mijinku na visa. Ka san su suna kan fitira, suna kan asali, da haka ita bata dauka ana wasa da kalmar miji ba, kawai ta dauka da gaske mijin ne. Mafulata nan ne su bi sauran yan binni Hausawa sun gane ai ana nufin abokin tafiyar ku dai kawai. To ta gafa za a hau jirgi ta ce a dakata wai ya magana rabon kwana karfa a je can a kama rigi, da haka a san wace ce uwar gida, wace ce fari, wace ce amarya, sannan kwana nawa nawa za a rike, to sai da aka wayar mata da kai aka ce ai ba aure ake nufi ba. Allah ya samu dace. Alhadithu thani ashara ba'da al-mi'atayn, hadisi na 212. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, daga Abu Hurairah Allah ya kara masa hidayah ce, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce la yahillu limra'a, bai halatta ba ga kowace mace, tu'minu billahi wal yawmil akhir, matakar ta yi imani da Allah da ranar lahira, an tusafira, ta yi tafiyar masirata yawmin wa layla, tsawon muni ɗaya da dare ɗaya, illa wa ma'ahadu maharamin, face sai tare da ita akwai muharrami. an gane ko, ma'ana yana daga cikin cikar imanin mace ta cika wannan ka'ida. Duk tafiyar da zata yi, indai tafiyar nan zata dauka na daya da wuni, to ya zama akwai muharraminta a tare da ita. An gane ko? Rashin cika wannan ka'idar naqasu ne ga imani. Ba za ka ce mutum ya kafirta ba, amma ko shakka babu naqisul imani ne. Mace ta yi tafiya babu muharrami, to tana da rangwamen imani. Komin yawan sallarta, komin yadda hijabinta yake jan ƙasa, komin niqabinta, in dai bata cika wannan ka'idar ba ta yi tafiya, to ko shakka babu manzo Allah ya nuna cewa imaninta bai cika ba. An gane ko? To sannan malamai suka ce anan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tafiyar ta wuni da dare, ta wuni da dare. Alistafi irin na mutanen da wanda su tafiyoyinsu suna da tsawo, kuma kayan sufurinsu ba su da sauri, to sukan gwada tafiya da wuni da dare. Duk tafiyar da in a doki ne ko a jaki ko a raƙumi za ka yi kwana da wuni baka kai ta ba, to bai halatta mace ta yi ta babu muharrami ba. To yanzu sai mu dawo mu kalli yanzu. Yanzu akwai tafiyar da ake kwana da wuni? Me yasa? Saboda yanzu kayan sufuri suna da sauri ba irin na da ba. To in haka ne, shin yanzu hadisin kenan ba zai aiki ba? Zai aiki, zai aiki. Idan ka ce sahabbai da sun yi irin wannan tafiyar, a zamanin sahabbai akwai jirgi ne, akwai mota, kuma kai ka rasa abin da za ka yi koyi da sahabban da shi sai tafiyar kar? In daga sai za ka yi koyi, ai sahabbai ma ba su ci abinci da irin man da kake ci ba, sai ka koma ci da man kaɗe kai ma, ko ba haka ba? Ai sahabbai ba su ci magi ba, kuma abin da suka ci din a lokacin su ai har yanzu akwai shi, mangul ne, ko ba haka ba? Da kalwa da mai kaina sai ka koma wannan, amma ka rasa da mai za ka yi koyi da ahlul baitin sai tafiya kar? Saboda kana da wata manufa. Su ma din abin da yasa suke tafiya kar din a lokacin ba su da mai, ba su da kayan sufuri. Yau ba wai ahlul baiti ba, ko annabi ne ya dawo yau in zai yi tafiya jirgi zai hau. In ku ka ce zai yi tafiya a kar ga jirgi, to ka mai da shi ba gidaje dan kauye, ko ba haka ba? Ka mai da shi dolo, domin ba yadda za a yi ga sauki in buwa hala kuma ka ce ina da wayo, ba yadda za a yi haka ta yi. Da haka dai musulunci ya sanya wa hatta tafiyar mutanen da mai wahala an sa mata ka'ida don a samu tsaro da kariya da mutuntawa ga 'ya'ya mata. To in kwa tafiyar aikin hajji ma ba a yin ta sai da muharrami, to kaga ba wata tafiya kenan da ya kamata a yi ta ba muharrami.
2: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamu masallacin Juma'a na Triumph da kinan jihar Kano, wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu.

na kake mita 97.3 kakan songun FM Rama Radio kafin sauraron wadannan talaci-talaci duk sashin namu na cikin gida haka sonci inda aka saurari wato karatun littafin da talakan tare da malallo tana gogon yada shirye-shiryen namu yake cewa karfe 10 sauran inda yi gudun salon karfe 10 daidai zamu je ga sashin namu na labarai da al'amari da kullum da zamu kama ku da ita cikin labaran duniya a rashin Hausa da kuma bayan sani da misalin karfe 10 da mintuna 5 zamu je ga sashin namu na shirye-shirye domin kama ku shirin zaman yan marna shirin da kan tattauna kan batutuwan da suke shibi da ku al'umma domin tazara sifa da kuma gano bakin zaron warware duka da mawdu'an da muka dauko

0: ruwa.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan zaure na zaman ƴan murna. Suna na Hussein Ambayin Dabani ne zan jagoranci shirin a yau kamar yadda yake a duk mako bisa al'ada. Masu sauraro, batun da za mu yi magana a kai batu ne mai matukar daura kai da kuma sarƙaƙiya duba da abin da shi batun ya ƙunsa. Hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa da ake kira a turance UBEG ta ci gaba da roƙon gwamnoni na ƙasar nan su 36 da su yi wa Allah su je su karɓi kuɗaɗensu waɗanda suka haura naira biliyan 300 da za a yi amfani da su a daukacin ƙananan hukumomi 774 na ƙasar nan wajen ciyar da ilimi tun daga tushe gaba, wato a matakan firamare da ƙaramar sakandare kenan. Aisha Garba shugaba ce a wannan hukuma, ita ce ta bayyana haka, inda ta ce sun jima suna godan waɗannan gwamnoni su je su karɓo waɗannan maƙudan kuɗaɗe. To, babu wanda ya san dalilin da ya sa gwamnonin ba su je sun karɓo waɗannan kuɗaɗe ba da suke da tarin yawa haka, sama da naira miliyan 300,000, kuma za a yi aiki da su ne a wani ɓangare da yake da mahimmanci a rayuwar 'yan Najeriya. A fa daidai wannan lokacin da waɗannan gwamnoni suka gaza zuwa su karɓi waɗannan kuɗaɗe, akwai tarin rahotanni da ke cewa tsarin da ake so ya amfani da kuɗaɗen domin sana ilimin bai ɗaya kenan ya jima yana fama da tarin matsaloli kamar rashin nagartattun malamai da ma ƙarancin malaman kanshi. Akwai rashin yanayi mai kyau a su kansu waɗannan makarantun, akwai rashin isassun ajujuwa, akwai rashin kayan aiki, ga ma ƙarancin albashi da ma ciyar da malaman gaba. Sannan akwai sanya siyasa a tsarin maɗin gurungun wajen ɗaukar malaman da ma shugabanni waɗanda ake ganin ba su cancanta ba tunda siyasa aka sa a ciki, kamar misalin sakatarorin ilimi. Siyasa ce take ba da sakatarorin ilimi ko da mutum ba shi da ilimin da zai riƙe gurin ko kuma bai cancanta ya riƙe gurin ba, amma saboda siyasa za a sa shi a wannan ɓangare mai matuƙar mahimmanci. A daidai wannan lokaci fa akwai waɗanda suka shafe shekaru sama da 10, akwai mai shekaru 11, akwai ma mai shekaru 15 da suka shafe a makarantun gwamnati musamman a nan kudurin birni, sun mallaki NCE'n su sama da shekaru 10, amma suna wani abu da ake kira balantiya a makarantun ba tare da an ba su kokobo ba, kuma yawancin su mata ne maimakon su zauna a gida. Sun bi da hanyar da za a bi ta ɗaukan aiki ko da irin tsarin nan na BESDA da aka kawo, sun yi iya ƙoƙarinsu da jarabawar da aka shirya, sun yi wasu ma garuruwa suka je suka yi, an zuwa ƙarshe ko an ce musu invalid ko an ce musu ba su ci jarabawar ba bisa manufar sanya siyasa da rabon guraben aikin koyarwar da 'yan siyasa don su kawo waɗanda suke da muradin su kawo su ci gaba da aiki a wannan ɓangare. Waɗannan su ne batutuwan da za mu kalla, amma babban abin da ya share hanyar kawo muku waɗannan matsaloli kuma muka karkata a Kano shi ne Kano ita ce gidanmu, kuma mai yiwuwa waɗanda abin ya shafa za su ɗauki matakan gaggawa domin a kawo sauƙi a kai. Mun yi iya ƙoƙarinmu na gayyato waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkar ilimin bai ɗaya, musamman shugaban hukumar ko wanda yake magana da yawun hukumar, hakanmu ya cin maruwa ya ci tura kenan. Mun kuma ƙoƙarin gayyato shugaban ƙungiyar sakatarorin ilimi na jihar Kano baki ɗaya, shi ne sakataren ilimi na ƙaramin hukumar birni, amma duk gaba ɗaya uzurinsu ɗaya ne na cewar a yau ake tarurrukan zaben shugabanni a ƙungiyar malaman makarantu ta ƙasa reshen jihar Kano. Wannan shi ne dalilinsu. Shi kansa shugaban kungiyar malaman makarantar ta kasar reshen jihar Kano Abba Ibrahim Garko mun yi magana da shi ya ba da uzurin cewa wannan ita ce matsalar da za ta hana shi bayyana a wannan shirin yau to duk da haka dai mun yi kokari mun gayyaci wasu daga cikin ko wani daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar ilimi wanda kuma tsohon shugaban kungiyar malamai ne tsohon malamin makaranta tsohon headmaster kuma yanzu haka yana ɗaya daga cikin waɗanda ake rufe kofa da su wajen tsara yadda za a tafiyar da ilimi na bai ɗaya da kuma makarantu na wato masu na sa kai da kuma makarantu waɗanda na al'umma ne shi ma muna da kwanci nan gaba kaɗan Awal Usaini comrade Ayagi zai shigo mu tattauna wannan batu da shi kuma masu sauraro kuma ina da kyau idan mun nisa a cikin wannan shiri za ku ba da gudunmawa ku ta 07077 9539 08174577777 waɗannan su ne layukan da za ku shigo ku ba da gudunmawa ku akan wannan batu da muke tattaunawa da shi muke tattaunawa akai bari na ƙara dan tunasar da ku batun wato hukumar ilimin bai ɗaya ne ta ƙasa sunan ta UBEG ita ce ta bakin shugabar hukumar Aisha Garba yar Kano ce ita ce ta roƙi gwamnonin ƙasar nan a karo na kusan uku kenan da su yi wa Allah su je su karɓi maƙudan kuɗaɗe waɗanda suka haura naira biliyan 300 da za a yi amfani da su a ƙananan hukumomi 774 wajen ciyar da ilimin bai ɗaya wato ilimi tun daga tushe kenan daga firamare zuwa ƙaramin sakandare gaba a daidai lokacin da wannan ɓangare ke fama da matsaloli kamar yadda kuka ji kuma na lasafto wasu daga ciki wanda na san masu sauraro idan lokaci ya yi za ku shigo za ku faɗi kuma wasu matsalolin da ku sani irin waɗannan makarantu suna fuskanta a inda kuke domin an ce ruwan dare ne ga duniya ita wannan matsala ta ilimin bai ɗaya babban abin dubawa shine ƙarancin malamai kuma gogaggu idan haka ne waɗannan kuɗaɗe da za a taimaka a karɓe su za a iya warware wannan matsala a matakin farko a ɗauki malamai waɗanda suka cancanta a ba su albashi wanda ya cancanta za ma iya amfani da su wajen shigo da waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi a kyauta akwai kamar yadda na ce malamar da ta shafa shekaru 11 tana sadaukarwa kuma tana da kwalin NCE tana koya yara a dindin zangon karatu yaran da take ɗauka aji ɗaya ya kai mutum 70 amma har zuwa wannan lokaci ba mai bata ko kwabo hatta da ta fara dan ana bata 1,000-2,000 ƙarshen wata daga shi headmaster bisa adalcin da yake da shi a kanta da ya ga yadda take kokari kuma yanzu babu dama saboda yanayi na rayuwa baya ga wannan masu sauraro wannan malama da ni na gana da ita na je kuma na tambayi shi shugaban makarantar da take wannan sadaukarwar abinda yake gaya min gaba ɗaya malaman da suke da su sama da kusan 50 babu malamin da ya fita nagarta musamman wajen zuwa aiki da wuri wajen kula da yara wajen iya koyarwa wanda har masu duba malamai a matakai daban-daban na hukuma da suke zuwa makarantar sun shaida haka kuma sun bata lambobin yabo amma har kawowa yanzu malaman nan shekaru 11 babu abin da take yi sai sadaukarwa ba tare da ana biyanta ko kwabo ba a lokacin da ake cewa za a yi wani aiki na BESDA malaman nan ta iya kokari a sanya ta a ciki amma ba a ma saurare ta ba saboda babu wanda ta sani mai yiwa a ɓangaren siyasa a ƙarshe da aka zo wani ɗiba aka ce su jarabawa na baya-bayan nan malaman nan kusan har garin Bichi ta je ta zana jarabawa amma a ƙarshen batun sai aka ce invalid ne ko menene ni dai ban fahimta ba to wannan su ne matsalolin da ake fuskanta da na zurfafa bincike sai na gano cewa a ayi waɗannan irin waɗannan a makarantu da suke jihar Kano ba su da adadi. To me yasa a tashin farko da za a dauki malaman da sunan Bezda din a mai da su malamai na dindindin, ba a kalli irin waɗannan malaman da suke ba da gudunmawa ba tare da ko su sun kwabo ba, sai a kalli wani bangare daban wajen daukan malaman. Kuma ga waɗannan malaman da aka ce an dauka za su zo su same su, su kuma sun sadaukar suna yi kuma ba fisu kwarewa da aikin su kai ba, kuma a zo ana tafiya a irin wannan yanayi. Kamata ya dai mahukunta idan suna jin musu duba irin waɗannan malamai a saka kwamiti ya tafi ya zaga makarantun ya zakulo irin waɗannan malamai da suke sadaukarwa ba tare da kokobo ba, kuma a bincika a gani sun cancanci koyarwa ko ba su cancanta ba. To idan aka yi haka za a samu mafita akan wannan. Sannan kuma akwai tarin matsaloli wanda za mu ci gaba da tattaunawa akan su da zarar mun samu dama, kuma bakon namu ya ƙara su. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Barka da shigowa.
0: Salamu sai da barka da fama.
1: Masha Allah.
0: Yawa, wannan sai ne matsalolin na ji mabiyu da kike sauraya.
1: Na'am.
0: Yawa, to kuma gaskiya ne batutuwan da kake a bangaren ilimi akwai wannan matsalolin da yawa. Kuma akwai da ma ba ka faɗe su ba. Kamar malam Saini wanda ba ka faɗo su ba din, kamar za ka samu a makarantun karkara ƙauyuka akwai malamai mafi yawa saboda ɗaukar aikin yawa yanzu an fi ɗauka daga birni, an turo ƴan birni wanda gaskiya zan kasa ba su aikin suke zuwa su ba a tura a gurin su a tura malamai kaza ne, amma a kai ta kuma gaskiya ba sa zuwa ba nan matsalolin su suke damun makarantun karkara matuƙar gaskiya.
1: Kware da gaske.
0: Yani saboda in dai ana so a tuba wannan bayan abin da ka faɗa ma sai an ta hanyar da za a dawo da daukar aiki. Ma'ana a dawo da daukar aiki don gurin da a daidai a gurin za a dauka. Saboda yanayin tattalin arziki ka ta ko mutum da ka bi ni. Gaskiya ne in dai yana so ya aiki ba zai a gaskiya sukar ya ba. Kudin sa ba zai isa ya dau nauyin tarko na tafiye-tafiye ko ku yi dau nauyin gidansu kan in zai bai ko ma ta wuce abun ba zai wa mun kaga in ka dau dan gurin shi ne zai ya goyi yake da kishi mutanen gurin kuma zai tsaya ya gaske sa ya kuma samu abin da zai tallafa rayuwarsa
1: gaskiya ne
0: abun aikin zai shiga nan sa malam Saini. To sabida haka wannan kira-kira da ka wallahi ke ka taba mun gaskiya gurin da yake muka yi kawai nan don domin ka ban kuda kuke a can ma fa sai dai ku ci ta baki. Amma akwai irin wannan matsalolin a wasu lungunan da za ka san wasu guraren ma fa yan balantiri din kawai kuma a zo din ba ma a kula da wani kwalitau ka ake wani kayi ta ba ka dade kana ta ba ko kana ta ba kawai sai wanda ya san wani ko ya wacce ta san wani. Ana wani ya mai taimaka ma lau sai ne a kan shi lafiya Ahmad Baba yin shugabar kudin gurgurin a kan shi lafiya.
1: To mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro wannan batu ne babba kamar yadda ice za a dauki yan birni a kai su karkara. Barka da shigowa.
2: Yawwa, to mai magana da Abubakar ya kun ce mun kura
1: tawo. To Mallam Abubakar. To ina jin mun rasa Comrade Awal Hussein Ayage. Ga batun da muke tattaunawa a kai. Tunda masu sauraro sun fara shigowa su ba da gudunmawa, amma dai muna ganin za mu dan takaita karɓar wayoyin nasu dan mu dora mu ji kai kuma me za ka kalli abin. Mun faɗi cewa hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa UBEC ce ta roƙi gwamnati ko gwamnonin ƙasar nan gaba ɗaya 36 a wajen karo na uku kenan su yi wa Allah su je su karɓi wato maƙudan kuɗaɗen da suka haura naira biliyan 300 da za a yi amfani da su a ƙananan hukumomi na ƙasar nan gaba ɗaya wajen ciyar da ilimi tun daga tushe na bai ɗaya gaba a matakan firamare da ƙaramar sakandare. Har yanzu shiru ba su je sun karɓa ba, kuma magiya ma ake musu. To a matsayin ku waɗanda kuke da ɗan hannu a cikin harkar gafi kuɗin nan ga su ajibe, kuma abinda ake so a aikin nan da waɗannan kuɗi matsaloli ne babu adadi da za a iya yin wato za a iya samu shawo kansu da waɗannan kuɗaɗe. Me ya hana a je a karɓa?
3: Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wala alihi wa sahabihi wa sallam. Malam sai ni wannan babban binkici da aka yi da kuma wani gano wato wannan abuwa da aka yi gaskiya ne ina mai yabawa wannan gidan radio kuma kai ma kanka ina yaba maka wajen zakulo irin muhimman abuwa din da za su wawo da mutane kai akan ina akwai mutuci suka sa gaba shi da kanta harkar ilimin da kullun ake matututi a ina ta sa gaba wannan shine abin da yake buƙatuwa dukkan gidajen radio su ci gaba da irin wannan domin shi ne gudunmawa mai fi girma da za su ba wa al'umma don tafiyar da cikakkiyar demokuraɗiyya da yake a sarrafa kuɗaɗen al'umma wato wannan matsala wato babba ce kullum da gwamnati da al'umma kullum muna koka cewa makarantu ba su gyaru ba makarantu sun lalace gwamnati ba ta gyara ba ita kuma nan gefe ɗaya gwamnati tana cewa ta ware muku don kuɗi musamman mata mu ta Kano cewa za a gyara kaza an gyara kaza za a gyara kaza can kuma ga tarayya can an yi haɗaka cewa gwamnatin tarayya za ta tallafa ta hanyar hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta ƙasa cewa a tallafa makarantun firamare da na ƙananan sakandare don ta tafi da abubuwansu kuma sai ga abin mamaki ga kuɗin da gwamna ya yi ware ga kuma can ana neman ma a zo a karɓi kuɗi to mu a nan Kano sai nake mamakin a ce ma har mu tuni ba mu karɓi kuɗin mu mun fara sarrafawa ba to gaskiya wannan abin a duba ne kuma duk wani wanda ya san ilimi kuma ya san mahimmancin ilimi ya san gudumo da zai bayi ya kamata lalle ya yi magana wanda yake kusa da gwamna ya gabatarwa da gwamna wannan Allah ya sa gwamna da masu ƙaunarsa ne suke jin wannan program din wanda za su isa masa domin ba wanda zai isa wa da wannan gwamna wannan maganganu wallahi sai mai ƙaunar gwamna na gaskiya abubuwan da suke faruwa a ce an ware wannan makudan kuɗi ƙananan hukumu da muke da ƙananan hukumu 44 a Kano za mu fi kowa cin gajiyar ma wannan abubuwa domin mu fi kowa ƙananan hukumu amma a ce ba a je an karɓo kuɗi ba ga lokaci na ta tafiya don a tallafa wa wannan makarantu malam suna sani na kafin a rufe makaranta an umarci ƙananan hukumomi yawancinsu a Kano su buɗe account kowace makaranta don daga firamare ƙaramar sakandare har ma islamiyoyi tunda mu Kano ka san islamiyoyi suna da yawa makarantun islamiyoyi da makarantun alkur'ani duk suna cikin wanda gwamnatin Kano ta umarta da su buɗe account kai tsaye za a tallafa musu da kuɗaɗe su yi gyara a makarantunsu wannan ni ya san an yi wannan kuma an yi zaton ma a cikin wannan hutun da ake ciki wannan abubuwa za su wakana to amma akwai matuƙar mamaki a ce mai girma kwamishinan ilimi masanin alkur'ani masanin aiki kuma gashi yau yana kwamishina na ilimi har a samu irin wannan jinkirin na a karɓo kuɗi a tallafa wa wannan makarantu kai tsaye su je su aiwatar da ayyukansu a gyara makaranta wasu su gyara banɗaki wasu su gyara daɓe wasu su yi ɗan ababen zama wasu su gyara ƙyamare wasu gyara tagogi duk abin da ake so a yi da kuɗin kenan kai tsaye amma matsalar da nake gani ta faru shine ko dan an ga cewa ita hukumar ilimi tana so kuɗin nan su tafi kai tsaye cikin makarantu ne ba tare da sun kewaya ko ina ba shi ja wannan dalilin din domin na san in ba wannan ba babu wani dalili zai sa ga kuɗi za a taimaki makarantu amma a ƙi kuma a ƙi mai da hankali a karɓuwa gwamnatocin jihohin nan kuma har ce ake gashin ruwa a zo a karɓa to gaskiya a nan na so roƙi mai girma kwamishina domin duk wannan matsalar fa in ta faru cewa za a yi kwamishina ne saboda haka kwamishinan ilimi mai girma gwani Ali Haruna Makoɗa a matsayina na ɗan Kano kuma ina cikin harkokin nan na ilimi ina roƙonka don Allah da annabi lallai a yi ƙoƙari a je ribek ɗin nan a nemo kuɗaɗen nan a zo a raba wa makarantun nan wannan shi ne tarihin da ba za mu taɓa mantawa ba cewa a lokacinka kana kwamishina an tallafa wa makarantu kai tsaye in ba mu manta ba a waccan gwamnatin fa an samu irin wannan matsalar an ba da kuɗaɗe a waccan gwamnatin an tura wa makarantun aka bi makarantun alaci su dawo da wasu ko kuma su karkata wannan kudin su tura shi a wani account ba na makaranta ba to kaga mu muna zargin wancan gwamnatin ga abinda ta yi mana an karbi kudade an tura wa makarantu kudade kai tsaye ko wani ya koma ya ce wannan kudaden a dawo da su wani account da ba na makaranta ba kaga mun yi zargi sosai a lokacin kuma zargin gaskiya ne kuma an yi haka kaga a lokacin wannan abin ba a cimma nasararsa ba gyare gyare makarantar a lokacin ba a ci ba amma tun da zaune gwamnati ce mai tutar ilimi mai za ta taimaka wa ilimi ta ware don kudi akan ilimi ana ganin ya kamata makarantun nan na gwamnati suna cikin matsaloli matuƙa da gaske ba wanda zai gane matsalar makarantu sai wanda ya shafi harkar ilimi amma al'umma suna kokawa daga inda ba mu makarantun nan daga inda kuna shirin nakuna da karkara wasu ba hal ba makarantar ba dalilin makarantar ga filin a waje suke in ana ruwa ba duk ga sunan to a cikin binnin ma muna nan da makarantun da wallahi wani ajin ka je ba ka dushe shi ba wani ban ɗakin makaranta in kai ba kai ne yadda masa makaranta ba zai so nuna ma ga inda ban ɗakin ki ba saboda ya san ba za ka iya zuwa gurin ba kuma ce ayan al'umma ne suke to tunda mun samu tallafi kuma abin da ka'ida ya zo zai je makarantu ne kai tsaye ya kamata gwamnati ta sakawa abubuwan nan a karbo kudaden nan a raba wa makarantun nan tunda duk su bude account suna jiran kuɗi su yi aiki kuma account ɗin nan ba mai makaranta ba yadda masan makaranta ko principal din junior ko za ba ci akai sa PTA da SMB SBMC su za su haɗu su tafi da wannan aikin da kuma hukumar makaranta kaga shi ba wani ne wanda zai iya cinye wannan kudin ba dole sai an yi aikin da ake yi saboda kan na ganin wannan lamari ne mai girma da aka bankado shi ya kamata gwamnatin jihar Kano ta fidda zakka ma'ana ta fita ita ce number 1 wannan Allah da gwamnati ya ji wannan program na yau na rahama kuma Allah da masu kauna gwamnati da gaske na gaskiya na kusa su in dai da gaske suke to lalle su nusar da mai girma gwamnati ya sa a samu kudaden nan sati kwana 20 ya rage a koma makaranta na tabbata a kwana 4 ko 5 aka raba kudin da tunda ba aka ba a yi musu abu hu ba abu ne ta transfer kawai daga waje kaza zuwa waje kaza kan a dawo makaranta da sati ɗaya ma tabbata wasu makarantu za su gama gyare-gyaren makarantunsu
1: kwamarati kaga ga waɗannan kudade a can aljibi har ma giya ake a karɓa to a daidai lokacin fa ana fama da tarin matsaloli kamar yadda ka faɗa kaga in muka ɗauki rashin nagartattun malamai idan ba an karɓo wannan kuɗin za a iya amfani da shi wajen ɗaukar nagartattun malaman sannan waɗanda suka shafe shekaru sama da 10 suna sadaukarwa 'yan balantiya ga su da kwalin wani digiri ne da shi a hannun koyarwa wani NCE ne da shi ta koyarwa amma sun shafe shekaru 10 har wasu ma 15 kyauta ba suke yi ba mu ce musu ma na gode bari a dan ba su wani tallafi duk kaga za a iya daukar su da wannan kudaden idan aka samu ga rashin yanayi mai kyau a makarantu kamar yadda ka faɗa isassun ajujuwa babu ga kayan aiki babu albashi wa uba karancinsa da ma ciyar da malaman na wannan fannin gaba ma wani babban aiki ne ga sanya siyasa wajen daukar malaman in da dau malami yaro yana zaune bai san ma me sine ne rabansa da shiga aji tun da yaje aka kai shi aka a matsayin dalibi sai ba shi ofa yana zaune a gida ma za a ce gashi bai san daraja abun ba shi ne malaman sannan a hannu guda su kansu sakatarorin ilimin kawai sai a kalli dan siyasa shi ya kaza ku zabo mana mutum idan sakataren ilimi ya zo a yi ta buga kwama cala ba tare da an duba cancanta ba to ga kuma wasu a matsalolin ne da tarin yawa yanzu da an karɓo wannan kuɗin da dama daga cikin waɗannan matsaloli da muka faɗa da wanda ka faɗa da wanda masu sauraro suka fara faɗa za su ci gaba da faɗa ba za a iya sauwaƙa su ba
3: wato abubuwa guda uku ka faɗa muhimmai ko matsalar malamai ko matsalar su kansu shugabannin hukumomin ilimin na ƙananan hukumomi sannan ga matsalar ita kanta ɗaukar malama ba matsalar malama ga kuma ɗaukar malama to magana ta gaskiya ita matsalar ɗaukar malamai sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: kuma
3: kwarai kuwa domin yanzu kaga gwanan nan gwamnati ya kaddamar da daɗin malamai sama da 4,000 da wani abu kuma za a sake tura su tsakanin ƙananan makarantun sakandare da firamare to kuma in ba aka manta ba a baya an ji wanda suka je suka jarwa na tsakanin dan batta da wudin da buci da waye sama da malaman makaranta suka nema sama da malamai kusan 10,000 sun nemi wannan aikin koyewa amma dau malamai bai fi guda 4,000 ba gaba daya to matsalar take faruwa shine lalle na san an yawa ba za a iya daukan wayannan adadin da ake nema ba to amma ka baki kamar da ka fada akwai bukata a yi kyakkyawan tantancewa to amma abin da zai baka takeici za ka ga an zo an fito da result din amma wayanda suna gida a kwance sai da an kai musu ofa su ba su je ma sun yi wannan jarabawar ba ko a wannan listin da suka fito akwai listin da suka fito akwai yarinya da na gani ta nuna mata ga takardar ta karkiri tana gani ga ta an ci an dauke ta ba ma bin su aka cikakken ma'aikaci aka dauke ta ta yi yan sinita ta yi kwallo ga takardar amma babu sunanta a listin da kuma ya fito an dau wani wannan ba a sani ba an sa kuma abu na biyu police din da gwamna ya fito da shi bai kyau ne kowace karamar hukuma kowace mazabar kansila a ba su dama su kawo malamai na ariyarsu ɗalibai malaman ariyarsu yaran da suka yi karatun NCE a tantance su a bi su jarabawa a ɗauka amma wallahi malam Usaini an daba ta abin ba wata mazaba takakkiya da zaka ce wai wannan kansilan ya kawo yaran mazaban su tunda demokuraɗiyya yake sun gama karatu ba su da aiki za su yi aikin koyowa ga su a tantance su in ma ka samu sai dai a ɗauka maka ɗaya ko biyu amma ragowa an zuba an ɗauko na wata ƙaramar hukumar ma an kawo wata ƙaramar hukuma an tuza su a ciki alhali ƴan ƙaramar hukuma kuma ba su samu bekan ba wannan ba shi ya faru shi ya faru a wannan ma ɗaukan malama kaga wannan babban illa ce na biyu rashin tantancewar da gaske shine a tabbatar yanda ka cewa ya yi jarabawa ta tantancin ko kuma a jarabawa ta kwamfuta a sa a yi a tabbatar da salon baka da sauye-sauye a yi a gama ne ka za a yi wannan ba ita ce jarabawa tantancewa malami ba ita ce malami ba ba ta iya tantance maka cikakken malami da zai iya koyarwa a zuba sa aji mara ai na san a lokacin akwai lokacin da aka yi jarabawa a legal aka sa ɗalibai sama da guda 2,000 da wani abu a legal guda 5,000 ma da suka yi a legal aji aka a legal aka rarraba su aka shirya musu jarabawa kwashin gatanin kowa ya zauna ya rubuta a ga kyau rubutunka a ga iya bada ansarka a ga iya turancinka inda larabci ne a ga iya larabcinka da tambayoyin da aka yi in ka samu yara ya duk an yi wuri suka yi suna jarabawa wannan to wannan ce ake kira jarabawa ka tabbatar akwai malami ko ba malami ba amma malami ka dauko kwamfuta ya iya taba kwamfuta a ce minti biyu ba zaka cike kaza kan ta kogu ce kai tantata ai ba shi ne gira malam ba yin wa da makaranta ba kuma ba kowa ne da ya yi karatu don ka iya karatun boko ko ka iya karatun arabiya wani shi ne sunanka malam makaranta ba ita aikin koyarwa wani abu ne na musamman shi kansa koyarwa koyarsa ake yi ba dan kana da tarin ilimi zaka iya koyarwa ba ba dan da zamu wani professor ne wani doctor ne wani waye amma an kai ka zo ka sa shi aji ka hada mai yara wallahi ba yi mabe da su da ya fara mabe da kansa yana ciwo saboda ba haka bane ba wai ka tara ilimi a kwakwalwarka ne jibge shine a ita koyarwa wani abu ne wanda ba a yin ta sai an koye ta to a koya tunda na jina da muke ga ba tunda muka rabu da teachers college a arewa nan aka gaba cutar malamin makaranta teachers college tun daga secondary ake koyon koyarwa tun kana makarantar secondary ka shigo secondary aji biyu senior secondary ko aji biyu kana za ka fara teaching practice ka zo aji uku ka je kai teaching practice daga aji ne za ka teaching organization a wannan ba kuma karantu a je haɗa ka da malaman makarantar da aka koya ta ka zauna ka ga mai malaman nan ya yake koyarwa sai kai wata uku haka kullum sai ka bi malami a bayan ka kai ku shiga aji da shi fi ne din sa ce kai kuma kallo ne naka ka ga ya zai jawo hankalin yara su fuskanci shi ya zai yi kaza ya zai rubuta kaza ya zai kiran suna ya zai kaza in ina koyawa ya yake in yara suna tambaya ya yake ba su ansa duk sai kai wajen wata biyu kana sauraron wannan sannan ka koma makarantar ka kai jarabawa ka ta shiga aji uku kana zuwa da ka shiga aji uku sai a ce to maka fito kai teaching practice wanda teacher da kwadabe shi na kallo kai ya ake koyawa ka kalla sai ka ce kuma in ka zo ajin karshe na secondary na aji uku sai a tura ka kuma makarantu shi ma wata uku a ce kuma ka je kai teaching practice ka tabbatar da abin da ka koya da abin da aka koya ba a cikin makaranta da abin da ka je ka koya wancan shekarar baya da ka je ka kalle yanda ake koyawa to yau ka zo ka dabbaka shi da kanka shine zaka yi in ka gama wannan wata uku sannan sai ku je ku jarabawa ƙarshe ta fita daga secondary kana gama wannan ka gaya mai yaron da ya gama makaranta a wannan secondary ta wannan lokacin ba zai je koyarwa ba a lokacin za ka cewa ran da zaka jarabawa ƙarshe mu ka zaka mutum mu lokacin da zaka zamu rubuta jarabawa ƙarshe a secondary muna gama rubuta jarabawa ƙarshe sai aka ce da mu ku fita ku duba ga inda aka question din ku can
1: tinma da aiki
3: tinma an ba ku aiki ma an raba wancan makaranta kaza wancan makaranta kaza wancan makaranta kaza saboda ga wancan salo-salo da kai na koyarwa ka san koyarwan ma tun kanka fita ka dushe ta amma idan an ce wai ku je kai secondary kai primary kai secondary ka tabi kai NCE kai waye ka gama sai a toka yi mai sace wa a NCE ma ana yin teaching practice amma ba kamar wannan ba wanda zai taso ana koya maka shi a cikin aji kana fita kana koyar da shi kana koya shi ne cikakken malami to tunda aka rusa mana wannan tsarin a arewa kuma muka yi gaggawa muka saki wannan tafiyar wallahi tunda ka sanar muke samun karo da malam maka da zaka zama yaro ya gama NCE wallahi ba zai iya komai ba wani ma ya gama digiri wallahi ba zai iya ba saboda matsalolin rayuwa wani ya ki mai da hankali wani kuma ya
1: kwararai
3: ba da wasu abubuwa sun kashi ka zo ka tsere shi ka ce da ma ya rubuta malamin ya rubuta ma ka za ka samu
1: kwararai ba da shi ana gani ba yanzu in yaran suka gama zai su fito sai a rasa ma inda suka dosa
3: to ai duk wannan ne ai basu koko ba ne ai duk yaran da ya karatu ya ji karatu ya shige shi na rantse maka da Allah malam Usaini ba zai fito ka makaranta ya tabi iskanci ba karatun da ya gama ratsa neman ina za shi ne kuma muna ta gaga gwamnati duk da suna cewa ana yi ma'aikatar ilimi musamman primary board gani an kansar tsin nan a matsawa makarantu su tabbatar da su domin yara suna gama makaranta ba san ma ina za su ba ba san ma ilimin da za su koya ba kai sun gama ma makaranta in ka tsara zaka ce a cikin abin da ka koya wani kan iyawa sai ce ni da ni ma za mu sabje gora ɗaya ko biyu sai gaba ya dabo ba ce ba ma zai iya ware maka sabjadin da iya kwari a kai ba balle a dora shi a gaba gadin an counselors din nan wajibi ne primary board ta dawo da shi ta matsawa makarantun primary da na secondary tun daga secondary junior ya tabbatar da cewa yaron da zai shiga ma suna secondary kullum da ya kamata ya je kware
1: yanzu comrade kana maganar akan guidance and counseling wato jagoranci da shawarwari ga kuɗi ba a je an karɓo ba da za a warware wasu daga cikin waɗannan matsalolin kake magana kuma a kafa wani ɓangare daban
3: ai to ai shawari ake ba gwamnati na cigaba yi yasa nake cewa da kai wannan program ɗin naka mai muhimmanci Allah ubangiji ya sa gwamna ya ji ko mai ƙaunar gwamna da gaske yake dan Allah yake ƙaunar gwamna ya je ya gaya masa ya sa kunnensa ko yi wani rikodin ko yi zo ne ku ku ba shi rikodin ɗin abinda aka tattauna da abinda aka fito da kuma abinda yake tsakanin cikin makarantu wallahi na tabbata mai girma gwamna da yake damu da harkar ilimin nan idamu da ita idamu ya taimaki yara idamu ya taimaki al'umma wallahi sai ya ɗau mataki akan wannan tsarin yanzu ka je ka ce gwamna ma bai san an suke wannan ba zai ce wallahi bai san yi ba saboda a yi arziki a danga aiki a kan wanda ya kamata ya danga saboda kan wasu wata sukaci ne na ma'aikatar ilimi ita ce ma bata in ba a ba da dama ba amma gwamna bai ba da dama a karɓo ba to bata gaya gwamna ga abin da ake ciki ba
1: to comrade ga shi bincike har ma Allah ya taimaka mun gana da wasu daga cikin malaman shekarar ta 11 ta yi NCE a takardar ta NCE idan aka ce first class ta samu ta zo tana da wani ta yi aurenta ta ga ta nemi aikin adresa sai da ta shekara 11 tana zuwa makarantar da take unguwarsu makaranta ta boko ta sadaukar kyauta shekara 11 nan ba mai ba ta kwandala ta fi dukkanin malaman kusan 50 da suke makarantar nagarta ita take zuwa da wuri sama da kowa ita ce wacce duk lokacin da aka zo ziyara ita ake ba wa takardar shaidar yabo a tsawon shekaru 11 amma har yanzu zancen da nake maka sadaukarwa ta yi ba mai ba ta kokobo wannan tsarin na jarabawa an taɓa yi mata alfarmar ta je ta gwada ta je ta gwada sai aka ce invalid habbaci ta je ga wata kuma shekarar ta ita kuma 15 ita ma ita ma irin wannan balantiya din take yi kyauta fa ba ne ba ta kwandala amma har yanzu kuma NCE ne da ita ma an ƙi wayar su a ce tunda kun zo kun bauta wa kasar ku da al'umma ku kyauta kamata bayan ma an dauke su aikin kamata ya dauke su shekaru a kirga
3: a biya su
1: abin da suka yi amma har yanzu can nan da muke da kai a binciken da muka gudanar har gobe in an koma makarantar za su koma su riga kowa koma kuma su gudanar da aikin daya ma daga ciki duk zangon karatu aji biyu ake bata na firamare yaran sukan haura 70 na je na ga yaran ma na tambayi headmaster ya tabbatar min da haka headmaster ya ce ya iya yunkurin ta to amma ka san lamari ne na siyasa ba yadda za ka yi shi ma abu ya fi karfin sa amma ya zake mai yawa shi ma ya ta shafe
3: ne ta shafe kujerar
1: sa to shawara wace irin shawara za ka ba wa gwamnati da mahukunta akan irin waɗannan
3: wato wannan sai ne da farko dai wannan yara malamai sai mu ce Allah ya masa kyakkyawan sakamako man Allah da ba su yi asara lokacin su ba alfarma annabi Muhammad Allah zai kullu musu da mafificin abin da suka wahala akai alfarma annabi abu na biyu kaga anan dole ka ce bangon ya zama dole anan dole in yabawa mai girma injiniya Rabi Musa Kunkusu a lokacin da yake mulkin sa in zai dau malamin makaranta abin da yake fara cewa ina makarantun mu na voluntary mu muke da wanda suke yin voluntary tunda mu muka dauke su ba wani kudi muke biyan su ba mu ba da kowace makaranta a ce wani ka ba da malami uku wani a ce ka ba da malami biyu wani ba a ce ka ba da malami hudu gwamnati ta hada da su ta kaddamar ta dauki malamai kuma ta dauka ta ce ta bai wa makarantar ta ba su ci gaba da yi a makarantun su na voluntary shine gudunmuwar gwamnati haka ta rika mana haka aka rika yi shine kake ganin duk wani wanda yi volunteer ya taimaki makaranta ko a primary din ne ko a tamace ta voluntary din za ga gwamnati tana jawo shi ta bashi aiki
1: to mun san ba
3: aiwa amma irin wannan ai matsala guda ɗaya ce na dai ka ce siyasa na biyu kuma ya kamata shi commissioner ilimi ya baje kunnuwansa ya sa a dalibo duk lokacin za a dau irin wannan ya sa a lalubo masa irin wa'annan masu volunteer din su zo in dauke su aiki ya taimake su
1: inda suna da kishi
3: ba tunda suna da kishi kuma sun iya kuma sun saba kuma suna yi saboda haka wannan ni kiran da zan yi gwamnati kenan saboda gaskiya gwamnatin da ta inji da Rabi Musa kuma fa aka haka ilimi ne akan malami ne wallahi ko ba ka kaura sai ka jinjina masa yayi wa makarantun a Kano irin wannan yayi wa yanda ba samu aikin yi ba in ya zo da dauki aiki sai ya fara da cewa su waye suke yi voluntary shi sa a lokacin ba sai kaga da yawa sai suka yi da su rika tafiya unguwannin su in ba samu ruwan sai su rika yi saboda sa ran da gwamnati za ta dauka za a sa da su to kuma ga abu ya zama siyasa wani yana gida kamar da na faɗa ba ko yana kwance za a bashi aiki to wannan shine matsala saboda kan yana kira da mai girma gwamna a duk lokacin da za a yi irin wannan abubuwa a sa ido kuma ba in aka ce dole sai ma'aikatan ilimi su za ka sa su nemo maka irin wannan abu mai zama mana wani abu ba za a kawo maka ba amma a rika sa wasu a rika kwamiti ana hada da na waje wanda suke sha'awar haka ilimin nan a kowane bangare ana sa su suna kwamiti suna zuwa maka da cikakken report ta yadda za a samu a rika cimma nasara domin irin wani abubuwa can gwamna ya ce a yi ka ba sai ta biya ta biya ka ji talaka suna gani su ba su gani a ƙasa ba su ba su yi ba su ba a yi ba su ba a yi ba can kuma za a yi a ce da gwamnati an yi an gama to wannan shine babban matsalar mulki da take damun mu al'umma wajen tantance abu na gaskiya amma matsala ta gaskiya wannan yara guda biyu na so a ce ka ɗauko muryoyinsu sun yi cikakken bayanin shekarun da suka yi da irin aikin da suke aiwatarwa ba ma sai ka faɗi sunan makarantar baka sa muryar su duk duniya ta ji cewa ga irin gudunmuwar da suka ba ilimi amma har yanzu ba a kalle su ba
1: to in sha Allah a shirye-shiryen mu na gaba zan kokari na magana da su amma ni na zauna da su na yi magana saboda abin ma ya buge ni a gaban ɗaya na kirawo shi sakataren ilimi na ƙaramar hukumar su ta Birni kenan na yi magana da shi na ce masa ka san matsalar kaza kaza ya ce kai shi abin da ya ce min kai gaske ne wannan na ce ya gaske na ce to gaske ne ya ce in taimaka masa na tura masa cikakken bayani sai na ce ba magana in tura maka cikakken bayani ba ne mai za ka yi da shi sai zai tura wa shugaban hukumar ilimin bai da sai na ce a kai ne za ka je ka samu shugaban hukumar ilimin bar daya ga makarantar na ba ga sunan malaman na ba
3: ga hudumar
1: je ka bincika ko da malaman nan ba ta sani ba idan abin nan ya gasgata ku taimaka dan dai kun dauki bangare kun ba wa wannan yaran da suka sadaukar shekara da shekara 10 su sadaukar kun ba su aiki Allah ma zai kalle ku zai ba ku lada akai
3: gaskiya ne
1: ke ce mun zai yi to na so ya zo nan ga ka gashi gani ba sauraro kuma suna jin sai ya bani uzurin cewa an ba shi kananan hukumomi wajen guda biyar a yau da zai je ya sa ido a zaɓuɓɓuka da ake yi na shugabannin kungiyar malamai na NUT kenan to wannan shine sannan akwai shi shugaban kungiyar malaman makaranta ta ƙasa reshen jihar Kano shi ma ne magana da shi na neme shi ban same shi ba daga baya kirawo ni yace afuwan suna meeting saboda shi ma tarurrukan da za a yi yau din nace ga form issue din nan musamman ma akan magana waɗannan
3: dalibai
1: waɗanda suka sadaukar na shekara kwamarar
3: shekara malam sai suna nan da yawa yanzu in ka duba cikin makarantun mu na voluntary bayan ma na gwamnati zaka samu muna da masu digiri muna da masu NCE kuma kwararrun malamai da na arabiya
1: kuma akwai sha'awa
3: kuma suna da suna sha'awa kuma kuɗin da muke ba su bai kai ya kamata ce gwamnati ta dauke su in ma ba ta ba mana su ta kai su wasu makarantun su mata aiki
1: to kaga
3: an taimake su amma mu ya zuwa da yadda rayuwar su a dan wannan condition din na rayuwar
1: yau da Allah albashi
3: amma ba ji ba samun tallafi
1: ba komai
3: ya kamata a ce gwamnati ta wayi irin wannan ta tuntuɓi irin wannan makarantun da na volunteer na gwamnati da na voluntary din akwai wani malami da kuke ba malamai kwararru waɗanda ba su da aikin yi kuɗin da kuke biya su kai mu gwamnati mu dauke su
1: ai kamar
3: da baka misali ba wannan shi ne tallafin ilimin nan
1: ai
3: wannan shi ne je ga cikin lunguna al'umma su yadda da cewa lalle gwamnati ta tallafa musu
1: idan aka dauki waɗannan yaran guda biyu matan nan
3: ba su kadai bane su da yawa
1: misali su da ta bayyana
3: eh
1: ko su a dauke su kawai ya fi rabin waɗanda aka ce an ba open nan
3: a gaskiya
1: zai ce aiki saboda Allah
3: mai girma gwamnati na tabbatar maka Allah ya da ya ji wannan magana malam sai za su neme ka insha Allah shi kansa shugaban hukumar ilimi in Allah ya da in ya ji da kuma mukarabansa na tabbatar za su neme ka ka kawo musu waɗannan malaman dan ko su ma ba su da sanya akai
1: insha Allah
3: dan ni ne na san shi Yusuf Kabir tun a ina ES na fage da yanda ya yi aikinsa da yanda yake kokarin wajen cigaban ilimi ai zan yi mamaki ya samu wannan labarin a ce bai

0: su biyu suke yi ko uku ma amma su ga gara ba za ka zo suka yi kuma aka dauke su kuma ba za su iya yi ba sun saki duk akwai suna na addindan gari na tabbata mai girma shugaban hukumar ilimi zai bai wayanna lalle lalle a taimakawa yaran nan a taimakawa kuma irin aikin da suka yi da kuma abu kuma addu'a da ne Allah zai biya su din insha Allah ta wannan dalili Allah zai
1: na san gona maru na san dai shi ya ji
0: a insha Allah
1: in yaji na san dai zai dau mataki
0: a insha Allah
1: sannan ga su tuta
0: na
1: san su ma daga sun ji insha Allah
0: insha Allah su ka dur bana raba dai Allah ya da sai wani abu kai
1: ma sauraro 07077795239 muna tare da comrade Awwal Usaini Ayagi guda daga cikin masu ruwa tsaki a harkar ilimi a Kano jagora na makarantun sa kai da voluntary a nan Kano comrade Galai ya fara shigowa assalamu alaikum barka da shigowa a gurguje da muke tare
2: sunana Sunusi Babaja
1: malam Sunusi
2: ha
1: barka da shigowa
2: yawa gaskiya na ji program da kuma gaskiya abu ne kautawa ba wannan
1: Salamu alaikum.
3: Malam
1: Hussein
3: da
1: Umar farko
3: da
1: Rabi'a
3: Abubakar
1: ta nake da alai. To
3: Malam Abubakar. Malam Hussein
1: an
3: tsara
1: gani mun gode kware da gaske to kariwa ka ji wata sabuwa assalamu alaikum
4: assalamu alaikum warahmatullah
1: amin wa alaikum salam
4: to a gurguje aka ba lokaci kuna tare da ubaydillah ku bara kayan kwari mu dubura sauraron wannan maudu'i ne albarka da kuka dauko tabbas wannan maganan da kai kokarin ta fuke tsakani ga Allah inda ne girma gwamna in yake san ilimi idan maka mun mu da muke Kano tana da fadi kananan hukumomi 44 to musamman mu da muke a nan mu muna da makarantun a yanzu muna da makarantar auladi ta haƙi wallahi kika ɗan mata ce idan aka zo aka ga malaman waɗanda suke taimakawa malaman da gwamnati ta sauka to su komai ma sai dai iyayen yaran nan su ne suke tallafa wa waɗannan malamai da kuma kokarin da suke muna da makaranta ake kuma malamin ta na gwamnati guda hudu ne amma idan akwai wasu malamai wanda suke kokari suke tallafawa a nan hayin kwari muna da makarantar da bawan Allah ya ba da fili tun zamanin malam Ibrahim shekaru babu ofis babu bayi babu kujeru malamin ta guda ɗaya ne har yanzu sai dai iyayen yara suka samu malamai

0: waɗanda suke tallafawa wannan malami da gwamnati irin wannan idan an zo firamare din mu akwai ta a cikawa akwai ta a jirgin aji hudu za ka ga malami malami uku ba malami biyu to irin waɗannan muna da su da dama don dai babu lokaci
1: babu gaskiya ne mun gode ubangiji
0: kuma gwamna da kai kanka wannan kokarin da kuke don Allah Allah ya sa wannan bayani da kai bangaren ilimi su ji irin bayanan da kake da kuma irin bayanan da mu ba masu kiran waya ake abu loko da saku a
1: bayani mun gode kwarai ubangiji
0: menene gaskiya mun ne kariya mu Allah ya saka muku da alkhairi sai babu lokaci ne ubangiji Allah ba na tayin kwari ma dubi ne
1: to ba mu da lokaci gaskiya kuma
2: komrade
1: a gurguje ne zaka ce
2: to a gurguje ni ina kira ga mai girma gonda commissioner ilimi dan commissioner ilimi dole duk sanda muka yabo sharan nan kai zamu je gwa to mun kai ni gonda ya dora aikin commissioner ilimi kuma duk harkar ilimi na akan ka take saboda ka wannan roƙon don Allah a sa ido a maida hankali a samu kudaden na araba makarantu su gyara makarantun su kuma magana daukan malamai wannan kadan ne daga cikin matsalolin da aka ji da yanda kuma daukan malamai yake kasancewa to muna fata mai girma commissioner zai kokari ya shirye tsari kuma ya nemi shawarwari daga na waje ba sai nan cikin aiki saboda muna daga waje mu muna da sanin muna jin abubuwa iri-iri wanda an ba mu kofa za mu rika ba da shawarwarin da ya kamata wanda za a rika bi ana tantancewa sannan aiwatar da shi mu ba irin gudumo da zamu ba kuma wannan gida na radio gaskiyar lamari ni ina jinjina masa kwarai da gaske wajen zakulo irin wani abu da yake wayar da Allah ya saka da alheri ta mahaji Allah kara mata lafiya Allah dauka mata wannan gidan radio ma'aikatan gaba daya Allah ya ba su nasara a rayuwarsu
1: amin
2: da albarka da mu wannan shine filin da yake assalamu
1: alaikum kwarai da gaske masu sauraron mu a madadin shi comrade Awwalu Usaini Ayagi muna godiya kwarai da gaske bisa rashin gajiyawa a duk lokacin da muka buƙace shi zai zo mu tattauna abubuwa masu muhimmanci da cikin hukuncin Allah muke fatan su ciyar da jihar Kano da kasan nan gaba mun gode kwarai da gaske masu sauraro iya abinda zamu yi kenan kamar yadda na faɗa a madadin Fatima Kabil labaran ya kasai wace ita ce jami'ar da ta sada ni da ku sunana Hussein Ambai inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin shirin namu na wani zumu asabara wanda muke gabatarwa duk sati muna yi wa mutane masu sauraron mu sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni Dr. Abubakar Isa Ibrahim da nake jagoranta shiri idan ba manta ba sati biyu da suka wuce mun zo da Dr. Awali Inuwa Bello mun fara gabatar da sabon wato kamar topic din ce go darasin wanda muka dauki abin da ya shafi halayya ta dan adam da kuma dabi'a to kamar yadda dai muka saba wannan sati ma muna nan tare da shi Dr. Awali Inuwa Bello Dr. Ayo masu sauraro sallama
1: to masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to kamar yadda muka gabatar a sati mun fara magana akan abubuwa guda biyu wanda yake kamar shimfida ce wato abin da ya shafi dabi'a larura ta dabi'a da kuma larura ta halayya larura ta dabi'a wanda kamar yadda doctor ya fassara mana ita ce abin da yake magana akan behavior disorder akwai kuma dabi'a larura ta halayya kuma ita ce emotional disturbance doctor dai zai kare mana bayani sosai yadda fassarorin su suke kowanne sannan ya kuma kawo mana wato rabaraban daya daga ciki wato ita ta dabi'a kenan wanda ya kawo mana akalla wajen guda hudu to kasance ba mu samu damar gabatarwa sati mai zuwa ba doctor zai dan mana dan shimfida kadan saboda masu sauraron mu sannan kuma sai mu ga ya dora akan abinda ya tsaya doctor bismillah
1: to masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda mai gabatarwa Dr. Abubakar ya bayani sati biyu ko uku da suka gabata mun fara bayani akan abin da ya shafi nakasa ko larura ta dabi'a ko halayya waɗannan abubuwa guda biyu su ne abin da Bature ya kira da behavior disorders ko kuma na biyun emotional disturbance duka biyun kuma kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci suna ɗaya daga cikin larurori da ake lissafa masu irin wannan larura a matsayin suna da bukata ta musamman ba kawai wanda yake da larura wanda ido zai iya gani ba akwai ɗabi'o'i ko kuma akwai larurori waɗanda ido ba zai iya ganin su ba ko dai suna cikin kwakwalwa ko suna cikin halayya ko kuma dai suna tattare da ɗabi'u na ɗan adam so a cikin gabatarwa da muka yi a wancan lokaci mun dan yi bayani akan su waɗannan larurori guda biyu inda kuma muka dan fara faɗan rabe-rabe na ɗaya daga cikin waɗannan larurori inda muka bayyana cewa akwai abin da ya shafi conduct disorders wanda larura ne wanda ya shafi tawaya ta ɗabi'ar ɗan adam inda har muka
0: shine kamar na behavior
1: disorders din kwarai
0: ya fara yin rabu din aka samu conduct disorder
1: yawwa karkashin sa aka sami shi wannan conduct disorder din kuma muka faɗi rabe-raben ita conduct disorder zuwa kashi hudu muka yi bayani cewa kaso na farko suna da gurbatacciyar ɗabi'a wadda wannan ɗabi'ar tasu ta kai su iya jiwa ɗan adam rauni ko kuma su ciwa wasu dabbobi rauni ta hanyar ko zubar da jini ko wani abu makamancin haka kaso na biyu mun yi bayani su kuma ba rauni za su jiwa mutum ko dabba ba a za su iya lalata dukiya ma'ana property na ɗan adam ko na gwamnati wani abu da wanda su ba nasu bane ba su ga sun lalata shi ita ma wannan yana ɗaya daga cikin larura ta ɗabi'a ɗin kaso na uku mun bayyana su kuma za su iya yin amfani da wata dabara ko ƙarfi gurin su mallaki abin da yake ba mallakin su bane ba wanda zaka iya fassara shi kamar ta hanyar sata, ta hanyar dabaru, ta hanyar 419, ta hanyar fa'ido ko kwace ko ta wace hanya dai abin da yake ba mallakin su bane ba suka sun dawo da shi ya zama mallakin su. Inda har muka yi bayani tun daga yarinta za ga wani yaron abi ya san ba nashi bane amma zai sa rigima lalle sai ya kwace wannan abin. So mun yi bayani waɗannan su ne kaso na uku. Kaso na hudu kuma a masu irin wannan gurbacewar dabi'a su ne waɗanda su kuma suna son su ga sun karya doka. Duk abin da aka ce doka ne, ko a gida, ko a makaranta, ko a hukumance, ko a titi, ko a gurin aiki, ko ta yayin da an ce abu kaza doka ne, ko kuma kada ka yi abu kaza, to su kuma jin daɗin su ga sun karya wannan dokar, sun yi abin da yake sabana abin da aka ce kada su aikata shi.
0: To yanzu misali doctor, kamar shi wannan na ƙarshen, duk da na san watakila ba mu yi dogon bayani dama a kansa ba wancan ku, shi wannan na karya dokar fa akwai maganganu fa. Saboda daga manya da yara da matasa da shugabanni shi ne wato abin da yanzu yake muke da matsala da shi. Wato karya doka tsakanin al'ummarmu doctor, ya zama kamar ma ba laifi ba, kamar kuma ba larura ba. Idan banda yanzu da kan ke kokarin yi wa masu sauraron mu bayani, wato shi kamar karya dokan nan ina ganin ba dauke shi a matsayin larura ba, amma na san na kai mana karin bayani saboda mu gane cewar yaya wannan irin karya doka ne za a iya saka shi a cikin mutane masu larura ta musamman. Ya shafi manya ne ko kuwa ya shafi har da shugabanni, har ko kuwa kawai yara ne yan makaranta? So wannan ne na san na kai mana karin bayani, amma dai muna buƙatar mu ji cikakken bayani akan yadda karya doka ya zamanto yana daga cikin masu buƙata ta musamman.
1: To alhamdulillah, abinda yake akwai shine ma'ana rule violation, karya doka. Ba za ka bambance ka ce kawai ga yarinta ko ga wanda ya riga ya girma ba. Ita dama duka abin da ya shafi bukata ta musamman kowanne daga ciki yana iya farawa tun daga shekarun ƙuruciya har zuwa girman mutum. Kowanne daga ciki yana iya farawa tun daga yarinta har zuwa girma. Saboda haka shi abin da ya shafi karya doka zai iya kasancewa ga yaro, zai iya kasancewa ga matashi, zai iya kasancewa ga babba. Sannan in an ce karya doka, duk wani abu da aka shimfiɗa aka ce wannan abin kada a aikata shi, ko kuma lallai ne a aikata abu kaza, so kowanne daga cikin biyun nan ya zama doka. So ga wanda shi kuma yake da irin waccan larura ta ga ya saba doka, shi kuma duk sanda aka ce abu kaza din nan doka ne, so duk yanda zai ga ya karya ko kuma ya yi sabanin abin da aka ce yayi, ko kuma ya aikata abin da aka ce karya yin sai yayi. In ka dauki misali tun daga ƙuruciya, malaman makaranta suna da misali masu yawa akan wannan. Za ka ga yara a makaranta in aka ce kada a yi surutu, a kada a yi fashi, a kada a yi abu kaza, akan samu su ɗaiɗaiku daga cikin ɗaliban. Duk abin da aka kira shi doka ce ta makaranta, to su kuma sai sun karya shi. Da zarar an karya shi ma malaman, in dai an ce a aji kaza ne, malaman da kansu suna iya cewa ina jin wane ne ko wane.
0: Kai tsaye kasancewar wani ne saboda tsabar rashin bin dokarsa.
1: Kuma a baya mun dan yi takaitaccen bayani kan ba kai tsaye zaka ce wani yana da larura ta kaza musamman ta ɗabi'a ba, sai in ya zama abin ya zama halayyarsa ne yau da gobe. Ba wanda ya karya doka sau ɗaya ko sau biyu kai tsaye zaka ce a wani yana da gurɓatacciyar ɗabi'a ba, a'a, sai in ya zama halinsa ne, halayyarsa ce aikata wannan abin ko da yaushe. Maybe za mu ɗan yi ƙarin bayani akan dalilan da za ka sa ka ce wani ka yi labelin ɗin shi a matsayin yana da gurɓatacciyar ɗabi'a. So abin da ya shafi karya doka zai iya kasancewa ga yarinta, in an ce a'a wani a gida ne, ko kada ka fita, ko kada ka kunna talabijin, ko ka je kai aikin da aka baka a makaranta, ko wani abu makamancin haka. Duk yanda zai yi wasu 'yan dabaru ya ga ya fita sai ya yi, duk yanda zai ga ya yi wasu 'yan dabaru na kada ya yi abin da aka ce ya yi sai ya yi. So tun daga nan abin yake ta ginuwa har zuwa lokacin da ɗan adam zai fahimci, zai duka jin dan ya yi wannan ba komai ba ne ba. a'a ka hau titi ne danja ta tsaye da kai kai ai bai ma kamata ma danja ma ta tsaye da kai ba
0: amma girma danja
1: dan ne ma danja za ta tsaye da kai kana daukan sa a matsayin ba komai bane ya riga ya bi jikinka a'a ka riga ka fara wani aiki ne ko wata sana'a shi ma wannan yana da nasu dokokin na wurin aiki ko kuma na wurin sana'a ko kasuwanci di yanda zaka yi shi ma kai violating wannan rules din da aka ce wannan na wurin aiki ne sai kai saboda ya riga ya shiga jininka cewa ka tsaya ka bi doka kamar ba wayewa bane ko ba daidai bane ba kai a wurin ka so ala ayi hali indai haka ta faru so shi ma mai irin wannan dabi'un ana lissafa shi a matsayin wanda yake da gurbataccen dabi'a wanda shi ma kuma yana da bukata ta musamman yana bukatar a ce an yi counseling din shi
0: amma da kafin yi nisa idan muka dauki shi wannan ka da yi bayani to amma ina ganin ya kamata a tattauna shi sosai saboda idan ka kalli yadda mu kasan tunda ita muka sani abubuwan suke tafiya wato zaka in dai bukata ta biyu ta kan doka to a gaskiya kariya ta ake kawai a ci gaba wannan shine abubuwan da suke damun mu sosai na san cewa idan tafiya za ka yi mana wato abubuwan da suke kawo wannan da kuma hanyoyin da za a bi a samu waraka ko kuma a samu sauki dai ko yaya to a gaskiya kamar binciken da aka yi na wato masu wanda ake ba kamar makamai na siyasa ai kaga kamar INEC a wannan karan da za a yi zabe na chairman na local government ai kaga sai da ta tura da aje a duba wato kamar tarbiyyar su can harkar suna shan kwaya ne ko ba sa shan kwaya wanda ya kamata a ba shugabanci so kaga wannan an yi ne dan a taimakawa kasar dan a samu rage wannan karya doka dan na san su ma babban abin da yake damu kenan abin da ake so a rage kenan so idan ta tabbata cewa alamu sun nuna wannan karya doka yana daya daga cikin ko kuma su irin wayannan masu shugabanci da suke yi yana daya daga cikin to gaskiya ya kamata a ce an yi wani shiri na musamman ne da za a ringa wayarwa da al'umma kai abu tarihi abu diddigi a gano mutum yana da wannan dabi'a ne ko ba shi da ita wajen samun shugabanni na gari amma kare dokan nan doctor yayi mana yawa duk abin da yake na tsari ne wanda in aka bi shi aka yi hakuri aka bi dokar da shi wanda ya kare dokar da wanda kuma yake bi kowa zai samu sauki amma ya riga ya zama wannan ruwan jiki gaba daya saboda haka doctor idan bayani ya biyo ta kai sanar da masu sauraro cewar waɗannan mutane fa suna daga cikin mutane masu larura ta musamman sannan kuma ga kuma irin shawarwari da yadda ya kamata a yi saboda gaskiya muna son canji wannan dai shine sharhin da zan ƙara kafin a dawo kansa
1: to alhamdulillah doctor Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yadda kai bayani haka yake yawanci hukumomi akan dan tantance yanayin lafiyar mutum kafin a bashi wani office mai muhimmanci amma normally gwamnati ta fi mai da hankali akan a cewa ne yana da larura ta lafiya ko ta kwakwalwa ko ta jiki daga baya-bayan nan ne aka dan fara tunanin ya za a yi la'akari da ɗabi'u na waɗanda za su riƙe musamman ofisoshi na al'umma ko ba gaskiya ba kuma yana da matuƙar muhimmanci a ce shi ma wannan an shigar da shi tunda idan ba a sami tarbiyya ba ko ba a samu ɗabi'a mai kyau ba zai wahala a ce an yi wa mutane wani abu da zai amfana da su yanda ya kamata so wannan tsokaci ne mai kyau mai matuƙar muhimmanci a la'ayi halin idan za mu ɗora a kan bayanin da muka faro a wancan lokaci kamar yadda ɗazu na ce ba kai tsaye duk wanda aka ga yana aikata wani abu wanda ya shafi ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ko wanda za mu faɗa nan gaba za a ce kai tsaye wani yana da larura ta ɗabi'a ko yana da gurbataccen ɗabi'a ba sai idan ɗayan abubuwan nan guda huɗu ya kasance abubuwan nan kuma su ne akwai abin da ake cewa frequency ko rate akwai abu na biyu da shi kuma ya shafi kamar duration sannan akwai
0: tsawon
1: lokaci yawa akwai ma
0: yawan
1: afkuwar abun
0: duration kuma
1: tsawon lokacin da aka dauka yawa misali in ka dauke magana ta frequency din kamar yanda nace ba dan mutun yayi wani abu sau daya zaka kaddara cewa yana da irin wannan dabi'ar bane ba kai tsaye alal misali sai wani yazo ya dauki abinci ko ya saci abinci a boye ya ci aka kama shi so a karo na farko wata gir sai ke masa uzuri ko yana da bukata ne ko yana jin yunwa ne amma idan kuma shi wannan same mutum bayan ya saci abincin nan kuma yaje ya saci waya aka gobe yaje ya saci abu kaza yau da gobe din nan kuma ana ganin kamar yana yawan aikata ma wani abu makamancin haka kaga ya zama me ya zama halayyarsa ne yau so da ka frequency din ba za a yi masa uzurin cewar yana da dalilin da yasa yake wadannan abubuwa din ba yau shi kuma in ka dauki maganar duration maybe idan ka dauki kamar yaro mai rigima watakilin aka yi masa fada ko aka dan yi masa bulala a makaranta ko a gida aka dan hukunta shi yawa saboda wani rashin ji pen ne zafin abin da aka yi mishi din watakil in ya dade a jikinsa ya minti 2 ko minti 5 so amma sai ya zama na yaron ya wuni yana kuka ba awa daya ba ba awa biyu akwai su sai ga gurgurdan abin da aka yi masa bai kai a ce yayi awa daya ko awa biyu ko awa uku yana kuka ba duration din kamar yayi tsan yayi yawa ka fahimta so zai la'akari duration din duk sanda abin da aka dan yi wa yaro wata ilbe kai ya kawo ba a minti biyu ya kamata uku ya manta da abin amma ya dau tsawon lokaci awanni yana yi so ya zama wannan dabi'ar yaranci haka wannan duration din da ai level din yaron cewa a matsayin yana da wannan behavior din ta crying ko ta rigima
0: kan san akwai wani da al'umma ne na san du an san su irin waɗannan mutanen ko irin waɗannan yaran amma akwai ni wanda nayi wato muka dan tashi tare da shi wallahi idan kuka yi fada da shi yanzu da safi sai an yi kwana uku ko sati ana wannan fada tujuwan nan za ka ga cewa kai wato fadan ma ba kai ba ma kaso ma ku yi rikicin da shi saboda ba fa zai manta ba yau fadan nan yana nan in an jima aka hadu sai an yi go kuma di sai an raba su amma wallahi ne na gan shi mun yi mu'amala da shi sosai sai ai sati ana rigima da shi kai da kake rigima ma kai ka ga jima ka ma gaji da fada to razin ne duka shi ma kamar yana cikin duration din go
1: yauwa yana cikin duration kuma yana da aggressive behavior so kaga bayan frequency da duration akwai abin da ake kira da intensity gurgurdan kaifin abin da ya aikata din akwai abin da ba za ka ce sai ka jira ya maimaitu sannan za ka ce gurbatacciyar dabi'a ba ce ba kaifin abin yanzu misali sai ka sami yarinya tana kokarin ta kashe kanta ko wani yana kokarin ya kashe kansa ai kaga wannan kaifin abin yayi mun da ba za ka jira sai an maimaita shi sai ya maimaita sannan ka ce yauwa to intensity yana ciki kuma kamar yanzu yaro ne suna fada da dan uwan shi sai ya dauki wani abu mai kaifi ko zai caka wa dan uwan nashi ko kuma ya caka wa dan uwan nashi shi ma wannan kaga karfin abin ba za ka jira sai ya maimaitu ba so wannan iya wannan yauwa ya zama yauwa iya wannan abin da mutum zai yi yauwa za ka ce a wannan karfin abin ko kaifin abin ya kai ka kira yaro da yana da dabi'a yana da larura ta
0: daga cikin waɗannan larurori
1: masha Allah sannan abu na hudun kuma shine kamar age appropriateness yauwa sai kai la'akari da shekarun yaro kafin ka auna cewar dabi'arsa ba mai kyau bace ba dazu mun yi magana kan yaro ka dan hukunta shi ta kuka yau ne yana yi to maybe yaron ya kai shekaru ne ya ji magana ko ya ji fada ko ya gane abu daidai ne ko ba daidai bane maybe yaro daga shekara 5 6 7 so idan ka dauki wannan kukan kuma ga jariri wanda shi kuma bai iya bai fara magana ba ba za ka iya communicating da shi ba shi kuma sai wani yana kuka so kaga ba za ka ce saboda can an ce maka duration tsawon lokaci yana ana la'akari da shi ka ce shi ma jariri za ka yi la'akari da shi anan ba a'a shi tunda baya magana ba za ka yi communicating da shi ba so ba za ka hukunta jariri da abin da ka hukunta yaro dan shekara 7 ko abin nan ko 8 ba ta yi shi wata wani abu ne yake damun shi wanda uwa ko uba ba su iya ganowa ba ko ba gaskiya ba
0: musamman kaga yaro idan cikin sa yana ciwo
1: madalla madalla
0: irin wannan sai yaro ya kwana yana
1: ehe sai an je an ga likita yauwa wadanda suke da kwarewa a bangaren
0: an kwanan ba za ka dauke shi a matsayin
1: ba za ka ce dabi'a yana da dabi'a kawai ta koke-koke ne na banza ba sai in an tabbatar da cewa a lafiyarsa garo bayan wani lokaci tukunna a fara gane hakan haka idan ka dauki alal misali wani abu da dan adam zai aikata mara kyau in babba ne watakil yayi sai ka ce dama shekarunsa misali kamar akwai adolescent age akan samu wasu yaran suna dan misbehaving haka wanda temporary ne zai iya tafiya
0: irin yan shekara 10
1: yauwa yauwa kafin 18 ma so idan ka dauki yaro karami wanda bai kai wannan adolescent age din ba yake kuma aikata wasu abubuwa yake misbehaving kamar yanda wadancan suke yi ka fahimta to shi ma za a ga cewar yana da wata irin dabi'a wanda take ba daidai ba yana da gurbatacciyar dabi'a ko yana da larura ta dabi'a sai an yi la'akari da shekarun yaro ko shekarun dan adam kafin a hukunta cewar abin da yake yi dabi'a ce mai kyau ko kuma dabi'a ce ba mai kyau ba
0: musamman a wannan shekaru ne da
2: wato kamar shi yake jin fa shi daidai yake da kowa a gidansu ma ba wanda zai gaya masa ya ji to saboda haka zai ringa wasu abubuwa din wanda suke sun saba da halayya wacce take ba ta larura ba to amma kuma karshe ba za a kalli wannan ba saboda shekarunsa kamar lokacinsa ne sai a ce lokacinsa ne ku kyale shi to irin waɗannan kaga ina ganin kamar su kake magana da yaro zai ta yi wanda ba za a saka shi a cikin masu wannan larura ta musamman ba
1: yawa to kuma wannan yasa muka gangaro kan shi kansa duk abin da zaka ce wannan is abnormal behavior gurbatacciyar dabi'a ce sai in ya zamana wannan dabi'ar ba za ta samu gurbin zama a cikin al'umar ko a cikin society din da kake zauna ba duk abin da za a ce wannan dabi'a gurbatacciya ce ko wannan larura ce ko nakasa ce sai in ba za ta samu karbuwa a al'ummar da kake zaune a cikin su ba zan yi karin bayani yawa idan ya zama ba za a karbi wani abu da dan adam yake yi a shi environment din da yake zaune ba to duk shi wannan abu ya zama abnormal behavior akwai abin da idan ka yi shi a cikin al'ummar da kake zaune daidai ne amma in ka tafi cikin wata al'ummar ka aikata shi kuma ba daidai bane ba misali dazu mun ce sai ka yi la'akari da frequency maimaituwar abu kafin ka ce wane yana da wata dabi'a mara kyau alal misali sai muna zaune sai wani ya zo zai gaisa da mu sai ya miƙo maka hannu ku ka gaisa assalamu alaikum kai ma ka gaisa da shi ya ƙara miƙo maka hannu assalamu alaikum ka gaisa ya ƙara miƙo maka assalamu alaikum ka gaisa har ga kun gaisa sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu zaka fara tunanin kai wannan anya lafiya saboda frequency din yayi yawa ka san normally sallama in kun gaisa sau ɗaya mu dai a society din mu na nan kaga ai ya isa haka shine an gaisa ai ko ba haka ba amma yaga yana ta miƙo ana ta maimaita ka fara tunanin kai wannan lafiya amma akwai wata kiri society din da in ka je wata kiri mun fulani za a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa kuma is normal su a wurin su
0: haka ne kware kuwa
1: ka fahimta
0: ko a wayan da muke da su ne na gari
1: eh
0: ai haka ne an fito daga masallaci aka dan hawo hannun nan an gaisa
1: yawa yawa
0: ka sa hannun ka aljihu
1: yawa to zaka yi la'akari da environment din da kake wannan kaga ba matsala bane ba yana daya daga cikin al'adu na su waɗannan mutane sannan idan aka ce abin da ba zai karba wata al'umar ba misali sai ka koma gida ka ga limamin ungoku kun zo sallah ya sa kaya da
0: kamar kananan
1: necktie yawa da coat da necktie da zanzaro limamin ungoku ya zo masallaci zai ja ku sallah
0: musamman limami irin ba na limami
1: a'a ai tunda nace limami na irin namu na cikin unguwa da aka sani yauwa wanda an saba a ganshi da babbar riga da nadi ko ba haka ba har da rawani so in aka ganshi da shiga kananan kaya yayi zanzaro ya sa coat da sauransu ya zo zai ja sallah za a ce kai wani
0: mallan akwai damuwa
1: akwai damuwa wani ba lafiya ba misali kenan kaga shi sa kayan ba shine abin da bai karbo ba amma mu a nan wurin mu yin hakan ga mutumin da yake da status na limanci misali ya saba da namu al'adar so wannan kada ya isa dalilin da za a ce a'a wani dabi'ar sa ta canja ya samu matsala a abin da ya shafi dabi'unsa idan kuma ka tsallaka koda a cikin Najeriya ma wato ka tafi wani bangare na kudancin kasar nan can kuma sai ka je ka sami limamin coci shi kuma yayi shiga irin tamu ta irin ta namu limaman na nan wadanda za su je masallaci shi kuma ya sa babban riga yayi rawani ya je kotun su zai yi musu wa'azi kai tsaye shi ma za su ce a wani ya sami me akwai damuwa sai an bincika so duk abin da in ka zo da shi environment din da kake zaune ba zai samu gurbin zama a nan ba to kai tsaye an sami me an sami gurbacewar halayya yawa so wannan dan misali na takaddar misali na bayar akwai kuma abin da ba zai iya karbuwa ba a ko ina ne ma daga sani duk abin da ya shafi zubarwa da dan adam jini ko lalata dukiya ta dan adam ko ina zaka kusan ba abu ne da za a ci ya samu karbuwa ba so duka irin wadannan ana lissafa su a matsayin abin da ya shafi gurbacewar dabi'u ko halayya yawa so wannan dai shine a dan takaitaccen bayani dan karin tsokaci akan abin da ya shafi gurbatar dabi'a ko kuma halayya
2: masu sauraron kamar dai yadda muka sanar da farko muna tare ne da Dr. Awolu Inua Bello masani a bangaren halayya ta dan adam da kuma dabi'a so muna nan dai a cikin shirin insha Allah za mu duba abu na gaba wanda shi Dr. ya zo mana da shi watakila ku mun yi abin da ya shafi rabe-raben su da ko mu ji menene ko dalilin abin da yake kawo su ko kuma ya ga wato kawo da su ko a abubuwa dai da yawa da shi wanda yake tafi da su Dr. Bismillah
1: to Dr. wancan lokaci mun yi magana akan abin da ya shafi behavior disorders muka dauki rabe-rabe na conduct abin ya kasu kaso biyu daga farkon abin da muka gabatar akwai emotion ko emotional disturbance wanda muka ce shi kuma ya shafi yawanci dan adam ko kuma wanda yake da larurar shi kadai ya fi shafa shi wancan na behavior abin yana shafar wanda yake da larurar yana kuma shafar ragowar al'umma ma da suke kewaye da shi wani lokacin ya ma fi cutar da al'umma da suke zagaye da shi ne ita waccan larura din ita kuma wannan abin da ya shafi emotion yawanci larura ce wanda ta fi shafar mai ita ma kuma ana lissafa ta ɗaya daga cikin bukata ta musamman kuma tana da matukar hadari musamman ga wanda yake tattare da ita wannan abin nan larura din
2: okay yanzu kenan za mu tashi akan ɗaya bangaren kenan kamar mun kawo wani gaba ta musamman a bangaren shi dabi'a kenan yanzu kuma za mu tafi kamar halayya shine emotion kuma a gaskiya a yadda kai magana kai cikakken bayani shi wannan na halayya ya shafi shi mai aikatawa da kuma sauran al'umma wanda da su iya cutuwa shi zai iya cutuwa wancan ma zai iya cutuwa amma na halayya shi kuma wato kamar ya fi shafar shi mutumin da yake da wannan halayya din na'am
1: aka yake ya fi shafar shi wanda yake da halayya din tunda mun ce dama emotion kamar feelings ne wani abu ne da mutum yake ji a tattare da shi ko dai yana nan a alakance da zuciyar dan adam ko da kwakwalwarsa ko kuma da wani action da yake iya aikatawa shi akan kansa amma ba yana isar da abin ga waɗansu bane ba amma ga wanda yake observing ko yake kallon shi ne wannan ɗabi'a zaka iya fahimta cewa wane yana cikin wani yanayi wanda yake ba daidai ba madalla zaka iya gane wane yana cikin damuwa ko yana cikin farin ciki zaka iya gane wane yana cikin tashin hankali ne ko kuma a yana cikin nutsuwa ne da makamantan haka so shi kuma wannan bangare shi ma ya kasu kashi-kashi kuma kamar yanda nace yana da matukar hadari ga wanda yake da ita wannan larura din hatsarin sa yafi wanda zaka ce a'a yana da bukata ta musamman wanda ido zai iya gani dan shi wannan abin da ya shafi larura ta halayya din ko ta emotion irin waɗannan dalilan ne yake sawa ka ji wani ko wata yayi attempting din bari ya salwanta rayuwarsa ya committing suicide ma'ana ya tunanin bara ya kashe kansa ma ya huta so duka yana ɗaya daga cikin larura da ta shafi wannan emotion din wanda kuma asalin idan ka dauki abu na farko da ake cewa anxiety disorder wanda yawanci larurori ne na damuwa da dan adam yake tsintar kansa a ciki damuwa ce kashi wanda shi ma kuma wannan anxiety din ya kasu kaso da yawa
3: saboda kaga idan aka ce anxiety da kowa mai sauraro zai hararo shine wanda idan
2: ya tashi zai yi magana ko a cikin al'umma yake jin tsoro yayi maganar saboda haka sai ana ta fama da shi wani ma yana yi sai ka ga ya sarki ya kasa to masu sauraro dai abinda za su hararo kenan an ce anxiety yawa so sai dai kuma tunda dama amfanin ku kenan sai ai wato yi bayani sosai
1: gaskiya ne shi anxiety yana da fadi sosai kamar waɗannan waɗanda ka faɗa suna daga cikin waɗanda suke da matsaloli na emotion din amma in ka dauki gundarin anxiety alal misali a karo na farko akwai abin da yake ko ake iya fuskanta ga dan adam wanda za ka ga wane na da matukar tsoro ko wanta tana da matukar tsoro ba tsoro normal da mutum zai ga wani abu abin jin tsoro ne a ce ya ji tsoron shi ba a'a shi wannan nasu kamar ya wuce misali
3: yana da anxiety
1: ne amma akwai sunan da ake kiransa da shi kai tsaye in tsoro ne normal da dan adam yake da shi wata kila ka ce yana da fear amma shi wannan tsoron da ya wuce misali ana kiran shi da phobia yawwa so phobia ɗaya ne daga cikin misalai na shi wannan anxiety din kuma wannan tsananin tsoron kamar zai iya haifarwa da dan adam damuwa da yawa in ka ce tsananin tsoro al misali sai ka dauki shi ma nan ma kuma sai kai la'akari da yaro da babba sai kai la'akari da mace
3: da namiji
1: ko ba gaskiya ba kafin ka ware wane ne yake da phobia wane ne baya da phobia al misali in ka sami namiji ka shuna masa kenkeso kaga yana ihu yawa kaga akwai damuwa yana ihu ko yana guje-guje ko yana abin nan amma what is normal idan mace ce ta ga kenkeso ko kenkeso ya hau jikinta tai ta ihu ko ta gudu daga daki wani abu makamancin haka yawa to nan ma za ka yi la'akari da mace ce ko namiji yaro ne ko babba ne ba kafin shi ma ka ware wane ne yake da wannan phobia din to duk abin da bai kai a ce mutum ya nuna tsananin tsoro a kansa ba ya kuma nuna to yana da wannan larura ta phobia din
3: misali ne misali idan ka halarci ko da asibiti ne akwai yaron da zaka ga idan za a yi masa allura sai an tara man mutane
1: madalla
3: akwai wanda za ka ga idan ya samu dama ya falle da gudu
1: sai an riko
3: shi an kamo shi
1: to ai
3: dinga
1: wata kilga yaro dama an riga ya riga ya ji a kwakwalwarsa cewar wannan abin fa abin tsoro ne idan babbe ya haka ai shine zaka ce yana da phobia
3: amma ta ga yaran su ma da yawa za ka ga wasu ba abin da ya dame
1: wasu ba abin da ya dame su wasu kuma
3: ana dagawa yaro kafa
1: yawa akan allura generally yara waɗanda ba su san allura sun rinjayi
3: masu
1: waɗanda ko ince su ma din ba so suke ba sun rinjayi waɗanda za su iya jurewa da kaso mafi rinjaye amma duk sanda namiji ya abin da yaro yake yi in an zo mishi allura kaga wannan phobia ce ko ba gaskiya ba kuma ko ga babba din akwai abin da yake yi abu kaza abin tsoro ne matuka in ya tsorata ga wannan babu laifi amma abin da bai kai ya kawo ba kaga tsananin tsoron yayi yawa sannan ga wanda yake da phobia in yaro ne za ga lokacin ko tashin sa akai a aji aka ce karanta abu kaza ko faɗa abu kaza ya san abin ba bai sani ba amma tsananin tsoro na kawai a tashe shi ma a ce magana din
3: yawa
1: ka fahimta zaka ga ya kasa wani lokacin hakkiyar ma yake yi dai yana daya daga cikin phobia din wani idan yayi laifi koda ba a zo an ce za a hukunta ba in malami ya zo ya ce wani ne abu kaza iya wannan tambayar kadai
3: sai a gano shi
1: ka fahimta yanayin yanda zai daga hankalinsa yauwa ya damu yanayin zai daga hankalinsa da sauran su dai so phobia tana nan ita ma daya daga cikin larurar da za a ce tana iya shafar dan adam wanda kuma abin ita ma bukata ce ta musamman sannan abu na biyu akwai abin da yake hori damuwa ce ta bakin ciki wanda zaka iya samun wani ko yaushe ko wata ko yaushe yanayin sa a cikin irin wannan yanayin yake
3: baya
1: far'a baya jin dadi baya farin ciki baya komai ko yaushe a haka yake ko dan zage zage ko kuma ba lalle zage zage ba shi dai kawai a haka yake amma ka taba shi ba zai kula ka ba yana nan dan kullun a cikin yanayi na bakin ciki yake
3: babu walwala
1: yauwa rashin walwala so shi ma wannan yana daya daga cikin bukata ce ta musamman abin da ya shafi wannan emotional disturbance din wanda kuma wannan rashin walwala din idan ba a dauki mataki da wuri ba yana iya taruwa ya zama ya kai wani mataki wanda control din shi kuma zai zama yana da wahala yana iya ya kai ya zama depression
3: ba ma ya shiga cikin al'umma
1: yana ware kanshi wuri daya yauwa yana kuma wasu tunane da yawa a zuciyar sa na
3: sake
1: yauwa me zai yi maganin abun ko kuma suwa tayi akwai wanda shi a zuciyar sa yana ganin su suka sashi a wannan condition din haka dai da sauran su so shi ma wannan larura ce ta shafi wato emotion sannan akwai abin da ake cewa kamar panic disorders shi kuma panic kamar firgici ne wanda saurin firgita ko haka kawai zuciyar mutum ta rika
3: bugawa
1: yauwa wani lokacin mai wannan panic din za a ga abu kadan zai iya sa yauwa ko sunan su aka kira wani maimakon kawai amsawa zai sai ya firgita ya waigo ko kadan taba shi ta baya haka zai firgita
3: ko koya ya dan ci karo
1: da wani abu yauwa
3: sai kuma ya je ma har yiwa kansa rauni
1: zai ehe dan wani lokaci ina makaranta ne ko cha akai za a yi test to sai gaban sa ya dinka faduwa kenan ka gane yana da panic maimakon okay za a yi test ko ka iya ko baka iya ba dai to Allah ya bada sa'a abinda ka samu ka rubuta a shi
3: kama kama shi za a yi
1: haka in jarabawa ya zo rubutawa wannan panic din zai sa dan akan samu wasu za ga daga cikin mata sun san abin ba sani ba amma wannan panic din zai sa in suka shiga dakin jarabawa aka ba su abin din rubutun ma yauwa ba za su iya yi ba hannun su ya ta shakin in ka tambaye su kai da su haka abin watakila yin anitsa ne za su iya maka bayani na sun san abu amma in a gurin jarabawa ko kuma a cikin jama'a ka ce su bayyana maka wannan abin za ka ga ba za su iya bayyana shi yadda ya kamata ba so wannan shi ma yana daya daga cikin larura ta wannan emotion din wanda kuma ana lissafa ta matsayin bukata ta musamman
2: to kafin ka ci gaba doctor ina ganin yana da kyau mu dan dada jan hankalin masu sauraron shi wannan abubuwa da doctor yake tilisafawa na tsoro da sauransu ana so ne idan an ji to mutum ya fahimci cewa ba wani abu bane da zai daga hankalinsa ko kuma da zai nuna shi abin ya dame shi da zai ringa ware kansa baya shiga cikin al'umma baya yin musabu a ka sani cewa wannan abin larura ce da ba kai ka dora kanka ba abu ne wanda tukila haka aka halicce ka da shi ko kuma ka same shi saboda wani yanayi wanda muna nan na san da ai bayanin dalilan sa abin da yake kawo su wanda babu kai ba sa hannunka ciki kuma babu yadda za ka yi da shi to karbar sa aiki ka karbe shi ka yadda cewa yana cikin wato wani bangare na rayuwarka saboda haka abinda ake bukata shine idan doctor yayi bayanin cewa ga yadda zaka yi ka rage wannan abu ko kuma kai ka san wani wanda yake wannan kai Allah ya taimake ka saurara ka ji to sai ka samu wannan abokin naka ko dan uwanka sai ga masa ai gashi kaza kaza kaza ga abin da ke faruwa ga kuma hanyar da zaka bi ka warware wannan matsalar akalla dai ka rage ka samu sauki kada ka je ka fada cikin wani yanayi daban misali yanzu kaga akwai kamar wanda muka fi sani din na mutun ya fito yayi magana kaga idan ka dauki wannan akwai wani abu da wato dalibai da basu sani ba ko kuma su waɗanda Allah ya sa suke da jagorancin wato su fito cikin al'umma sai bayani kaga maimaita abu ka zauna kai tayi a gida kai tayi misali zaka zo kai dan siyasa ne zaka fito ka gabatar da wata takarda ko na to idan ka zauna a gida ka bibiye ta ka bibiye ta ka bibiye ta ka bibiye ta in Allah ya yarda zaka ga cewar ka samu sauki na wannan anxiety din da yake damun mutane saboda haka da Allah kada a ringa barin abin yana tafiya haka a ringa kokarin yin amfani da shi sannan wanda kuma hukuma ce za ta shiga ciki ita ma a ringa kokarin janyo hukumar ana kokarin nusar da ita cewar ga abu kaza muna da yara kaza muna da masu larura kaza ga kuma yadda aka fada su gwamnati ya kamata ta sako hannu a ciki a ringa jan shugabanni ana nuna musu cewar ga larura ga kuma yadda za a yi aure to nan Allah da wani in bai yi ba zaka ga wani ya taba ka daidai gwargwado
1: to masha Allah kuma doctor ai yana daya daga cikin manufa ta shi wannan shiri inda a karshe bayan mun fadi rabaraban waɗannan larurori duka da abin da ya shafi na behavior da abin da ya shafi na shi emotion zamu zo kuma mu dan yi bayani kan menene ma abin da yake jawo su yawa daga bisani kuma zamu dan fadi hanyoyin da ya kamata a ce an bi gurin a ga an rage kai afkuwar abin ko wani abin za a iya magance shi gaba daya ma wani abin kuma za a rage kaifin yanda abin yake faruwa yawa insha Allah yana daya daga cikin abin da zamu tattauna
3: zuwa gaba
1: eh kuma
3: yanzu dai muna cikin anxiety ne ko
1: yawa muna cikin rabaraba ne shi wannan abin da ya shafi anxiety din ina ga kuma a wannan gabar akwai waɗansu suma bangaren na anxiety wanda a turanci ake kira da suna da obsessive compulsive disorder abu biyu ne anan akwai obsession akwai compulsion su kuma waɗannan larurori guda biyu kamar abu ne da ike na repetition maimaita abu ita maimaituwa na farko shi wannan obsession din maimaituwar tunani ita maimaituwa a kwakwalwar ɗan adam yawa musamman abu mara daɗi a ta yi wani accident ne ya gani ta yi wata rasuwa ce aka yi ta yi wasu barayi ne suka yi atakin din shi ta yi wani tashin hankali wani abu mara daɗi da ya faru da mutum sai ta dawo masa a kwakwalwa ta maimaituwa haka over time so wannan maimaituwar tunanin wani ya hana shi bacci wani ya hana shi sakewa wani ya so shi ake kira da obsession yana yawan dawo masa wannan tunanin wani abu da ya faru mara kyau shi ne bangaren sa na farko bangare na biyu kuma maimaituwar aiki mutum yayi wani abu sai ga bai gamsu da wannan abu ba sai ya sake maimaitawa ya tafi irin su ne wani in ka bashi kudi
3: ya irga
1: sai ya irga sau hudu ko sau biyar amma sai wani zai ji bai gamsu ba kai kamar fadai ta hau a yanzu kuma kamar ba guda daya a kai haka ne kuwa
3: kamar dida dai shi wancan ya fi ga bangare na masu maimaita alula haka
1: ba wani aljani ba wani aljani yawanci abinda ake shakku da kokwanto ko ba haka ba yawa shi ake kira da shakku da kokwanto yana ciki shine ma kai tsaye kusan wani zaka ga mai irin wannan larura ko da hannunsa ya wanke sau daya ko ya dan ya taba wani abu mara kyau zai ji ya dan shanshana ya ji kai har yanzu bai gamsu ba ya kara wankewa ya ce kai bai yi ba ya je ya sami wani omo ko wani sinadari na wanke abin nan fidda ya wanke duk da haka ya kai bara dai ya kara maimaitawa to duka yana cikin masu irin wannan larura ta abin da ya shafi obsessive compulsive disorder
2: to Dokta, muna godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi wannan bayani. Na san lalle mutane za su amfana sosai. To saboda yanayin lokaci masu sauraron mu sai dai mu tara a gaba wani satin idan ya Allah ya kai mu lafiya da mu dora akai. A madadin hukumar gidan radio da shi Dr. Abul Ino Bello ne Dr. Abubakar Isa Ibrahim nake mana sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dr. Ayo Masu.
1: To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Masha Allah.

0: Mr. Tessin da bakwai da haduwa kuka kan zangon FM Rama Radio inda ka surare shirin wani zomo a sabara. Shirin da kan tattauna ga masu bukata ta musamman.
1: Rama Radio.
0: Wanda kuma ya kawo wani da shirin na bayyana cewa karfe 12 saura mintuna 9 da misalin karfe 12 daidai. Kamar inda ka saba za mu ji ga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum inda za mu kawo muku labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa wanda kuma bayan sa ne da misalin karfe wato 12:30 daidai za mu tattauna da kuma masu sauraro a kashi na biyu na labaran namu wato shirin sharhin bayan labarai.

0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma. A yau muna biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, wanda ta yi daidai da 18 ga watan Agustan shekara ta 2026. Kanan labarin kuka saurara yanzu ga cigabansu. Sunana Anas Lamdan Maliki. Ƙarin Najeriya mutum 83 da aka kwaso daga Afirka ta Gudu za su yi safilin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Lagos a ranar Laraba 19 ga watan Agusta shekara ta 2026. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ce ta bayyana hakan, inda ta ce 'yan Najeriya za su dawo ne a jirgin wato South African Airways. Ana sarin zuwan wannan rukuni zai ƙara yawan 'yan Najeriya da aka dawo da su gida sakamakon matsalolin tsaro da hare-haren ƙyamar baƙi da ke fuskanta Afirka ta Kudu. A wata sanarwa da mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Imebi Ibinfa ya basanya wa hannu, an bayyana cewa wannan sabon rukuni na 'yan Najeriya na samun damar dawowa ne sakamakon tallafin wasu 'yan kasuwa da masu kishin ƙasa waɗanda suka ɗauki nauyin kuɗin tikitin jirgin. Wannan cigaban ya taimaka wajen dawo da kusan 'yan Najeriya mutum 1,490 zuwa gida sakamakon ƙaruwa da hare-haren ƙyamar baƙi da kuma nuna ƙyama ga 'yan ƙasashen waje a ƙasar. Ministan ma'adanai Dele Alhaki ya gargaɗi masu baƙar wato masu haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba da su daina shiga ramukan haƙar ma'adanai da aka yi watsi da su ba tare da lasisi ba. Alhaki ya ce masu cigaba da haƙar ma'adanai irin wannan wurare suna jefa rayukansu cikin haɗari. Yana mai cewa akwai fiye da ramukan haƙar ma'adanai 4,000 da aka yi watsi da su a jihar Plateau. Ministan ya kira ga masu haƙar ma'adanai da su bi ƙa'idojin gwamnatin tare da kuma samun lasisi kafin gudanar da ayyukansu, domin kare rayukansu, rage haɗari da ke tattare da amfani da ramukan da ba wato da aka bari. Ministan ya bayyana haka ne a wata sanarwa da mataimakin rasa ta musamman kan harkokin yada labarai Lara Oyewuse ta fitar bayan da wato da mutane 7 suka mutu sakamakon rushewar wani ramin haƙar ma'adanai a yankin Kassa da ke karamar hukumar Barikin Ladi ta jihar Plateau. Alhakin ya kuma kira ga masu zuba jari da su haɗa gwiwa da gwamnati wajen sauya irin waɗannan wurare zuwa ayyukan da za su samar da riba da guraben ayyukan yi. Hukumar hana fasakwari ta ƙasa ta miƙa bindigogi sama da 399 da ta kama ga ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro na Hurbaɗo. Babban controller janar na hukumar hana fasakwari ta ƙasa a Adewale Adeniyi yi ne bayyana cewa hukumar ta kammala bincike da tattara bayanan makaman da aka kama a tashar ruwa ta Tinkan Island. Ya ce binciken ya gano bindigogi guda 399 da aka kammala haɗawa tare da wasu muhimman ƙarin sassan bindigogi da aka samu cikin da kayayyakin da aka kama. Hukumar hana fasakwari ta ƙasa ta ce ta ɗauki matakin miƙa makaman ne ga ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara fannin tsaro domin ƙarfafa yaƙi da yaɗuwar makamai ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar nan, tare da rage yawan wato yaɗuwar su musamman ma waɗanda aka yi amfani da su wajen aikata laifuka da ta'adda zaune tsaye. Hanan kuma hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta ƙona sama da kilogram 329,860 wato na miyagun ƙwayoyi wanda aka kama waɗanda kuɗinsu ya kai naira biliyan 301. Hukumar kula da hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta gudanar da aikin ƙona miyagun ƙwayoyin ne a wani mataki na kawar da su daga kasuwa. A cewar hukumar, jimillar miyagun ƙwayoyin da aka ƙona darajarsu ta haura naira biliyan 301. Hukumar ta ce matakin na daga cikin ƙoƙarin da take yi na daƙile fatocin miyagun ƙwayoyi da kuma rage yaɗuwar su a tsakankanin al'umma. Aikin lalata miyagun ƙwayoyin ya gudana ne a bainar jama'a a Nebi Town da ke Ojo a jihar Lagos a bisa umarnin kotu, domin kawar da miyagun ƙwayoyi da suka shafi shiro'in da aka kammala ba tare da ƙalubale ba da kuma kayan da aka kwace waɗanda aka yi watsi da su. Miyagun ƙwayoyin da aka lalata sun haɗa da hodar bilis da tabar wiwi da wasu nau'in ƙwayoyi masu sanya maye da kuma gurɓata tunani. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ɗauki matakin gaggawa domin daƙile ƙarin kashe-kashen rayuka a Najeriya. Atiku, wanda shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC, ya yi wannan kiran ne bayan kisan mutane 32 a kowane gushi da ke ƙaramar hukumar Kebbi ta wato Kebbi ta jihar Sokoto. A wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na X, Atiku ya yi Allah wadai da kisan, yana mai cewa waɗanda aka kashe 'yan Najeriya ne marasa laifi. Ya ce lamarin ya ƙara bayyana yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a sassan ƙasar, inda ya ce ya buƙaci kuma gwamnati ta wuce aiki na saƙonnin ta'aziyya, ta ɗauki matakai masu ƙarfi da za su daƙile sake faruwar irin waɗannan hare-hare. Atiku ya ce yawan aukuwar irin waɗannan hare-hare na ƙara tayar da hankali, yana mai gargadin cewa bai kamata gwamnati ta dogara da fitar da sakonnin taziya bayan kowanne kisan gilla ba ba tare da daukar ingantattun matakai na kare rayukan jama'a ba. Rahotanni sun ce akalla mutane 32 ne ake zargin bindiga sun kashe a wani hari da suka kai garin Ingushi da ke karamar hukumar Kebbi ta jihar Sokoto. Mazauna yankin sun ce maharan sun dauki tsawon lokaci a ƙauyen da abin ya faru, amma wasu mazauna garin sun kashe 'yan bindiga 13 yayin musayar wuta. Wani mazaunin garin ya ce 'yan bindiga sun shiga Ingushi ne da misalin karfe 2:15 na ranar Juma'a lokacin da mutane ke sallar Juma'a, inda suka ajiye babura a gaban masallacin suka tarwatsa masu ibada sannan suka shiga cikin gari inda suka kashe mutum 5. Ya ce daga nan ne sai suka fara harbe-harbe daga wurare daban-daban tare kuma da kewaya garin, lamarin da ya tilastawa wasu mazauna tserewa zuwa cikin gidaje ko hawa wani tsauni domin tsira da rayukansu. Ya ce sai da jami'an tsaro suka yi yankin kafin maharan su bar garin, wato su bar garin. Sun ce harin ya shafi wasu ƙauyuka da suka haɗa da Umbutu da Mekurhuna da kuma Gwandi sai Girkau da kuma Zugu, inda aka ce wato aka sace dabbobi da wasu kayayyaki. Sai da rundunar sandan jihar Sokoto ta ce ba ta da cikakken bayani kan adadin waɗanda aka halaka. Gwamnatin jihar Kano ta fara dasa itatuwa 800 a kwalejin Aminu Kano ta ilimin addinin musulunci da shari'a. Gwamnatin ta fara aikin ne karkashin gangamin sauya yanayin harabar makarantar zuwa kore da kuma nufin samar da muhalli mai cike da tsirrai da kuma karfafawa da kan ɗalibai kan muhimmancin kare muhalli. Sashen kimiyyar noma na kwalejin ne ke jagorantar aikin tare da haɗin gwiwar ma'aikatar albarkatun ruwa da muhalli da sauyin yanayi ta jihar Kano. Kwamishinan ma'aikatar Dahir Hashim ya bayyana shi ne ya kaddamar da aikin, inda ya ce shirin wani mataki ne na ƙarawa da kan jama'a game da kare muhalli da kuma gina al'umma mai iya jure sauyin yanayi. Ya kuma buƙaci sauran makarantu, manyan makarantun gaba da sakandare, hukumomin gwamnati, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ɗaiɗaikun mutane a faɗin jihar da su rungumi aikin dasa itatuwa a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin kare muhalli da tabbatar da ɗorewarsa. Yara marayu yana daga cikin rukunin al'ummar da ke buƙatar kulawa da tallafi na musamman ma wajen samun abinci da ilimi da kiwon lafiya da kuma muhalli mai kyau. Rashin samun cikakken kulawa na iya jefa wasu daga cikin waɗannan yara cikin ƙalubalen rayuwa, tare kuma da hana su samun damar gina kyakkyawar makoma. Wakilin mu Kabiru Abubakar Sheshi ya haɗa mana rahoto na musamman a kai.
1: Rashin iyaye na daga cikin manyan ƙalubale da kan sa yaro shiga yanayi na wahala. A irin wannan hali ne gidajen kula da marayu ke taka muhimmiyar rawa wajen samar musu da matsuguni da kuma biyan wasu daga cikin bukatunsu na yau da kullum. Ba marayun da ke zaune a gidajen kula da su ne kadai ke bukatar wannan kulawa ba, har da marayun da suke zaune a cikin al'umma. Malam Abdulrazak Salu, ɗaya daga cikin ma'aikatan jin kai, ya bayyana wasu daga cikin muhimman bukatun marayun.
2: Baya ga tarbiyya, yana buƙatar ilimi kamar kowa, sannan yana buƙatar bankin lamarinsa na lafiya, sannan abin da zai ci kama zuwa sutura.
1: A gefe guda kuma wasu ƙungiyoyin jin kai na taka muhimmiyar rawa wajen rage wa marayu da sauran mabuƙata raɗaɗin rayuwa ta hanyar samar musu da tallafi. Ambasada Awwal Muhammad ɗan Larabawa, shugaban gidauniyar tallafawa mabuƙata daga Tushe, ya bayyana dalilan da suke sa su tallafawa marayu da mabuƙata.
3: Mun dauki tallafawa marayu da muhimmanci domin ganin cewa tana da matuƙar tasiri, saboda yadda aka watsar da su yanzu rayuwa ta canza, don haka muka mai da hankali wajen ganin cewa wannan marayu ana kai su makaranta, ana koya musu sana'a, ana ba su tarbiyya da kulawa da nuna musu soyayya don su ji daɗi kuma su ji cewa su ma ana son su.
1: Taimakon marayu ba kawai lamari ne na jin kai ba, a musulunci ma akwai karfafawa kan kula da marayu da taimakon mabukata. Farfesa Umma Lawan Hamza ta sashen koyar da ilimin addinin musulunci jami'ar tarayya ta Yusuf Mai ta Masili Kano, ta bayyana muhimmancin taimakawa marayu bisa koyarwar musulunci.
4: Musulunci ya kira ga mutane da su kula da marayu, su ciyar da su, su shayar da su, su tufatar da su, su ɗauki nauyin iliminsu da tarbiyyarsu domin su zama mutane na gari a cikin al'umma. Akwai ayoyi daban-daban da suka magana a kan kula da marayu, sannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana gaya mana kyautata wa marayu da muhimmancinsu.
1: Ta kuma yi bayani kan yadda al'umma a baya ta kasance tana gudanar da rayuwar taimakekeniya da kula da marayu da mabukata. Rahoton kenan, Kabiru Abubakar Sheshi, labaran rahama.
0: Gwamnatin tarayya ta gano ramukan a ƙarama da ne sama da 1,000 da aka yi watsi da su a jihar Plateau domin sabbin zuba jari. ministan madanai da cigaban madanai da walake shi ne bayyana cewa gwamnati na neman masu zuba jari masu zaman kansu da su hada gwiwa wajen sauya waɗannan ramuka zuwa wuraren da za su samar da ayyukan tattalin arziki. Ya ce za a amfani da wuraren wajen gudanar da ayyukan makamashi yambu da ido da kuma kiwon kifi bayan shekaru da dama na ayyukan haƙar ma'adanai. To domin jin ƙarin wasu rahotannin da suke da wato alaƙa da tattalin arziki ga wannan rahoto.
5: Gwamnatin tarayya ta kaddamar da sabon tsarin rangwamen haraji ga sabbin ayyukan hukumar fetur da iskar gas daga teku. Sabon tsarin ya baiwa kamfanonin da suka cancanta damar fara sabon tsarin rabar ribar mai, inda kamfanonin da ke gudanar da ayyukan za su samu kaso mafi yawa. Wannan tanadi wanda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya wa hannu a ranar 6 ga watan Agustan shekarar nan da muke ciki, na daga cikin kokarin gwamnatin tarayya na jawo sabbin masu zuba jari da karfafa ayyukan hukumar fetur da iskar gas daga teku. Kamfanin matatar man fetur na Dangote da sauran matatun mai na cikin gida za su iya samun kuɗi tsakanin dala miliyan 246 da biliyan 6 zuwa dala miliyan 328 a farkon watanni 6 na shekarar 2026 da a ce tsarin musayar danyen mai da ake shirin kaddamarwa ya fara aiki. Rahotanni sun ce hukumar kula da harkokin man fetur ta ƙasa ta fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki a masana'antar kan tsarin musayar danyen mai da iskar gas na cikin gida. Babban bankin Najeriya CBN ya ƙara tallafawa kasuwar canjin kuɗaɗe da dala miliyan 953 da biliyan 41 a watan Maris na shekarar nan ta 2026 da muke ciki. Alƙaliman da CBN ta fitar sun nuna cewa bankin ya ƙara yawan kuɗin da yake fitarwa zuwa kasuwar canjin kuɗaɗe a watan Maris a wani mataki na ƙara yawan kuɗaɗen waje da kuma daidaita kasuwar. Watan Maris ya kasance lokacin da CBN ta fitar da mafi yawan kuɗaɗen waje zuwa kasuwa tun daga watan Afrilu na shekarar 2025, lokacin da ta sayar da dala biliyan 1 da miliyan 55. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a matsayin Isa Abdulrahman.
0: Kuna sauraron labarin kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Kuna da damar bibiyar mu a kafofinmu na sada zumunta da suke a Facebook, YouTube, TikTok da kuma X, ko ku ziyarci mu adireshin www.rahamatv.com. Labarin zai ɗaura ku da kace mu.

0: jama'a barkanku da dawowa yanzu kuma labaran zai dora ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda majalisar dokoki ta ƙasa ta ci gaba da duba ƙudurin gyaran dokar kula da taba sigara a Najeriya ta shekara ta 2025 wadda ke da nufin inganta dokar da ake da ita tare da ƙara ƙarfafa matakan daƙile shan taba musamman a wuraren taruwar jama'a. Wannan ya sake haifar da muhawara kan hanyar da ta fi dacewa wajen rage yaduwar shan taba a tsakankanin al'umma. Shin tsorara doka da ƙara hukunci ne zai taimaka wajen rage shan taba a Najeriya? Ko kuwa ya kamata a wato a fi mayar da hankali kan wayar kan jama'a musamman matasa kan illar shan taba a sigari? Ga wasu daga cikin rawanku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook tare da Usman Ibrahim Dati.
1: Sakonmu na farko a jerin sakonninku shine sakon Abdulmajid Lawal Aisami inda yake cewa hakikanin gaskiya wayar da kan jama'a da fitowar illata a fili sannan gwamnatin tarayya ta ƙara narkawa taba sigara haraji fiye da kima. Muna ganin wannan ita ce hanya mafi sauki domin magance wanzuwarta a faɗin Najeriya musamman yankin na arewacin Najeriya. Shi ma Nasara Nura Ora cewa shi ne marin shan taba sigari ba abu ne mai yiwuwa a daƙile shi ba saboda ta riga ta zama masifa kawai dai a shawarci wanda bai fara ba da kada ya fara, wanda kuma ya fara ya yi a hankali amma babu wata doka da za ta yi tasiri akan taba sigari. Shi kuwa Aminu Kano mai dagar ku cewa idan a gari na tsoron tsaro kamar yadda a baya kwaya ta yi tsada to ita ma idan ta yi tsada za a samu sauki. Za mu kammala karanto sakonnin naku da ra'ayin Abba Jesse Indabo inda yake cewa a gari na tsoron doka kadai ba zai wadatar ba, ya kamata a hada doka mai karfi da hukunci mai ma'ana tare da wayar da kan jama'a musamman matasa domin su fahimci illolin taba sigari tun kafin su fara. Haka kuma a tabbatar dokar tana aiki yadda ya kamata ba tare da nuna bambanci ba. Wannan hanya ce za ta fi taimakawa wajen rage shan taba da kare lafiya al'umma. Iyakacin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci, muna da rama tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma wadanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dati a labaran Rahma.
0: Tun yanzu kuma sai ɓangaren wasanni tare da wakilinmu Bashir Al'ali.
2: Shugaban gudanar da ayyuka na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Kevin Limo ya rasa aikinsa kasa da makonni uku bayan da ya kakkausar suka kan shirin shugaban hukumar Gianni Infantino na sayar da hannun jari a wasu wasannin hukumar ta FIFA ga masu zuba jari masu zaman kansu. A watan da ya gabata ne Limo ya bayyana shirin sayar da hannun jari na FIFA mai cike da cece kuce a matsayin aikin mutum guda, sannan ya ce lokaci ya yi da shugabannin kwallon kafa za su tambayi kansu tare da yanke shawarar da ta dace. Sai dai kuma makonni uku bayan waɗannan kalamai sai aka sanar da sallamarsa daga aiki. A nan kuma ɗan wasan tsakiyar fili na Spaniya Rodri ya ce mafarkinsa ya cika na wakiltar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a matsayin ɗan wasanta. Rodri wanda ya bayyana haka bayan isowarsa Barcelona domin kammala komawarsa daga Manchester City, ya sha alwashin taimakawa ƙungiyar lashe gasar zakarun nahiyar Turai wato Champions League. Barcelona dai ita amince za ta biya Manchester City kusan fam miliyan 65, yayin da ɗan wasan mai shekaru 30 zai rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 4 da zakarun La Liga. Bashir Al'ali daga fagen wasanni.
0: Tare da kasashen ketare kuma Moldova sun ce wani makamin linzami ya fashe a kusa da iyakar kasar da Ukraine. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce ta gano wani makami mai linzami na Rasha da ya bi ta sararin samaniyar yankin Odessa kafin daga bisani ya bace daga na'urorin bin diddiginsa. Wani mashi ne karo na farko ba da makamai suke faɗowa kasashen da ke makwabtaka da Ukraine. a baya ma an zargi Russia da tsoma baki a siyasar Moldova da kuma kokarin dakin shirinta na shiga kungiyar tarayyar Turai EU. Kungiyar Houthi ta yamin ta ce ta kai hari kan wani jirgin ruwan sojin Saudiya ta wato da wasu jiragen ruwa hudu da take wato da ke masa rakiya a tekun Maliya. Kakakin rundunar sojin Houthi Yahya Sari ya ce an kai harin ne da makami masu linzami. Kungiyar ta ce daya daga cikin jiragen sojin na Saudiya na dakon kaya ne yayin da kuma sauran hudun da ke mara masa baya. Jiragen sentry ne kuma an kai harin ne kusa da gabar birnin Mocha na Yemen. Sai dai Saudiya bata fitar da martani kan ikirarin Houthi ba. Rundunar jinjin halin Iran IRGC ta musanta cewa tana da wata tattaunawa da kasar Amurka. Kakakin rundunar Hussein Muhabbi ya mayar da martani ga kalaman shugaban Amurka Donald Trump inda ya tabbatar da rahotannin kafafen yada labarai cewa akwai wata hanya ta boye da suke tattaunawa tsakankanin Amurka da IRGC. Muhabbi ya ce wannan ƙaryar ta Trump mafarki ce kawai da ya kamu da shi sakamakon rudu da kuma mafarki na shan kashi da rashin nasara a yakin da suke gabzawa. Brigadier General Muhabbi ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Tasnim cewa Trump na amfani da irin waɗannan kalamai domin kokarin dakile hauhawar farashin mai da kuma makamashi a duniya na ɗan lokaci. Sai dai ya ce hanya ɗaya tilo da Trump ke da ita ce ya amince da shan kaye sannan kuma ya aiwatar da sharɗin da Iran ta gindaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kaiwa Oman har-haren bamarumai masu tsanani idan kasar ta tsoma baki ko kuma ta kawo cikas ga Amurka a rikicin da take yi da Iran kan mashigar Hormuz. Trump ya yi wannan gargaɗi ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da gidan talabijin na Fox News a ranar Litinin. Barazanar ta zo ne yayin da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta sanar da cewa ta cimma matsaya da Oman kan hanyar da jiragen ruwa za su bi wajen ratsa mashigar Hormuz. Oman ta bayyana cewa tana nazarin tattaunawar da kyakkyawar niyya. Wani ɗan jaridar Fox News ya ce Trump ya bayyana cewa Amurka na da hanyar sadarwa kai tsaye da rundunar jinjin halin musulunci ta Iran wato IRGC. Sai dai daga baya IRGC ta musanta cewa tana tattaunawa da Amurka. A gefe guda kuma jami'an Iran sun ce a ranar Litinin suna dab da kammala wata yarjejeniya da Amurka kan yadda jiragen ruwa za su riƙa bi ta mashigar Hormuz. Batun sake buɗe mashigar Hormuz na daga cikin manyan batutuwan da ke tattaunawa a cikin yarjejeniya tsakankanin Iran da Amurka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yaba da yadda jam'iyyar kwaminisanci mai mulki ta murƙushe zanga-zangar demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen. Ba kasafi ake ambata abubuwan da suka fara a shekara ta 1989 ba a lokacin jawabin cika shekara 100 da haihuwar ɗaya daga cikin magabata Xi Jinping wanda ya jagoranci kasar China a farkon bunƙasar ta. Jawabin wannan rana na iya zama yunkurin Xi Jinping na kokarin bayyana dangantaka da gwamnatinsa da kuma Jiyan domin karkatar da hankula daga matsalolin da ake ciki yanzu. Jiyan ya fara samun karɓuwa ne yayin da ake tsakiyar zanga-zangar wadda sojoji suka murƙushe ta a wani lamarin siyasa mafi sarƙaƙiya a kasar China. Da wannan labaran namu ya kammala ma kafin mu sallama ga maimaicin kanin labaran. Wasu 'yan Najeriya 83 da aka kwaso daga Afirka ta Kudu za su isa Lagos a ranar Laraba. Gwamnatin tarayya ta gargaɗi masu haƙar madani ba bisa ƙa'ida ba a jihar Plateau. Akalla mutane 32 sun mutu a harin 'yan bindiga a jihar Sokoto. Daga kasashen ƙetare mayakan Houthi sun ce sun kai wa jiragen ruwan Saudiya hari a tekun Maliya. Saƙon hikimar wannan lokaci ya kasance kamar haka. Halayen banza tamkar wato fasasshiyar taya mota ce. Babu wurin da za ta kai ka har sai ka sauya ta. Ka sauya halayenka tun kafin lokaci ya ƙure maka. Da fatan Allah ya samu dace. Amin. A madadin dukkan waɗanda suka tallafa labarin ya zo gare ku musamman ma dattin da ya tace labaran Rabi'u Sadaki Kura. Sai wacce ta sadana da ku Fatima Kabir labaran ya kasai. Sunana Naslawan Damaliki nake cewa mu ne lafiya.

0: tuna.
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. A burgewa ma zan dafa wani abu da duk sa su amincewa. Wato da fatakar shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi sa daga tafashin wake soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfani.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi sa tunda duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
3: Musa, Musa, wane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni kudi Hajiya. Ni kone a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lami, me yake ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai koyon ya fara fita ba tare

0: sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sharhin bayan labarai. Masu sauraro, sunana Hussein Ambayin Daba. Za mu kalli batutuwa ne guda biyu wanda nake so da mu da ku masu sauraro mu yi ƙarin haske a kai, kuma kowa ya bada irin gudunmawarsa. Abu na farko da za mu yi magana shine gargaɗin da hukumar nan ta NIMET, wacce ita ce take hasashen yanayi a ƙasar nan, ta riƙa yi a lokuta da dama game da ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar nan wanda za su fuskanta a damunar da muke ciki ta wannan shekarar, wajen ganin an ɗauki matakan daƙile illar da hakan zai iya haifarwa. Inda tuni aka ga wannan ambaliyar ruwa a wasu manyan birane, ciki har da Abuja, ruwa ya shanya sassa da dama da ke matsayin ambaliya mafi muni da aka taɓa gani, musamman a birnin na Abuja, wadda ake alaƙanta hakan dalilai da dama, ciki har da gine-gine a kan magudanar ruwa. Wannan fa na zuwa ne a daidai lokacin da a nan Kano ake cike da fargaba ta mankamanciyar ambaliyar ruwan nan. To, masu sauraro, wani mataki kuke ganin ya kamata a ɗauka domin daƙile wannan ambaliyar? Ta wace hanya ya kamata mahukunta su shigo don tseratar da jama'a daga wannan ibtila'i? Ko kai tsaye sakacin waye tsakanin ɗaiɗaikun jama'a da kuma mahukunta game da ambaliyar da ake gani a yanzu? Wannan shine batu na farko, masu sauraro. Batu na biyu, da misalin 12 daren yau, hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta za ta sakawa 'yan siyasa masu neman takarar shugabancin ƙasa da kuma masu neman takara a majalisun tarayya damar fara gangamin yaƙin neman zaɓe. Idan aka fara da 12 daren na yau, wato 19 ga wata kenan, ba fa za a tsaya ba sai ranar 15 ga watan Janairun sabuwar shekara. Amma iya waɗannan matakan guda biyu za a fara gangamin a yau, a gobe kenan 19 ga wata. Wani matakai kuka ga ya dace shi ma a nan mahukunta, musamman hukumomin tsaro, su ɗauka don ganin an yi abin cikin kwanciyar hankali da lumana, a kaucewa wato yin kalamai da za su sata da tunziri ko wanda suka shafi ƙabilanci, ko wanda suka shafi addini, ko wanda suka shafi ɓata wani. A hannu guda, su 'yan siyasar, wani matakai ya dace a ce sun ɗauka wajen fara yaƙin neman zaɓen, yayin da a hannu guda mai jama'a suke sa ran ji daga wajen waɗanda suke so jama'ar su zaɓe su a watan Janairu? Za mu ji daga gare ku. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inda ba, barka da rana.
0: Barka da shigowa.
1: Ina tare da Yakub Mishai, ki bai da karamar hukumar da wajen ku.
0: Malam Yakub, mata Allah.
1: Kuma na ji batutuwan da za a tattauna a kai, musamman ma na ƙarshe nan, musamman ina za a sa kawai 'yan siyasa ko tura ba su dama suke wato shiga kafin jami'an gurfaku.
0: Na'am.
1: Matakin ne na farko ne da hukumomi za su ɗauka a kan 'yan siyasa nan, musamman ya wuce matasa, domin wani yanzu za ka yi kiri da matasa ba su kunya, ba su ran Allah ya ba su makamai, suna yawo da shi ana zanawa a kan titi, kuma ni ba lungu da za ku ana tafiwa ne da ka ce ba haka ba sai kaga kuma an rufe ma hukumomi a kan haka. Ta gaskiya wannan ne ganin hukumomi ya kamata su ɗauki mataki a kan 'yan siyasa kenan.
0: To, masha Allah, mun gode kwarai da kake tare da Rahama Radio, farin cikin al'umma. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Aminu alaika salam.
1: To, kaji Aminu Adiga da sauran dogo.
0: Na'am.
1: Na'am, abin da ake tattauna kai.
0: Na'am.
1: Ni ma dai kamar yadda abokin aiki yake game da ɗan siyasan barandan nan, za ga wasu za a daki ƙwayoyi a ba su da makamai da sauransu. Kuma ni ya ilahi abin da yake ban mamaki a kan talakan Najeriya, shi ba ya gane sai abin da yake faruwa, amma wai za a ga mutum ya ɗauki abu ya ɗau ban gari yasa.
0: Ba daɗi.
1: Baya tunanin yaya rayuwarsa za ta zo ta zama, ko ko misali in ka je ma ka sari wani, ya za ka je ka haɗu da Ubangiji kamar halitta a kan siyasa. Saboda mu siyasar mu na Najeriya bisa jirila ba wai talaka baya amfana ba, amma amfana dalilin ne muke amfana. Shugaban addinin mu ne kullum Ubangiji da Allah, ka ba mu shugabanni na gari, fatan za ku tashi lafiya. Ni na rigar zama da ban gari.
0: Masha Allah, mun gode kwarai da wannan gudunmawar. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am.
1: A san fara baka da wannan lokaci.
0: Yawa.
1: Hassan Lausi ne yan gambarkin gure a waje.
0: Na'am.
1: Salamu alaikum ni ma.
0: To shike. To mun rasa wannan layin.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatullah.
1: Yawa, barka da wannan lokaci.
0: Gode kwarai da gaske, ni ma ina tare da kai. Angon mace daya. To, wasu mata ɗayan dai muna da yawa. Salamu alaikum. Sai ka daga murya.
1: To, Mala Hussein Abubakar salafin
0: ta'ala. Mala Abubakar.
1: Almajiri.
0: Na'am.
1: To, Mala Hussein, abubuwa ne guda uku zuwa guda biyu. Na farko dai shine su mutane mutum biyu kalilan yadda akwai wanda za a ga ta sun zo sababbi ne neman salewar al'umma. Akwai kuma waɗanda su kuma maimaitawa za su, wasu suna ƙara neman zango na biyu, wasu ma zango na uku, da ma abu makamancin ba. To a nan shine za mu kira ga wanda za su maimaita, ba su da wani abu da za su yi da al'umma, suka mutu ko kuma sun tauye, ka ga al'umma su yake yar kalan su kuma wanda suke sababbi. Shawara za a ba su, farko shawara za a ba iyaye Mala Hussein shi ne, kowane uba ya yi kai zuci, sani da 'yansu su da su kafa haka. Ai lokacin da aka ce tun da kaga a social media za a ga an hasa ga wani ya fito gangan neman zaɓe ga suwa da sun fita, ko kuma a cikin gwa a ce za a je ta ruwa ko abu makamanci haka, ko kuma wani ya zo ko mu zaɓe abu kara, to iyaye ya kamata a ɗau mataki ana da kuma kwamiti da cikin unguwanni, sannan su kuma wanda za su yi godin yiwa Allah da Annabi da wa'irin da wa'insu yan siyasan za su yi wasu unguwa zuwa suke su nemi sahalewar al'umma. In za su yi wasu unguwa ku za a zo misali a je a gaida sarki, a gaida hakimi, a gaida mai unguwa, sannan a zo a gaida limamin unguwa, da dukkan unguwa sai a ce to ni ne wani ɗan wani ina neman sahalewar kaza, to ke da al'ummar ku zaɓe ni in sha Allah zan yi kaza mai kaza. To amma kuma ka ba a sake ba kawai sai dai a zo titi a nuna muku kawa na hau mota ina kan mota ba zan sauko man gashe ku bai dai kuɗin hannu daga muku. Ya kamata a ce wannan siyasar a ban kwana da ita. Abu na biyu shine su waɗanda suke fita dan Allah dan Annabi a guji safa a yan abokan hamayya da na al'umma. Duk lokacin da aka fito za a ga kan mai uwa da wabi ake a taɓa kayan an amayya, kuma a taɓa kayan al'umma wanda yake kasuwa a kan titi da wanda yake kasuwa a shago. Babu ruwansu kawai za a tafi inda rufe. To kaga ya kamata a ce a san da wa ake tafiya. Na farko jami'an tsaro a nan muna jijjina musu saboda suna fi ƙarfin wahala in wurin wannan lokacin da yawa. Ka ga al'ummar da ake tafiya sun fi ƙarfin su. Wani abin sai ka ga ana yi ana cewa a gaban su to a yada su. Wanda suka fito da shi za su kare ko ko al'umma za su kare. Na farko kaga dole su wa'inda suke
2: dawo wannan al'ummar ya kamata a ce to in za su ku kuwa kaza kada ma a ce za a yi tattaki kaza kaza kaza sai an doke ku guri kaza sai a ce to al'ummar guri kaza ku fito ku tare mu za mu haɗa kuwa mahallacin ku kaza na gungo ko kuma wani santa kaza don gungo ku to mun neman sa da ku da al'ummar ku kaga ba haka ake ba to dole sai a cin canza tsari su kuma al'umma su ma sai sun canza tsari da wajen cinna tsari kafin da suke kusa ba fatan za ka ji lafiya.
0: Mun gode kwarai da gaske dan mutanen sheka da wannan gudunmawa da ka bayar. Aminu alaikum salam.
3: Ana sai fata da kai a garin ku kwarai da gaske.
0: Masha Allah.
3: Sai dai suna na ta so a da muka bai.
0: Na'am.
3: To fara ku sai cikin masala ta farko sai ma kuma kai da ke. Ah sama sama.
0: Ambaliya ruwa. Malam tasiri mun gode kwarai da gaske ubangiji Allah ya amsi addu'a da aka yi mana mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Ina da radio a kusa da kai sai ka kashe radio nan fa. Da radio a kusa da kai. Akwai radio a kusa da kai fa. To ina ganin dai wannan line naka bashi da kyau. Yawa to yanzu muna sauraron ka. Alhamdulillah. To na'am. Na'am muna tare da kai.
3: Yawa inda ba ka don kuma sai yi wannan magana ta yan siyasa da za a kawo kamfen. A hakikanin gaskiya kamar inda ji yan uwan abokai suke ba da shawarwari haka ne mutum ya kiyaye ta bangannin ta siyasa. Kuma ni in san samu ne ma a ce hukumar ta awwala ko a sa doka dai ba halukin da zai fito za kamfen nan da yan daba da menene suna sassarar mutane ya kamata ba a ce a soke takararsa.
0: Gaskiya ne. Gaskiya kam. Amin. Amin. Masha Allah mun gode kwarai da gaske da fatan. Na'am waɗanda suka zo suka haƙa muku lambatun nan a jajira Allah ya sa sun ji wannan shiri da muke yi za su zo su taimaka su rufe a kuma yashe magudanar ruwan domin gudun fadawa ambaliyar. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin. Assalamu alaikum.
4: Assalamu
0: alaikum.
4: Alhamdulillah. Masha Allah barka da aiki.
0: sanne da aiki sanne da shigowa
1: alhamdulillah kana da aiki sai da kofarwa
0: na'am
1: to Allah ki kanan gaskiya ka dauko mu da gaji masu fadi ma kuma da muhimmanci
0: na'am
1: da farko zan fara da abin da ya shafi ambaliyar ruwa
0: na'am
1: ni mana nazari na ne abin da ne nazari a dangane da abin da ya shafi ambaliyar ruwa gaskiya musamman mu cikin birnin Kano gaskiya mara bukatar ai update na ainihin kutocin birnin Kano ainihin ta tsirin da aka dauka da birnin Kano a dakin wata hanyoyin ruwa to Allah ki kanan gaskiya gaskiya da ma sun yi suka kokarin da ya fi na baya wanda a da abin da ta ba ganin wannan kurenyar ambaliyar saboda yaro da filaye
0: saboda
1: ne zuwa zuwa har bai zuwa filayen ne zai kwanta a tsoki a can wajen amma yanzu an shigo an yi unguwanni a wutar karu da yawa gida da sun karu da yawa unguwanni daban-daban sannan kuma an yi ginin akan hanyoyin da ba su dace ba ma'ana an tsoke lo unguwannin na yi gaba da rai kawai da ruwa ne zamani ya fita ATE sai ya yi jiye-jiye kafin samu ya fita amma yana gaskiya da gwamnati ya ce wani abu sai okay da manya-manyan hanyoyin da ta fi ruwa daga Kano ina da tayin Allah ya zai samu sauki a wannan ruwa musamman a birnin Kano da yake
0: yawa to da kafin ka je na biyun kana jina na'am ka san halin da ake ciki yanzu kuwa
1: na me ba
0: Kano ita ce ta tara a biranen duniya mafi yawan jama'a
1: eh ai ce yawan wannan ne shi tsara ta ya kamata a ci an yi update da hanyoyin da kuwa tun da yanzu kan ga kula yanzu ban hanyoyin da ke fitar da ruwan za ka ga su shekara 50 da samu musu ne har yanzu kaga ai ban ji abin da kai
0: gaskiya ne eh gaskiya ne Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kofar wambai mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka bayar assalamu alaikum to mun rasa wannan layin kam gaskiya assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da
0: shigowa barka da shigowa
4: na'am sunana Muhammad da kira da kun kuri sai da kun yan kungiya idan Allah
0: to masha Allah
4: na'am gaji wannan mutum kawai ku tafi
0: na'am
4: da farko da yi magana a ɓangaren ruwan shawara da ke bawa wanda idan a ce ga yi kwallo in ba da yi kwallo a ɗaya da kuke ba su yi wannan guda ta kamata su kuɗin kan kukuri ne kan abin da idan shi idan aka ce yau ga fili ta kamata kowa ne a gaban gidajen wanda za ku ɗan zuwa ragon da ruwa zai wuce wannan duk irin abu a zubar da kaza a gaba dukkan abin da ruwa yake yi wannan abin da ke kawo kaga ambaliyar ruwa
0: gaskiya
4: mu a shekarun ba wannan sai da mun san in dai aka ce yau ga shi kaka ta yi wannan sai ga mutane an fito ana aikin da ya gyare gyaran hanya gyare gyaran magudanar ruwa ko ina za a fita masa ai abu an fita masa ai hanya sa hanya ma an gyara kai ga kowa zai yi lafiya
0: to ba na'am ba ka ganin yanzu mutanen yanzu ba irin ku bane
4: ai misali wani zai ma ai in in dai da ana so a zauna lafiya dole abin da mutanen ba su ji mata ce yanzu ma ni sai da ga zauna lafiya
0: gaskiya ne
4: yau ba wato zan in bi an yaka ba ga Allah ya ce ba ko duk wannan abin a ba duk mu sai gidi a ba fara da an samu irin wannan matsalar an zo ana ambaliyar ruwa a damuna ba sai dai idan wani dan ne ya kwato
0: to Allah ya sa
4: magana ta biyu maganar wannan
0: campaign
4: siyasa campaign to sai kuma in za a fita campaign ito gwamnati duk da mun san gizo wanda ke abin da muka ce amma na faɗa ta kamata a ce duk wanda zai fita mafi yasa kar a gani da makami kwaya daya mano sai yawo da makamin nan da mutum yana yawo ana yawo mutum in da dan takara ya to da na bayan zara da kamar an tafi yaki makamin da ka taba gani ba a duniya an fito yaki ne mun gani ya din Allah lokacin Allah ya ta
0: to
4: sai kamar a ce ita gwamnati tun da kai tarayya har igwa jaha in ba tarayya ita ba tare ba ta kamar jaha ko da shugaban kaza ne zai zama ku kaza ku ce ba ku yadda cewa mutane su fito da wannan makamin ba za a yi wani abu sannan na biyu yanzu ka gwamnati wannan yake zai wannan abin zai hana wani abu shi a karan kansa kada mabiyan ramu idan ya gan su zai zai ba ka da irin wani kuma a jika yanzu wannan yi ne wayewa mun fa yau da makari ba wayewa bane
0: mun gode kwarai da
4: gaske Allah ya kara wa rama radio da kuka
0: amin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka ba an san mutane da yawa suna kan layi saboda wannan batu
4: assalamu alaikum
0: alaikum salam
4: na ba barka da shi
0: barka da shigowa
4: to alhamdulillah kana tare da Kabir yalo kai sai daga nan garin garki a karamar ko mun jiba
0: to mallam Kabir
4: to alhamdulillah gaskiya ina ba ni na ganin zan dauki kamar mu gudi da shi tsara gidan da ke wannan kantin da ake yin farawa
0: na'am
4: kiya gaskiya matata ayyo kai domin wannan abu ne na yi wa kai saboda yanzu ka duba hannun da madara suke ciki zai mu kuma a wannan da su ne za a sa a gaba domin a cimma buri to amma in burin ya tsaka na yan siyasa shi mu kuma matata kare ne dai su dai wannan jami'an da ake yi da shi wani abubuwa masu sa to yi suke sake dakoma to kare kenan wannan matata gaskiya kamata a ce mun duba kan wannan lamarin muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu gane
0: amin
4: amin
0: amin
4: amin
0: to masha Allah mallam Kabiru mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka ba mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: na'am
5: har sai da baka da wannan lokaci
0: barka da shigowa
5: hasan zan yi kamfani da
0: wa takwara
5: alhamdulillah wa rahmatullahi yayi na ji wannan barka da gaskiya
0: na'am
5: har
0: yanzu a nan wajen ku
5: Allah.

0: malam suna a wakan wadannan ba su zuwa guda yana sorry malam sai akwai abubuwan da ka dauko guda biyu kenan ni zan kai musamman bangaren wannan wato magudanan ruwa idan muka yi duba bangaren magudanan ruwa in aka duba bangaren da ake da kamar unguwannin da suke da kananan ƙarshe kenan don haka gaskiya ana kamantawa wajen ganin an yashe magudanan ruwa musamman sabanin unguwannin da suke da hannu da shi kenan inda aka duba shiga yankin GRA zaka ga kwatocin sa gabaki daya za su fitewa ne wani ba a rufe ba idan ka ga wata kolar gabaki daya ko kuma magudanan ruwa za a gabaki ɗayan sa a cushe ki ƙasa jiki guda ta tare a gudu da wahala ka ga irin wannan kushi kuma ruwa da ba ta da wata hanya musamman irin wannan kaga idan har fa kokari suke suna kulawa musamman za ka kowa ta kansa yake ba ruwan kowa da kowa a unguwa da farko bangaren da ruwa ya so kun kare ruwa ba ku bari al'umma sun gyara muku ba kuma kun sa ma sun gyara ba duk da ƙarshe wa'annan kafin ruwa idan ruwa ya toka in yanzu bangaren muna sa ƙaramin ƙarfi sai an samu wannan akasin yana da kyau kansu wato unguwannin da suke da ƙarfi su yi ƙoƙari wajen ganin suna gyara magudanan ruwan su kafin talakawa zaga wallahi har kokari ake matasa an haɗa gwiwa ana wannan gyare-gyaren magudanan ruwa fatan shi ne Allah ya samu dace kuma ya dakatar da dukkanin wani abu zai
1: amin
0: ambaliyar ruwa a dakatar
1: mun gode kwarai da gaske amin ya Allah mun gode kwarai da wannan kyakkyawan fata da kake mana assalamu alaikum to mun rasa wannan layin gaskiya assalamu alaikum to mun rasa wannan layin shi ma assalamu alaikum muna fama da matsalar layi kenan assalamu alaikum Fatima Kabir naga layukan namu suna dan fama da matsala
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amin wa alaikum salam
2: ana sai na mun ga ba barka da rana fata alkhairi a gare ka kana tare da Abdullahi har yanzu mai ne gezawa
1: ya gida ya ruwa
2: alhamdulillah aisha ruwa kan muna yanzu ma muka dare gona na tsara kana wannan program din
1: to alhamdulillah
2: wai na tsinci wata magana da a cikin abu da za a bude yakin neman zaɓe cikin da yau
1: na'am
2: to Allah ya sa a bude a sa'a kuma duk Allah duk annabi yan siyasa su iya bakin su kuma su san yadda za su riga tunda dai suna rigowa Hussein suna cewa mulki na Allah ne kuma shi ce ba da yi ga wanda ya so to a tsaya a haka mai rabo sai ki samu amma in ka ga a ɗauki makami a ce kaza-kaza a ɗauki wasu kazame abin nan a ɗauki miyagun kwayo a ba matasa ba ya da amfani kamata a yi a kafa wata hukuma duk wanda aka kama da irin wannan abubuwa kawai a soke matakara Malam Hussein ina shi ne mafita da fatan za ka sa ina gaya Malam Hussein Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya mai da kai gida lafiya Abdullahi Ali yanzu mai na gida Allah ya ba mu shugabanni na gida Allah ya sa ya kamfai lafiya kuma a yi zaɓe lafiya Malam Hussein
1: amin
2: fata alkhairi
1: masha Allah mun gode kwarai kuwa da wannan gudunmuwa da ka bayar yar zabaina ya ce daga gona yake to yanzu zai je ya huta kenan assalamu alaikum to muna ta sauraro dai ga wani layin nan ma yana bugawa to amma ina jin an haɗu da matsalar wato network to
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: amin wa alaikum salam
3: barka da rana
1: to ina jin kai ne na karshe da za mu iya dauka saboda yanayin lokaci
3: to ina wa lokacin ma'aikatan ku da masu sauraron mu fatan alkhairi kuma Allah ya kara wa bintasar mu da lafiya da nisan kwana kana tare da
1: mu amin mun gode kwarai almiskin
3: wato ka gane wasu na mai dabawa wallahi da shugabannin mu na Kano da na arewacin Najeriya da mutlak son gaba ɗaya mu wallahi muna da matsala
1: duk gaba ɗaya kenan
3: da matsala kuma ba mu shirya mu zauna lafiya cikin kwanciyar hankali ba da kai 90 cikin 100 ba zan ce duka ba wannan shine magana ta kashin gaskiya ka gane ko saboda ai ya kamanta ma a ce unguwar talakawa ma ta fita mai kuɗi tsafta saboda in ka ga wani layi da kwata kai abin za ka yi mutane ne suke rayuwa a wannan unguwar ko dabbobi sai ka ga fa mutum da ya fa zai iya gyara layin nan fa zai iya gyara kwatan nan amma wallahi ba za su gyara ba

0: ya zo layin sa iganki da tsafta wallahi zaka ga yadda Kano za ta zama to kaga zai ne nuna fatiwar rashin kunya ce da kuma lalacewar da mutuwar zuciya suka sa suka bari suke zama cikin gola cikin tarkace saboda ba san kansu ba ai to ko ai in kar eh ka duba gwamnati kawai ita ce ya kamata a ganta tsafta tunda misali tunda su gwamnati masu kudi ai kaga ba za su iya ko wani aiki ba amma ku talaka za ku iya zuwa ku gyara to yadda kake ganin kwata a layuka haka ɗakinan kwanansu yake haka kitchen din wajen dafa abinci yake kaga ai ba su shirya ba ka gani to saboda haka sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana
1: amin amin
0: kuma magana ɗan siyasa in da sun yarda da Allah to me ya kawo ma ɗan daba a akwatin zafi in an yarda da Allah ne yake su sun yarda da Allah ne yake ba ɗan daba ne zai ba su almundi hannu da baba kere ita za ta ba su ai wannan magana ita kenan ma
1: mun gode
0: magana ma mai
1: to masha Allah da wannan gudunmuwa ta Muhammad Al-Miskin muka kawo ƙarshen wannan zama namu a wannan sharhi da muka dan tattauna idan akwai yiwuwa na ci gaba da tattauna wayannan batutuwa ko wani daga ciki nan gaba za a ji mu da shi insha Allah muna godiya ga dukkan waɗanda suka samu damar shigowa su bada tasu gudunmuwar a madadin Fatima Kabil labarin yaka sai da ta sada mu da ku sai na amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: duniyar labarai daga rahama FM.

0: جست قدرا فما امامك خلق فوقك الله والبرايا وراء صل يا ربنا وسلم على من صلى الله عليه وسلم
1: wannan baiti hudu ya isa a ce nurukal kullu ya rasulullah duk wani haske da ka gani na idan ka ne na gari ne in rana ta fito na wata ne na taurari ne na imani ne to haske na waye nurukal kullu hasken ka ya rasulullah arwa akai wallahi hasken ka ne wal baraya walwara a jiza'u duk wasu halitta daga garinka ne daga jikinka ne aka ɗanɗo sono wata ƴan fata aka yi su baki ɗinka ya rasulullah kai ne kullu minhul kullu baɗinan wa zahira ya nabiya ya wani irin babban annabi wanda al'anbiya wa annabawa min junduhi su ne suna daga rundunar ba a ce su ne junuduhu ba a'a min junduhi akwai bayani a karɓi kallawa ainihin jindi ya kace min tabi'idiyya tabi'idiyya ce mala ai suna daga cikin rundunarsa mala'iku za su shigo sauran duk halittun Allah kyawawa sun shigo daga jindihi rundunar manzo Allah ne yake cewa illatal kauni ya rasulullah kai ne sababin halitta ma'ana illa me dalili da Allah ya sa akai halitta dalilin halitta annabi Muhammad wallahi ba dan shi ba ba za halitta halitta ba illatal kauni kai ne illar da aka ga halitta ya rasulullah laulaka kaji ana cewa manzala shine mai matsayin laulaka ba dan kai ba al ashiyau da abubuwa la damar fi gaibiha da ta zauna a gaibanta ba musanta ba ta dawama a haka yanzu akwai abubuwan da mu sani ba ba a yi su ba to da mu ma ba za a yi mu ba inda ba dan manzalan ba shine illa sababin halitta yace lan tazal ya rasulullah baka gushe ba fauki kullu mujtahid duk wani mai kokari kana saman sa duk wani kokarin ka ka gama to fauki kullu mujtahid bitaraki da hawhawa to hawhawa manzo Allah kowa yana da intihai na hawhawarsa to shi kuwa mali taraki intihau shi kuwa mali taraki intihau shi ko tarikin sa bai da iyaka ba za a ce gashi ya zo iyakarsa kaza ba babu wannan
2: daga Imam Mahmudu da kuma muka zo karshen shirin maulidin na wannan rana sai kuma gobe idan Allah ya yarda za ku ji mu a cikin cigaban wannan shiri na gidan Alhaji Minza Lisani Musa wanda ake gabatar da shi a dukkanin ranar Litinin kuma a yau shi ne aka yi na cika shekara biyar cicif ana gabatar da wannan maulidi ba tare da tsaiko ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da mafi alkhairi a nan duniya da kuma a ranar gobe kiyama a madadin shi kansa khadimin nabi ko iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam Alhaji Kabir Sani Kwangila Fairusa Balarabe Sawaba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cigaban wannan

0: Mai sauraron mu assalamu alaikum ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Karin in Najeriya wato 83 da aka kwaso daga Afirka ta Kudu za su iso filin jirgin sama na Maitala Muhammad dake Lagos ranar Laraba 19 ga watan Agusta na shekarar nan ta 2026. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce ta bayyana hakan idan ta ce in Najeriya za su dawo ne ta jirgin South Africa. Ana sa ran zuwan wannan rukuni zai kara yawan yan Najeriya da aka dawo da su gida a sakamakon matsalolin tsaro da hararin kamar baki da ake fuskanta a Afirka ta Kudu. A wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ya sanya wa hannu a bayan cewa wannan sabon rukuni na yan Najeriya na samun damar dawowa ne sakamakon tallafin wasu yan kasuwa da masu kishin kasa waɗanda suka dauki nauyin kudirin tikitin jirgin. Wannan ci gaban ya taimaka wajen dawo da kusan yan Najeriya 1490 zuwa gida sakamakon karuwa da hararin kyamar baki da kuma nuna kyama ga yan kasashen wajen kasar. Ani sabon labarin kuma ministan ma'adanai Dele Aleke ya gargadi masu harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da su daina shiga ramukan hakar ma'adanai da aka yi watsi da su ba tare da lasisi ba. Aleke ya ce masu ci gaba da hakar ma'adanai a irin waɗannan wurare suna jefa rayuwarsu cikin hadari. Yana mai cewa akwai fiye da ramukan hakar ma'adanai 4000 da aka yi watsi da su a jihar Plateau. Ministan ya yi kira ga masu hakar ma'adanai da su bi ka'idojin gwamnati tare da samun lasisi kafin gudanar da ayyukansu domin kare rayukansu da rage hadarin da ke tattare da amfani da ramukan da ba aka bari. Ministan ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da mataimakiyarsa ta musamman kan harkokin yada labarai ta fitar bayan da mutane 7 suka mutu sakamakon rishewar wani ramin hakar ma'adanai a yankin kasa da ke a karamar hukumar Barikin Ladi ta jihar Plateau. Aleke ya kuma yi kira ga masu zuba jari da su hada gwiwa da gwamnatin wajen sauya irin waɗannan wurare zuwa ayyukan da za su samar da riba da gurabin ayyukan yi. A misalin labarin kuma hukumar hana fasakwari ta kasa ta mika bindigogi sama da 399 da aka kama a ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Nuri Bado. Babban controller janai na hukumar hana fasakwari ta kasa Adewale Adeneye ne ya bayyana cewa hukumar ta kammala bincike da tattara bayanan makamin da aka kama a tasharuwa ta Chinkin Island. Ya ce binciken ya gano bindigogi guda 399 da aka kammala hadawa tare da wasu muhimman karin sassan bindigogi da aka samu cikin kayan da aka kama. Hukumar hana fasakwari ta kasa ta ce ta dauki matakin mika makamai ga ofishoshin mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin tsaro da min karfafa yaki da yaduwar makamai ba bisa ka'ida ba a kasai nan da kuma rage yaduwar su musamman waɗanda ake amfani da su wajen aikata laifuka da tayar da zaune tsaye. A nan kuma hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa NDLEA ta kona sama da kilogram 329,865 na miyagun kwayoyi da aka kama waɗanda kuɗinsu ya kai naira biliyan 301. Hukumar kula da hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta gudanar da aikin kona miyagun kwayoyi ne a wani mataki na kawai da su daga kasuwa. A cewar hukumar jimillar miyagun kwayoyin da aka kona darajar su ta haura naira biliyan 301. Kuma ita ce matakin na daga cikin kokarin da take yi na dakile fataucin miyagun kwayoyi da kuma rage yaduwarsa a tsakanin al'umma. Aikin lalata miyagun kwayoyi ya gudana ne a bainar jama'a a nefalin da ke Ojo a jihar Lagos bisa umarnin kotu domin kawar da miyagun kwayoyi da suka shafi shari'o'i da aka kammala a tare da kalubale ba da kuma kayan da aka sace aka kwace waɗanda aka yi watsi da su. Miyagun kwayoyi da aka lalata sun hada da hodar iblis da tabar wiwi da wasu nau'in kwayoyi masu sanya maye da kuma gurbatar tunani. Ƙarshen takaitaccen labarin kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.
1: Rahmari. Rahmari.

0: mita 97.7 kuka kan sangwen FM Rama Radio. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirin barka da rana. Fatan dai kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Fatima Kabiru Labarin ya kasa da zan kasance da kowa daidai wannan lokaci masu sauraro. Yau muna tafe da wani batu wanda na imanin cewa kusan kowa yana iya samun kansa a cikin wannan hali. Batu ne da ya shafi rayuwar yau da kullum, musamman a wannan zamanin da muke rayuwa a ciki. Batu ne mai sauƙin faɗa, amma idan muka yi zurfin tunani a kansa, to za mu ga cewa yana iya yin tasiri sosai ga tunanin mutum, jin daɗinsa da yadda yake kallon ita kanta rayuwar tasa. Me yasa mutane suke yawan kwatanta rayuwarsu da ta wasu? Ka taɓa kallon wani ka ce wannan yayi nisa sosai a rayuwa? Ko kaga wata ka ce shi ni ma zan samu irin waɗannan? Ko kuma kaga wani abokinka ya samu aiki, yayi aure, ya sayi mota, ya gina gida, ya fara sana'a, yayi karatu, ko ya samu wani babban ci gaba, sai ka koma gida kana tunanin, ni fa me yasa rayuwa ta bata tafiya kamar tasa? Idan ka taɓa samun irin wannan tunanin ba kai kaɗai ba ne. Amma yau muna son mu fahimci me yake jawo wannan hali, me yake yi wa zuciyar mutum, kuma ta yaya za mu daina bar rayuwar wasu ta zama ma'aunin farin cikinmu. Masu sauraro, kafin mu shiga cikin abubuwan da suka jawo waɗannan hali, bari mu fara da tambaya: shin menene ma'anar kwatanta rayuwarka da ta wani? A taƙaice dai, shi ne lokacin da mutum yake kallon rayuwarsa, nasararsa, dukiyarsa, aikinsa, aurensa, karatunsa, ko yanayinsa, yana auna su da abin da yake gani a wajen wani. Misali, kai kana da sana'a amma kaga wani yana da kamfani, sai ka ce naka bai isa ba. Kai kana da ƙaramin gida, kaga wani yana da babban gida, sai ka fara jin kamar baka yi komai ba. Ko kana da aiki, kaga wani yana samun aikin gwamnati kuma babban matsayi, sai ka fara ganin kamar kai baka ci gaba ba. Kai baka yi aure ba, sai kaga abokanka da yawa sun yi aure, sai ka fara tambayar kanka, ne kuma fa wance ce aure, wane ya aure? Sai ka fara ganin kanwarka ta yi aure, tana da abin da ita ba ta da shi. Wani yana da yara, wani kuma bai samu ba, wani kuma ya kammala karatu, wani yana ganin har yanzu bai kai inda yake so ba. Abin da ya kamata mu fahimta shine rayuwar kowane mutum tana da nata tafiyar. Ba kowa ne zai kai wuri ɗaya a lokaci ɗaya ba. Wasu za su fara da wuri, wasu kuma za su fara da gaba ɗaya, yayin da wasu za su samu dama da wuri ita kanta. Wasu kuma sai bayan sun sha gwagwarmaya, sannan suke isa inda suke so. Saboda haka, idan kana kwatanta farkon tafiyarka da tsakiyar tafiyar wani, tabbas za ka ji kamar ka makara. Masu rarra, akwai dalilai da dama da suke sa mutum ya kwatanta kansa da wasu. Na farko, kamar su ne abinda muke gani, mutum yana kallon abinda yake a gabansa. Idan ya ga wani yana da mota, yana ganin motar, baya ganin bashin da aka biya. Idan ya ga wani yana da gida, yana ganin gidan, baya ganin shekarun da aka yi ana tara kuɗi har aka gina wannan gidan. Idan ya ga wani yana murmushi, yana ganin murmushin, baya sanin abinda ke cikin zuciyarsa. Na biyu kuma, matsin lambar al'umma. Wani lokaci za mu ga cewa iyaye, abokai ko al'umma suna iya sa mutum ya ji cewa dole ne kai wani matsayi. Yaushe za ka yi aure? Yaushe za ka samu aiki? Yaushe za ka gina gida? Wane shekarunka ya riga? Wata da kika gani ta yi makaranta, yanzu tana sana'a, ko kuma ta samu nasara? Duka irin waɗannan abubuwan kalamai suna iya sa mutum ya ringa jin babu daɗi a ransa, ko kuma ya ringa kallon abubuwan wasu a yake ganin cewa shi ma zai iya yi, ko kuma ya ringa kwatanta rayuwarsa da ta wasu. Sannan akwai kuma rashin gamsuwa. Idan mutum bai koyi gamsuwa da abin da yake da shi ba, zai iya zama yana ganin abin da wasu ke da shi kullum. Kuma idan mutum ya maida hankali kan abin da ba shi da shi, zai iya manta da abin da yake da shi. Masu rarra, idan akwai wani abu da ya ƙara wannan matsala a zamanin mu a yanzu, to akwai kafafen sada zumunta kamar su Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram. A yau mutum zai iya buɗe waya kawai ya ga wani ya yi aure, wata ta samu aiki, wani ya sayi mota, wata ta yi tafiya, wani ya yi gida, wata ta samu kuɗi, wani ya ci nasara. Sai mutum ya fara kallon rayuwarsa, yana cewa ni kuma fa, ni sai yaushe, dama ni ce. Amma bari mu tambaye kanmu, shin mutane suna nuna mana rayuwarsu ga baki ɗaya ne? A'a, wanda idan muka duba, yawancin mutum yana nuna maka abin da yake son ka gani ne. Idan mutum yana cikin farin ciki, zai iya ɗaukar hoto ya saka. Idan ya samu sabon abu, zai iya wallafa, amma ba lalle ne wallafa lokacin da yake kuka ba. ba lalle ne wallafa lokacin da yake da ba yake cin bashi ba, ba lalle ne wallafa lokacin da yake cikin matsala da iyalansa ba, ba lalle ne ya nuna mana lokacin da yake cikin damuwa ba. Saboda haka kada ka kwatanta rayuwarka ta gaskiya da abubuwan da wani ya zaba ya nuna a kafar sada zumunta. Wannan domin kuwa babban kuskure ne. Bari mu kawo wani misali. A ce akwai mutane biyu, na farko yana aiki a office, ko mu ce na biyu yana sana'a daga gida. Na farko yana kallon na biyu yana cewa shi yana da lokaci, yana samun kuɗi, ni fa ina ta wahala. Yayin da na biyu kuma yana kallon na farko yana cewa shi yana da aikin gwamnati, yana da albashi tsaftatacce, ni fa kullum sai na nemi ciniki. Dukkanin su suna kallon abin da ɗayan yake da shi, amma kowanne sai yana manta da abin da yake da shi. Wannan shine abin da yake faruwa da mu mutanen ma da yawa a halin yanzu. Kana kallon rayuwar wani, kana ganin abin da yake da shi, shi kuma yana iya kallon naka yana ganin abin da yake da shi. A ƙarshe mutane biyu suna jin kamar ba su da abin da ya isa, alhali kowanne sai yana da abin da wani yake fata. To sarori ne zuwa lokaci ne yayin da zamu ji ta bakin ku, wanda me yasa kuke ganin mutane suke yawan kwatanta rayuwarsu da ta wasu? Shin kafafan sada zumunta ne, matsin lambar iyali ne, rashin gamsuwa ne, ko kuma son abin da wani yake da shi ne, ko kuma wani dalili daban? Wanda za ku iya shigowa ta kan 0707-779-2939, ko kuma 0781-478-777. Waɗannan su ne layukan da za ku 77 da za ku iya shigowa da mun ba da taku gudunmuwar. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dai kai tsaye da wa muke tare?
1: Barka da ai.
0: Barka dai, muna tare da kai.
1: Ina tare da awwalu mashawara yan tantan daga Bankure kungiyar aikin Allah.
0: To masha Allah, wa awwalan mashawara dan mutanen Bankure muna tare da kai.
1: Gaskiya dama irin wannan yana faruwa, fi akasari abin da yasa mutane akan sha wahala.
0: Na'am.
1: Saboda kowa mutum yana sana'a, wai iya abin da Allah ya bashi ba zai bari cigaba da cinta ana a hankali a hankali, wata na sai kai son ba a'a ya ga wasu ya zai tada wani ya zai yi kaman wani ko ba a hangin na kasa ma wanda ba shi dai an gona sama ake irin wannan shi ne ake cikin wahala.
0: Na'am.
1: Amma in dai mutum zai ji ga duba ina da aikin na asaba ta kasan wani ba lokacin da wani kina kankan kina karfa sana'a sai ya sha wahala ta wannan matsayin kai ba za a hange ki ba, kai ma da ka fara yanzu ta ba a hankali kana yi kaman wani bai ne kudura shi ranka sama. Amma an dira ake dalle wa mutum ta fara abu cikin sai kai kaman wani ko kuma ya zama kaman wani ya zai mota ya gina gida, saboda mu abubuwan da ba wani abu da ake cikin sun buri ko wani ya tashi buri ya zai gina gida aure ya zai mota shi gina ya abun hawa, to ai kowa da adda Allah ya ake yi a cikin sa, wani zai arziki wani ma ba zai arziki ba rubun arziki Allah ya bani, amma sai mutum in sai zai yi hakuri don Allah ya kokka wannan matsayin ba to Allah zai ba mu arziki ba kowa ka ce da sai kuɗi ba.
0: Na'am.
1: To fatan Allah
0: ubangiji ya
1: sa mutane su kane su cika da hakuri kuma.
0: To
1: amin amin. Allah ya rabon zaka yi zaka. Kun kuma rabon ka sai ka hakuri da shi. Allah ya rufa ma sai ka gara zuwa kiyama. Allah da an samu rabo shi kenan.
0: To amin amin.
1: To fatan Allah ya kawo ka tarha fa radio awwal mashawara yan kankan daga Bankure.
0: To masha Allah, muna matukar godiya malam awwal mashawara yan tantan daga karamar hukumar Bankure da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Fatan barka da rana, sai muku fatan alkhairi da cikakken daukacin ma'aikatan Rahama Radio da masu sauraron mu dukkan, sai muku fatan alkhairi. Allah ya kara abin da sauki mu da lafiya da
0: jiki. To amin amin. Muna godiya almiskin.
2: Wallahi wannan maudu'in da ake haka aka dora mutanen ne kuma shi yake mai da hakki ma baya gaba daya.
0: Na'am.
2: Saboda kin ga yanzu idan muka lissafa Allah ya halicci mutum, ai ba ran ne ya zo duniya ba sai da hijira.
0: Na'am.
2: Da aka haife ka ba ka zo duniya sai da ka jira. To mutanen mu akasarin ƴaƴan Hausa da Fulani kashi 80 cikin 100 kowanne saka haye yake so baya so ya dauki matakin da zai zama wani, da haka shi ke ganin kowa ina hangen wanda ya bi shi, wanda kuma kai in kai tunani da kwakwalwar kanka kai ma ka kuwa ne din gani to wannan da to din kike zaton da mutane suka dora mu muka koya ƴaƴan mu wannan lalacewar nake gaya miki shine yasa kike ga komai na arewa koma bai ki kike gani so yake ya aure ne baka san fili ba amma kana so ka aure ne kin ga a ran har dole a samu matsala.
0: Na'am.
2: To kin ji dalili kenan, to amma duk mutumin da idan kuma kika duba kike gani wadanda su suke bin duniya a hankali a mataki-mataki yau su ne wani abu. Amma waɗanda suke wannan gaggawar na rayuwa suke hangen wane kaza, su bayan sun zama kaza, ba sa zama wani. Yanzu akwai mutumin da yana sai da ina wankin hula ya zama muloniya. To yanzu ɗansa in kika ce wankin hula ya zama wani ba zai yi ba.
0: Na'am.
2: Saboda haka mu dai muna fatan Allah ya gane da su.
0: To amin muna matukar godiya Muhammad Almiskin da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cike shirin barka da rana. Assalamu alaikum to ga dukkan alama layin ya riga da ya kitse an samu tangarɗar na'ura fatan da za a sake shigowa. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam.
0: Na'am, barka dai kitse da wa muke tare kuma daga ina?
3: A da alheri a garin Gimaje, ina tare da Muntari Tela Jogana.
0: So muna tare da kai Muntari Tela ɗin mutanen Jogana.
3: Gaskiya yawanci abin da yake faruwa mutanen suna da hanyar gaba ba ta sami abin da yake
0: faruwa. Na'am.
3: Baya sai idan mutane da dama akwai wani za ku taso da su ba kuna tare da su amma kuma sai ka ga Allah ya mutu arziki ke Allah bi ma ba zo ka rinka hanku Allah bi ma ba wallahi sai dai ayan ka
0: na'am
3: ka ba a hankula in Allah ya kawo yanayin da zaka yi lokaci dai sai ka ga hanya ta zo ba lokaci dai zai arziki ba a hankula a hankula yake
0: na'am
3: duk wani ga masu kudi ko ka ga mutum aka ce a hankali ba shi da shi yana bayar
0: So muna matukar godiya Muntari Tela dan mutanen Jogana da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na barka dai muna tare da kai. Ha muna godiya. Man da su Adamu dan mutanen Karaye muna tare da kai.
3: Amma idan ka zauna kana hanyar nan sama da kai ba su ku za a yi ka gudu Allah shi kuma Allah ce waye idan ka gode masa kai zai ma idan baka gode masa ba a kan ka kafirce za ku ce wannan ku shi ne rashin ganin abin da Allah ya yi ma baiwarsa to kaga a sai ce azabar samira da ke azabar nan ba sai an koma lahira ba wannan ɗaukar hankalin naka ya koma kan wani na sama da kai shi kansa azaba ke saboda ko da yaushe kana cikin gajin hankali. Farshe mana ya ba su kwantannin alkhairin da muke tare da shi ko da iyana kasancewarka a musulmi kasancewarka mai lafiya abubuwan da za ka yi wa Allah godiya ku abubuwan da Allah ya maka baiwa da su ba za su kida tuku ba. Allah ya saka muku da alkhairi wannan gida na rahama rezo Allah ya kara masa albarka ma'aikatansa Allah ya kara muku karfin gwiwa ya kara muku basira ta zakulo irin waɗannan abu na tunatar da mu mun koma saurari Allah ka ba mu ikon aiki da abin da ake tunatar da mu taso Adamu Karaye sunana Abdulrahman
0: ta muna matukar godiya taso Adamu Karaye da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum salam rahmatullah, barka da kai tsida muke tare. Na'am, barka da muna tare da kai. Muna tare da kai dan mutanen Tudun wadaddan ka dai.
5: Allah ya gaje. Yanzu ba kun da radio na ji kana tattauna akan wani abu.
0: Na'am.
5: Allah ya saka muku da alheri. Gaskiya radio kun ba da kalan gudun da kike. Sauran kuma kan yada labarai.
0: Masha Allah.
5: Allah ya saka muku da alheri. Allah ya saka muku da alheri. Sai anjima.
0: To amin amin, muna matukar godiya Malam Aminu dan mutanen Tudun wadaddan ka dai. Daga kungiyar zumunci a kafa yake da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina? Muna tare da ke? Muna tare da ke? To ga dukkan alama ta samu tangardar na'ura, fatan dai za ta sake shigowa domin bada ta ta gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin barka da rana. To masu sauraro, shin ka taɓa kwatanta rayuwarka da ta wani halakan yasa ka ji cewa abin da kake yi kamar bai kai ba? Kake jin a ranka cewa baka kai matsayin da kake son ka kai ba? Wanda za ku yi shigowa ta kan 0707-97-2939 ko kuma 0781-4875-7777. Waɗannan su ne layukan da za ku yi shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama dai muna fuskantar tangardar na'ura. Ga dai kiraye kiraye suna ta shigowa amma kuma suna katsewa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan layin ya shigo kuma ya katse, fatan dai za su sake shigowa domin bada taso gudunmuwar daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Jama'a sauraro, yawan da ya kwatanta kai da wasu yana iya haifar da abubuwa da dama wanda kuma yakan sa wutar mutum har ya jire da nasu ne. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam rahmatullah, barka da dawowa. Tsayar mutanen wutar, muna tare da ke. Na'am. Na'am.
6: Saboda kuma irin wannan abin yawanci ka ke da ke da shi ga wani suna rawa irin wannan rayuwar ta, wallahi yawanci ke da shi ke da azai da haka.
0: Na'am.
6: To kuma tana muku kwada a cikin dai.
0: To muna matsakar godiya irin mutanen mu sura kuma ga da mama. Kuma muna godiya sosai da sosai da shigowa da kika yi kuma sake shigowa. Domin bada take gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa.

0: tambayoyi ba.
1: Masarar da kwatanta rayuwarka da ta wasu yana iya fada abubuwa da dama, kamar na farko yana rage farin ciki wanda mutum yana iya samun abin da yake bukata, amma saboda yana kallon abin da wani yake da shi sai ya kasa jin dadin nasa. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum salam rahmatullah. Na'am, barka dai. Muna tare da kai. Lafiya alhamdulillah. Muna tare da kai. Na'am. So fadan dai idan za a kira a ringa kira a daidai abin da muke tattaunawa akai, musamman kasancewar yanzu muna tattaunawa ne kan batutun da suke da jibbe da al'umma, a ringa kiyayewa masu sauraro gurin me za a yi, idan an kira me za a faɗa, kuma muna godiya. Sannan akwai abu na biyu, yana iya haifar da hasada idan mutum bai kula da zuciyarsa ba, ganin kamar nasarar wani zai iya sa masa ciwo maimakon ya ce irin Allah ya kyauta sai ka ji ya ce me yasa ya yi shi, irin haka dai da sauran abubuwa, ko ya ce Allah ya ƙara irin abubuwa. Sannan kuma yana iya sa mutum ya yi shawara cikin gaggawa, wani ya ga abokinsa ya sayi mota sai shi ma ya shiga bashi ba tare da ya san yadda zai biya ba, ya ji yaranto kuɗi ya ce shi ma sai ya siya saboda ya ga abokinsa ya yi, ko ya ga abokin shi ya yi ɗinke ce shi ma sai ya yi. Duka da irin waɗannan abubuwa mutum sai ya fara gasa kuma a cikin rayuwa, wanda da ƙarshe kuma sai mutum ya zo har ya kai ga irin ya yi nadama ko kuma ya yi dana sani. Wata sai ka ga ƙawarshi ta yi aure sai ta fara matsawa kanta lamba, ta shiga auren da bata shirya ba, ta ringa tunanin a'a ƙawata ta yi aure, ni ma dole sai na yi aure, me al'umma za su ce har yanzu ban yi aure ba da sauran waɗannan abubuwa. Sai kuma mugan ya fara matsawa kansa akan abubuwan da ba su dace ba, wani ya ga wani ya yi sana'a sai ya shiga sana'ar ba tare da bincike ba, ya san yaya zai yi sana'ar, me ya kamata yi da irin abin da zai sai bin sauran wasu abubuwa, duka saboda yana son ya yi wani abu da ya ga wani a ce shi ma ya yi. Baya ga haka akwai kuma hakan yana rage wa mutum darajar kansa, mutum zai iya fara cewa ni ban iya komai ba, ni ba ni da sa'a, ni ba zan taɓa yi nasara ba, alali ba gaskiya ba ne ba, da a ce ka zauna a inda kake kana ƙoƙarin yin abin da kake yi a da, ka ci gaba da yi da hazaka da himma, hakan zai taimaka maka sosai, ba wai ka ringa kallon rayuwar wasu ba, kowa da yanda Allah yake tsara masa rayuwa, kuma kowa da yanda yake tafi da tashi rayuwar su kansu wanda kake kwaikwayo ko kuma kake ganin cewa bari ka ringa kallon su a matsayin madubi, ko kuma kana ganin za ka ringa haɗa rayuwarka da tasu, da ka san irin ƙalubalen da suke ciki, da baka fara wannan abu, kuma da ka san irin wahalar da suka sha kafin su kai ga wannan matsayi, kai kanka in an ce kai ba za kai ba, ba lalle kuma ka jure irin wahalhalun da suka sha ba, a yawanci kawai muna kallon mutum ne bamu san san da ya fara ba, bamu san me yake yi ba, kawai dai mun gani shi a lokacin da yake da tsaka da jin daɗi sai mu ce a mu ma sai mun zama kamar shi, kuma ba tare da mun san irin wahalhalun da yake yi ba, kuma kwalin da ya ɗauka kafin ya kai ga wannan matsayi. Wanda masu sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707-7529-2939, ko kuma 0781-7475-7777, waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar adidai wannan lokaci. Baya ga masu sauraro, akwai wani abu da nake son a ce dukkanin mu mun canza. Idan za ka kwatanta kanka da wani, ka fara kwatanta kanka da kai na jiya. Misali, ka tambayi kanka, a ina nake shekarar da ta wuce, me na koya, me na gyara, wani irin kuskure na daina, kuma sannan me na samu, me nake iya yi yanzu da ban iya yi a baya ba. Wannan shine abin da ya kamata a ce mutum ya yi, kuma ya duba idan har yana irin waɗannan abubuwa. Hakan zai sa ya ringa ganin cewa a'a, na ci gaba a rayuwa, ba wai ka ringa kallon wani ba. Idan har kana kallon wani, to duk abin da kake za ka riga kallon shi kamar a banza ko a iska, kuma alhalin kana iya ƙoƙarin ka daidai yanda kake gurin ganin ka ci gaba. Wannan ne abin da ya kamata mutum ya fi mai da hankali akai, domin ci gaba ba dole sai wato sai wasu sun gani ba, wani lokaci mutum yana samun ci gaba ne a hankali, kuma wannan ma shi kanshi ci gaba ne, ba wai sai ka ci gaba a lokaci guda ba kudan kaga wani yayi abu a lokaci daya ka ce a ni ma sai nayi wani ya sai muta a ni ma sai nayi baka san ta iya yi ba ya fi shekara daya biyu uku yana tara wannan kudin wani ya sai gida ya kai wani ya sai gida ni ma ba sai na siya baka san ya dauki tsawon lokaci iya kokarin hada kudin filin ma da yasa yazo yana gini a hankali yana yi rana daya duk baka sani ba rana daya kawai sai ka ganshi da gida ko ka ganshi da mota ko ka ganshi da wani abu na rayuwa da kai kake sha'awa sai ka ce a kai ma a wannan taki kalilan din dole ka takura kan ka ce kai sai kayi shi a wannan lokacin wanda haka yakan jefa da al'umma da yawa cikin dana sani da kuma nadama a rayuwarsu idan jiya kana samun naira 1000 yau kuma kana samun 2000 zaka ga cewa akwai ci gaba ne idan jiya baka iya wata sana'a ba yau kuma sai kaga ka iya wani abu akwai ci gaba ba wai ka kalli abin da a'a karamar sana'a nake wani babbar sana'a yake kada ka kalli rayuwar wani ka auna kanka a jiya da yau jiya karatu nake yau na samu aiki dukkan ata aikin da ka samu babban ci gaba ne tunda da baka yi tunanin zaka samu ba jiya ban iya abu kaza ba a amma yau na iya shi ma wannan abin jin daɗin da ka ringa alfahari da kanka ba wai sai wani yayi ba maka ba kuma ba sai ka dauki rayuwar wani ka kwatanta da taka ba idan jiya kana yawan fushi yau kuma kana kokarin sarrafa kanka akwai ci gaba kada ka raina kananan matakai da suke zuwa a rayuwa kuma kana kwatanta kanka da ta wasu ka ringa kwatanta kanka da rayuwarka ta baya amma idan har kana auna rayuwarka da ta wasu to baka ringa ganin kokarin da kake ba yanzu dai masu rarrabar mu je mu dan shakata idan mun dawo za mu dora

tuna sauraron fatan da ya mun dan shakata kuma yanzu mun riga da mun dawo idan muka kalli wani bangare da ya shafa mutane da yawa shine aure a yau mutane da yawa suna kwatanta auren su da na wasu wata suna ganin mijin kwarce na kai mataki yotittuka sai ta fara cewa me yasa shi mijina ba haka yake ba wani ya ga matar abokin suna yi masa wasu abubuwa sai ya fara cewa me yasa tawa ba haka take ba amma baka san abin da ke faruwa a cikin gidan wani ba wata kila kana ganin kyautar da wato kyautar da aka yi kai ba amma baka san irin kalubalen da suke fuskanta ba wata kila kuma kana ganin yadda suke murmushi amma a karan kanka baka san irin abubuwan da suke shaka kafin su kai wannan matsayi ba saboda haka dai ya kamata a ce mu kula kuma mu daina kwatanta rayuwarmu da ta wasu mu tsaya a iya inda Allah ya ajin ba wai mu ringa kallon wasu abubuwa ba da wasu al'umma suke kuma ringa kwatantawa da tamu saboda haka mutum yana gina hukunci ne akan rayuwarsa saboda abin da yake gani a wajen wani aure dai shi kanshi ba gasa bane rayuwar gida ba wasan kurkoi bace ba kowa yana da irin nasa yanayin da kuma irin kalubalen da yake fuskanta wani babban murin da ake samun kamar kwatance shine kuɗi mutum yana iya ganin wani yana samun kuɗi da yawa sai ya fara tunanin me yasa ni ban kai nan ba amma ya kamata mutum ya tambayi kansa me zai iya yi da abin da nake da shi yanzu idan kana da karamin jari ka fara da shi sannan idan kana da karamin aiki ka yi kokarin inganta shi baya ga haka idan kana da ilimi ka yi amfani da shi kada ka jira sai ka mallaki abin da wani yake da shi kafin ka fara tafiya domin ita nasara ba ta da hanya guda daya wani yana samun nasara ne ta sana'a wani yana samun ne ta ilimi wani kuma ta aiki wani ta fasaha wani kuma bayan shekaru masu yawa yana iya yin gwagwarmaya masarar da kai shigowa ta kan 0707779539 ko kuma 0817478777 shin me yasa mutane suke kwatanta rayuwarsu da ta wasu mai ga haka dai akwai abubuwa da yawa da za su taimaka masarar idan kana son ka daina yawan kwatanta kanka da wasu ka dai wasu abubuwan da zaka fara yi domin su taimaka maka na daya ka koyi godiya ka kalli abin da Allah ya baka sannan na biyu ka daina daukar kafafan sada zumunta matsayin cikakken rayuwar mutane na uku ka kafa burinka ka sani abin da kake son cimmawa na hudu kuma ka yi hakuri da kanka ba dole ne ka cimma komai lokaci guda ba sannan na biyar ka yi aiki mu kanka zauna kana kallon nasarar wasu ka yi abin da zai kai ka ga naka ita kanta nasarar da ci gaban ka baya ga haka na shida ka yi wa wasu fatan alheri idan kana wani kana yawan yi wa wasu fatan alheri da nasara to tabbas kai ma Allah zai kara maka kuma ya buɗa maka da kuma taimaka maka ta inda kai a karan kanka baka yi zato ba sakamakon fatan alheri da kai wani to kuma fatan cewa shi ma ya yi nasara a rayuwarsa wannan ya fi ka abinda zan ce ka ringa kyamar kanka da abinda wani yake da shi ko ringa ganin kai baka kai ba ko kuma baka isa ba saboda irin waɗannan abubuwa masu harabar mu dan tsaya nan sannan mu yi tunani shin idan wani ya samu nasara dole ne mu ma sai mun samu irin tasa wannan nasara a lokacin abinda dai ni nake ganin wannan ba wani abu ne ba lokacin abin da muke kira jinkiri ba jinkiri bane wata kila kawai lokacin mu ne bai zo ba kai tsanin irin abin da akai idan aka shuka ba duk iri ne suke tsirowa a rana ɗaya ba wasu suna tsiro da wuri wasu kuma suna daukar lokaci amma saboda wani ya fara tsiro kafin naka ba yana nufin naka ba zai tsiro ba ita haka rayuwa take ga baki ɗayan ta abin da wani yake ba dole ne kai ma sai kai ba kowa da irin yanayin shi kuma kowa da irin yadda Allah ya halice shi saboda haka ya kamata a ce mu ringa tunani ko muna nazari akan rayuwa ita kanta rayuwa ka take wata kila abokinka ya samu aiki kafin ka samu wata kila kawarki ta yi aure kafin ki wata kila wani ya fara sana'a kafin ka fara wata kila wani ya samu damar yin karatu a wata ƙasa kai kuma har yanzu kana nan amma wannan ba yana nufin ka gaza ba masararo shin kuna ganin mutane suna daukar nasarar wasu a matsayin matsin lamba akan su ko kuwa nasarar wani ya kamata ta zama abin karfafawa mutum gwiwa ne inda za ku iya shigowa ta kan 0707779539
7 9 5 2 9 3 9 ko kuma 08 1 7 4 8 5 7 7 7 7. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tore fa yau muna ta fuskantar tangardare na uratin da zikira kira suna ta shigowa kuma babu damar dauka domin like namu kamar babu ne to kai ne kamata akan su muna fuskantar tangardare na ura yanda ya kamata. Assalamu alaikum. Na mu amma alaikum salamu na mutala barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina to shi ma dai lahi ya riga da ya katse fatan da yasa sake dawa a ƙara gwada ko Allah zai sa layin ya shigo domin bada taku gudunmuwar masu sauraro a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa bari mu ɗan shakata kafin mu dawo amma bari mu daga wannan kira. Assalamu alaikum. To shi ma dai ya riga da ya katse

0: bamban sira rabbi allah
1: rama radiyam
0: nay salati rasula
1: rama radiyam
0: rabbana ka daukaka mana
1: rama radiyam
0: dalubai muna ta murna
1: rama radiyam
0: ga ta sharida ta yi suna
2: assalamu alaikum na mama tal miskin barka da sake shigowa na'am muna kuma ta saba da galdan na'ura
3: wato kin gane karin bayani zan miki wato kin gane wato babban matsalar mu anan duk lokacin da na sha fada idan ana shirin da zai taimaki mutane za su dauki darasi wallahi ba ruwan su to shashanci suke so so in ba shiri na shashanci bane kana ji ko
2: hankalin
3: su ba anan yake wato kin ga da muna da masana a jihar Kano muna da masana a arewacin Najeriya sai su lissa ba su gani waɗannan wanda suka taso tun suna yara sai a shashanci su ne fa wata rana za su zama gwamna su ne za su zama dan majalisa su ne za su zama sanata to yaya za a yi kenan lokacin ya zo to haka aka ceto tun shekara 65 irin wannan tsarin da kike gani muna bi shi ake ta tafiya da shi to ni abin da zan ba wa matasan mu shawara dan girman Allah duk mutumin da yake so ya zama wani duk mutumin da yake so ya rubawa kansa a tsiri to ya tabbatar duk abin da ba zai masa amfani ba kar ya sa kansa a tsiri sannan kuma ku tabbatar da cewar mata da maza ko ina za ka da kana da gaskiya da rufin amana idan bangaren karatu ne ka je duk abin da za ka yi ka sa da rufin amana a wajenka sannan kuma kowace irin karamar sana'a mutum zai yi ya rike ta hannu biyu babu wani mai kuɗi a duniya da ya haka kawai ya tashi ya hau goni ya hau beni babu shi sai da ya fara da karamar sana'a daga nan yana nan yana nan ya sai fili daga nan ya gine to babban matsalar da muke ciki matasan mu yanzu yadda mutanen jihar Kano yan kasuwar jihar Kano suka gina jihar Kano to kasan mu idan suka zo rusa za su kina za su rusa Fatima saboda ai da kai ne da ka da ka mai bin ya mutu za a ce a zo a raba gadi to yara ba su san yanda za su nemi kuɗi ba san yanda za su su fitar da kansu ba su da ma kashe kuɗi su ke yi yanzu kamar yanda kake miki cewa a garin Kano akwai mai akwai su shaida akwai mai shaida hula duk sun zama muloniya ni na san su akwai mai jihar naira 500 ya zama muloniya to yanzu kin ga wannan sana'ar da yayansa ba za su ba kin ga inda arewa ta samu matsalar ta kira to ni dai ina gaya matasa duk mai sauraron mu a rediyo yanzu su tabbatar suna da gaskiya da rubon amana kuma duk karamar sana'a komai kankantar ta su rike ta tsakanin su da Allah kan ga abin da ya shafi mata kowaye kar ka yarda da canja waya ko da wannan lokaci kan mata kar ka yarda da anko wallahi duk anko guda ɗaya yana iya mai da yarinya muloniya kin gane ko duk wata uku suna canja waya waye duk wannan kuɗin da muke kashe shi yake mai da mu ba Fatima saboda duk duniya ba wannan bai fa yayan hausa da mutane samun kuɗi ko ba wannan yafi su kashe kuɗi ji ko akwai nambar yabo da na bayar
2: nambar
3: yabo ta jin daɗi na duniya yayan hausa da mutane haka nambar yabo ta shan wahala a duniya yayan hausa da mutane saboda su idan kuɗi wallahi sun ɗaya ji za ki ga gidan magidanci gidansu fa yana son ai masa wannan ai masa fulassa ta naira 100,000 amma za su ji ba za su bi fulassa a gidansu ba amma za su je ibe santa su kashe miliyan ɗaya duk haushe idan sai idan kuɗi wallahi sai ga bayansa ni dai ina jan hankalin matasa duk abin da zaka in dai kana so ka zama wani ka zama mai gaskiya da rikon amana kuma ka zama mai komai gangantar sana'a ka rike ta wallahi sai ka zama wani ki tashi lafiya mai magana ma Allah
2: to na muna matsakar godiya Muhammad Almiskin da shigowa da kai ka kuma sake bada taka gudunmuwar a karo na biyu

0: ita rayuwa da kashi na ai ko a halitta mu da akai farawa eh ai ana farawa ne da gashi nan hawa ka dafa gudun jini a sa tsoka a sa kashi ai sauran su ka zo duniya kana hannun jama'a har ka kai matsayin da zaka yi daidai haka kai matsayin da ka daka kai tafi a gashi nan dai hawa har ka kai matsayin da za a tarbiyyantar da kai a sa ka makaranta kuma bayan ka gama karatu da rabu kai aiki ko ka kama sana'a ai dai rayuwar da haka take yi ba wanda za a ce da an haife shi ya tashi ya taka da gudu ya kama tafiya in dai dan adam ne to yadda ka san haka ita rayuwa da haka ake farawa kuma misali duk inda ka kai matsayin ka duba yan yatsinka kamar yadda Bahaushe yake cewa duk inda ka kai matsayi ai ba kai saka kai wani ba muddin in dai a rayuwar duniya ne na samun duniya ba za ka duba na kasa da kai ba har abada ba za ka yi ma Allah godiya ba amma abin da ake so kai tunani waye ya fi ni ilimi waye ya miƙe tsaye yake neman ilimi yake neman yadda zai samu ibauta Allah kuma ya ilimin nan na zamani waye ya fi ni jajir cewa to a nan ne ake so kaga kana koyi shi amma in ka samu duniya ne ka ce wai za ka duba wai wani ya ci wallahi har abada mutum ba zai gode Allah ba kuma ba zai taɓa huta ba kuma za ka taɓa ganin su cikin nutsuwa ba saboda menene ai Allah bai halicce mu daidai arzikin mu daidai ba sabon mu daidai ba hanyar mu daidai ba sana'ar mu daidai ba a'a Allah ya rarraba kowa da hanyar abincin sa yanzu ko akan karatu yanzu misali sai ka ga yaro ka taura masa kamba sai ya rubuta alqur'ani kai kuma karatun ayat da kake sai ka ga misali yaro yana karkashin kai yana dan daukan kaya ina dan samun na kashewa wata ran sai ka ga kuma shine ake cewa wani to ai shi wannan hukunci ne na Allah duk wanda ka ga wallahi ba ya duba ya kasari in dai a rayuwar duniya wallahi ba zai taɓa godiya ba saboda menene gashi nan muna gani dan yaro kankani daddanan sai ka ga kamar abin an tara mani kuma in kai din nan kayi gwagwarmaya na neman karatu baka samu ba kayi gwagwarmaya neman kuɗi baka samu ba amma da Allah ya baka da koji ka sai ka ga kamar kai ka tara ka ajiye ma kamar yadda dattijo ya faɗa to yanzu abin da yake faruwa almiskin sai ka ga mutum da ya mutu sai a ce rabon gado an kama rigima akan rabon gado yanzu idan ko kowa da sana'arsa da aikin yin sa yayi karatu ya samu tarbiya ai ba ta ga yan gado yake ba abin da yake gaban sa uzurin sa ba ya ishe shi idan gado nan ya zo kuma da zuba dama ina da aikin yi ina da kuma ba ka zaune yake Allah ya ba ku samu ba saboda duk abin da zaka ga cewar mutum ina tunani baya tunanin na kasa da shi sai na sama ki kawo lalacewar rayuwa zaka ga ba godiya duk abin da mutum ya tara ba za ka yi ma Allah godiya ba duk abin da mutum ya tara ba za ka yi ce maka ma na kasa da shi ba duk abin da ya tara ina hangen na sama da shi shi yasa zaka ga gaba ɗaya abin duniya ta zama rana gaba ɗaya wanda ba shi da shi ina harin da shi wanda yake da shi baya godiya baya ruwa Allah godiya to saboda haka lallai in dai mutum ya kasance a wannan layi wallahi Allah ba za ka taɓa ganin nutsuwa da kwanciyar hankali wa Allah godiya a koda wani lokaci ba saboda haka wannan batu yana da muhimmanci Allah ya saka da alkhairi wannan gidan rediyo na mai albarka da kuma aikatan da shugaban gidan rediyon Allah ya saka muku da alkhairi hada da sakataren agaji wanda aka fi sani da hada ne mai magani shura karamu hukumar su mun jarka tuna Allah ya jarabi
1: so amin muna matukar godiya Haladu mai magani daga jihar Kaduna da shuwa da kai kuma ba da taka gudun muraji da wannan lokaci to masu sauraro abinda muka fahimta dai a yau shine cewa mutum yana iya yin asarar farin cikin sa ba saboda shi da abin da yake bukata ba a'a amma saboda yana yawan kallon abin da wani yake da shi saboda haka mu koya wa kanmu godiya hakuri kokari natsuwa kuma mu yarda cewa kowane mutum yana da nasa lokacin idan ka gani yana sama ka yi masa fatan alheri idan ka wani yana ƙasa ka taimaka masa idan zaka iya kuma idan kai kanka kana cikin wani mataki na rayuwa kada ka ki kanka saboda wannan matakin wataƙila ma wannan matakin ne yake shirya ka zuwa inda kake son zuwa a gaba masauraro wannan shine ƙarin tunanin da muke son barin ku da shi a yau kada ku rayu domin burge mutane ku rayu domin ku gina rayuwar ku mai ma'ana kada ku yi gasa da kowa ku yi gasa da kanku na jiya idan yau kun fi jiya ku tuna ci gaba Allah ya sa mu zama masu godiya masu hakuri masu kokari da kuma masu farin ciki da abin da Allah ya bamu ba masu kokarin ganin wani ba da kuma abin da wani yake da shi amin suna na Fatima Kabila Bareka su ne ta ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio farin cikin al'umma jama'a bissalam
2: mita 97.3 a zangon FM Rama Radio

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسوك اللهم دا سوران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan lokaci barkan mu da sake haduwa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatoyin rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressing email na patoyarahma@yahoo.com da ma shafin patoyarahma da ke kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 2 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya yi daidai da 15 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma cikin yardar Allah a wannan mako za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Akramakallahu mai tambaya ta farko yake cewa matata ta haddace alqur'ani kafin aure amma yanzu saboda kula da yara ta kasa yin muraja'a sosai. Ta shiga wani shirin muraja'a alqur'ani ta internet wanda maza da mata suke halarta kuma ana gudanar da shi daga karfe 11 na dare har bayan karfe 2 na dare. Shin hakan ya dace ga matar aure kuma menene shawaran malam?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
0: alaikum assalam.
1: Shi wanda yake mahaddacin alqur'ani yana da gagarumin aiki a kansa na bibiyar nabitar alqur'anin sa domin ya samu tsayawa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa alqur'ani ya fi saurin kubucewa daga kwakwalwar wanda yake mahaddacinsa fiye da yadda taguwa take kubucewa daga dabibayinta. Saboda haka ana buƙatar sa ya riƙa bitar alqur'anin sa lokaci bayan lokaci. Kuma kowane mutum yakan tsara lokacin bitar sa da alqur'ani yadda ba zai ci karo da wasu abubuwan sa na yau da gobe ba waɗanda suka zama masa larura a rayuwarsa. Sawa'un namiji ne ko mace. Mace da take matar aure tana da wasu haƙoƙi da suke kanta na kula da ƴaƴanta da kula da mijinta. Amma in ta zanto mai tsari ce, wannan haƙoƙin da suke biyanta ba za su hana ta samun lokacin da za ta karanta alƙur'ani ba. Saboda harkar ibada wani abu ne mai muhimmanci, ko ba mahaddaciya ba ce tana iya samun lokacin da za ta yi ibadarta. Da salloli biyar da suke kanta, watakila tana kiyamun laili ma in ta kada ma za ta iya yi tare da sanin mijinta da kuma yardarsa. To haka nan lokacin tsara alqur'ani shi ma kansa ita da mijin nata za su iya dubawa su zauna su fitar da jadwali na yadda zai zanto bai ta shiga haƙƙinsa ba kuma ta shiga haƙƙin yaranta ba, ta shiga haƙƙin kanta ba, ita da kanta ba za ta yi abin da za ta cutu ba. Suna iya zaunawa su yi shawara a tsakaninsu su fitar da kyakkyawan jadwali wanda za ta yi amfani da shi na muraja'a. In akwai waɗanda za ta yi muraja'ar da su ko da online ne, wani abu ne mai kyau. In hakan bai samu ba, to ko ita kadai za ta iya muraja'a. Shi muraja'a ba ce aka yi dole sai kana tare da wani ba, kai kadai ma kana iya yi. Idan ya zanto akwai wasu wanda suke yin wannan harka ta muraja'a amma kuma ya zanto lokacin da suke bayarwa ya ci karo ita kuma da lokacin da take wasu abubuwan da suka shafi haƙƙin gidanta, tana iya sake wasu ya sake duba wani tsarin. Ba wai lalle sai wani tsari guda ɗaya ba wanda zai iya samu mata tartarnaki a rayuwarta ta aure. Amma kure komai idan ya zanto tsakaninta da mijinta suka yi shawara, wannan abu ne mai kyau wanda za a iya samun fahimtar juna da haɗin kai. Saboda ko shi mijin ya san muhimmancin alqur'anin kuma zai so a ce abinda ta yi ta ɗau lokaci tana hadda har Allah ya sa ta haddace ba zai so a ce ta rasa shi ba. don zai taimaka wa rayuwarta, zai taimaka wa rayuwarsa, zai taimaka wa rayuwar ƴaƴansu. So ina ganin su zauna da ita da mijin, su zauna su duba su ga hanyar da yafi a fitar da jadawalin da zai dace da rayuwarta ta matar aure. Ba dole ne sai ta yi amfani da wasu waɗanda su kuma lokutan da suke bayarwa zai ci karo da haƙoƙinta da suke haƙoƙin mijinta da suke wuyanta ba. Ina ganin suka yi haka to za su samu dacewa insha Allah.
2: To akarmaka Allahu ne wannan tambaya kuma cewa yake shin taba gaba bayan an yi alwala yana karya alwala ne?
1: Yana sabani ne na malamai kamar a malikiya duk mutumin da zai taba gabansa da sha'awa wannan alwalarsa ta kare, da zai saba zabanta da sha'awa to alwalarsa ta kare tsawon ya ji sha'awa ko bai ji ba. A wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba kawai taba gaba bane yake warwar alwala sai idan ya zanto da niyya sannan alwalarsa za ta kare, amma ba da niyya ba za ta kare ba. Wasu kuma suna ganin cewa taba gaba da alwala ba ya kare alwala. Abin da ya jawo sabani shine samun hadisi guda biyu wanda a zahiri suka ci karo da juna. A zahiri hadisin Busra da hadisin Balq ibn Ali. Hadisin Busra yana cewa ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man massa dhakarahu fa alaihi alwudu, wanda duk ya shafi gabansa to alwala ta wajaba akansa. Sai kuma hadisin Balq ibn Ali shi kuma wanda yake cewa ya zo ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani, cikin bayaninsa yana cewa an tambaye shi game da wanda ya taba gabansa, Annabi ya ce da shi inna ma hiya mab'atun minka, aiwar tsoka ce a jikinka, wato kamar ka taba kafarka ne ko hannunka ko cikinka. Dan mutum ya taba kafarsa ko hannunsa ai ba a ce yayi abin da ya karya masa alwala ba, to haka shi ma gabansa yake. Waɗannan hadisai guda biyu shi yasa suka aka samu takaddama a tsakanin malamai. Wasu suka karkata zuwa ga hadisin Busra suka ce wanda duk ya taba gabansa to wajibi ne ya saki alwala. Wasu kuma suka karkata ga hadisin Talq ibn Ali da ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta gaban mutum da sauran gabobin jikinsa, kamar yadda muka yi da mu duka cewa dan mutum ya taba ta gaba a jikinsa, hannunsa ko kafarsa, ba zai saki alwala ba. To haka nan shi ma gabansa in ya taba ba sai ya saki alwala ba, saboda wannan bayanin da Annabi ya yi yayin da aka yi masa tambaya. Suka ce kuma hadisin Busra bai kamata a karɓe shi ba saboda ita mace ce, wannan kuma abu ne da ya shafi maza, don haka ba za a fifita hadisin namiji akan hadisin ta ba. Wasu kuma daga cikin malamai sai suka tafi tsaka-tsaki don su yi aiki da duka hadisan guda biyu. Suka ce abinda hadisin Busra yake nunawa yana nuna cewa idan mutum ya yi taba gabansa ya yi alwala, amma ba wajibi ba, wato mustahabbi ne ya yi alwala, mustahabbi ne ya saki alwala amma ba wajibi ba. Ce abinda ya sa muka ce ba wajibi ba hadisin Balq ibn Ali, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kamar ka taba wata gaba ce ta jikinka, saboda haka wannan ya nuna kenan alwalar ba wajibi ba ce, amma idan har mutum ya yi to ya kamata, wato mustahabbi ne ya saki alwala. Saboda haka sai suka haɗa hadisan guda biyu suka yi aiki da su. Hadisin Busra yana nuna a saki alwala mustahabbi ne, hadisin Talq ibn Ali shi kuma yana nuna ba wajib, yana kore wajibcin saki alwala ne. Wannan shine ra'ayi na tsaka-tsaki a cikin ra'ayoyin malamai. Haka mutum ya sake din shi zai fi zama nutsuwa akan ya ki sakewa din.
2: To akarmaka Allahu ne wannan tambaya kuma yake cewa a shari'a wanne ya fi dacewa tsakanin haɗa mata a gida ɗaya ko kuma kowace ba ta gidanta daban?
1: To abin da ya shafi zamantakewar aure, wannan al'ada tana hukunta shi, wato ana duba al'ada ce ta mutane. Al'adar Larabawa ba su haɗa mata guri guda, wannan ita ce abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu, kuma haka shi ma ya tafiyar da rayuwarsa da matansa, kowace mace tana da gidanta. Shi yasa ake cewa buyutun nabi, gidajen annabi wato gidajen matansa saboda kowace tana da gidanta duk da cewa gidajen a hada suke da juna a manne da juna suke amma kowanne da kofar gidanta da tsakar gidanta da dakinta saboda in ya fito daga daki zai shiga tsakar gidanta daga nan ya fito sai ya shiga gidan yar uwarta to shi yasa to kowace da gidanta ba wai gida daya suke tsakar gida daya kowa da dakinta ba to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa domin haka ya samu al'adar Larabawa kuma ya tabbatar da ita a aikace to wannan kuma ba yana nufin cewa dan an samu a wata al'umma su kuma suna iya hadawa ya zamto sun yi laifi ba domin abin da ya shafi al'adar zamantakewa irin wannan tana koma ne zuwa ga urfi shi yake hukunta ta kamar irin su kayan daki ne wane ne zai yi iyaye ne za su yi wa ƴaƴansu kayan daki ko miji ne zai mata kayan daki wannan kowace al'umma tana da nata al'adar wata al'ummar miji ne zai yi komai sai dai ita ta shigo kawai ta samu wurin zama ta zauna an hada mata komai da komai a wasu al'umma kuma iyaye su suke wa ƴaƴansu mata kamar yadda yake a cikin al'ummar mu iyaye maza su suke wa ƴaƴansu mata kayan daki idan aure ya rabu su kwashe kayan daki su ban masa dakin sa fanko ba za ta tafi ta ban masa komai ba ta cokali in ta ga dama ta dauki kayanta to wannan shi ma urfi ne kuma shari'a tana itibari da wannan tunda ba ta zo da wani abu da ya ci karo da wannan ba inda shari'a ta zo da wani abu wanda ta ce dole wani zai yi kaza kamar sadaki a ga shi sadaki shari'a ta zo da shi cewa miji ne zai ba wa matarsa wa atum bisa sadaqatihin nihla Allah ya dora wa maza alhakin ba wa matansu sadaki to kaga anan al'ada idan ta zo sabanin wannan to ba za ta zama ta samu gurbin zama ba da aka ce ga wata al'ada mace ce za ta ba miji sadaki to ba za ta karba ba dan ta ci karo da nassin alqur'ani da yace maza su ba wa matansu sadakin su oda uba bai isa ya hana a ba yarsa sadakinta ba idan yayi haka auren ma bai yi ba yace shi yayi amma ya yafi sadaki to ba zai yi ba saboda shari'a ce ta ce a ba su sadakin su to da al'ada za ta ci karo da wani umarni da shari'a to wani al'adar a bar watsarwa ce amma idan babu wani abu na shari'a da ya gindaya to anan ana izina da al'ada shine abinda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf al ma'ruf shine abinda aka riga aka sani bai ci karo da al'ada bai ci karo da addini ba to ku yi zamantakewa da su akan haka saboda haka idan al'ada ta gudana akan miji ya hada matansa gida ɗaya ba laifi bane ya hada su kamar yadda aka taso a cikin al'ummar mu haka ake wannan ba a saba wa shari'a ba amma idan yana da halin da zai yi wa kuma kowace gidanta to shi ma sai ya samu nutsuwa ba za ta samun rigingimu da karambarta a tsakanin su ba illa iyaka dai ba zai samu hada kansu ba kamar inda a ce a gida ɗaya suke har su wayi gari suna ɗaukan kansu a matsayin iyali ɗaya suna ɗaukan kansu a matsayin uwa nan zai fi samun hada kansu musamman ƴaƴansu da za su haifa za su taso ba sa bambanci tsakanin ƴaƴan wancan ɗakin da ƴaƴan ɗakin su sabani in ya zanto ya je faɗe wata uwa duniya wata ɗaya uwa duniya wasila har ya gama rayuwarsa da su ɗaya ɓangaren bai san ɗaya ba to kaga wannan ana samun matsala sosai a nan ne ake cewa ƴan ubanci ya shigo saboda haka al'ada wato a shari'a ba ta hana ba shari'a ba ta haramta ba idan kuma mutum ya ga zai rama to shikenan wannan ma shari'a ba ta hana shi ba
2: me wannan tambayar malam cewa yake na samu ɗa shekaru 6 da suka wuce na sa masa suna amma ban yi masa hakika ba saboda rashin hali yanzu Allah ya bani hali shin zan iya masa
1: ba laifi dan kai masa ita hakika sunna shine ayi yanka ta yau musabihi wato rana yani na 7 idan ya zagayo ayi wa yaro hakika idan ba a samu ba a wannan lokacin to ana iya yin ta a kowane lokaci magana mafi rinjaye ta malamai shine hakika sunna ce muakkada sunna ce mai karfi amma ba wajibi ba don haka idan mutum ba shi da abin yin hakika ba tilasta shi ya ciwo bashi don yayi ta ba. Idan yana da abin da zai yi hakikar sai ya yi. Sunna ce mai ƙarfi, yaro namiji a yanka masa babba guda biyu, raguna biyu, mace kuma a yanka rago ɗaya. Wannan shi ne abin da ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Kuma a yanka shi a yi ne na bakwai da haihuwarsa. Idan ba a samu dama ba, shi kenan, in nan gaba kuma ya samu dama, bayan sati biyu, bayan sati uku, wata ɗaya, ko shekara ɗaya, shekara biyu, zai iya yi masa. Kuma ta hakika an shar'anta ta ne akan uba ya yi waɗansa. Amma ba laifi dan ɗa ba a yi masa ba, daga baya yanka wa kansa shi ma duka babu wani hani akan wannan, saboda ba a yi mata iyaka na lokaci ba. Tana dai farawa ne daga ranar yininsa na bakwai. Ba lokacin ne yinta ya abin nan, amma ba a ce ga lokacin karewarta ba, ba kamar yankan layya ba ko yankan hadaya. Shi wannan yana da lokacin farawa da lokacin karewa. Amma ita hakika babu wani nasi da ya nuna ga lokacin karewarta. Ba haka dan mutum ya yi wa ɗansa hakika bayan shekara ɗaya ma da haihuwarsa, wannan babu komai.
2: To haka makallahu, wannan tambaya kuma cewa take, idan an yi wa wani musulmi shaidar cewa baya sallah sannan sai ya rasu, shin za a yi masa sallar jana'iza?
1: Wannan mas'ala tana ginuwa ne akan sabanin da malamai suka yi game da wanda ya bar sallah da gangan. Idan ya bar ta da gangan dalilin cewa bata wajaba akan sa ba, shi bai yarda cewa sallah wajibi bace dole sai an yi, to wannan kafiri ne. Duk mutumin da bai yarda da farillancin sallah ba, wannan ya kafirta, domin ya ƙaryata wani rukuni daga cikin rukunin musulunci guda biyar. Wanda duk ya ƙaryata rukuni daga cikin rukunin musulunci, wannan ba musulmi ba ne, ya kafirta. Wanda ya ce bai yarda da sallah wajibi ba ce akan mutane, farilla ce akan mutane, to ya kafirta. Wannan babu saɓani a tsakankanin malamai. A inda suka yi saɓani, mutumin da zai bar sallah don kawai kasala da rashin ɗaukanta da muhimmanci, amma ya yarda wajibi ce dole musulmi ya sallah, amma bai ɗauke ta da muhimmanci ba, yana kasalar ya tashi ya sallah, wannan shi ne aka samu saɓani. Jumhuri su suna tafiya akan cewa yana nan musulmi amma fasiki, yana nan musulmi amma fasiki. To kaga fasiki yana masa sallah, ana kuma binne shi a makabartar musulmi. Illa iyaka dai, saboda gargaɗi ga masu irin halinsa, ana son duk wani babban mutum mai daraja ya ƙauracewa jana'izarsa. Kai ya halarci jana'izarsa, liman na gari kai ya yi masa sallah, manyan mutane a gari ka a gansu a wajen jana'izarsa, a bashi can da yuyu ɗan uwansa su yi masa sallar, su kai su binne shi. Don wannan ya zanto izina ga waɗanda suke da hali irin nasa, su wa'azantu su dawo hayyacinsu su zo su rungumi sallah, kada su ma haka ta faru da su. Wannan abu ne mai kyau, kuma sunna ta tabbatar da wannan. Wasu kuma daga cikin malamai kamar Hanabila da wasu daga cikin muhaddiquna suna ganin mutumin da ya bar sallah kwata-kwata ya daina yin ta gaba ɗaya, to wannan ba musulmi bane, ya bar musulunci. Saboda Allah ce, fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Idan suka tuba, suka tsayar da sallah, suka ba da zakatu, sun zama ƴan uwanku a addini. Kace to kaga ashe idan ya bar sallah kwata-kwata, wannan ba ɗan uwanmu bane a addini. Wanda kuma ba zai zama ɗan uwanmu a addini ba shine wanda ba musulmi ba kwata-kwata, amma musulmi ɗan uwanka ne a addini. In aka ce ba ɗan uwanka bane a addini, ma'ana shi ba musulmi bane, addinin ku ya sha bamban. Sannan suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah. Wanda tsakanin mutum da kafirci da shirka shine barin sallah. Wato idan har ya bar sallah, to ya fada cikin shirka da kafirci. So suka yi hujja da irin waɗannan nusus waɗanda suke nuna cewa duk mutumin da ya bar sallah ba a bambance ba tsakanin wanda ya yarda da wajibcinta da wanda bai yarda da wajibcinta ba. Suka ce kuma zai wahala mutum ya yarda da cewa sallah wajibi ce, farilla ce, a kama shi da laifin baya sallah, a kuma bujiro masa kisa na ridda, amma ya dage akan cewa ba zai yi sallar ba, sai wanda daman can ya ke bai yarda sallar wajibi ba ce. Amma ya yarda sallar wajibi ce, don me zai yarda ya salwantar da rayuwarsa akan yayi abin da yayi da cewa farilla ne akan sa kace alama ce ta cewa zuciyarsa ba ta yarda da wajibcin ba kuma a ce mutum ya yarda sallah wajibi ce farilla ce akan sa amma a tsawon rayuwarsa ya buris baya sallah ba wai yana yin ta wata wani lokaci kiba a'a idan yayin ta kwata kwata kace wannan ba zai yi ba ya zanto a zuciyarsa yana jin cewa sallar wajibi ce akan sa sai idan ya zira jin cewa wajibi ce akan sa shine zai batta irin bari na gaba daya haka saboda haka kaga su a wajen su duk wanda zai mutu baya sallah kwata kwata to baya halatta ai masa sallah baya halatta kai shi makabartar musulmi kaga idan ya zanto inda yake malamin sirrin jayar da cewa ya mutu musulmi illa iyaka fasiki to suna iya kaurace mai masa sallah amma su bar yuyu irin sa masu dabi'u irin sa su je can su masa sallah ko wasu dangin sa wadanda bayan da suka iya dole su tsaya ai masa sallah da ai masa sallah ta girmamawa ta mutane masu daraja masu mutunci
2: to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin aiki a bankin da yake bayar da rance mai ruwa ga ma'aikata kuma menene hukuncin albashin ma'aikacin a wannan bankin
1: so abinda duk ya yake abin nan duk wani banki wanda yake banki ne na riba da yake ta'amuli da riba ya bada bashi da riba ya karbi bashi da riba duk wasu abin nan mu'amalolin sa ana shigar da riba a cikin su to wannan banki ne na haramu dan ijma cewa wannan banki haramun ne da riba haramun ce bil ijma musamman ribal qard riba ta bashi dangane da yin aiki a irin waɗannan bankuna waɗanda suka zama larura da yawa a ƙasashen musulmi su suka yi dominating suka mamaye duka harkar tattalin arziki na ƙasashe wanda mutum zai yi wahala ya harkar kasuwanci babba ba tare da ya haɗa kai da su ba ko ya iya aje dukiyarsa ba tare da ya yi mu'amala da su ba to wajen ajiya da mu'amala da su ta ƙarƙashin larura da wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta amma bisa larura to aiki a ciki wasu daga cikin malamai sun kasa aikin iri biyu akwai aikin da yake da alaka kai tsaye da ita da su mu'amalolin riba din kamar mutumin da yake tsaye akan bada bashi a bankin ko rubuta bashin ko shaidar bashin ko tallata bashin duk wanda zai ke da dai mu'amala ta kai tsaye da bashin da riba a bankin suka ce wannan haramun yake ci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an Allah an cilo ina akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu wa shahiduhu wa qala hum sawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah an ci mutumin da yake cin riba da wanda yake bada ribar da mai cinta da mai bada ita da mai rubutawa in an yi mu'amala ta riba shi zai cike takardu a sa hannu da kuma wanda yake zama shaida akan mu'amalar da aka yi ta riba annabi ya ce dukkaninsu ɗaya suke dukkaninsu Allah an ce su ba ka duk wani wanda ya taimaka akan gudanar da wata mu'amala ta riba a banki yana da kamashin wato cin riba da shi da wanda ya ci ribar da wanda ya bada ribar duk hukuncinsu ɗaya a gurin Allah da manzonsa to suka ce wannan haramun ne mutum ya aiki a irin wannan bangaren to amma bangaren da ba shi da alaka da riban kai tsaye wanda yake da alaka da wasu abubuwa can kamar da yake harkar security a gurin ko direba ne shi kawai yana tuka mota ko ma'aikacin tsafta ne da sauran abubuwa wanda ba su da alaka da rubuta riba da abin da suka ce wannan wannan babu laifi duk da cewa wasu malaman duk sun hada sun yi musu kuɗin goro ce su ma aisu suke taimakawa akan a ci gaba da abin da ake yi na laifuffuka domin wasu daga cikin malamai sun rabe tsakanin waɗannan da waɗancan haka duk mutumin da dai ya tsinci kansa a cikin irin wannan ɓangare to ya ƙoƙari ya nema wa kansa sana'ar da zuciyarsa za ta nutsu da ita wanda zai ji a ransa cewa lallai yana ciyar da kansa halal yana ciyar da 'ya'yansa da matansa da halal kada ya riƙa sana'ar da zuciyarsa tana bugawa tana kai komo akan abin da yake yi
2: To me tambaya na gaba cikin shirin malamin cewa yake ni ma'aikacin lafiya ne wani lokaci ina karbo magunguna a bashi da farashin sari sannan idan naje nayi wa mara lafiya magani sai na kididdige masa kudin magani da riba ta tare da kudin aiki na daga baya kuma in biya kudin magungunan da na karbo shin wannan mu'amala ta halatta
1: idan har magungunan su kai daga waɗanda suke sai da maganin ko da bashi ne ka saya wato dai naka ne magungunan sayarwa zaka yi kai kuma wanda baka da laifi baka da laifin sayar da maganin da ka karbo shi da bashi baka da laifin karbar kudin treatment da kai wa mara lafiya dama abinda ba a yadda ba ya zanto ka karbi kudi daga hannun mara lafiya akan cewa zaka saya masa magani kuma ka je ka sayo magani kasa da abinda ka karbi kudin ne mara lafiya to anan dole ka maida masa canjin sa amma in ka riga ka mallaki maganin ko da ta hanyar bashi ce kai yanzu kai su suke bi kudin su ko da a hanya aka tare ka aka kwace magungunan to dole ka biya su ko kuma da wani abu zai faru magungunan su lalace su ne dole ka biya su kudin su wannan kana da damar ka sayar ma duk wanda kake so da farashin da kake ganin yayi maka bakai laifi ba saboda ka in har haka kake yin mu'amalar babu wani abu a ciki babu laifi a cikin ta
2: to malami wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya sanya ko yayi sallah da rigar folo mai dauke da hoton doki raƙumi kada ko makamancin waɗannan dabbobi
1: sallah da riga wacce take dauke da hoto ko wani abu wanda zai iya shagaltar da masallaci makaruhi ne ba rashin yin shi da daidai saboda dukkan wani abin da masallaci zai sa a jikinsa ya dauke masa hankali lokacin da yake sallah ko in yana sallah cikin jama'a mutane za su rika ganin abin da yake jikinsa yana daukar musu hankali wannan ba daidai bane makaruhi ne irin sallah da irin wannan kayayyakin a cikin mutum Nabi sallallahu alaihi wasallama ya saka rigar da take da zane ne take da shi ba wai hotuna na babuwa masu rai ba in yi mata wani zane kala-kala haka yana gama sallar sai ya cire ta ya ce aje a da a kawo masa abijan saboda wannan rigar ta shagaltar da ni ta dauki hankali na a cikin sallata to kaga idan ya zanto zane ne haka kawai an yi zane roɗi-roɗi haka a jikin riga annabi ya ce ya cire ta ya ce a kawo masa wata wadda babu zanen a jikinta to ina ga wadda take da hotuna babu shakka wannan za ta iya ɗaukan hankalinsa lokacin da yake sallah idan kuma a cikin masallaci yake sallah yayin da yake tsaye a cikin sahu na bayansa suna ganin hotunan jikin rigarsa zai riga ja musu hankali yana ɗauke musu hankali wanda zai hana musu cikar khushu'i a sallah gwargwadon yadda khushu'in ka ya ragu a sallah gwargwadon duradan mutum kuma zai ragu saboda haka makaruhi ne sallah da irin waɗannan kayan
2: malam wannan tambaya cewa take mace ce mijinta baya ba ta isasshen kuɗin kula da buƙatunta shin idan ya bata kuɗin ta je ta siyo wani abu misali ya bata kuɗin sayan abun 200 sai ta ce masa 300 ne domin ta samu abin da za ta biya buƙatarta hakan ya halatta
1: haka bai halatta ba wannan ha'inci ne da rashin gaskiya da zamba cikin aminci duk abin da yake 200 kika ce wa mijinki 300 ko abin 1,000 kike ce masa 2,000 ko 500 babu shakka wannan ba kwa zaman amana tare da shi duk da ya gane ki to daga ranar babu abin da zaki kara faɗa masa yadda kuma duk da ya fahimci kina masa haka to ko wani abu ne ya ɓace a gidanki zai zarga dan zai ce da mun can kina cin amanar sa kina cutar da shi haka daga lokacin auren ku zai samu matsala amma bai sake ki ba to za ku rayu ba cikin yarda da juna ba wanda wannan jijjige ne daga cikin jijjigen zamantakewar aure wato yarda da juna zanto ka yarda da mataka ta yarda da kai jigo ne in aka samu wani abu ya taɓa wannan jigon to aure zai riƙa rawa ne ba yi sa'a ba sai tumɓuke saboda haka ba daidai ba ne ki ce wa masa abin 200 ki ce masa 300 in kika yi haka in ce kuɗinsa ba bisa gaskiya ba gara ki fito ki ga masa gaskiya in ya baki wallahi alhamdu in bai baki ba ina ga zaki iya hakuri shikenan sai kai hakuri kila Allah subhanahu wataala wani lokaci ya canza masa halin sa ya dawo kuma yana miki kuma kin ga abin da yake tauye ki da shi wani haƙoƙinki ne na larura ba wai na ihsani ba haƙoƙi na larura ya baya baki abincin da zai ishe ki ko yana barin ki cikin tsumma ba baki sitira wacce take mai kyau wanda za ta sirce ki ta samu miki da mutunci ko ya aje ki a gurin da kike cutuwa to in ce gaba za ki haƙuri ba kina da haƙƙin ki nemi haƙƙinki idan ba zai iya baki haƙƙin ki ba za ki haƙuri shikenan a raba auren saboda ciyarwa da kula da mace da haƙoƙinta rukuni daga cikin rukunin aure haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin ita mace idan har ta gaba za ta iya haƙuri ba tana da damar ta nemi a raba auren kuma za ta yi haƙuri a haka shikenan sai ta yi haƙuri wannan kuma ba zai cutar da addinin ta komai ba tunda ba abin da ya shafi addinin ta bane amma ta riga yi masa ƙarya wannan wani abu ne wanda zai cutar da ita a addinance zai cutar da ita a zamantakewa ta da mijinta
2: wannan tambaya malam cewa take shin ya halatta mace ta ki amsa kiran mijinta zuwa kwanciya saboda shi ma baya neman ta kuma idan ta nemi kusanci da shi baya zuwa sai lokacin da shi yake so
1: wato ba a gyara barna da barna idan mutum ya saba wa Allah game da sha'aninka kai kuma kakkar kai ma karka saba Allah ko ka saba Allah akan sha'aninsa idan shi zai yi abin da zai cutar da ke da gangan yayi abin da zai cutar da ke to kai kakke kuma ki ce ke ma bari kirama ki abin da zai cutar da shi da gangan in kuka yi haka to ku duka biyun kun zama daidai a gurin Allah wato kowa da kowa daga cikin kuma cuci ne shi macuci ne ke wa cuciya ce da haka kowa a gurin Allah ba gata zai samu ba idan akwai haƙoƙinki a kansa in har akwai haƙoƙinka a kansa shi kuma ya burus da haƙoƙinki ba tare da wata hujja ba tare da wani uzuri ba haka kawai da gangan dan ya cutar da ke to Allah subhanahu wataala zai karɓa miki haƙƙinki haka nan ke ma idan kika yi masa wani abin da zai cutar da shi shi ma Allah zai karɓa masa haƙƙinsa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa game da shuwagabanni da suke azzalimai yake cewa ku sauke nauyinku da yake kansu abin nan ku sauke nauyinsu da yake kanku wato abin da yake na haƙƙin musu biyayya a matsayin shugabanni to ku sauke wannan ku kuma ku roƙi Allah ya karɓo muku haƙƙinku kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ku ki ga musu biyayya ba saboda sun ki muku abin da ya dace sai ya ce addul ladhi huwa alaikum was'alullaha malakum ku sauke nauyin da yake kanku nauyin da yake kan mabiyi shi ne biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba idan sun yi umarni akan abin da bai saba wa Allah ba ku yi musu biyayya kada ku yi musu tawaye kada ku tada tarzoma akan suna zalunci ku kuma ku roƙi Allah haƙƙinku da ya suka rike muku ku nemi Ubangiji ya kwato muku haƙƙinku don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai buɗe ƙofar rama mugunta da mugunta ba annabi bai buɗe ƙofar karama mugunta da mugunta ba ce binnan a hadisi yana cewa addil amana ila man i'tamanak wa la takhun man khanak ka bayar da amana zuwa ga wanda ya baka amana kada ka haince wanda ya haince ka wato man asallaha fika fa atillaha fi wanda duk ya saba wa Allah cikin lamarin ka kai kai wa Allah biyayya cikin lamarin su wannan shine abin da ya kamata mace ta gane idan har akwai wani abu na cutarwa to kada ta ce ita ma za ta saba wa Allah saboda mijinta ya saba wa Allah a kanta ita ta sauke nauyin da yake kanta to sai ke ta ga Allah subhanahu wataala ita kuma ya taimake ta wajen ya karɓo mata haƙƙinta a wajensa yayin da ya ce ya zanto ya riƙe mata na ta haƙƙin
2: wannan tambaya malam cewa take kamar yadda gwamnati take biyan mai wato hidimar ƙasa na NYSC allowance na 77,000 duk wata amma baya zuwa wurin aikin da aka tura shi saboda ba sa biyan kuɗin da ya kamata su biya shi kuma kuɗin mota ya yi masa yawa sai ya rika zuwa lokaci domin clearance sannan ya ba sakataren wani abu shin allowance din da yake karba daga gwamnati ya halatta?
1: To allowance din ban san da me ba na shi wannan aikin da yake yi ne ko ku a'a shi wannan allowance wani dai tallafi ne ake bashi kafin ya samu aikin yi kafin ya gama wannan NYC a bashi ya nemi aiki ya samu gwamnati ke tallafa masa da wannan idan gwamnati tana tallafa masa da wannan ne dan ya je wancan aikin kuma inda aka tura shi suna buƙatar aikin nasa amma yaki zuwa yayi yake kuma karɓa kuɗin aikin da bai yi ba kaga anan yayi abin da ba daidai ba idan kuma a'a shi wannan allowance ne wanda take bashi kafin ya gama NYSC ya samu certificate da ya nemi aiki ya rike kansa sai yake dan tallafa masa da wannan kuɗin idan an tura shi wani guri ya karatu ya yi aiki su kuma wadancan da aka tura su akwai alhakin su dinga dan masa wani hasafi wanda zai taimaka masa wajen zirga-zirga

0: da isassa, to shi ma sai yayi gwargwadon abin da aka bashi. Idan suna bashi hasafin da zai iya musu aiki na kwana 15 a wata, to sai musu na kwana 15 daidai abin da suka bashi, kai ya ce gaba ɗaya yaki. Idan kuma a'a, su gaba ɗaya ba sa buƙatar aikin sa, suka ce babu matsala ka tafi ka je kai wasu harkokin ka, mun yafe maka, to daman su zai yi aiki. Sannan kaga babu buƙatar a ce, babu tunanin a ce yana cutar da su, saboda da yardar su, da yardar su suke yi. Don haka ya abin yana ginuwa ne akan me yasa gwamnati take ba shi wannan 77,000 a wata. Shin tana ba shi ne don ya je wancan aikin, ko tana ba shi wani tallafi ne kafin ya gama NYSC ya samu aiki? Idan wannan ne take ba shi, to kaga baya da alaka da inda aka tura shi aiki, kuma baya da alaka da abin da sun za su bashi. Idan ba su bashi ba, shikenan kaga ba zai iya yi musu aiki ba. Idan sun bashi kaɗan, to shi ma sai musu aiki kwaɗan gwargwadon abin da suka bashi, baya daina yin aikin gaba ɗaya ba.
1: Wannan tambaya cewa take, menene hukuncin bin limamin da baya kyautata karatun Alkur'ani a cikin sallah? Misali yana ƙara harufa inda babu su, yana kuma rage su a inda suke, yana cire shadda ko madda, ko kuma ya sauya kalmar ma'arifa zuwa makhira.
0: Wato shi kuskure a karatun Alkur'ani iri biyu ne, akwai wanda suke kira Allahul Jali, akwai Allahul Khafi. Allahul Jali shine kuskuren da zai canza ma'ana, kuskuren da zai canza ma'anar aya gaba ɗaya. Kamar misali ya ce iyyaki na'budu, maimakon iyyaka na'budu. Kamar ya ce an'amti alaihim, ko an'amtu alaihim, me ya zama a kan tawon shi an'amtu alaihim. A gama ana ta canza daga iyyaka ta kuma iyyaki, ya kuma mace kenan. Daga an'amta alaihim, waɗanda ka yi wa ni'ima, ya kuma an'amtu, wanda na yi wa ni'ima. A gama ana ta canza. Duk kuskuren da zai canza ma'anar, da zai canza ma'anar aya, musamman a karatun Fatiha, ko yana ɓata sallah ne. Idan mutum yana yin shi da gangan, ko ku a'a yana yin sa bisa jahilci, kuma an neme da sani ya ƙi koya, to sallarsa ba ta yi ba. Bai halatta kuma a bishi sallah ba, wanda duk ya bishi sallah da irin waɗannan kurakuran, to sallarsa shi ma ba ta yi ba. Baya halatta da ya yi wasu sallah yana irin waɗannan kurakuran, sai dai idan duka waɗanda suke gurin irin sani, su ma duk inda za su yi sallar a haka za su yi ta, to shi kenan sai su haɗu su yi wa kansu sallah. Amma idan ba haka ba, wanda ya bi shi sallah ba shi da sallah. Akwai Allahul Khafi, shi ne kuskuren da yake ɗan ƙarami ne, ba ma kowa ne zai iya gane kuskuren ba ne, sai wanda yake ya karanci ka'idar Larabci. Kamar canza wasali da wani wasalin kuma ba tare da ma'anar ta canza ba. Kamar misali a Fatiha ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, maimakon rabbil alamin sai ce rabbil alamin, ko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga abin da ya canza wasali, amma ma'ana bata canza ba. To wannan shine Allahul Khafi. To ana samun wannan, to kamata yayi a gyara ma mai yin sa, kamata a gyara ma mai yin sa, amma baya bata sallah. Kuma wanda bai iya karatun Fatiha ba, yana irin kurakure, ko da na karar ba shi ya cancanta ya zama limami ba. Wanda ya cancanta ya zama limami shi ne wanda ya iya karatun Alkur'ani, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Nabi cewa wanda zai yi wa mutane limanci wanda ya fi sanin karatun Alkur'ani. Idan akwai damar a canza shi, wannan wajibi ne a canza shi da wani wanda ya iya karatun Alkur'ani. Idan babu damar a canza shi, kuma akwai wani masallaci kusa da shi wanda limamin ya iya karatu, to shikenan sai a mutum ya koma can yana sallah. Shi kuma ya zanto waɗanda za su yi sallah a gunsu, sai wanda ba su yadda laifi yake yi ba, wanda suka dole masa gindi a kan ya ci gaba da zama liman. Saboda haka sai a duba a ga wani irin laifi yake yi, wani irin kuskure yake a karatun Fatiha. Idan irin na farko ne da muka ambata, to wannan duma wanda ya bishi sallah, sallarsa ba ta yi ba. Da zai rika yin kuskuren da ma'anar za ta canza, wanda yake jin Larabci da ya ji abin da ya faɗa zai ji wata ma'ana daban ya faɗa, wannan sallarsa, bin sallarsa ba ta yi ba. Akwai canza haruffa da wasu saboda kasa fitar da makharijul huruf.

0: kamar misali yace an'am maimakon an'amta yace an'amta ya fade ta da hamza wa alaihim yace alaihim wannan ba zai canza ma'ana ba saboda makharijul makharij ne na harafi wanda kuma shine sauraro yana ji ya san harafin da ya kasa fada daidai saboda wata kila harshen sa babu wannan harafin yana buƙatar sai yayi training wato an horar da shi wajen fadar wannan abin da to shi kansa wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mutumin da zai zama liman ya koyi wannan din saboda haka a takaice dai shi limanci ana son a samu wanda ya iya karatun Qur'ani idan ba a samu ba to kada a sa wanda gaba ɗaya karatun Qur'anin nashi canza ma'ana yake yana canza ma'ana musamman karatun Fatiha to sallah ba ta yi ba
1: shukran maka Allah mai wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya shirya a yi masa saukar Al-Qur'ani domin wata bukata ta musamman da yake so a biya masa
0: to mun sha magana akan wannan batu na mutumin da yake da wata bukata ya tara mutane a yi masa saukar Al-Qur'ani mun kuma ce wannan abu ne da bai da asali a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai kuma gabata mustaba tara mutane a yi sauka ba saboda wata buƙatar su da ta taso ko ta buƙatar gari ko ta ƙasa ko ta wani mutum ɗaya ko ta wasu jama'a wanda karatun Al-Qur'ani ibada ce kuma kafin musamman muhimmancin Al-Qur'ani sun riga mu saninsa kai ta hannunsu ma ne ta wajensu ma muka san Al-Qur'ani har muka san muhimmancinsa to idan har akwai wani abu irin wannan abu ne da ba zai gagare su ba ba wai ba su da makaranta Al-Qur'ani bane kuma ba wai ba su da bukatun bane mu ba abin da zai hana su taru su ma su yi sauka to amma duk da haka sai ba su yi ba kaga da addini ne to ta wajen su za mu fara koya da yau akwai abin da zai hana su yi sai mu ce ai abu kaza ne ya hana su yi amma babu suna da mahaddatan suna da makarantan suna da kuma bukatun kuma suna iya haduwa su yi amma duk ba su yi ba haka wanda ya kirkiro wannan abin to ya shiga cikin fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rat wanda dai ya kirkiro wani abu a addini wanda baya daga cikin addinin to an mayar masa da kayan sa wato ba za a karbi wannan abin daga gare shi ba haka nan arwayar Muslim yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rat wanda duk yayi wani aiki mana aikin addini wanda ba da umarnin mu ba ba mai masa da kayan sa babu shakka karatun Al-Qur'ani ibada ce kuma kowace ibada an shar'anta wa mutum ya yi ta ya nemi tawassuli da ita an shar'anta in yi sallah in yi addu'a a cikin sallar ko bayan na gama sallah an shar'anta mu in yi azumi in yi tawassuli da azumi na lokacin da nayi bude baki dan biyan bukata an shar'anta mu in yi sadaka in yi tawassuli da sadaka ta ko in yi umara ko in yi haji in yi tawassuli da dukkan wani aiki da zan yi na neman yardar Allah in yi tawassuli da shi wato in yi tsani da shi wajen neman Allah subhanahu wataala ya biya min bukata ta to amma kana yin tawassuli ne da abin da yake mashru wato abin da aka shar'anta maka yin sa in an shar'anta maka yin sa sai kai tawassuli da shi an shar'anta min in karanta Al-Qur'ani ni kadai amma ba a shar'anta min mu haɗu mu yi sauka saboda wata bukata ba wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam muna iya karatu a tsakankanin mu dan mu karantar da junan mu Al-Qur'ani dan mu bitar ma'anonin Al-Qur'ani da hukunce-hukunce Al-Qur'ani da karantarwar Al-Qur'ani wannan duka shari'a ta zo da shi amma babu inda shari'a ta zo mana da cewa mu taru mu yi sauka saboda wata bukatar mu ta biya ko saboda wani bala'i da ya tunkare mu Allah ya yi mana an sha samun ire-iren tasirin hankula da bala'i iri-iri a zamanin sahabbai a zamanin tabi'ai amma ba mu taba ganin inda suka yi wannan taron ba to kaga kuwa da addini ne su za mu fara ganin sun yi duk abin da bai zama addini ba a lokacinsu to har alkiyama ta tashi kuma zai zama addini sahihi ba saboda haka in kana da bukata kai a karan kanka karanta Al-Qur'ani kai addu'a ba sharadi bane ma sai ka sauke ba sharadi bane karanta abin da Allah ya hore maka ce to ya ubangiji wannan ibadar da nayi ina tawassuli da ita ya Allah ka biya min bukata ta kaza kaza kaza kaza in mana abu ne ake so al'umma su yi addu'a akan sa a gaya musu cewa ku bauta wa Allah ku yi abubuwan da Allah yake so ku yi tawassuli da shi wani makarancin alqur'ani ne yayi tawassuli da karatun alqur'anin sa wani daman ya saba yin azumi din litinin da alhamis to shi ma in yayi azumin sa yayi tawassuli wani ya saba tashi kiyamul layl cikin dare to shi ma yayi tawassuli da kiyamun sa wani kuma Allah ya hore masa dukiyar da yake sadaka shi ma yayi tawassuli da dukiyar sa wannan duka babu laifi dan ka ce wa mutane ga wata bukata ko ga wani bala'i da yake tunkarar mu mu yi addu'a Allah ya yi mana kowa yayi aikin da yayi na lada yayi tawassuli da shi wajen ubangiji ya biya mana bukatar da muke da ita wannan babu laifi amma ai wani gangami wanda sautari ma wani lokaci sai ka samu wadanda suke hada gangamin wata manufa ce da su ko ta siyasa ko ta neman abin duniya yana za a ko ta neman suna ko ta neman tara mabiya zaka samu ba wai karatun qur'ani ne zalla a gaban su ba a'a ko wata manufa ta duniya a ciki akwai wani abu da za a je a karba na hasafi shi zai tara su to kaga irin wannan karatun ma kwata kwata yaya zai zama ma tawassuli za a yi da shi gurin nema aka ga har ana rigima ma idan an je an yi karatun wajen raba abin da aka bayar ce an cinye wa wasu ko an ba su kaɗan ko an ba wani ya danne idan ana ta rigingimo lokaci har rediyo za a shigo ana faɗar cewa ai kuɗin da aka bayar da aka yi sauka wani ya danne wani bai ba to kaga yanda ya nuna maka cewa karatu ne wanda aka yi shi ba dan Allah ba dan wannan abin hasafin aka je aka yi shi saboda ka tsaya akan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai a nan ne za a samu biyan bukata amma aka ce za a kauce wannan hanyar to maimakon ba a samu tausayawa daga ubangiji sai ubangiji ya kara abinda kuke fama da shi kara muku ba akan da Allah kake shi
1: abin to malam wannan tambaya kuma cewa take na karbar rancen gwamnati ta hanyar hukumar Nalfan idan na mutu kafin a biya bashin menene hukuncin bashin da ya rage a kaina
0: eh wai zai biya ko ba zai biya ko kuma ne
1: wai idan ya mutu kafin ya gama biyan bashin to me hukuncin raguwar wannan bashin
0: a shi ne a biya masa magadan sa su biya masa abinda ake gabatarwa daga cikin abinda mamaci ya bari akwai bashi shi ne farkon abinda za a gabatar ma bayan an yi masa sutura an sayi lakkafani an kai shi an binne shi to abinda za a fara gabatarwa shi ne bashi kafin ma a zo wasiya sai an gabatar da bashi sannan kuma a gabatar da wasiya saboda idan ya bar wani abu sai yan uwansa su dauka a ciki su biya masa idan bai bari ba to magadansa su yi masa ihsani su tausaya masa su haɗu su tara abinda za su biya masa bashin don ya samu kwanciya cikin lumana a gabaransa amma bashin yana nan a matsayin bashi kuma ya je dahira da bashin ne
1: to malam menene hukuncin ginawa ko yin kabari ga wanda ba musulmi ba shin akwai lada a kan hakan ko zunubi
0: ba dai lada ba ba kuma zunubi ba wanda sana'a sace kawai gina makabarta su wanda ba musulmi ba wani wanda ba musulmi ya mutu suka ce gina musu kabari ko ya buga musu akwati idan yayi a matsayin sana'a sa babu komai shi da mun wanda zai rasu ai dole ne a kawar da shi a saka yashi inda ba zai cutar da mutane masu rai ba haka ba wani abu ne na laifi dan an binne shi ko ya yi ramin da za a binne shi babu komai to haka amma magana cewa wai ya samu lada ko wani abu irin wannan ba ta so ba amma dai sana'a sace babu komai
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin fatawar rahma na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umaru Jallemu OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, amma kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Sunana Mubarak Hamza Adam, da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke da jiki da rayuwar al'umma. Da nufin hakaito wata mas'ala da ke ciwa al'umma hususan ta ɓangaren lafiya ko a ƙwarya. Da nufin yin taza da tsifa game da tsokaci a kai domin a nusar game da faɗakar da al'umma domin su zama masu kulawa da lafiyarsu, wanda kuma Allah ya sa suke kama da ita a basu shawarwarin da ya kamata a bi domin a samu waraka daga wannan larura. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa, Rahma Radio, Rahma Television, ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma ga waɗanda ke bibiyar mu a cikin wannan shiri, muna ci gaba da kawo muku bayanai da Dr. Mahmud Kawu Magashi ke ci gaba da mana akan hanyoyin da za a bi wa iyaye mata kulawa, hususan ma masu juna biyu, ta fuskar yanayin da suke fuskanta a lokacin da suke ɗauke da juna biyu. Da makon da ya gabata, Dr. ya fara mana maudu'i dangane da yanayin da wasu masu haihuwa kan samu kansu a lokacin haihuwa da sukan ƙaru, wanda kuma kun ji irin bayanai da Dr. ya yi mana dangane da wannan maudu'i da ya fara mana shimfiɗa a makon da ya gabata. Alhamdulillah, a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lale marhabin da sake gabatar mana da Dr. Mahmud Kawu Magashi daga asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, ƙwararren likitan da ke kula da lafiyar iyaye mata, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa, ni wa Dr. Lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, idan kuka biyo mu sannu a hankali, Dr. zai dora mana akan wannan maudu'i na ƙaruwar da wasu daga cikin masu haihuwa kan samu a lokacin da suka zo haihuwa, da kuma irin hanyoyi da matakai da ya kamata a ce an bi, ko da misali an samu irin haka, domin ya zamanto bai zamo wa mace illa ta wasu daga cikin abubuwan da Dr. ya fayyace mana makon da ya gabata ba. Bayan mun kammala da maudu'in namu, kuma za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana, hususan akan abin da ke shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata, da kuke yin saƙon karta kwana a SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media kenan, a WhatsApp ko rubutaccen saƙo a taƙaice ko kuma saƙo na murya, domin a samu mafita akan abin da wataƙila ke ci muku tuwa a ƙwarya. Za ku iya amfani da lambar waya ta 0806-26-55555, wato 0806-26-55555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin turo da saƙon naku, ko a hanyar aiko da saƙon karta kwana, ko kuma a dandalin na sada zumunta a WhatsApp ko rubutacce ko kuma saƙo na murya. Amma za mu je da wannan kashi na biyu ne, bayan mun kammala da maudu'in namu da Dr. zai dora mana akan wancan maudu'i da muka faro makon da ya gabata. Don haka ko kuma ga Dr. Mahmud Kawu Magashi domin mu ji ta ina abin yake.
1: Na, ga waɗanda suke biye da mu makon da ya gabata, sun ji mun bayani ne akan irin ƙaruwa da mata sukan samu dukansu ba wanda ake ƙara su, kuma mun ji yanayin da ya gannan ta kan su, da kuma irin yanda akan yi wajen lura da ita. A yau kamar da muka rika da wannan magana ne akan matsalolin da irin wannan yaga ta kan jawo. Daga cikin matsalolin da irin wannan yaga ta kan jawo, musamman idan aka yi rashin sa'a, ko dai ba a gyara ba, ko kuma an yi gyaran ba yanda ya kamata ba. Irin wannan yaga ta kan jawo matsalar ya zama cewar mace ta dinga samun jin ciwo yayin mu'amala ta aure wannan kenan idan an gyara misali ba daidai ba wannan kuma yana da alaka ne da kamar abin da bayani bakon da gabata cewa wasu lokutan ba a iya daidaita ma'ana yanayin yagar ya zama naman ya haɗu da naman daidai wurin fata ta haɗu da fata ma'ana ya zama fatar waje tana waje fatar ciki tana ciki wannan yana daga cikin abin da yakan jawo irin wannan kuma yana daga cikin abin da kan gadarwa mata irin jin ciwo yayin mu'amala musamman daga wurin da ake mu'amala sannan daga cikin matsalar da irin wannan yagar takan jawo misali in ba a gyara ba wajen yana iya wandalewa ya zama ya buɗe wanda irin wannan yawanci musamman mata za ka ga hankalin sa ya fi tashi ne daga sanda kuma mai gida ya fara jin ciwo shi wajen ya je masa ba daidai ba sannan daga irin matsalar da akan samu da irin wanda ba a yi musu misali gyara ba ko kuma da irin wanda suke bin tsari haka irin na gargajiya ka san a gargajiyance idan mace ta karu ba ɗinki ta ke ba sai a ce ta dinga gasa gurin gurin zai warke a haka ya koma
0: haka fa
1: mata da yawa ba wani zai warke din ba amma dai a yagen zai warke
0: ba zai koma
1: ya zai koma ya haɗe ba musamman a ce ya ga tana da girma saboda dole wajen zai buɗe ne to wannan shi kan jawo irin wancan abin da faɗa sannan amma kafin a kai ga ma misali wani lokacin batun yau gani za ka ga idan aka yi rashin sa'a sai ƙwayoyin cuta suka shiga gurin to yana iya jawo mace irin wannan zazzabin da akan kira shi da dahuwar kashi wanda yawanci lokacin da mata suke wanka na jego duk wata larura ta sa musu matuƙar za ta sa musu ciwon jiki ko zazzabi to sunan sa dahuwar kashi a Hausance ko da kuma malaria ce misali to irin wannan yin shi ƙwayoyin cuta ne kan jawo sai wannan zazzabi wanda wani lokacin ne kan yi tsanani ka ga mace har ta zautu tana surutai musamman kuma in aka yi rashin sa'a yin waɗanda kuma dama suke da haɗarin samun irin matsalar nan ce ta samun damuwa bayan haihuwa ga tana mun taɓa yin bayani a kan wannan abin da muke kiran shi postpartum depression wanda wasu nasu har yakan kai da su zautu su zama kamar suna hauka to irin wannan idan ya zama na mace ta samu wannan yagar a wannan lokacin to abin da yawanci sai ake ɗauka sai a ɗauka cewa ai aljanu ne suka shiga gurin saboda ka to shi ne za ta
0: tana abubuwa da suke
1: yawa saboda za ta zubi uwarta ta zagi ta mijinta ta zagi kuma ya yi gurinta ta zagi shi idiru da mabon to irin wannan shi ne sai suke ce masa faso shi ne abin da a Hausance ba ne da cewa faso ma'ana yagar ita kanta ba ita ce fasan ba sai in mace ta fara yin waɗannan abubuwan da ake ganin ta fita daga hankalinta saboda su fasan ma'ana aljani ya shiga gurin kenan to wannan mace tana iya samun irin wannan ana saboda haka wanda kuma yawanci kaga daga inda kuma aka riga aka ce in ka so ne to kuma kaga hanyar da za a bi neman magani ma kaga za ta zama daban kenan domin da yawa su ba wai yagar suke duba ba
0: maganar kurum yadda za su
1: dawo a wannan yawa wannan fita hayyacin da su ke wanda kuma akasari yawanci tushen abu da wannan yagar da kuma ƙwayoyin cuta suka shiga gurin to kuma shi ne sai suke samun irin wannan matsanancin zazzabi in ya yi tsanani shi ne sai ya zama sun fita hayyacin su daga cikin matsalolin da wani abu yakan jawo banda na wannan kai tsaye ne kaga ba a samu matsala misali ko ta zautun ta dinga irin wannan maganganun ko zage-zagen da sauransu to kuma wasu saboda matsalar yadda ta faru sai ta sa kuma su shiga matsananciyar damuwa musamman irin wanda wasu ba su fahimci cewa a wannan abu ne da za ka iya zuwa kuma ko da daga bayan da a gyara ba wannan sai sa su shiga matsananciyar damuwa saboda suna ganin mazajensu kamar ko suna guje musu ko suna nuna ba sa son mu'amala da su daga cikin matsalolin da ka iya biyo baya shi ne kamar wancan da muka yi bayani makon da zuwa ta iya nuna an raunata wannan bakin duburar wannan ƙawanya ta bakin duburar ruwa don wata ta
0: wadda take matsayewa
1: wadda tana iya zama ba za ta iya riƙe bayan gida ba musamman mai ruwan wasu abin ma kamar kyanin shi aka yi wadda bai zama ko da cusa ba za su iya riƙewa ba kuma kamar yadda muka faɗa wanda na sai tsanani ya tsarge har cikin dubura ko da an gyara an ba gyara daidai kuma suna iya samun wuyan bayan gida duka waɗannan in ka lura abubuwa ne da su ma ɗin za su iya samun mace damuwar da rashin kwanciyar hankali domin zai zama da kaga mace don aka ce tana yoyon fitsari ba ƙaramin tashin hankali ba ne amma yoyon gida ka ga ai gaba yake da yoyon fitsari ta ɓangaren rashin jin daidai. To sannan daga cikin matsalolin shi ne kuma wani lokacin irin waɗannan abubuwan da duk sukan biyo bayan to sukan iya jawo zaman lafiya lokacin ka ga ya shafi zamantakewa ta aure. Domin a inda misali ba a yi tunani neman magani a inda ya dace ba to ka san abin da bai biyo baya kuma wataƙila shi ne mutum rabuwa aure. To wannan shi ba mun gani irin wannan da yawa wanda tushen abin da wannan ne shi ne za ka ga wasu kafin a kai da yi musu gyara da yawa idan sun zo kana magana da su za su ce musu a yi na wajen su sun sake su sakamakon kuma irin wannan ne.
0: To su ma mazajen wani lokacin sukan samu damuwa a lokacin da mace take da irin wannan yanayin.
1: To ai ka ga yanzu idan ka lura da abubuwan da muka faɗa babu wanda ba zai iya shafar namiji ba. Misali namiji ya zo mu'amala mace tana jin matsanancin zafi wanda dama haka take ba. Ka ga babu yanda za a mu'amala ta yi domin mu'amala ai tana buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwa da nishaɗi ita kuma a cikin ciwo take ka ga wannan zai shafi zamantakewa a wuri. Sannan kuma misali an zo yin mu'amala misali kamar yanzu ita waccan da take magana ta ce ita tana fin da tusa tana waye da sauransu to kaga ta ce har kunya take ji ko to kaga irin wannan ai akwai bukata duba ba wai ya garci ita ta ja mata tusar ba yawa to amma idan misali ita tana ganin sakamakon wannan gyara mutum ita tana magana ne akan gyara to kaga a nan wajen ba nutsuwa. Sannan namiji ya zo mu'amala sai ya biyo jan gaba ɗaya ya nuna kaga da yawa ni da wani lokacin nakan ce kana ɗauka ko don nuna miji amma maza da yawa suna da kawai ciya abin da ya shafi mu'amala amma ya wasu da yawa za ka ga suna kau da kai akan wasu abubuwan in ba su tsanani ba.
0: Wato idan sun ga wani abu na rashin jin
1: zai
0: su kan kau da kai ba su yi ba su
1: su amma a wannan za ka ga da yawa maza suna da korafi a kan wannan.
0: Buɗewar.
1: Kwarai da gaske. Ba za ka ga wasu matan sukan zo da kuka da hawaye ba. Ciwo saboda me yanda yawanci mazajen suke nuna kamar ba su da ra'ayin sake kusantar su
0: saboda
1: irin wannan buɗewa to kaga irin wannan kaga shi ma yake shafi mutum a rikin da to haka zalika ba lantana ba to kuma a ce kaga namiji ya kusanci mace kuma da bayan gida a gurin to kaga abu bai kusanci mace ba da bayan gida yana zuwa a gurin to shi yasa abin yake da matuƙar tasiri wajen rusa zamantakewar auren ba. Zaga ko da ba a rubu ba to kuma ana cikin yanayi na rashin jin daɗi musamman zaka yi rashin sa'a cewar ba a yi tunanin cewar to wannan abu ba ta fi asibiti a je a yi gyara ba domin akwai da yawa ɗin irin waɗanda za ka ji ta ƙaru ba misali ko ta haihu a gida ba a gyara mata ba wataƙila mai gidan ko ya kau da kan ne ko kuma ko da ƙorafin ba a matsa mata ba sai ka ji sai in ta zo da wani cikin sai ka ji tana cewa amma fa ina da akwai inda aka yi na ƙaruwan can kara zai iya yi wa yanzu an zuwa nan ɗinki gaba ɗaya ka gano ya ba
0: wani har ta samu wani juna har ta zo
1: har ya riga ya wajen ya wani a haka to ba sai ka ji wani suna irin wannan wani zai yi mu an zo yanzu a haɗa a gyara ko kuma ka ji ta ce a ta ƙaru an mata gyaran ba daidai ba zai yi yanzu an zo a gyara mata to duk za ka ji irin wannan wanda wannan ya nuna kare kenan matsalar tana damunta amma kuma a haka ta ci gaba da turzawa har aka sake samun wani ciki. To irin wannan tasirin irin wannan yana shafar lafiyar mace yana shafar nutsuwarta yana shafar zamantakewar auren kansa. To saboda haka a ƙarshe game da ƙari abin da za mu ce shi ne ya kamata duk macen da ta ƙaru ko da a gida ta haihu ko ta tafi asibiti a gyara mata. Wanda na faɗa gyara a gida ba batun wani tantancewa wani mataki ne na yaga in ka tuna na faɗi matakan yaga ne kamar da na faɗa ba ko da likitan cikin ba don ba ta su fahimci cewa fa yaga nan ba duka iri ɗaya ba ce akwai wacce kamar da na faɗa za a iya gyara mata a ɗakin da ta yi ba ko ce sai an mashi gudu ita tiyata saboda haka zai fi kyau ki koma asibiti ko da a gidan ki kawo haihuwa da ke da bakin haihuwa wata gidan ki su ce ai mun ji za a yi faɗa ci don mutu kawai wasu ta yi wani faɗa ba ne mu faɗa gaskiya ci iya ba a fice miki a ko me ya faru kin ba da uzurin ki wasu za ka ji su ce a yi naƙuda ce ta zo cikin gaggawa wasu ka ji za ka ji duk dai uzurin ka wanda wasu ba ma sun yi ba ne za a faɗa to amma dai gare ki je a duba a tantance domin idan ta je asibitocin da suke zuwa asibitocin misali su ne ku tabbatar da haka bisa ka'ida idan suka duba sai ga ganin ta fi karfin su su gyara misali kamar su gozuma na dole ne su nemi likita kuma dole ne ga maka akwai yagan da ko a likitocin wani likitan da zai gyara ba sai na sama da shi saboda ni saboda abin da ake so ne gurin cewa an samu daidaito an samu kuma gyaran da misali wannan mace shi shikenan domin akwai waɗanda za ka ga sakamakon rashin yin gyaran yanda ya kamata to da sun dawo sun suka dawo lokacin haihuwa ta gaba akwai yiwuwar a samu matsalar fiye da wacce aka samu a baya to ka ga duk magance irin wannan shi ne idan kin haihu sai zama da kin ƙaru kar ki yarda da a ce miki a ba komai ai zai warke da kansa a'a zo a gyara wuce je asibiti a su duba su ne zo su gani idan wanda su za su gyara ne su gyara idan wanda su ya shiga tiyata ne a shiga tiyata a gyara mutu wannan ya fiye miki alkhairi da duk wata matsala da za ta biyo baya yau akwai waɗanda za ka ga gaba ɗaya rayuwar su ta aure babu nutsuwa a cikin ta tushen ko matsalar shi ne wannan irin wannan yagar da ba a gyara ba ko kuma irin wannan yagar da aka yi gyara ba daidai ba saboda haka wannan shi ne abin da za mu faɗa amma za mu ɗora Allah ga sai mu bar shi mako na gaba akan to kuma ƙara mace kuma lokacin haihuwa ba wannan muna magana ne akan su suka ƙara da kansu to ƙara mace kuma lokacin haihuwa ba wannan ne magana akan dalilin ƙara me yasa ba ki ƙara mata saboda dan magana akan shi ƙarin shi kansa ne yake saboda kuma ya yi kamata a yi bayan an yi ƙara saboda shi ma nan ina da wani magana da nake so ni ta cewa da yawa wasu su haihu a asibiti a ƙara su a ɗinke su ɗinke ya samu matsala ko ya farke amma sai a ce wai an je an kankare an sake ɗinkewa sai ka ce wata ƙwarya ba a jikin mutum a kankare ba a yin haka jikin mutum bar ko ma dai wai abin da nake gani na rashin tausayi ka kankare jikin mutum
2: eh wai gurin da wataƙila aka ɗinke
1: to ne
2: a gyara shi
1: to ba a kankare abin da kankare ba jikin mutum ba tausayi sannan kuma a zo ai saboda hikimar kankarewar ka san ciwo ne kamar an ji ciwo a gurin to kuma kana son ka kawo gurin ka haɗe to ai in baka yanke tsohon inda ya fara warkewar ba to babu yanda za a yi ka haɗa labban guda biyu su koma sai haɗe gaba ɗaya to shi ne wani kuma wani sai a ce bari a yi kankara za ka ji da bakin su
2: yanzu kamar shi wancan da kai magana kamar da ake cewa faso in aka ce faso dai mutum ya san yaya yake misali
1: eh amma ka san mu a Hausa in ka ce faso ai a kafa aka sani a ta dare ko wani abu shi akan ce faso
2: to misali shi ba wataƙila ba ganin wataƙila irin yanayin da ya yi kama da faso din na ɗauka suke
1: ai shi da za ta yage ya warke haka ai ba wanda zai ce masa faso
2: to
1: shi a Hausance a san suna cewa faso ne idan mace ta fara wannan yanayin ma'ana
2: a ɗauka ganin yanayin yagewar ce yasa da ya tashi warkewa yayi kamar irin abun faso
1: a idan zai warke ya yagewar wani lokacin ba ma lallai a fahimci yanayin yanda gurin yake ba in ba ya garbabba wuce misali to amma su kalmar ita shi yasa din ai nace maka faso wanda muka sani ya kafa za a ce kafa ta dare to shi ne ce maka su ba ya gace fasan ba shigar aljanin ne ya mai da shi faso inda su a wajen su aljani bai shiga ba to da ba faso ba ne to nan ya gaci wacce suka yadda shi ne hikimar da akan kai wa mata lokacin yayi da kakanni a kai musu garwar shi daki a yana da cewa abinda suka yi suka raba kafan su a nan gurin saboda tirin zafi don ya gasa gurin saboda haka zai warke kuma ai a ka'idar din in ka kyale din ai zai warke din babu zai warke ba zai warke da rauni ne an ji amma ne kuma a mai da gurin a gyara to sai a bin shi haka zai warke
2: in ya warke kuma ya
1: amma in ma iyaka kafin ya warke din nan kwan ta suka shiga kotu sai a koma wancan ajin ko kuma ya warke lafiya sun to shine din abin da ne ga abin wancan abin da muka faɗa to ajoji ya wanda zai ba tunda kamar guri ne a suke sai ka yaga shi ba ka ga budewa zai kamar riga ce kana sawa tana kama ka sai kuma ka farka wani gurin ba yayin da ka farka ai ka ga gani ya kai ya bude
2: ya ta sauki
1: to kamar haka
2: ne amma misali dakta waccan wanda za ta yi tunanin cewar ta yi a baya har aka kawo jallin ta ƙara samun wani ciki kuma ba a yi mata wancan
1: ɗinkin ba
2: misali idan ta zo da matsalar irin wannan ta haihu ma aka zo wajen dinkin zai yi ai mata kenan
1: ko ko shine ai rashin lissafin shi sa ga duda duda da so sai mun kai ga wannan gaba rashin lissafin kenan domin kina iya zuwa ki hanyar ba sai an kara ki ba to kaga ita ina ruwa ba a ce ya a hadi a dinki sannan da zai yi mace ta haihu misali sai zama ba tare da an kara ta kuma akwai tsohuwar yaga to sai a ce ko tubara a yanki gefe da gefe a dora to kaga wannan kuma an koma aikin da ya kamata a yi a tiyata kenan ba ba waje ba to shi sa da wani lokacin su kamar su so suke to an zo sai a kara daidai gurin to amma wannan tsohuwar yaga ce da ta riga ta warke kuma kuma bai na zai ta shi sa din an musu ba zai haɗu ba ni sai ki farkiwa
2: wato dai akwai matsala dai mace ma ta samu matsalar yagewa kuma ta zauna a gida
1: ai ko kusa ko a asibiti ba daidai bane ki haihu ko da asibiti su ce za su miki dinki misali ki yage su ce za su dinki ki ce ba ki so ni kin ce ba ki so to ba ki yi dana sanin fiye da abin da kika ce ba ki so

0: ba lalle mutum ya bambance ga iya naman bakin kauyen ba
1: ga akwai wanda ba naman bakin kauyen ba
0: sai wanda yake kwararre ya sanya tsarin gurin da ke to irin yanayin da koda haka ne kawai aka gaisu aka gwamu sai kawai aka dinki to in ba a hada shi ainihin naman kauyen gurin da wanda yake su taimaka wajen tsukewar bakin dubura to sai ya zama an hade an dinki ya warke amma dubura ba za ta iya wannan tsukewar da take yi ba to shi ne wannan yake jami sai irin wannan su dinga idan sun ji bayan gida idan ne ruwan kan su je sai su je yana zuba saboda mai saboda dubura ba za ta iya tsukewa ta rike wannan wasu kuma nasu ma ya yi abin da ɗin ya yi tsananin yara ko tusa ce ta tuni sai sun rike ta ba sai ta fita to ina ga za mu tsaya haka wannan tambayar da kai ta ƙarshe za mu yi cikakken bayanin ta gaba musamman irin

0: kauce irin wancan abin da zai zama ciwon mutum gaba ɗaya ta dinga ganin shi kenan za a ga wasu daga haihuwa ɗaya ko kuma sai a shiga matsala wasu za a ga daga haihuwa ɗayan nan in ba a wasa ba sai an yi aiki an kuma yi aiki an kuma yi aiki domin sun samu matsala inda ba a je a yi aiki wata ƙila ba su je wajen wanda suka san me kamata su yi ba wata ƙila sun saka koma ba wanda wannan shi ma ƙarawa kansu matsala suke yi. Amma Allah kan yi zuwa mako na gaba wannan bayani bayani a kai da fatan Allah ya samu dace.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kuke sauraro kuma kuke kallo wanda a wannan mako Dr. Mahmud Kawu magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano ya ɗora mana a maudu'in da ya faro mana makon da ya gabata dangane da ƙaruwa da wasu daga cikin masu haihuwa suke samu a lokacin da suka zo za su haihu wanda kun ji wasu daga cikin matsaloli ko illolin da hakan ke jawo wa iyaye matan da suka samu kansu a cikin wannan yanayi ba tare kuma da ɗaukar mataki na zuwa asibiti a lokacin da ya kamata ba. Kashin farko kenan kuka ji kuma kuka kalla a cikin wannan shiri wanda ba tare da na jamu da nisa ba kai tsaye za mu shiga kashi na biyu da za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana wanda ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata ko rubutaccen saƙon ko kuma a hanyar aiko da saƙon karta kwana da kuke amfani da lambar waya ta 08026625555. Za mu cika alƙawari na wani saƙo da dakta ya fara amsa mana makon da ya gabata amma lokaci bai ba mu damar ƙarƙarewa ba amma ba zan ƙara karanto saƙon kamar yadda mai saƙon ta aiko. Ta ce assalamu alaikum ne wa likita fatan alkhairi da fatan Allah ya saka muku da alkhairi. Tambaya ta ita ce dakta na sa implant a watan Satumba a shekarar 2 a jikina to ban taɓa yin al'ada ba tunda na saka sai yanzu yau kwana 14. Shikenan ba ɗauke ba kuma a ƙa'ida ban wuce kwana 5 ko 6 kuma baya zuwa sosai kaɗan kaɗan yake zuwa yanzu kuma zuwa yake irin mai yauƙin nan ba wai normal ba shi ne nake tambaya ko akwai matsala sai tambayar ta tabi da take cewa ran Allah likita ina jin wani abu a gabana kamar tsoka haka idan na ɗan tura sai na ji tana tafiya baya wani lokacin ma sai na dinga jin kamar haƙora haka idan na taɓa sannan dakta tun da na yi haihuwa ta biyu ina kwana da tusar gaba amma ba sosai ba ina kwana 2 ban yi ba lokaci-lokaci dai haka ina yi musamman ma idan ina sallah ko a wajen mu'amala da mai gida wallahi ina jin kunya dakta a taimaka a faɗa min maganin da zan sha na daina sannan dakta don Allah a likitance babu maganin gyaran breast ko akwai shi ma ina buƙatar shi na gode sosai Allah ya saka muku da alheri ya biya muku buƙatun ku ya shirya muku zuri'a.
0: Na ga kamar yanzu kusa da na ƙarshe muka tsaya batun tusar gaba.
1: To
0: wanda muka ce mun sha amsa irin wannan tambayar da kasancewar akwai da yawa daga mata da suke ɗaukuwa da ciwon sun zo ko sun sunkuya ko zan su ba su kan ji tusa a takaice dai kamar da muka fara faɗa ran nan tusa wacce kika sani tusa da in

0: mutum ba za ta dawo gaba ba sai idan akwai mahada tsakanin da ma da dubura, kuma sai in an toshe dubura domin ne kamar iska ce ga hanyar fitattatu, in kana son ta dawo ta fito ta hanyar sai ka toshe can inda ya kamata ta fita. Ita wannan iskar tana biyo bayan ne sakamakon talewa daga baya kan yi musamman lokacin haihuwa. To shi yasa wani lokacin musamman waɗanda bayan sun haihu kuma ya zama na wani lokacin sukan zauna babu kamfai a jikinsu, to iskar da ta shiga cikin gaban nan tunda a tale yake a hankali yake komawa yau nan naɗe ya kanan naɗe, kamar da muka faɗa shi yanayin gaban kamar zunguru ne ga waɗanda suka san zunguru, irin abin da kakanninmu suka yi amfani da shi wajen yin ƙunshi a hannu ba na daga can sama a shafa yake, to amma bangon nasa a kanan naɗe yake. To amma sakamakon lokacin haihuwa ya tare sosai, to akwai gurin da iska za ta iya zama. To wannan ya sa duk sanda kika yi hukura ko suka roƙo sa kika sunkuya ko misali wajen sallah kamar da ta faɗa ko kuma kika sunkuya za ki ɗauki wani abu, to iskar nan ta ciki sai ta fito, to ita kike ji tana fita kuma sai kike ɗauka cewa ai tusa ce. Wannan ba tusa ba ce, gara ma ita kamar da tace tusar gaba, ma'ana ka ga tusa ce amma ta gaba. To muka ce kuma dalili na biyu shi ne akwai waɗanda sakamakon zazzabowar da mahaifa ta kan yi sukan ji kamar ita yanzu kaga ita ma ta faɗa, ni da ta faɗa wani abu wanda kuma ya saba ta ce tana jin wani abu yana bullutsowa amma ita tuwa sai ta ji yana baya, wanda yana iya kasancewa ɗaya biyu. Idan zazzabowar mahaifa ta yi yawa to wasu ko tsuguna suka yi har bakin mahaifa suna iya gani ya ɗan leƙo. Idan ko a abu yawa mutum in ta ɗan zazzabo to jakafi tsarin nan da take manne a jikinta, saboda ita daga gaban mahaifa jakafi tsari a nan take a manne. To idan ya zama mahaifar ta ɗan zazzabo kamar da ni bayani wancan kar, zai zama na cewar maimakon idan wani abu ya sa ciki ya takura ko an takure ciki ko an yi yunkuri bakin ita wannan jakafi tsarin ya jinsi ta yadda fitsari ba zai fita ba, to wannan sanda take wurin ta nada kenan. To idan ta zazzabo ta baro ciki, idan ta baro ciki sai zama sanda za a yi wani yunkuri da zai takura ciki, to bakin ita wannan jakafi tsarin ba zai ma san an yi yunkurin ba, saboda yanayin jikin komai Ubangiji ya haɗa shi na yaron ɗinsa ta yadda nan ya taɓi nan zai ji, nan ya taɓi nan zai ji, to wannan ta sauko sai daga ta dawo kamar waje shi ne wannan abin da take gani yana bullutsowa. To wannan ne sai sa in aka ɗan yi tari sai a ji fitsari ya fita, in aka ɗan abu nan ko aka yi dariya ko aka yi magana da ƙarfi sai a ji fitsari ya fita. To wannan abin da ke turowa a wasu lokuta shi ne shi kuma idan misali saboda bullutsowar da yake ya toshe daga wajen gaba, to shi ne wani lokacin kuma idan sun yi ko kaga iska ta shiga su sun kuma shiga sai su ce sun ji suna yin tusi
1: iskar da ta shiga ta fitowa
0: take fitowa
1: inda ba hanyar
0: da ai wasu shiga ciki, kuma wasu suna samun ma ya zama nan sakamakon zazzabowar ya zama daga dubura ta bullutso kuma sannan jakar da kike ajiye fitsari ta bullutso sai zai bullutso sama da ƙasa sakamakon wannan. Shi ta gudu mahaifa abin da ya sa mun da mun taɓa faɗa mun shi sha faɗa mun ce tana zazzabowa, abin da yake sa ta zazzabo kamar yaro ne aka goya sha baya, in ana son goyon nan yayi daidai ai mutum ne ake sa masa a ɗaure shi, to amma da yaron ba zai yi zullu ba ya dinga yin zullu ai kaga majinyin ba sako sako zai yi, to kamar haka ne. To duk sanda mace ta zo haihuwa mahaifar nan saboda takuran nan da take na turo yaro wannan yana iya sawa mahaifar nan ta zazzabo, amma idan ya zama na cewar an daɗe yin wani abu da zai daɗe sawa ta zazzabo, misali sai zama da bakin mahaifa bai gama buɗewa ba sai mace take ta yin yunkuri to abu ne mai sauƙin mahaifar ta zazzabo. Da wacce kuma misali ta haihu da yawa ce haihuwa goma haihuwa sha to wannan ita ma mahaifar ta tana iya zazzabowa. Haka zalika waɗanda su kuma a halitta waɗannan majanyan nasu ba su da ingancin da za su iya riƙe mahaifa, to su za a ga haihuwa ɗaya biyu ma sai ta zazzabo. To akwai dalilai da dama tun da ba a kan wani ɗinki ba na da su kan iya jawa mahaifa ta zazzabo, amma dai alayi hali wannan abin da ke cewa tana jinsa tana tura shi ba zai wuce ko da kafin tsarin ba ce ko kuma bakin mahaifa ba, shi bakin mahaifa za ta ji shi ne da ɗan tauri-tauri kamar wani ɗan ƙarƙar kamar bututu, shi ko yanzu karfi tsarin jinta za ta yi lagwai-lagwai tana turuwa da gaba, idan kuma dubura ce take tura to shi ko irin wannan wanda su suke gane ma su ma zaka ga idan suka je bayan gida in suka yi yunkuri ko kuma bayan gidan ya fita gaba daya sai da nan suna jin wani abu ya cuso gaban su to wajen da ya bulli so ne fa daga cikin gaban su to shi ne ko ba wani bayan gidan sai ya shiga ciki wasu sai ka ga har sai sun sa hannun su sun danna gurin sannan bayan gidan zai fita
1: to yanzu ita wannan iyada ta yi ya kamata ta yi
0: eh abin da ya kamata yanzu shi ne ya kamata ta je asibiti saboda abin da sai amma jarin da nake so ko abin da nace ta faɗa wanda ya saba shi ne kace tana jin kamar hakuri ne hakuri kace ko
1: hakuri
0: a gurin to ki kaga nan gurin ne zai kai hakuri saboda haka abin da take ji a gurin dai wata kila daban saboda haka mafi kyau da jiya sun ta amma nan ne zai kawo hakuri nan gurin mafi kyau shi ne ta je asibiti kuma ta je babban asibiti don a tantance sannan magana da ta yi game da mama wannan sai dai ta je asibiti kuma a tura ta bangaren likitocin mama amma ba musamman wani abu da ake yi wanda yake mutum wajen gyara mama ba.
1: Assalamu alaikum dan Allah likita na haihu amma bayan kwana biyu da haihuwar sai na daina zubar da jini sai dai ruwa kamar yanayin yalo. Na je asibiti likitan ya ce min sanyi ne sai na yi sikana yana yi kuma aka ga babu sanyi. Dan Allah daman yana iya zuwa
0: da nayi kenan da nayi sai aka ga sanyi
1: yawa to da nayi to dan Allah daman yana iya zuwa ba jini ba na gudi
0: to da farko dai ina son ta daɗa sani mun bi shafa da kullum mun faɗa shi ba a gane ciwon sanyi ta hanyar scanning scanning ba jiki ne ba ciwon sanyi ba saboda haka dama da ta je ta yi ma in ma da mai scanning din ya ce ya ga ruwa amma ma ya fara ce ciwon sanyi ba ciwon sanyi ba amma ina son ta fahimci wani abu kwana biyu da ta faɗa ne da mu shina ba kwana biyu ba haushi
1: to shine kwana biyu da ne haihuwa da mata na iya kwana biyu jin
0: rai da gaske
1: to
0: ai ba ko ko a jini ce ga da aka ce in mace jini ce dauke ko rana haihuwa ne ce yanka ce sai ba saboda a jini yana iya daukewa a takaitaccen lokaci
1: to
0: abin da ban sani ga dai shine kwana biyu na ba haushi ko ko kwana biyu na hakika
1: eh ba ta fayyace
0: to idan ma dai mu ta kwana biyu ba haushi ko kwana biyu na hakika shi jinin biki dama idan zai dauke a wannan matakan yake daukewa da farko bayan haihuwa jinin haihuwa to abinda za ta gani za ta dinga ganin jini abinda mun ke daukar sa jini amma za a ga jinin ne amma ya sarka ma'ana bai kauro jinin lokacin sanda ta haihu ba to abinda zai biyo baya kuma daga wannan sarkakken jinin to sai a tafi kuma irin wannan ruwan da ta faɗa za ta dinga ganin sa kamar tsalla-tsalla haka ya yi ɗoro haka amma ba jini ba ne babu kanar jini to daga nan kuma shi ne sai a tafi wannan farar ƙasar da ake gani shi ne za ta fara gani kuma wannan farfaro waɗannan su ne matakai dama wanda yake ko a likitance na yadda jinin biki yake ƙaruwa haka kuma jinin al'ada shi ne yake tafiya saboda haka don kin ga wannan kamar ruwan kasa kasa ruwan ɗoro da ta ce ta haka ta ce ko ko ruwan madara madara ne ne ga wato in shi ne ruwan ɗoro to kuma sai daga baya cikin gona ya zama kamar farfari wannan lafiya lafiya babu wani abu saboda haka ba mun ba shi bane kwana biyu na hakikan ma kaga jinin ya fara canja duba a likitan ciwon ciwon da matakan suke yakan wuce waɗannan kwanakin da haka sai ya kai kamar kwana huɗu zuwa biyar kafin ya fara canjawa zuwa haka to bayan jin shi bayan kwana biyu ba ai ba ne daga baya kuma ba shi ga wannan farin na ƙarshe ya zo saboda haka wannan matakai ne na canjawar jinin biki har zuwa lokacin da zaki ga wannan farin ruwan ko kuma mai hasken da zaki gani wanda ake ce masa farar ƙasa wanda daga nan shi ke nan kinga kuma zaki ga jini ya ɗauke gaba ɗaya ina ga dama shi ne kare tambayar to saboda haka dai a takaice don kinga haka ba abinki damu ba ne Nidai da sani ya ɗauki illar shi ne da kika ga wannan ruwan sai ya zama yana wari sai kuma yake daina zuba wannan shi ne illar shi ne kuma wannan abin da ya sa ya zama illa saboda ƙwayar cuta suna iya shiga a kowane lokaci musamman lokacin da zuwa tana sama da magana kan da ruwa ta ciwon sanyi an yi magana ciwon lokutan nan guda biyu suna da haɗari sosai ga mata ma'ana lokacin da mauraya ta jinin biki dauraya ta jinin al'ada da san da muke magana akan miski har muke magana akan baiwa Allah da ta yi digirin ta na digirgira akan wanda don kokarin daɗa gano hikima ta yi amfani da miski saɓanin yadda mu matan mu suke amfani da miski tabbas da abin da ya zo a addinance musamman da nassi sahihi ba ka buƙatar ka ce wani lalle ka san hikima mu wani abin ba na bindiki da kai fahimtar taka ta kai ga nan ba to amma ita baiwa Allah wani asabiya take wannan din tayi bijirinta na bijirgira kai danta da gano abu na nan ne har gano cewa daidai wannan lokacin kamar da ma yake sananne ne a likitance cewa dama ta kwayoyin cuta su shiga daidai wannan lokacin da ya zama wannan ruwan daurayar tafi fiye da inda misali bisa al'ada ba saboda wannan ruwan daurayar yakan zama wa kwayoyin cutar kamar wani guri ne mahalli ne mai inganci gare su ne za su ci gaba da yaduwa. To a nan ne ta gano cewa yin amfani da

0: jariri wannan lokacin.
1: Saura ka daga maji da irin wannan lokacin sai su ci a yawo jikan miski ya kunsa a gurin. Wannan ba haka yake ba. To wannan ruwa na ɗaura idan ya zama ciwar ko kuma wannan ruwan da ka fara gani idan ya zama ya ci gaba kuma sai ya zama yana wari wannan akwai matsala. Amma idan yana wannan da wannan ruwan yalon da ta ji ko ruwan ɗaura da ta ci sai ta kuma ya zama fari shi kenan kawai jinin bikin ta ne yake neman ɗaukewa sun haka daga wannan farin kuma shi ne zai ɗauki gaba ɗaya.
0: To nan dai na ga tambayar Aisha Turo irin ta amma dai bari in ji ko da akwai wani abu da dakta zai ce wai tambaya ta don Allah idan muna mu'amala da mai gidana ina jin zafi don Allah likita me yake kawo shi a huta lafiya.
1: To a yanzu ba zuwa ba abinda muka fara da shi muka bude da shi kenan da shi abin da yake kawo irin wannan zafin irin waɗanda an taɓa musu irin wannan gyaran kuma sun taɓa yaji ko wani abu sannan kuma daga cikin abin da yake kawo irin wannan zafin idan kin sabon aure ce shi ne kanki saba da akwai wannan musamman lokacin da aka kawo da mudircin ki dole gurin nan ya dan yage ba ran mudircin ya yage shi yasa wasu ayyuka ba ya suka fuskanci ma ko zuban jini ko da dai ba mai yawa bane da sauran su ki wani ki ne aka yi wannan gurin wannan kuma yana iya sawa ya zama na ba na an yi sa'a ba in kina da tsoro ya zama bisan da za a yi ma'amala ya zama kin tsantsana jikin ki shi ma wannan yana iya sawa ba ta sai ya ci ba ana wasu tunanin kawo da mudircin an yi komai amma saboda kullum aka zo yi wannan tunanin rana farkon shi ne ke da musu wannan yana iya jawo shi kansa rashin sakin jikin kiki samu matsala sannan kamar da muka sha bayani a baya shi jin ciwo yayin mu'amala abu ya kashi biyu ne akwai jin ciwo inda ake mu'amala wannan wanda abubuwan da na faɗa yanzu duka jin ciwo ne a gurin da ake mu'amala akwai kuma jin ciwo a can cikin mara lokacin da ake mu'amala aure shi kuma wannan dalilai da dama suna iya jawo shi misali karin mahaifa yana iya jawo wannan ruwa da muka taɓa yin bayani akan ta endometriosis tana iya jawo wannan saboda dan ƙarewar da mahaifa ta kan yi da duk sauran abubuwan da suke kusa da ita na daga cikin kayan ciki saboda wannan jini da yake daskarewa a gurin to ita kuma mahaifa kamata ya zama ba amma ya zama in an dubure ta tana iya motsi shi ne ganin nisa ko da shi muke cewa wannan bayan gurin da ake cewa an ga ruwa ya kamata a gadan shi saboda ya taimaka wajen kamar dansa samurin ya sa santsin wurin to kuma mahaifa ta zama tana kankanni kamar kankara ta daskare to wannan dole mace ta dinga jin ciwo haka zalika idan mace tana da cyst musamman wanda ya girma wani lokaci shi ma ya gwara bala kasancewa wannan cyst din in an yi dubure mahaifar zai motsa shi ma za ta iya jin ciwo haka zalika idan misali mace ta yi fama da dubure ciwon sanyi da ya yi tsanani har ya kai mai irin wannan wanda muke faɗa muka ce ya kai matakin PID kuma aka yi rashin sa'a ruwan iwar ya tsiyaya a cikin mararta ko kuma a cikin kwankwasan ta misali to shi wannan yana iya jawo gaba ɗaya kayan cikin da suke gurin sun har haɗe wanda wannan yana iya jawo idan an zo mu'amala wannan yana iya gada maka da zaman nan ciwon mara ko da mu'amala ko ba mu'amala ma ko da yaushe ta dinga samun ciwon mara to wannan ka ɗauki ne daga cikin abubuwan da sukan jawo amma a cikin da mutum kina da ko kwaya ɗaya ba sai idan kin je asibiti an tantance domin wataƙila naki ba ma ɗaya daga cikin waɗannan ba ne da muka faɗa ɗin yanzu wataƙila wani abu ne kuma daban.
0: Wannan kuma cewa take wai dan Allah likita ina da yarinya yar shekaru 19 amma mamanta baya ci gaba kusan shekaru 5 kenan yana nan a yadda yake kamar yar shekaru 13. Al'adar ta lafiya shin za mu iya zuwa mu ga likita ne ko akwai wata shawara?
1: Ito tunda tana yin al'ada kuma al'adar ta lafiya shi ma din kuna iya zuwa ku ga likita amma ta gane kuma akwai waɗanda suke da irin wannan maman bai da girma na da wasu sai bayan sun yi aure ko an misali a hankali kuma sanin maman zai ci gaba da girma amma kuma yadda take kwatanta da girman maman misali
0: 13
1: yau wato kaga 13-12 ya danganta duk da ya danganta amma idan gura ba musan sanda ta fara al'adar ba domin kamar yadda al'ada take da matakai kafin a kai da yin al'ada to shi ma girman maman yana da matakai har guda 5 to sanin a wani mataki girman nasa ya tsaya zai taimaka amma kuma nan dole sai ta je asibiti sannan za a tantance sannan kuma dama ɗaya abinda dama da za mu ce wataƙila ya danganta a ya kamata a duba shi na bata faɗa ba shi ne to ta ma yi fara al'ada domin ka tuna sanda muke magana a kan rashin fara al'ada ainihin magana cewa shi abin da ake ɗauka a matsayin rashin girman yana ce yana iya zuwa ko da rashin fara al'ada har a kai shekara 16 ko kuma rashin bayyana sifa ta ya mace budurwa har shekara 14 ma'ana yarinya da cikin shekara 14 babu wani canji ba kirgin dangi ba ko dai to abin a damu ne yarinya da cikin shekara 16 babu al'ada to ya kamata a damu ya kamata a je asibiti
0: ga wani dogon sako bar mu ga ko zai dauko ta ce assalamu alaikum Allah ya saka muku da mafificin alkhairi ni da matsala ta a watan Janairun shekarar 2025 sai na kula da wani kurji a breast dina bai fi girman dawa ba sai na je asibiti to a lokacin ina da shekaru 4 da aure amma ko batan wata ban taba yi ba ni bayani sai likita ta ce rashin haihuwar zai iya kawo wannan abu ta tura ni aka bude mun file likitan da na gani sai ta ce bata ga wani abu mai kama da kurji ba sai suka fi mai da hankali a wurin matsalar rashin haihuwa aka mai da file dina gani aka bani scanning na je nayi normal test din jini ya nuna bana fidda kwai gwajin HSG kuma hannun mahaifa daya a toshe yake sai aka rubuta min wata allura ta matsalar fidda kwai ta sati 4 duk sati za a yi min daya to gaskiya ban siya ba to ni likita naji ka ce wancan kurji ko kamar girman gero yake kar ai wasa da shi shi yasa yanzu abin kullun yana raina dan Allah likita yanzu gane zan yi wa bayani ko kuwa zan koma na kuma karbar kati sannan dan Allah likita ko akwai wata cima da zan runga ci dan samun sinadarin da suke taimakawa wajen fidda kwai sannan likita mijina ma yana da matsalar sperm gwajin farko ya nuna babu kwayoyin halitta a cikin sperm dinsa suka rubuta masa magani na wata 3 ya sha ya koma sai aka ce sun dawo amma kwayoyin cuta sun yi yawa a ciki sai aka rubuta masa wasu to wallahi yanzu wata 10 kenan ya kiya siya duk da ba asibiti ɗaya muke ganin likita ba ina nasarawa ne kuma ina murtala wallahi ya ki siya kuma ya ki komawa gashi an ce sai na kai gwajin sa saboda haka yanzu ba ni da ranar da zan ga likita wallahi likita na rasa mafita me ya kamata ni
1: to da farko dai abin da ya shafi mama kamar da kika ce mun ce farko ya aka ga kumburi kada ko kada ya wasa da shi kwarai da gaske kada ya wasa da shi amma kuma da shi kin ce an duba an ce kuma babu komai to in ki har yanzu kina jin kullunto a ciki to ya kamata ki kokari ki ga likitocin bangaren mama saboda su tantance miki saboda idan akwai kullutan ne kun ci zauna da shi dubara a tantance a san wani iri ne kuma a san me ya kamata a yi amma batun waɗannan duk bayanan da kika yi na batun an yi miki gwaje-gwaje kuma an ce ya yi miki allura an ce kuma mai gidanki shi ma ya sha magani kuma ya sha yanzu an ba shi wasu maganin bai siya ba a nan shawarar da zan ba ki shi ne bai wuce watakila ki zauna ku fahimci juna tsakaninki da shi ma tunda ku biyu kuke da matsala ba shi kadai ba ba ke kadai ba kuma ke ba mu san me aka gano maki cewa kina fidda kwan ne ba ke fidda kwan ne tunda kin ce an ce kai ba ta fidda kwan kai ko aka yi mata ya kan mutu mata allura mata ce
0: akwai ko yar
1: ba ya allura ba ku kin ga a nan gaskiya ban fahimci wace allura ce aka ce za a yi miki ta wannan satuttukan ba don ki fidda kwan saboda shi kansa larurar fidda kwan ka tana son da muka yi bayani akai ai ta kasu kashi-kashi ai akwai larurar da watakila ba ma wani abu ake bukata ba misali kawai ma'ana da sunan a fidda kwan a yi magance larurar da ta jawo rashin fidda kwan ne kawai misali yanzu kamar masu haifa prolactinemia ai kaga su kai daidaita sinadarin prolactin ne kawai yawan na taimaka sai daga sun fidda kwan sai abin to ya danganta da wace iri ce ban san taki wace iri ne ce sanin menene matsalar shi ne zai sa a cewa ga abin da ya kamata a yi ilahi ya kawo shawarar da zan baki shi ne ki koma asibitin ki yi musu bayani cewa to amma fa mai gidanki yana da matsala domin babu hikima a yi miki yadda za ki fidda kwai misali ko ta hanyar ba ki allura ko wani abu idan babu kwayakwayan da za su kyankyashe naki ni yanzu kamar kin ce gudun farko da kin san ce babu makwaya kwaya to kaga ni yanzu kina da ka sa ta kana ba ta ko annura ko ko mani nan ta fidda kwai to ba kwan da kike kishi shi ba ka ga babu wani alfanu kenan shi yasa bisa kaida idan aka samu ma'aurata ya zama na ciwo dukkan su kowa yana da matsala abin da yafi kamata shine idan aka gano matsalar macen kuma aka ga abin da za a magance ta ne dalili shine idan ka ce misali kamar ma musamman abin da ya shafi matsalar fidda kwai idan ka ce to baraka sa ta fidda kwai to kuma shi ba ka warware matsalar sa ba to ai kaga kenan kamar ana aikin baban giwa kenan don ne ka sa ta fidda kwai shi kuma kwannan fa fitar da shi a lissafe yake inda ake da misali za a tsaya a bibiya yanda ya kamata bayan fa an bada maganin sai an yi wani abu da a digitance muke ce masa follicular tracking ma'ana sai an dinga bin bibiyar girman kwa to ka bibiya ga shi ya kai minzilin girma amma kuma babu kwan da zai kinkashe shi na bangaren namiji to kaga ai baka yi kima ba kenan so shi yasa idan matsala ta shafi fidda kwai ne ga mace bayan wani lokaci idan aka ga miji yana da matsala akan su bayan ita an tabbatar da matsalar ta kuma an san me ya kamata yi to sai a yi maza a warware matsalar namiji wato wasu wani abu da yawanci mazaje ba su fahimta ba shine matsalar namiji ta rashin isassun kwakwan haihuwa ko rashin kazar-kazar ɗin kwakwan ta fi saukin magancewa akan matsalar mata amma ga mazan da suka yarda suka yi abin da ake bukata kamar shi yanzu kaga ya sha magani kuma ya ce amma yi gwaji har an ga akwai ci gaba to kaga da aka ce to kuma amma fa akwai alamar ma'ana shiga kwayan cuta ko wani abu da aka bashi magani sai ya sha ina ga kaga za su ce to ya sake yin gwajin abu ko akwai ƙarin ci gaba kaga ko mai warware to kaga ita kuma sai a ci gaba da yi mata abin da ya kamata a yi mata sai ya zama da cewa an dace lallai nufa an dace gaba ɗaya saboda da shawarar da zan baki ki zauna da shi ku tattauna ku fahimci juna ku san kuma ta inda ya kamata ku bullowa abu ta yanda shi zai kula da batun nasa larurar idan an warware tasa da yake shi ne zaki abin su kuma can ki koma ki ga musu cewa kuje sai magani ba saboda ga abin da aka ce mai gidanki yana da shi amma na asibitin da ba nan asibitin yake zuwa ba in sun samu ne baki sakamakon ki tafi musu da shi saboda wannan zai taimaka sosai wajen sani ko kuma fahimtar
0: ai ya yi a wani ya sai allurar da
1: ai ya yi na farko har ya yi na biyu gwaji to kaga sai ta tafi da gwaje gwaje ga yanayin da aka gano nasa ga kuma ci gaban da aka samu to amma bayan nan gashi an bashi magani to kaga a nan ma'ana sunan wanda suke lura da ita sai su fahimci cewar to akwai buƙatar a jira watakila shi a samu ci gaba daga ɓangaren sa kafin ita a ci gaba da nata domin ka bata magani ko kai mata allura da za ta fidda kwai ta fidda kwai kuma babu kwan da zai ishe kaga kenan ba yi ba ai ba kenan wannan shi ne abin da ya kamata ta yi ma'ana ta sanar da su su can inda suke lura da ita wannan kuma shi ya daɗa fito da wani abu guda ɗaya cewa yana da kyau ya zama da cewa inda ake lura da ma'aurata ya zama waje guda ne yanzu ka ga misali kamar mu a inda muke tunda akwai likitocin na urology a cikin asibitin to idan ma akwai buƙatar sai ya ga su waɗannan likitocin da mafitsara sai mu tura shi ɓangaren likitocin mafitsara amma dai suna asibiti ɗaya ta yanda zai zama komai ake su can da sun gama abin da suke sai ga an samu ci gaba za su ce to shi ke nan ya koma sanatun da dama daga ɓangaren matan aka tura shi za a ce ya koma su kaga daga nan sai a gina daga abin da aka fara saboda haka shawarar da zan ba ta kenan saboda kaga abu tsakanin miji da mata dole sai sai su a junansu yau su za su fahimci
0: junansu wai abinci fa da ta ce wai
1: yau wato batun abinci ne ban san wani abinci da zaki ce wai dan kin ci sai ya saki fidda kwai ba tunda ban san larurar taki ta rashin fidda kwai mai jawo ta ba misali sannan na a yanzu babban abin da ya kamata da ku fara mai da hankali shi ne al'amarin mai gida ya daidaita kafin ke kuma a yi batun ciwo ki fidda kwai
0: to bari mu gani ko za mu iya ɗaukan saƙo na ƙarshe da to Dr. Sai dai ai sallama na ga lokacin da mu ya
1: kai. To insha Allah kamar yadda muka faɗa mako na gaba zan magana ne kuma akan ƙari da ake yi.
0: Wannan karuwa suka da kansu. Idan suka gama
1: za ta iya haifuwa ba su da abu. Yau za a ƙara ta. To shi zan shi ne abin da ake ce masa episiotomy a likitanci.

0: مكن الرسل
1: ما كاين قد سما
0: يا هذا ما باخيرا والغنى.

يلا قولا دي يوم جداراتي يلو جلي وامدها نادي يلا يفلسلوا

وترها فكل ما

0: Assalamu alaikum, da sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mace mai tallafawa gida, wanda ni a sauran shekarun kasance tare da ku. Shirin mace mai tallafawa gida shirin ne da yake gayyato muku mata 'yan kasuwa wanda suke sana'o'i domin dogaro da kansu tare da tallafawa iyalansu. A yau shirin namu na mace mai tallafawa gida yana tare da babbar ba'uwa. Masu kallonmu da sauraronmu, suna miki barka da zuwa. Masu kallonmu da sauraronmu za su so ji na bayyana sunanki, to amma kin san an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji da wa muke tare.
1: Kuna tare da Aisha Ibrahim Ahmad, wacce aka fi sani na da Chops Corner.
0: To masu kallonmu za su so su ji takaitaccen tarihinki.
1: Taritaccen tarihi na ne da haifafiyar University ce, wato Port Harcourt. A can aka haife ni, a can na yi primary, a can na yi junior secondary. Aure ne ya kawo ni kano. Asali na ni baka sani ya ce, amma zama ya kai ya bana da sana'a can garin Port Harcourt. So a can aka haife ni, in muka junior secondary school, wasan mu ma a gidan ba ma yi ake mana aure. Sai ni ma aure ya kawo ni kano. Yanzu na ci gaba da senior secondary school ina a nan Kano na NCE, kuma na zo na yi digiri. Yanzu haka ina shirin tafiya NYSC, wato ba ta ƙasa.
0: Wato dai a nan garin ma ke ƙara sa senior secondary school.
1: Haƙo.
0: Masha Allah. To masu kallonmu da sauraronmu za su zo su ji kuma wace irin sana'a kike yi.
1: To Chops Corner dai kafin in zama Chops Corner ɗin ya gwagwarmaya ce sana'o'in da yawa. Na taɓa da yake na yi NCE, to na taɓa harkar teaching tun daga teaching practice. Sai na zauna a makarantar na yi teaching. Kusan duk shekara ta shida ina teaching a private school daga wannan zuwa wannan kusan makarantu uku. Albashi ne daga 8,000 dai har ya kai 20,000. Sannan kuma sai na zo na faɗa harkar snacks. Don ni gaskiya kuɗi nake so in yi.
0: To me na hankali ke da fara harkar snacks?
1: Kuɗin. Da kuma gaskiya da yake dama asalin ma abin da ya sa nake son neman na kaina. Ban san zaman banza, ban san kuma irin yawan bani ko san a aure, tunda ka fito daga polygamous family, gida ne masu yawa da ƴan uwa, ƴaƴan ƴan uwa, jikokin ƴan uwa, su kin ga akwai irin wannan bani ƴar uwa iyata ta haihu, a'a zikariya ta ta haihu, duk wani abubuwan da ba za ka iya za ka je ka ce miji bani ba. Sannan mahaifiyata a lokacin ina ji da ita ina so ya zama da cewa kai ne kake so na mata, kuma kar in tambayi wani ya bani kafin in bata, tunda sai ya bata lokaci.
0: Kin ka sauki yogar maya da kanki
1: yau na ba, shi yasa na fara a lokacin da aka ke bani 8,000 din nan, sai in baka baka in kwashe 5,000 in bata, ni wani ke 3,000 tun da ba abin da ba a yi min, kuma ba wasu yara garin ba lokacin kwaya biyu ne kuma ƙanana. So bayan nan sai na zira jiwa kan wata complain cewa gaskiya ni wallahi na kwashi kuɗin nan ba wani abu da suke min kafin wata ne sun ƙare ya take gani. Suka ce to in fara business. So dama already ina yin su sarga ƴan kunni, su abin hannu, duk ina siyarwa. Sai ce to su kuma san bashi. Sai ta ce to in kika faɗa food industry, tun da ke kin ina abinci, duk in suka zo gida na ki san cewa abinci na da daɗi, waye ina da daɗi. To sai ta ce kawai ki faɗa harkar snacks. Sai na ce Allah kina ganin zan iya duka wancan birki. Sai ta ce in kina samun kuɗi za ki ji daɗin shi kuma za ki ci gaba da. To abin da ya sa ke na wajen shekara huɗu kenan baya. Sai na ce bari in fara in gwada. Abu dai kamar wasa na sa 5,000 idan ɗan yauce kwanan donut na koyi donut a wani nan da ma ta fara 5,000 na fara tafs kuma. Na fara idan yi online class ɗin kuma ma a lokacin ana kiro mu 1,000. Idan gaskiya ina jin ina da son kuɗi tuma idan aka ce in biya mu ɗan class 30,000 sama in ji wala ba zan biya ba ba da shi. In ji wala kuma mutane ba su siya ba a fadda da asara. Sai ta ce mun to ba wani online 1,000. Sai na ce to zan biya. Da na biya na 1,000 nan muka yi. Sai na fuskanta sai ce bari in gwada. Na gwada mana yara suka yi ta cewa da daɗi. Na ba su ka tafi da shi makaranta.
0: Kafin dai ma ta kai kin fara siya su da iya wani sai da na fara gwada a gida ka tantance da daɗi ko ba daɗi. Tun da ai kafin ka fitar wa mutane abu sai ka zama show of it.
1: Sai ba zuwa da na ɗan gwada wajen so uku ma ko so huɗu ina gwadawa. Sai da na ga nan ya ɗan tsaya sai na gwada. siyarwa ran da muka da siyarwan ma ba wai siyarwa ba more of kyauta kawai dai ne shi ruwan da yake yana so in ce mai na fara yi amma kashi in muka siya dama kuma a wancan lokacin da muke gada na yaran suna tafiya da shi school ina kokari in yi mishi hutu dole lokacin da babu wata waya mai kyau a hannuna da za ta nuna hoton irin karkar amma dai ina kokartawa abin kamar a dan haska a dan yi to da haka da haka mutane yau in ne a siya guda daya in ta murna ina sai da donuts a lokacin 2000 box of 3 mulki da mutu so idan na sai da guda daya in ta murna sauran ko da za mu ci ne ba damuwa
0: kawai kiri ko ba mai
1: an zo an siya kuma gobe ne tunda mun an sadu za a ce kai da baki kaza zan ran siya kuma an ji ana neman ko za ki ga wani ya ce mu wancan an siya a gurin wanki so da haka da haka bayan sunan chops kana ma kanwata ce ta saka mishi
0: da yan wani suke ta ganyo ra'ayi
1: gaskiya akan harkar abinci saboda ni gaskiya ne ina son teaching to rashin kuɗi ne daraja shi yasa na bar shi
0: ki ta gode kika koma
1: na gode harkar abinci snacks haka so idan nayi da idan kawayen kallon na ma suna siya da abokanan kanni na so autar mun sanke cewa ne kamata a rinka ci ma brand din sai kace a ce mishi chopping corner har mun yi mu goma a chopping corner sai muka zo wata ya ce a guri na family friends muke suke cewa chopping corner din yayi kamar local kamar mu sa chops corner sai kace to ai duk yara ne sai kiga a kan wata stace a saka sai aka kara koma aka sake yin sabon logo na chops corner shi ne bari in chops corner muka fara kokarin mai an siya mai ta murna an ba siya ba tun da ina yin packs hudu su kare in ta murna ya dawo packs takwas yan lokaci goma har sai da yaka ina yin pack 20 ma a ranar ya kare
0: insha Allah
1: sannan aka rangaro zuwa kan present situation
0: to tun daga shekara hudun nan da kika fara sana'a zuwa yanzu daga tun lokacin fara tasowa ta har lokacin da kika ware shi kuma kin taba diba wayansu ki koya musu
1: yi tun na dan wara lokacin nan kun bayan da suka ta kawo hali da Allah na so koya na so koya to wannan class ne da nasu ya yanzu ban taba yi ba in nisa na kan ba sa urin jin su kun ne da ni wannan karfin ba ba ni da accessories din da za a zo a yi video a yi wai wai sai nan gaba na ba da kanshi amma akwai yaran da na fara yi ba har abinci ma irin girke girke haka na koya musu su su bi
0: bayan na yi su ina tsarin koyarwa kuma kina karɓar kuɗi ne ko kuma kamar ke bayar da kika samu a ɓaga suke koya ka ke koya musu
1: no ai shi kin ga wannan da yake practical ne zuwa za su yi so dole yana demanding kuɗin da zan yi ce fa ni duk jama'a dai kuɗin da na saka ko ita kanwatawa a wannan lokacin sai da ta ce min cap wannan dai wahala kawai zaki
0: samun lada dai
1: dai mata ne to mata ne sannan kuma din da zai kai su ba ko da ba su sana'a ba ke ba su fara dafawa iyaye da miji ake ma ka karu so a wani lokacin kawai dai na karɓi kuɗi ne dai cikin change kawai dai na ce fari dai dai haka ya koya musu so bayan nan haka aka ta zuwa dai ana so wasu dai in yadda wasu in ƙi yadda wani dai na zai yanzu na kuma ɗauka wasu ɗalibi don presently ma ba mu kama da su ba ɗan dakatar da su ne saboda ni ma na tafi ƙaro ilimi.
0: Ok har yanzu dai baki zauna ba shi kan ƙarin ilimi. Kamar na tafi da
1: dama ce da samu.
0: Da kamar na kin ce da dana kika fara to duwa yanzu da me kike gudanarwa a cikona
1: a lokacin da na fara da iya donut a hankali kuma magana irin su cakes su abubuwa dai suka shishiro na banda ba so akwai su donut akwai su samosa spring rolls cakes na birthday da na slices da su new cakes duk dai gashi nan ne duk wani harkar dai snacks gaskiya har su shawarma da ina yanzu ma da ɗan dakatar da shawarma da su kifi yashin kifi din na ɗan dakatar da su na ɗan rage wasu abubuwa sannan kuma ake ƙara yanzu dai kamar duk mun ƙara komawa bayan ne sakamakon wani abu na da ya ɗan faru muna cikin tafiya zan baki labarin
0: shi yawa to kamar a matsayin ki na mata a wuri lokacin da kika fara irin wannan sana'a kamar wace iriya goyon baya ko gudunmawa kika samu ga mijinki
1: gaskiya alhamdulillah kuma it's always about parents prayers cewa Allah ya ba ku miji na gari wanda za a ga mutuncin ku a mutuncin iyayen ku to alhamdulillah
0: da iyaye ta karɓi
1: gaskiya tunda kin ga wanda zai support ɗan ki tun daga JS kika zo kika fara SS kuma yin ban yake sa in je makaranta kin ga ayyaye hakuri a wannan time zan da umuciya I know aure ina 13 to 14 years nifa. So kin ga ya jure ma abubuwa da dama na crisis center kuma kan ta ban ma ya abinci ba. Zan ba makaranta shi still be mu zamuci ina kamar da ba mana indomi ne. Irin da kin ga ya jure ma ina abubuwa. So a tafi lokacin da na fara cewa zan yi teaching din nan ma. Kada dai ba zai da ba sai kuma iya da. So dai yadda a cikin teaching din ma sai nake ce mishi ba ni jari. Ba ni jari sai na fara wa'annan su sarƙoƙi da ƴan kunna. Kinga ba mutum ne mai saka ido akan cewa ai ke ma din kina koyarwa ki fito da naki ba. Bai taɓa ba sai haka muka tafi na ci gaba da wannan sana'o'i. So lokacin da zan fara chops kana already kinga da kuɗi a hannuna da nake jurawa daga ciki na igiyar nan 2000 din na fara chops kana. Kawai dai na nemi shawara na ce mishi ya kake gani ce zan yi Allah ya bada sa'a. Shige kawai neman ne he is okay with it. Tunda gaskiya akwai yarda tsakani mutum ya san lebu zaka je kai wani abu na shiriri da ba kuma shi abubuwan abinci ma is more of a gida aikin ba
0: yawanci da a gida
1: yawa ba fita za a yi ba.
0: To mukalli bangaren yadda a matsayin ki na bakwa wadda ba asalin yan gari ba lokacin da kika fara sana'a aiki taya bangaren yanayin customomin da kike samu kamar ma'ana kin ga masu sayi
1: ni to ai da ita kin ga me ake cewa ne kanin ta fita da
0: wannan ka dawo tun bin yi
1: kun haɗe ko kun
0: ci kurkuku lalle ma na ta ji dadin kano da hade kirarin ta take ma ta
1: so ai yanzu ni na zama kano kano ta zama ni ya ɗan shida ba
0: to kin ga da mun karbe ki
1: a kun ta
0: ni na zama ya kano
1: so a wannan time tun da already na riga na fara teaching na riga na san dalibai na san iyayen dalibai na san malamai kin gani. So kuma ina zuwa makaranta so wannan makarantar ta bude mutane ina da kawaye wani ga mu wanke ga makota gashi dangin sa so gaskiya ni ko ba ni da dogon kan irin bakunta ko yau na fara ganin ki zaki ga you are welcome
0: shekara
1: wani sosai tabi da dai wanki kane na ce ai Aisha surutu so gaskiya surutu ne yana ta mun mutane wasu ma kiga kuduwa nake zo su ka ina son ki da kawa kaza kaza. So da ina hankali ina girma nake gane kamar ta kana kwakushe-kwakushen nan ba
0: wani suna mamban wani sai hankali
1: sai a hankali so gaskiya ba ni shawara wurin wannan ba babu the world of social media tun da bai hana chatting ba ana WhatsApp yana TikTok yana Instagram so duk yawancin customers ko audience ina daga social media masu kafa zuwa musamman TikTok.
0: To lokacin da kika fara sana'a ta yaya ta wace hanya kika bi don ganin kin karɓi musamman a ɓangaren social media?
1: Shine posting din da wannan hotuna yayin cewa kin mana yi idan mai su tun ba su yanke har dai mun samu kuɗi da sai ba har mun samu kuɗi ta sayar kamar dai waya ita ce nake zuba mu wajar dan a wannan lokacin ma ban damu da jarin ya karu ba amma dai in na sara kuɗi na dan kirki sai in ce mishi na kin canza waya sai ya cika mu a canza mu waya. To a wannan lokacin da kin san shi a bayan social media kyawun hoto ne ke sai da shi so idan mai mutum ne ke dora a WhatsApp kuma ina da ɗan uwa da kawaye da mai da kuma in contact ke din nan na WhatsApp ina shiga sai da mun ga tare contact ɗin wasu kin gaba amfani suke ba sun yi akar wayar ta samu awa tana huki da dawa da wasu sai na zo shiga contact ɗin sai na koma kuma da ma TikTok ina yawan posting duk abin da na yi da posting ko mun mun shi ne ba ruwa na sai kuma da haka na je viral ban san ma me ma'ana viral na
0: amma ni shi ne
1: na je viral ko na samu kuɗi.
0: To mu kalli bangaren a matsayin ki na mata aure ya kike idan kamar misali wani gibo masu biki sun kawo miki order yin su donut ko girki-girki to ya ake ke tafiyar da ki da harkar gida?
1: Alhamdulillah da ake kin ga ai akwai yara yanzu ina da ƴaƴa sannan kuma akwai yare da nake rikewa kamar dai budurwa istafi ƴaƴana so a wannan time ɗin harkar gidana ba shi da yawan da zan wani zan iya tashi ma da safe ba gama da harkar gida kafin faɗa harkar sana'a idan akwai bulk order kuma zan yi gashi cikin dare kuma ni wannan bai hana ni wani bikin magaji bai hana ni na
0: wani
1: ina haɗawa
0: sanye da keke
1: yawwa ina tsara kayana tunda maybe yara su tafi makaranta duk inda na shirya su manyan sun taya ni suna iya taya ni su shirya kallonsu so abin da zasu tafi da shi wata ba a cikinsu za ta iya zuwa ta yi in ma ba su gani ina musu girki su kuma su gyara min gida.
0: To mukalli bangaren yaran da kika ce kin raina zuwa yanzu su ma sun kama na suna yin nasu da ko kuma har yanzu dai da nake suke dogara sai irin kin samu tukunna za ki kira wasu zo su yi
1: aida ita students ne so irin kawai dai an kawo sun koyi da shi da shi snacks din ko ne suka ci akwai musu goma goma da local dishes da irin dishes din da hanga ne da wannan
2: da radiya ne
1: da hanga yi su kuma snacks so da muka gama classes din sai kuma suka samu admission kuma za mu san ga makandi ne sai suka koma kuma Uganda da karatu so yanzu ni ba zan ce gashi kun suna sana'a ba ran da daga chatin da ta ce mun ta yi donuts dan yawanci da su ce mun kai wallahi kuma skill suna siya kan gidan su ma suna siya so kafin su tafi suna dan gobara abubuwa a gidan kuma su ma sai sun ci gaba da hannun siya fada kafin su fara sana'a so kuma sai tafi su ta tashi so yanzu suna cewa dan da su kuma wayannan da muke tare da su already ba mu gama ba ma barantana amma su ma san dai sana'a za su yi
0: kan masu kallon mu da sauraron mu kada dai ku shafa kuna tare da shirin mace mai tallafawa gida kun ji yadda malama Aisha ta gwagwarmaya ku dakace mu muna dawo

0: kama su kallon mu da sauraron mu barkan mu da dawowa bayan ma sha barkan mu da dawowa ko kuma ya kamata da
1: ni ba wannan sunan kamfanin cipana
0: cipana sanin ke da dawowa da fatan dai mun sharuwa lafiya to kuma bangaren tun da kika fara sana'a zuwa yanzu irin nasarorin da kika samu
2: alhamdulillah nasarori kamar da muke da annuwa ba a fili kai ma jama'a kamar da ya kai jama'a tun da a san kadan a ce wai a san mutum akan jinkinsa alhamdulillah mutane zaki da gaskiya ne da zai yi wuya a sai abuna ba a ce na ba ya ta nan baki a na ba kanwata nan baki na ba kawaka nan baki har maza na ba abokina nan baki wata ma mijin ta aiko ya karba mata sakon goma a hannuna da yake gaskiya shi ne kusan bassa na dinmu ana yawan siyan shi sai yanzu kuma cakes na suna
1: mun ba san abin da ya fi tafiya
2: yawa su da
1: sai a ga bude
2: yawa to shi ne mijin nan da ya zo karba mata ma har ya ce mun ya ba abokin shi nan bana ya karba wa matan shi sakon ya tafi the following day kawai a shigar sai kana kira na yake cewa akwai jama'a tsin nan yace akwai sai yace to abokin shi yana so ya ba shi nan bana yace akwai na gode so kin ga mutanen da suka samu har suka sanka
0: wannan shi ne ake cewa siyan nan garin mai
2: da kudi na so wannan ita ma kin ga babban nasara ce
0: so ko shi eh dai nasara tana tare da kalubale so sai fara sana'a zuwa yanzu wani irin kalubale kika samu
2: kalubale ne wannan
0: so masu kalmar da sauraron na san duk sun gudu ko ne suna so su gudu da irin kalubale
2: to kalubale dai shi wancan tan din da nake kawai nan teaching shi ne zaki da suna restricted dan kawai lokaci abu ba mijin ki bai halaki ba sai su hana ki a makaranta ga shi ba wani kuɗin kirki ga shi ke kuma kina da buƙatar da suka fi ƙarfi kuɗin da kike ɗauka so da na bar teaching na shigo wani industry na wannan kin ga shi ma wata rana dole da gobe sai Allah akwai ran da za a wayi gari duk da dai su kalubalen muna ɗauka su ne a matsayin lessons da darasa da ba ka ɗauka kawai gyara gobe
0: kamar ilimi ne da za
2: su yawa so akwai ranar da na siya mana wata kek kin ga akwai kalubalen rashin wuta so rashin wuta ne yana bala in taɓa business ina akwai ranar da na yi bai kek kusan ina ga pack 11 na yi sai na sai da kwaya ɗaya to shi ne kek abu ne ba ka iya sa shi kek da ake jin shi mai karfi sun marwa
0: wanda ake duba madara
2: yawa to ya ke sashi a fridge idan zai wata in dai yana cikin firiza yana kankara ba abin da zai
0: tashi da wata matsala
2: a yi miki kawai ni ba suka hana mu ta a wannan dara kuma ba wai ba sa ba mu bane to da ma da rana ina kunna sola ko da babu wuta na ga na sola zuwa dare sai in kashe kin ga akwai nepa kai suka hana mu ta ya buga da ga wannan
0: ya zama asara
2: in asara zai da shi ne rana da kika san ruwa da kike ci na hauka asan ko ni irin na na
0: kallon da bare wannan ne
2: na zuwa abin da ya mu ciyo kamar in fasa kamar in dole sana'a nace ki mun ƙara mun ci kullum ma gaskiya ba sa'a so dole wannan kalubale ne wanda ya sa in dai ba da assurance din ga mun kuma yi ba
0: kin taba shiga wata kungiya ita ta masu haka kayan snack
2: ban taba ba amma dai yanzu inda yaran nan ta dai da tsarin kungiya su amma kasa ne ban taba shiga ba
0: to an taba gayyata ki shiga ne baka shiga ko kuma kwata kwata ne ba taba gayyata ki ba
2: gaskiya ne ba taba ba wani sai dai don groups ne na WhatsApp din nan da ake jira a ce maybe groups ne irin za ku na tura mutum collaboration a miki posting a status ki ma ki ma wani irin dai a haka a san shi a
0: gidona da
2: yawa taimake ki ne a su TikTok su Instagram din muna yi
0: so tun da kika fara zuwa yanzu babu wani dan siyasa da ya taba cewa zai dauki nauyin ki koya wa siya
2: gaskiya kwanakin nan lokacin da na koya ma wa'annan yara duk da suka tafi Uganda sun zo min da su ga cewa za su kawo dan siyasa za su sponsor in mutum 50 za a koya musu har ma nasu rage gina wa magana kuma sai daga baya ba su kawo su da suka kawo mutum 2 sai ka ce wai wa'ancan ɗaya ko suna da nisa ne kafin su zo gurin kwana da waye sai na ce to shi kenan duka dai suka gama a gurin ƙara jin su wata ce to shi kenan
0: to yanzu da za a samu kina da ra'ayin koyar da su ga mutane irin wannan
2: sosai ma kuwa
0: to mu kalli ɓangaren abana a kun yanzu misali a ce yan uwanki masu irin harkar sana'a kita snacks a ce ki ba su shawara ko kuma akwai wani abu da kike so ku gyara wani abu ne
2: to yanzu mun ci
0: mami wannan kowa in yaje dai aka ce wasan inda yake
1: mane mane wata shawara da zaki
0: shawara bata wuce dai kai ka sana'a ka yi kai gaskiya a cikin ta ko idan kana gaskatawa a cikin ta ko ni yanzu idan mun yi guri na ji abin da dadi kin ga ai babu maganar kalubalanta ko dole zaka fada ka ce da dadi kuma in wani yana nema zaka tura mishi a matsayin na mai sai da abu yanzu in ma yadda da laki still ko da irin nawa ne sai rana ake nema a guri na babu ai zan zo gurin ki karba in sai da ko da ban ci riba kin ran sai tsina wannan kasamin gobe zai kuma nema na ya san ko babu a guri na zan nemi mishi to a matsayin ki na mata aure bari fara da bangaren matan aure akwai matan da zaki ga misali idan suka yi aure za su ce ba za su yi sana'a ba irin wannan mata bata iya shawara zaki ba su
2: ni ma ba daya daga cikin su ce
0: in sun ji uwar ba da za su tashi ba wata shawara da zai ba
2: a bari ai ba shi ya mutu da uwar da da ni ma ga nake cewa na gama makaranta ni da gaba zan yi ukule da miji so duk wannan gaskiya kamar lokacin kanka yana kwano ne so duk wanda kika gani baya a sana'a har yanzu kansa a kwano ne
0: to ɗan mata fa
2: wanda su ma amma da yanzu sun da hayyacin su
0: amma ne ya daga ta
1: su wanda zaki ga idan suka yi karatun bukwa su ce ba za su yi sana'a ba sai sun jira
2: aikin gwamnati ne su ci gaba da jira ta ba gwamnati ne yanzu da ta ko ta
0: to kamar yanzu da shawara ake ba su da zan ba su shi ne da shi yanzu mun kina fara daga iyaye
2: iyaye su in suka taso kaga iyayen ka suna aiki to ba ka zaka so ka zama ne zaman banza so shi zaman banza ba abin da yake jawo illa kashe zuciya da roƙon saurayi zubar da batunci da sukuransu sai a tunani na ko ya ta budurwa yanzu kokarin da nake ki gano ko mata sana'a duk abin kuma da take so shi nake ƙara mata karfin gwiwa a kai
0: kina ba ta karfin gwiwa
2: yawa ta je ta koyi sana'a saboda ni a ban ji bit in koran da mata ni ban zama ta ƙato budurwa a gaban iyayen na ci na yin ku so ban iya
0: to yanzu kamar wani irin buri kike so ki cimma a harkar sana'a ki
2: dole asan cinki na asan kana asan kana kamar ne dai aka sani yanzu kusan dai yanzu sunan ma ya je da shi na dan a Instagram sakamakon wani kick review da aka yi na mai suna sanar da kun jira ba mu shi ko so ta ce ba ta siya kick za ta yi review honest review so kai ta siya kick har da na wurin ne kusan ma nace yar auta a cikin su duk wanda ka sisi na sun kin ba
0: irin
2: manya manya suna da suna so wannan shi ma wani katan kalubale ne da izo mu saboda ni zuciya na is very clean na ina gaba da kowa kallon gaskiya ko da ni san su ne ina san su ina san masu ne so a wannan time din lokacin da ban taba zaton cewa ba taba san kaya ba aka ci min mutunci ba sai a wannan lokacin so kawai na tashi da safe na je ga irin messages wa na aroki nake ina duba to wacce ta siye kikanta na ta kai mata sai nake ce mata yaya ta ji daɗin shi kuma sai take bata kula ni ba take magana ba sai a Instagram ba sai mai an ta ciccaka ba ana ta yi review ana ta yi review kuma ana cancelish ana zuwa kaina daga abu ya yi haɗa wani magana na sa screen a cikin kanu kawai ni na kallo ina kallo kai sai kuka na fasa kuka ni ce in ma ni na shi dan abin da nake jalautawa ina dan rufa ni kai na asiri ina dan ba mama na kafin ta rasu ina ɗaya abubuwa a yi kawai kuma sai yanzu ta zo ta rusa ai mai tinkin was that ai ba ba su
0: kawai kan da kin sa
2: na sadda kan na sare kawai har mun kira kawai na yawancin da muke groups din nan na groups da re amma sai musu da kuma ni na bar sana a farko ji ne shiru ba amma ya faru kuma daga yau ne zan ƙara batun da wa ma sai siya suka ce to da ita ce ta kawo miki ce miki
0: sosai
2: kaza kaza sai na fara cewa to ai yanzu mutane sun san da brand ina ba a san
0: to masu kallon da sauraron mu musamman ma mata da fatan kun ji irin gwagwarmaya da kai har ta taka matsayin da ta ji da irin nasarar da ta samu sannan kuma kana wannan iyakacin labarin ta ya isa ka san cewa duk wata sana'a da zaka yi dole sai ka dage ka yi gwagwarmaya sannan kuma ka jajirce kafin ka kai ga nasara duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin mace mai tallafawa gida sai wani makon idan Allah ya kai mu sunana Fatima Shekara nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahama Radio da TV sai wani satin Allah ya kai mu.

0: da bakwai. Rahma Radio 97.3 FM.
1: Ya karance Imamu Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawud ya dauko littafin Al-Hakim da na Tabarani duk haddace su idan aka zo mu'amala da shi ba shi da tausasawa wannan ba hadisin nan ba saboda ba bin annabi sallallahu alaihi wasallam

0: Allah.
1: In aka bashi labari shekara biyar kawai da ta gabata ko goma cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu ƴar musulmi ta musulmi ta ɗure a ɗaki ta ɗan tsoncin ta ɗora wa duniya mutum biliyan nawa su ga wannan abu kuma ba zai dogo ba har abada har kiyama in dai ba ga wata mu'jiza da za ta zo daga Ubangiji Allah ya destroy komai na duniya shi ne wannan abun zai tsaya amma duk abin da ka aika din nan ko ka sa a suwa ɗin ka yana nan you can delete it from your phone amma kuma ba za a delete it a can inda first thing yake ko ko dan wannan a ce a gitto maka shi wata rana a nuno maka a waya cewa an san me kake yi ko dan wannan aika gudu za ka aika ka to ballan ka na a ce mutum sha'awa yake wai a gari wani in ka ce masa shekara biyar da suka gabata za a ga saurayi a birnin kudu suna hannu da hannu cikin da shi da wata sana'un da ya damu ba an san ba matarsa ba ce ko matarsa wani zai ce maka wallahi wannan ba zai yi ba amma yanzu ba muna sarkaci da alaka tsakanin maza da mata din nan mun ɗauka wani abu ne mai sauki saboda an samu hanyar haɗuwa ta waya za a faɗi abin da ake tsammanin har abada wai ba wanda zai sani alhali kuwa ko a duniyar za a iya sani to mutum a ce bai ma damu ba ba ruwan ya aikata da kansa ya nuna har ma yana jin zafi in an yi wa'azi a kansa wata a nuno hotonsa gashi nan da bidiyo yana kallon wai ana magana a kan eh din ku yi sai mun ci gaba kai ka ɗauka kai ne ɗan sandan a madadin Ubangiji wallahi ba ruwan kowa da kai babu inda mutum zai iya tsaya wanda ya dame ka shine malami mai wa'azi malami tunda dai ba sunanka ya kira ba ka bar shi in yi wa'azinsa ya samu ladansa kuma dan Allah ya ma Allah ba zai ba shi ladan amma kai din ka gane cewa tausayin ka ake so ake ka daina
2: Rahama Radio mita 97.3 Zagwa FM
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما سوء صلاة ولو شري na daulolin musulunci wanda gidan rediyon rahama mai albarka yake ɗaukar nauyin gabatar da shi ga gare ku ne muku gaisuwa wurin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu idan masu sauraron wannan shiri suna biye da mu muna cikin wannan littafi na Sirajul Ikhwani fi ahammi ma yahtaju ilayhi fi hadha zaman na Sheikh Usman Danfodio mujaddadi Allah ya kara masa rahama shi da dukkanin almajiransa da al'ummar musulmi da suka taya shi a cikin gwagwarmaya ta kawo ya canji a cikin al'ummar ƙasar Hausa da kewayenta wanda musulunci ya samu ɗaukaka a zamaninsa aka kafa shari'ar musulunci a tsarin gwamnati ya zama ita ce tsarin shari'a shi ne tsarin gwamnati a ƙasar Hausa wanda ta ɗau tsawon shekara kusan ɗari ko shekara ɗari har da ɗaya har izuwa lokacin zuwan tura mulkin mallaka wanda su suka yaƙi wannan tsari na shari'ar musulunci suka rusa shi suka maye gulbinsa da tsarinsu irin na secularism wato

gwamnatin da babu ruwanta da addini, wadda ta raba addini daban rayuwa daban, wanda ya ci karo da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kuma karan tsaye ga dokokin Alkur'ani wanda Allah ya saukarwa da manzon Allah domin ya dora al'ummar sa muminai a kai. A cikin wannan littafi na Sirajul Ikhwani, mun kwana a shafi na 229, wato a babi ko fasali na 5, fi hukumi jihadul ansari, jihadul ansarin kuffari min al-ulama wa talabati wal awam, wanda wannan fasali yana magana ne akan hukuncin mai hukuncin yaƙar masu taimakawa kafirai na daga al'ummar musulmi gama gari, wa ɗalaba da al'ummar musulmi waɗanda suke ƙoƙarin neman ilimi na addini, wal ulama da malamai waɗanda suke masana ilimin addini amma suka ɓige da taimakon kafirai. Wannan ba wani abin mamaki ba ne, samun malamai a zamani daga cikin zamana su taimakawa kafirai ko fajirai maƙiya Allah, maƙiya addinin musulunci, saboda al'ummatan da suka gabace mu malamansu al-ahbaru war-ruhban, malaman Yahudawa da malaman Kiristoci sun yi irin wannan aikin na murɗe gaskiya da taimakon ƙarya, kamar yanda Yahudawa suka goyi bayan mushrikan Makka, suka fifita su akan Annabi alaihi salatu wassalamu, suka ce su ne akan gaskiya, Annabi ba akan gaskiya yake ba, wa iyyazu billah. To kuma Annabi alaihi salatu wassalamu ya gaya mana daman wannan al'umma ta sa ita ma za ta bi sawun la tattabi'anna sunan allazina min qablikum shibran bi shibrin aw hazwa na'lin bi na'lin hatta law dahanu juhratan lubbin tattaba'tum minhun

kan koyarwar Annabi alaihi salatu wassalam sai a dan wasu ƴan waya ne sai a dan wasu bangarori amma yawan rayuwa ta koma kan bin Yahudu da Nasara shi kuwa asali abinda aka ce da mu musulmi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah kaseera Allah ya zaba mana ba wani wanda zamu koyi da shi ba wani wanda zamu bi shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shine muke da kyakkyawan abun kwaikwayo daga wajensa kyakkyawan abun kwaikwayo Allah ya ce to muna da abun koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan koyin kuma ta kowace fuska ba sai a wasu ƴan tsirarin abubuwa ba saboda da yawa yau za a same mu muna da'awar bin kitabu da sunna a lokaci guda kuma rayuwar mu a mu'amalolin mu da siyasoshin mu da kasuwancin mu da tattalin arzikin mu nan kuma ba kitabu da sunna ake bi ba Yahudu da Nasara ake bi to me matsayin wanda zai raba addini ya bi wani bangare addini wani bangare kuma Yahudawa da Nasara da da'awar wai zamani ne bayan da za a yi kamar musulunci shi bai zo da maganar tattalin arziki ba kenan ko musulunci bai zo da maganar siyasa ba kenan ko musulunci bai zo da tsarin shari'a ba kenan to wannan ashe ba mamaki ba ne wanda yi zurfi a cikin bin Yahudu da Nasara a rayuwa to yana taimakon su ne ko ya ki ko ya so zai taimaka wa tattalin arzikinsu wanda a musulunci haramun ne ka taimaka bunƙasa tattalin arzikin kafirai wasu malamai sun ce makaruhi ne ka kai kasuwancin kama kasar kafirai kamar yadda malam Ahmad Baba a Timbukti da shi da Ibn Khaldun suke magana kamar yadda Shehu Usmanu ya kawo a littafinsa tambihul ikhwani ala ahwali ardi sudani yake magana hukuncin da malam Ahmad Baba a Timbukti da shi da Ibn Khaldun suna magana akan biladu Sudan wato garbi Afrikiya kenan Afrika ta yamma wanda da kasar nan kasar bil abin nan kasar Hausa tana cikin biladu Sudan ke cewa bai kamata haramun ne mutum ya dauko kasuwancin sa ya kawo nan biladu Sudan saboda yawan ko sarakunan kasar Hausa kafirai ne to shine Shehu Usmanu a cikin wannan littafi yake mulahaza wato yake tsokaci cewa har ya kawo wata ka'ida da malaman usul abin nan qawaidul fiqhiyya suke amfani cewa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman cewa shi hukunci yana juyawa da juyawar dalilan da suka samar da shi yace to su Ahmad Baba ko su Ibn Khaldun a lokacin da suka fitar da wannan hukuncin kasar Hausa hakika a yanda suka faɗa haka take yawan sarakunan ta kafirai ne ko da suna da'awar musulunci kuma suna shirka to amma mu a zamaninmu in ji Shehu Usmanu ya ce al'amura sun canja yawan yanzu sarakunan kasar Hausa akwai musulmi da yawa su suka fi rinjaye don haka kenan kaga wancan hukuncin na zamanin su Ibn Khaldun a yanzu dole ya canja akwai hukunci wanda yake kamar yadda malaman shari'a suka nuna kashi biyu aka raba shi akwai hukunci wanda yake

sabiti akan kira su sawabit, akwai kuma mutaghayyirat, hukuncin da yake canjawa da kuma hukuncin da baya canjawa. Kowane zamani a ko ina yana nan a yanda yake, ba abin da zai canja shi. To waɗannan irin wannan hukunci wanda Shehu Usmani yake magana, wanda su Ibn Khaldun suka yi, yana cikin mutaghayyirat, yana canjawa bi taghayyuru zaman aw bi taghayyuru makan aw bi taghayyuru ahwal wa zuruf, suna sa ya canja. Saboda haka Shehu Usmani yace, to wani yanzu kasar Hausa ta canja daga yanda su Ibn Khaldun suka santa, dan haka kenan hukuncin ta dole ya canja. To dan haka maganar da muke na canjawar zamani da canjawar hukunci, shi yasa malam yace bi kitabul misbah, misbahul arwahi fi usulil falahi bi bayan takfirihim al-kuffar 'ala al-mu'minin wa mimma yadullu 'ala 'adami al-iman bi nass al-qur'an muwalatu al-kuffar li qawlihi ta'ala tara kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhida Allahu 'alayhim wa fil 'adhabihim khalidun ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الله هنا من قال أولا آية دا منافقي وان دا يتتشي نبي أسو يتتشي على آد أسو كما شي منافقي وسسفو فيني سيكي ميدا شيدا وسد أبي أود حالاي har ma shi Isa Annabi alayhi salatu wassalamu a hadisi yace, daga cikin sufofin munafikai akwai sufofin munafikai guda uku wanda idan aka samu mutum musulmi yana da ɗaya daga ciki, to yana da wata sifa ko wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'ar munafikai. Idan kuma ya haɗa dukkanin ɗabi'o'in nan guda uku, to Annabi yace munafiki ne zalla, sirfan in ya hada shine in yi magana ƙarya, in yi alƙawari ya saba, in aka bashi amana ya ci amana. A wata sifa ta hudu Annabi ya ce, in aka yi saɓani da shi ya fajirci, rashin mutunci. Waɗannan sufofin munafukai ne, kuma in mutum ya hada su munafiki ne shi, kamar yadda Annabi ya faɗa. Saboda haka ana iya samun mutum ko bisa jahilci, jahilcinsa ko kuma son duniyarsa ta sa ya koma munafiki, saboda zai goyi bayan kafirai bisa sani, saboda gamsuwa da abin da suke a kai abokansa ne. Nisa haɗarin abota da kafirai to yana iya jawo mutum ya ma bar addini ne sun ya bari. Tana iya sa mutum ya bar addini ba tare da ya sani ba. Shi sa wannan aya da malam Magili ya kawo a wannan amsa da ya bawa wato sarki Askiya, aya ce wadda take magana akan munafikai. Munafiki shine wanda yake ya bayyana musulunci amma kuma zuciyarsa bata yarda da musulunci ba, kuma a aikace a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu, muminai musulmai cikakkun musulmai ba ruwansu da kafirai,
ba sa kaunar su, ba sa kawance da su, ba sa taimakon su, ba sa a hanyar jirgi daban ta mota daban. Alamomin munafiki a zamanin Annabi alayhi salatu wassalam shine wanda ake gani yana kokarin kusanta kansa da wanda munafincin su ya bayyana, irin su Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ra'asul munafiqina. Ja da gujewa hukuncin musulunci. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Kin yarda da shari'ar Allah alama ce ta munafinci. Alam tara ila allazina yas'aluna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna

0: akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin ƙasa

0: Ya Allah sai mun tabbatar da mun kamo su kuma gurfanar da su a gaban kotu domin su girbi abin da suka shuka.
1: Hukumar ta kuma ya kira ga jama'a da su taimaka wajen yaki da miyagun ƙwayoyi ta hanyar bayar da sahihan bayanai ga jami'an tsaro, domin kuwa yaki da miyagun ƙwayoyi ba aikin jami'an tsaro kaɗai bane. Iyaye, malamai, shugabannin al'umma da matasa duk suna da rawar da za su taka wajen hana miyagun ƙwayoyi lalata rayuwar al'umma. A nan kuma a yan kwanakin nan ana samun yawaitar rahotannin rushe-rushen gine-gine a wurare daban-daban, lamarin da a wasu lokutan ke janyo asarar rayuka da dukiyoyi. Abin da ke ƙara tayar da hankali shine yadda wasu gine-gine ke kasancewa cikin yanayin da ka iya jefa mutanen da ke zaune a cikinsu cikin haɗari. Akan hakan, wakilin misali Hussein Usman ya tattuna da shugaban kungiyar masu hada hadin filaye da gidaje da ma mallaka gidajen haya.
2: Sunana Aliyu Sadiq Hoto, mai shugaban kungiyar masu hada hadin filaye da gidaje da mallaka gidajen haya ta Najeriya wadda ake cewa takarda. Wannan abin sai mun ce na Allah ina da raju, abu ne wanda yake abin raju, duk kuma abin ne wanda kullum dukkan mu hankali yana damu, abu yana damu kuma dukkan mu hankali abu ne da ake tausawa. Gaskiya da kai da Allah gwamnati ya kokarinta wajen fadakar da al'umma, musamman wato kungiyar injiniyoyi ta ƙasa. Na sani cewa shaya mutum da su a yadda suke tattauna da muwa da ba su gudunmuwa don mu taimaka musu wajen da za a yaƙi wani abu na gine-gine marasa dacewa. Wanda wani lokacin mu kanmu idan mu wani abu mara kyau mukan sanar da su ta hanyoyi daban-daban domin a ɗauki mataki na gaggawa.
1: Daga ƙarshe ya yi kira ga abokan hulɗarsu da su ji tsoron Allah.
2: Kiran mu ga al'umma shine da farko, duk wanda yasan yana irin wani sana'a ta albarka ta harkar filaye da gidaje, wajibi ne mutane su ji tsoron Allah, wajibi ne mutane su yi tunanin cewa duk abin da za ka yi ka yi mai inganci, yadda ba za ka zalunci wani ba, kan ba za ka shiga kanka ba. Misali, ka zo ka gina gida da kai aikin da ya kamata ya rushe yanzu 10-20, na farko kai ka rasa dukiyarka ta race kuma ka jaza wa ɗansu musiba, wanda ƙarshe kuma gwamnati ce ta kwace wajen. Tunda doka ce ta gwamnati, duk wanda aka samu ya gini ba akan ƙa'ida ba, ko ya yi shi ba bisa yadda ya kamata ya kasance, wato kwalici ko wani abu, in har an kama shi za a yi kwacewa.
1: To, da fatan za a kiyaye tare da cika duk wasu sharuɗa na gudanar da ingantaccen aiki. Babbar hanyar da ta ratsa unguwar hotunan Rakan da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano ta jima tana cikin wani hali na lalacewa, lamarin da mazauna yankin suka ce ya zama babban ƙalubale a gare su. Duba da yadda hanyar ke ƙara lalacewa tana haifar da wahalhalu ga masu ababen hawa da kuma al'ummar da ke zaune a yankin. Mazauna yankin sun ce matsalar bata tsaya ga wahalar zirga-zirga kawai ba, domin lalacewar hanyar na kuma shafar harkokin kasuwanci da sauran ayyukan yau da kullum. A saboda haka ne suka yi kira ga gwamnati da sauran mahukunta da su duba halin da hanyar ke ciki tare da ɗaukar matakin gaggawa wajen gyara ta.
3: Balayelo hotoron mahauta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na lillahi, gaskiya muna da ƙalubale a wannan hotoron mahauta. Karamar hukumar Nasarawa ta ambaliyar ruwa daga Rakat zuwa Cula. Idan aka yi ruwa, mutane ba sa iya wuce, masu abin hawa sai dai su kewaya ta wani wajen su zagaye. Ana son a kai mata asibitin aka yi ruwa, ba dama da za a kai su. Amma muna kira da gwamnati da Allah a taimaka, a duba mu da fuskar rahama, a zo a yi mana wannan aikin, don gaskiya muna da ƙalubale fi sabilillahi.
4: Sunana Ibrahim Salisu Ali, wanda aka fi sani da On Top, mazaunin unguwar Hotora Rakad. Titin nan, duk mabiyin hanyar nan ya san da cewa titin ya riga ya rufe, titin ya lalace. Menene ya lalata titin mu? Da bashan da aka samu wanda aka yi aikin gadar Muhammadu Buhari, shine manyan motoci suka dawo bi ta nan da kaya. Mun yi kira ga hukumomin gwamnati kala-kala, sai dai a zo a ɗauki hoton titi a tafi, ko kuma daga baya a kawo mana tabo tifa ɗaya. To, abinda muke so gwamnati ta gane akan wannan titin, titi ne fa wanda yake mu ma mazaunin unguwar nan da shi muke amfani. Muna da masallatai akan wannan titi, muna da makarantu da islamiyu da asibitoci, duk muna da su akan wannan titin.
5: Sunana Ahmad Yusuf. Duk sanda aka yi ruwa, idan damuna ta zo, hankalin mutanen gurin nan a tashe yake. Irin yanda ruwa yake zuwa gurin, saboda kusan da na gurin ainihin sa hanyar ruwa ne. To, amma da ba mu da matsala, duk hanyoyin da za mu bi, mun bi a game da wannan buƙatar aiki, gwamnati ta kawo mana ɗauki, muna jin shi.
1: Yanzu dai abin jira shi ne matakin da gwamnati da mahukunta za su ɗauka wajen magance wannan ƙalubale. Kafin shirin namu ya ɗaura, bari mu leƙa teburin 'yan talla, muna dawowa.
6: gida ina ma su bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiya jiki da samu sawaba da kuna wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamaje petroleum a garamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntuɓe su lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-2051
7: Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dalilin muhimmancin kiban addressing malamin da na'ibawa a rufin sa'adu tuni ne kamar zaliya na kano za ku iya tuntuɓar darantacin makarantar a shuji guda ɗaya rani ko da ta isa bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
8: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
9: نجرم مكام قدود ما سنكنو الهجي أمينو أحمد ميتراري a madadin shi kansa da iyalansa yana taya dukkan al'ummar musulmi murnar zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halittun Allah shugabanmu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya karbi dukkan ibadu da addu'o'in da zamu gudanar a cikin wannan wata ya ƙara mana kusanci da annabin rahama ya ba ƙasar mu zaman lafiya darajar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya maimaita mana amin sanarwa daga ƴaƴan makama gado da masun Kano Abdulkadir Aminu Ahmad Imamu Malik Aminu Ahmad Kamaluddin Aminu Ahmad Nasiruddin Aminu Ahmad Abdulsalam Lasmar Aminu Ahmad Muhyiddin Bin Arabi Aminu Ahmad Sheikh Junaidu Aminu Ahmad da Abaya Zidal Bastani Aminu Ahmad
8: Tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan
1: Subhanallah baraka bar dawowa anan kuma wani abin mamaki ne ya faru a gurin mai addu'a da ke cikin karamar hukumar Dala a jihar Kano inda ya janyo hankalin jama'a bayan wata akuya ta haifi yaya uku a lokaci guda amma abin da ya kara daukar hankalin jama'a shine yadda aka shirya wani bikin suna na musamman domin waɗannan ƴan akuyoyi uku cikin yanayin da yayi kama da bikin suna na mutane jama'a daga sassa daban-daban na unguwar sun hallara domin shaida wannan gagarumar haihuwa inda aka gudanar da bikin cikin annishuwa raha da farin ciki ga waɗanda suka shirya bikin sun ce haihuwar ƴan uku a lokaci guda ba ƙaramin abin mamaki ba ne don haka suka ga ya dace a yi wani taro na musamman domin nuna farin ciki da godiya
10: suna na Khadija Hussaini wata aka fi sani da ilimi
11: to kashi na ga mun tare a nan ugo me yake faruwa ga
10: suna ne muka shirya shi domin mun samun ɗan uku da aka haifa mana na akuyoyi mun yi ne domin mu gode wa Allah da baiwar da Allah ya yi mana ya ba mu so biyu ya kuma ba mu so biyu yanzu kuma da ya tashi sai ya ba mu so uku muna yi amma wannan gaskiya ya fi gawurta domin har abin cici ba kala da kala haka gaskiya an sa wasu so da sanji na daya matan kenan to sanji bibi gaskiya dai wanda ba sa yin shi gaskiya dai giyo akwai albarka akwai ba san wasu suka fara giyo in suka yi bakkai suka siya su wai gashi ba shi to mun ma dai mun yi yin to kafin ba ma dai daga muka hakuri kana ba mu dan biyu kana ba mu dan biyu to ba shi da wannan ta yi kamar ya fara ko da wannan har muka da wato ka ga da mu wannan na da
12: shi ce ainihin me akuya sai na ta nan muna kiwo kana kiwo ta sai na daga sai na ce kai kiya sai ce da yarin ya ta ta da kuma ta fasa ba ta sai ce ku kana da kai ta fasa ta kiya ya an sai ka kiya sai mata haihuwa ta ku ke ne sai mata sai mata sai mata ta kuma yanzu guda aka ta haifan mana ni kuma shi ne ce ba zan bar wannan biyin ba ki shige mu sai ne wa Allah godiya Allah ya amfana mata yau ba mu amfana kiraya mu
1: bayan jin bayanin wanda suka shirye bikin sai kuma muka ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka samu dama halartar wannan biki na musamman
13: sunana Zainab Abdullahi unguwar mai aduwa an kawo goran gayyata aka ce min suna ranar juma'a sunan akuya ina yi farin ciki sosai nace sunan akuya aka ce za a ci a sha aka ce min za a ci a sha watan ainihin amban dambu aka ban fara da rice aka ban kulele aka ban lemon sobo an fara kusa aka ma aka bata bisa ainihin ma da jagwalgwalallen abinci ake bata
11: to ga kike ma kina cikin ɗaya daga cikin mu inda aka gayyata wannan taron suna ba kika ji a rai ki da wannan kika ga wannan taro
1: a gefe guda kuma ba a bar mai jego a baya ba bayan tafiya ɗin ta uku ita ma ta samu kulawa ta musamman inda aka sauya mata tsarin abincin da aka sawa bata tunda fara dai za a iya cewa ana ba ta jagwalgwalan abinci amma yanzu saboda wannan ranar suna ta ci garin alkama abinta kafin shirin namu ya daura bari mu leka te bari entella muna dawowa
14: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
15: ke dai bari to kallu wannan
14: amma wannan swissless din ya da ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
15: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
14: ai kuna ga zahiri domin ku ban taba ganin irin wannan design din ba
15: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
14: ba shakka to a ina zamu samu Wase Investment
15: suna nan a dabda filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
16: a madadin amintaccen shugaban kasa mai girma James Abiodun din Falaki jagoran gamayyar kungiyoyin Tinubu Support Group daga Sabaki daya da kuma babban mai bayar shugaban kasa shawara kan harkokin siyasa Alhaji Ibrahim Masari shugaban gamayyar kungiyoyin na Tinubu Support Group dake shiyar arewa maso yammacin Najeriya Honorable Dr. Babban Babba Dan Agundi na mika sakon boran gayyata fariƙal gangariya ga kafatanin shugabannin kungiyoyi magoya bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ɗan siyasa sanata toci yan majalisun dokokin tarayya da na jiha shugabannin kananan hukumomin jihar Kano 44 da kamsulolin su da ma sauran ilahirin shugabanni da kuma yayan jam'iyyar ABC mata maza da matasa zuwa wajen gangamin taron bikin kaddamar da takarar shugaban kasa a Shuaji Bola Ahmed Tinubu a Kano na biyu da kuma kaddamar da sababbin shugabannin da za su ci gaba da jan rangamar kungiyoyin Tinubu Support Group da ke fadin Najeriya kan gwadaban kuma zaben sa 2027 ya zarce kan karagar mulki zadiya guda da katafaren taron ne a ranar Asabar 22 ga watan Agustan shekarar 2026 da misalin karfe 2 na rana a Sani Abaji Stadium da ke kofar mata wannan sakon goren gayyata ne daga Honorable Dr. Babban Babba Dan Agundi shugaban hukumar kula da nagartar ayyuka ta kasa National Productivity Center
1: to madalla barka mu da dawowa anan kuma almajire hudu ne tsangaye Malik Ilyasu mai tsangaya dake kadage Sharifai a garin hukumar Ungwangwa ta jihar Kano suka rasu bayan cin wani kifi da ake zargi na dauke da maganin bera. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne bayan almajirin sun ci kifin, inda daga bisani suka fara fama da matsalar rashin lafiya. Nan take aka garzaya da su asibitin Malam Aminu Kano domin samun kulawar likitoci. Sai da duk da kokarin da aka yi don ceto rayuwarsu, almajire hudun sun rasu a daren Lahadi 16 ga Agustan 2026. Kamar yadda za a ji daga bakin wasu daga cikin abokan mamatin.
17: Sunana Sarangan Gokaro Yiyo Intila Iya Bada Mana Ayin Gina Ya Shiga Gidan Ayin Jirin Ya Dauke Kibi Bai San Da Magani Ya Ci Kibin Ba. Ni ne kawo mana bayan ya riga sun ciji da wani wanda ya dan fi shi haka, ni ne ya ce mun su wallafa kibi ya dauka na kibin na jibin kawai ni da yin ba sana uba ya mun dubara karantan ne wasu yanzu ciyafi na siyara da da tsarin karfe shida suka dauki yanzu wani yaro ya dauki kifi haka ne ake sa da dauki kibi to shi kuma a lokacin da wadannan zai ta shi masa ne ka kada wannan kibi zai kuma bai tunanin kawai irin an ci a rage shawara nan ne sai dauko shi haka ya fito da dai almajiran mu akwai wanda su kuma sun suka da suka ci wannan rinji su kuma yanzu kuma suna warin rinji ba da dauka kamar su yake mutum hudu da lokaci ni aka an gaggawa kai sa su mutu kuma duk da haka kuma ya zai kira ko kuma mutum din wanda mai ci mutum ya ci shi ko wannan
1: to Allah ya kyauta wanda kuma shi za mu ja labulan shirin namu a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na Tukul S Tukul Shamsu Muhammad Kundila Abubakar Sabiu Karkasara Salisu Hussein Usman Idris Kasim Hausawa Kabila Abubakar Sheshe da kuma Nura Dayuri ya kasai Rabi'u Sarauci kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Datti nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.

0: yayin da kakar zabe ke gabatowa jagorori daga sassa daban-daban ke kokarin bayyana manufofin su ga al'ummar su mabiya kuwa kan yi kacici domin fitar da shugaban da ya dace su zaba kasance da rahama radio farin cikin al'umma a duk ranar litinin zuwa juma'a domin sanin halin da siyasar kasa ta Najeriya ke ciki da ma kasashen duniya a cikin shirin siyasa na harshen ka alƙalinka shirin harshen ka alƙalinka shiri ne da ya ciri tuta wajen fayyace gaskiya ko mai dacin ta hanya ce daya tilo ta aika sako lungu da sako birni da ƙauye ku dai ku kasance da shirin harshen ka alƙalinka a tashar rahama radio farin cikin al'umma a duk ranar litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8:30 na dare kana maimaitin sana zuwa ne da misalin karfe 8 na safe
1: Gidan rediyon Rahama mai tafiya da zamani da kowane fanni saboda haka ne Rahama Radio ta ware lokaci na musamman domin tattaunawa da mazanjiya jarumin farauta hazikai kuma fasihai domin jin tarihin su gogewar su da irin jarantakar da suka nuna a shiga daji domin farauta ku kasance tare da mu a cikin shirin maza gumbar dutse shiri da muka dawo muku da shi cikin sabon salo mai kayatarwa da zai dinga zuwar muku a kowace laraba misalin karfe 9 na dare zuwa karfe 10 tare da Zaharuddin Munir Jaoji maza gumbar dutse na tattare da tarihi al'ada da jarumtaka a wuri guda kada ku bari a baku labari
2: muka da jarumci da karatu muka dauke a bakin hanya Hawa sa gari tausa gari sa gari kada ka tada ka ba wa gidan malami Ado

I'm not sure.

0: Wada Abubakar Abdullahi Kanabaru kwanar sun gake wannan magana zamu je ga wasu kalamai da Malam Awwal Gawuna dake magana da yawun sha'irai ta kasa reshen jahar Kano ke yi biyo bayan ta gomashin da yace gwamna Abba Kabir Yusuf ya sauke wa ƴan kungiyar tasa na kujerun aikin hajjin bana Malam Awwal Gawuna kenan dake magana da yawun majalisar sha'iran jahar Kano
1: madadina da iyalaina da masarautar sha'irai ta garin Guwarwa da kungiyar majalisar sha'iran Najeriya a reshen jihar Kano da kungiyar Nashidaun Nabi wal Auliya wacce muke jagoranta ta kasa ina miƙa sakon godiya da jinjina ga mai girma zababben gwamnan jihar Kano Excellency Abba Kabir Yusuf bisa karamci da yake wa sha'iran Annabi kuma musamman a wannan gaba da ya ba mu kujerar aikin haji ni da malami na ambassador Hafiz Abdullah jagoran ambato na Afirka a madadin dukkan ire muna wa mai girma gwamna godiya da addu'ar fatan alkhairi kuma muna tunawa mai girma gwamna shirin musabaka empowerment na sha'iran jihar Kano cewa mun gama shirye-shirye muna fatan tabbatarwa daga mai girma gwamna muna addu'a Allah ya sa ayi mana akan lokaci Allah ya sa tsarin ya amfani ƴan ummar sha'irai baki daya kuma muna jaddada godiya wanda shi ma mai girma gwamnan ya saki ba mu dama committee AKY go again shi ma aka sa sha'iran Annabi a cikin tsarin da duk wata za a ringa bada sunayen sha'irai ana yi musu empowerment na karamci muna godiya ga mai girma gwamna da addu'ar Allah ya sa a gama lafiya muna jaddada godiya ga wanda shine silar duk wannan alhairan namu honorable Nuhu Isa Gawuna SSA Public Mobilization Kano Central Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna godiya bisa shi ma aikin haji da aka ba wa mahaifiyarsa da addu'ar Allah ya amince mu yi cikin aminci saboda amincin Annabi alaihi salatu wassalam a madadin sha'irai baki daya muna godiya da addu'ar Allah ya sa a maimaita a cikin alkhairi
0: to gabanin mu dora kan abin da mabiya ke ci gaba da bayyanawa game da mabukatan a daidai lokacin da ake jajibe ranjanye ta kunkumin fara yada an gizo a larabar nan bar mu dauki kalaman da honorable Rabi'u na Rabi'u ya shigo da su wannan fili dake bayyana gamsuwarsa ga yadda yace shugaban hukumar kwashe shara na jihar Kano Nai na sauke nauyin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya sanya masa
2: duba da irin yadda ko ina a fadin jihar Kano ake yi wa shara diban karam mai hankali wannan hukuma ta kwashi shara ta jihar Kano bamu taba samun jajirtacce hazikin matashi wanda ya san aikin da yake kamar Muhammad Iskalba in ka duba yanayin yadda shara take ta ambaliya amma zuwan sa wannan hukuma babu abin da zamu ce da Allah sai godiya duba da yadda a kowane lokaci rama sab ta dawo dan transforming ma ita kanta ma'aikatar dan da idan ka shiga ruwa ma aka baka ba za ka sha ba amma yanzu ka duba da gyara ma'aikatar kullun motocin nan ga sunan an gyara su an da su saboda me saboda kishin al'umar jihar Kano kuma kishin mai girma gwamnan jihar Kano da rike amanar sa muna godiya ga yadda ka rike amanar mai girma gwamnan jihar Kano honorable Dr. Muhammad S. Khalil kuma ka rike amanar jam'iyyar APC kuma muna kare maka fatan alkhairi yanzu ka duba duk irin manyan wurare irin su Birnin Yanna Siyaka sai nan wajen Bola na Sijakar duk ka je ka bincika kaga irin yadda ba sa samun cutuwa irin yadda suke samu da
3: babu ya zakai da sauran kasuwanni da suke ta fama da cushin gudanar ruwa da kuma kokarin ambaliyar ruwa
2: kullun abin da nake gaya maka ka je ka bincika su kansu kasuwannin mu ka je ka bincika gani ita kanta rama sab din kullun akwai tax force wanda suke zagaya suke tabbatar da tsafta a dukkanin kasuwannin mu kwanan nan zaga akwai manyan wurare da an ci tare su yanzu a ta masu masaran nan an creating awareness ana wayar musu da kai kar ku dinga yadda abubuwa ko ina ana bi babu shakka dole mu ƙara jinjina wannan ban Allah mai girma gwamna ka ƙara rike honorable Dr. Muhammad S. Khalil idan an samu dama ma a ƙara masa igiya saboda ya rike amanar ka kuma ya rike amanar aikin da ka dora masa kuma ya rike amanar al'umar jihar Kano
0: a gabar da honorable Rabi'u na Rabi'u ke jinjinawa shugaban hukumar kwashe shara ta Rema Sab can kuwa daga yankin karamar hukumar Kumbotso honorable Musa Dan Zaria ne ya shigo yana nusar da shugaban karamar hukumar Tasu cewa jawo sauran kusoshin jam'iyyar APC dake yankin ne silar da zai sa su samu nasarar lashe zaben su a wannan yanki a yayin babban zaben dake tafa na shekarar 2027
4: ya mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso fatan mu da burin mu shine a nasaran da nisa nake son ƙara jin hankali a tsarin da ake ciki kadan ya rage a fara campaign karamar hukumar Kumbotso muna da sha'awa mu mabiya musamman mu ƴaƴan tsohon jam'iyyar APC da aka same mu a ciki muna da zaga kuru jajjatu yanzu da kohonin Manir Babba dan Agoli tsohon dan majalisar tarayya tsohon shugaban karamar hukumar Kumbotso jajjatacce wanda ya ci zabe ba dai ba bibi kuma yake da mutane ko mutane suke alfahari shi yanzu da kohonin Bright Speaker Yawo Abdullahi Inshana tsohon kakakin majalisa tsohon mataimakin kakakin majalisa kuma tsohon dan majalisa kuma yana da mabiya kuma yana iya sawa ayi kuma an yadda cewa yana da karsashi da mutunci a tsarin nan shi ma yana cikin wannan tsari sannan dauko tsohon shugaban karamar hukumar Kumbotso tun tana hada da dawakin kudu a lalisa Garba Ungwarimi jajjatacce tsohon mai tarihi wanda ya san siyasar jiya da yau yana da mabiya yana da magoya baya kuma yana fada a ji yanzu dauko Honorable Hassan Garba Kawai Farawa tsohon shugaban karamar hukuma kuma wanda kuka shiga takara da shi musamman shi dan majalisar tarayya jajjatacce wanda da ya samu dama ya iyayen da zai ya taimaki mutane kuma ta goma shi sa an samu yanzu dauko Honorable nan Usman Nasiru Ziko kowa san shi tsohon shugaban karamar hukuma ne jajjatacce kuma yana da abin da yake a siyasance wanda yake taba mutanen sa daidai gurgudu kuma ana alfahari da su kuma dauko Honorable Nazir Karshika tsohon dan majalisar jiha ne ya taimaki mutane kuma shi ma yana da mutane kuma ana abubuwan da ya kamata a yi kalubalen shine mu gadda shugaban karamar hukumar Kumbotso da masu ruwa da tsaki musamman dan majalisar dan majalisar tarayya a tunkarin zaben nan da ake yi to mu gan ku a kushi guda kun ci abinci iri daya kuna yawo tare kuna tattaba mutane ana tuntuba tare da su domin ko babu komai wani zai yi harkan nan saboda su amma an ga an koma gefe guda sai mu dauka cewa to barkan nan har yanzu ba a shirya ta karamar hukumar Kumbotso kalubale ga mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso kuma a wannan gaba nake so in kira shugaban karamar hukumar Kumbotso ba Almusa Doka da mudan dan majalisar jiha da dan kawo hanyar nan tashi daga masallacin Jaffa tsallaken ciranci gabas ita ta linkin da gidan kashi ta tafi da'in ta linkin da titin da da Sheikh Jaffa gidan Bulan dan Dauda hanyar na tsawon shekara 35 ko 40 yanda take haka ne mutane ga ruwa yana ta zama gurgurewa mutane suna cikin kangi na hannun haƙula ya kamata a ku fito da su a ceto su domin tunkarin zabe yake muna so mu yi nasara
0: waɗannan kalamai da Honorable Musa Dan Zari yake yi sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma Honorable Saleh Kalakawo ke cewa al'ummar jihar Kano sun ji kuma sun gamsu da irin muhimman ayyukan da gwamna Abba Kabir Yusuf ke yi musu wanda ya ce a sakamakon haka ne suke da ƙarfin gwiwar za su saka alkhairi da alkhairi
5: na farko dai jam'iyya ce da take dauke da mai girma gwamna da mataimakin sa Alhaji Murtala Sala Galadima Garo wayannan mutanen an san su da girmama mutane an san su da yakana an san su da tausayi an san su da jinkan al'umma banda wannan akwai ayyuka a ƙasa wanda gwamnatin Kano ta shimfida wanda wannan ayyukan da shi mutanen Kano za su yi ta wasali su zabi jam'iyyar APC so da kana amfani da wannan damar in sheda wa dukkanin wanda yake takara da mai girma gwamna ko dai ijanye ko kuma makusantansa su bashi hakuri su danne shi a yanayin da ake ciki domin babu wanda yana kallon mai girma gwamna zai aje ya dauki wani mai girma gwamna ba wanda yana kallon Murtala Sulan Garo zai aje Murtala ya dauki wani Murtala a matsayin mataimakin gwamna sannan yan majalisun mu na tarayya da na jiha da sanatocin mu da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu za su yi nasara daga nan Kano za mu fara fitar da result din jam'iyyar APC ta ci zabe tun daga sama har kasa kuma ina tausayin waɗanda suke takara da waɗannan bayin Allah domin na farko dai dukkanin su idan ka dauko su nagartar su bata kai ba in ka dauki nagartar dan takarar NDC bata kai ta mai girma gwamna ba mataimakin sa bata kai ta wanda yake wa mai girma gwamna mataimaki ba shine Murtala Sula Galadima Garo da ko mai girma sanata Barau da ko mai girma Kawu Sumaila da ko Malam Ibrahim Shekarau da yan majalisun mu na tarayya guda 20 da na jiha guda 40 24 40 saboda ka in ka hada in Allah ya so ya yarda jam'iyyar APC za ta yi nasara da ba kowace jam'iyya ce za ta yi nasara ba in dai a jihar Kano ne Kano ta fita zakka a dukkanin fannoni mai girma gwamna ya taimaki addini ta fannoni daban domin ga mai girma malam Daurawa nan yana fada mai girma gwamna ya taimaki lafiya gashi nan ana ji ta bakin commissioner lafiya mai girma gwamna ya taimaki ilimi gashi nan ana ji ta bakin commissioner ilimi saboda haka akwai fannoni da yawa da mai girma gwamna ya taka muhimmiyar rawa kuma al'ummar jihar Kano za su kalli wannan abun za su yi tawassuli da shi za su zabi gwamnatin Bijaye Nabi Daubati za mu yi nasara a jam'iyyar APC
0: ba wai ga Honorable Saleh Kalakawo dake ganin za su shiga alfarmar ayyukan da gwamna Abba Kabir Yusuf ke yi wa al'ummar jihar Kano ba shi ma Honorable Shamsu mai shadda makamantan kalaman nasa ke yi yana mai shadda cewa tunuwai yar manuniya ta nuna cewa babu yadda al'ummar kanan za su kauce daga layin da gwamna Abba Kabir Yusuf ɗin ke kai na jam'iyyar APC
6: Sabon 2027 al'ummar jihar Kano mun riga mun yanke hukunci. Gaskiya ba za mu canja abu ba. Don bai mun da laifin komai ba. Abba ya kawo mun ayyuka manya-manya a cikin jihar Kano. Ya biya yan fansho, ya biya kansiloli, ya taimaki al'umma yanzu mun gashi nan yana karrabin filaye ga yan jam'iyya da waɗanda suka wahalta. Sannan al'ummar jihar Kano kuma ya fita kunyar su abinda aka zabe shi dan shi yanzu yana yi. Fuskar jihar Kano ta canja gabaki daya. Ba za ka ce ka dauko mana obi mutanen da suke da wani irin hadafi a cikin zuciyarsu ka ce wai mu bar Bola Ahmed Tubu da mataimakin sa musulmi dan uwan mu Bahaushe dan Arewa kashin shatima ka ce mu zabo wannan mutum ba ma zai taba yiwuwa ba.
7: Amma idan ku yan siyasa ko magoya bayan su bai muku laifi ba su kuma al'ummar rimin zakara suna cewa raga abinda ake jefa su a ciki akan filayen su.
6: Al'ummar jihar Kano suna tare da irin ayyukan alheri da mai girma gwamna ya musu. Wannan wani bangare ne kake yin magana idan an samu dan matsala to dama mutum tareke bai cika goma ba kuma da izinin Allah Rabbil Izzati Malam Abba Kabir Yusuf zai gyara wannan matsala. Ka dauki baroji barin je kaka irin ayyukan alherin da yake zubawa talakawa a wannan bangare ta honin kawo Sumaila shi ma irin ayyukan alherin da yake zubawa ta honin Malam Ibrahim Shekaru wanda ya dade yana bauta al'ummar jihar Kano baya bukatar talla sai dai a fito a sassaga musu ƙuri'a. Abba Kabir Yusuf da Murtala Salgaro kafin karfe 2 rana labari ya canja. Bola Ahmed Tinubu da shida kashin shatima jama'an Najeriya za mu zabe su. Wannan mutumin da yake zuwa yake ruda al'ummar jihar Kano kai fata faka kawo abban nan kace gol ne zinare ne a azurfa ne yau kuma saboda ya dauke wannan akushin mutane ku dinka tambayar wannan mutum
7: amma to aka fatan jawa yayi daga doran da aka dora shi akai
6: akushi dai yi magana ka kawo maka ka dumbuza hannun hangu da hannun dama sai ga ba zai yiwu ba ce mai diba kaya daban wanda za a tambaya a kabari da lahira daban kisa yace ya dauki akushin ya kashi gaban sa yanda kake da haƙi haka dai al'ummar jihar Kano kananan su da manyan su suke da haƙi akan wannan akushi da kake cewa an dauke daga gaban
7: hujjar da zaka iya tabbatar da cewa akwai wannan nufin a ran sa
6: rai kuwa tunda shi ya fito ya fada bakin sa
0: duka da waɗannan kalamai na honorable Shamsu bin Shadda ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali ba Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah ya sa damu da alkhairi.
8: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
9: A yayin da kakar zaɓe ke gabatowa jagorori daga sassa daban-daban ke ƙoƙarin bayyana manufofinsu ga al'ummarsu mabiya kuwa kan yi kacici domin fitar da shugaban da ya dace su zaɓa. Kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma a duk ranar Litinin zuwa Juma'a domin sanin halin da siyasar ƙasa ta Najeriya ke ciki da ma ƙasashen duniya a cikin shirin siyasa na harshenka alƙalinka. Shirin harshenka alƙalinka shiri ne da ya ciri tuta wajen fayyace gaskiya ko mai ɗacinta hanya ce ɗaya tilo ta aika saƙo lungu da saƙo birni da ƙauye. Ku dai ku kasance da shirin harshen kalƙalinka.

donku ku sha labari shirin dake zuwon muku a kowane ranakun aiki daga litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici washe gari da misalin karfe 8 da rabi na safan kowace rana a bangare na kamun ludayin siyasar kasar nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke kai kawo wajen fada wa gwamnatin yin adawa mai tsafta sai kuma tallata ƴan takarkaru duk a cikin shirin harshenka alƙalinka harshenka alƙalinka shiri ne dake tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar ƴan kasar nan maza da mata

0: da dama mutane suna rayuwa a cikin al'umma cikin talauci wallahi wani kudin da za a tafi asibiti babu ba bai san aje asibitin bane ba amma kudin da za a samu aje asibitin babu a wani mitin da muka yi a baya da ya shafi harkan mata masu juna biyu da kananan yara wani daga cikin limamai ya ba da misali da wata unguwa wanda wannan misalin ya dace zukatan mutane yace su yan unguwar masu sana'ar a daidaita sahu sun hada kansu kullum za su aje baburinsu da mai a ciki ko ni dare in dai mace ne ciki ce za ta fi asibiti a zo a buga musu za su tashi kuma za a ɗauke ta a kai ta kyauta ina ma duk ragowar masu adaida da sauran unguwanni za su yi wannan da an yaye mutane damuwa da dama amma wani mai adaida da sauran zai zo a daren a taso shi kuɗi za a biya shi ba kyauta ba yana kunci kuma ya yi tsada wajen kai ina tausayi ina jin kai ina haƙƙi ne ƴan uwan daka na musulunci ni nan da kaina an ɗauko min iyalina daga asibiti da daɗewa daga asibitin martala zuwa nan sharaɗa wanda a lokacin da rana za ka hau adai da sauri naira 100 a kai ka asibitin martala daga nan unguwar amma wallahi a 2,000 ya kawo a saboda yanzu dare ne ko mace ce mai juna biyu kuma yana ta wani kunci kamar an mai dole kuma ba ya fito ne neman aikin suna zaune a bakin asibiti ya ku yan uwa masu adai da sauri ku ji kan mutane Allah zai ji kan ku kuma Allah zai sa albarka a cikin sana'arku ya ku yan uwa masu girma wannan munbari mai albarka yana miƙa kalamai na gaskiya ga ƴan uwanmu maza da ƴan uwanmu mata masu aiki a asibiti da cibiyoyi na samar da lafiya ku ji tsoron Allah akan marasa lafiya ku ji tsoron Allah akan mata masu juna biyu da ƙananan yara domin mutane ne da Allah ya su masu rauni da suke buƙatar tausayi da jin kai da kyautatawa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masu jin ɗan mutane bayin Allah Allah ar-Rahman yana jin kansu ma'ana duk wanda yake tausaya wa bayin Allah shi ma Allah zai tausaya masa sai yace ku yi tausayi ga junanku da kuke cikin ƙasa Allah da yake sama zai tausaya muku a wani ayi a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa a dukkan komai wanda a ƙarshen hadisin hatta ka abin yanka da za a yanka manzo Allah ya ce a wasasa abin yanka dan a hutar da shi wajen yankawa to ya kai dan uwa ne aikin asibiti ya ce ƴar uwa irin yadda kuke wulakanta wasu daga cikin mataye wasu daga cikin ku abin da suke a asibitoci ba da daɗi ɗaukan su akai a ɗebi kuɗin ƙasa a biya su albashi don ku yi wannan aikin amma aikin ya zama kuna kore mutane gaba da zuwa asibiti da dama watan ka tambaye ta Musa ba ta son zuwa asibiti ƙyamata da ƙwarfata da wasu daga cikin ma'aikata asibiti suke yi ya hana ta zuwa asibiti a lokacin da gwamnati take ta kira a taho asibiti kar a zauna a gida mace mai juna biyu ta tafi asibiti ƙananan yara a kai su asibiti mace-macen mata da ƙananan yara ya yawaita ana buƙata a dakile amma kuma wasu daga cikin ma'aikatan suna kore mutane ga zuwa asibiti ya kamata gwamnati ta sani da wannan wallahi ni nan na kai iyalina asibiti na san ba za ta karɓe ta kuma an bani doka cewa a haihuwar ta da ta gabata an mata operation ne yanzu haihuwa ta gaba kada a yadda ta haihu sai a gaban likita muka je asibitin da anan tai awo ba mu taɓa fashin zuwa asibitin ba muna zuwa sai asibitin suka ce mana babu likita wannan mun gamsu da abinda suka faɗa mana babu likita ita ma nas ɗin ita kaɗai ce kuma tana fama da rashin lafiya ma babu wanda zai kama mata ta tura mu asibitin Murtala wallahi nas ɗin ta fito mai magana ni da ita tace a gaya mata an hana ta magana da wani kuma mu tafi daga asibitin babu likita shine dalilin da muka yi karfe 2 na dare asibitin Murtala wallahi a ƙarshe sai ɗan koma ta tani na dawo gida sai da gari ya waye muka koma muka yi fara muka yi tashin hankali wallahi sannan aka karɓe ta to da dama wasu daga cikin ma'aikata asibiti su suke hana mutane zuwa asibiti ya kamata hukumomi da dukkan wanda yake da alhaki akan wannan ya sani a kafa bincike sosai na bibiya a tura mutane a matsayin ma'aikatan cikin gida sun je asibiti don a kula da lafiyarsu za su fuskanci irin wulakancin da wasu suke wa mutane sai gwamnati ta ɗauki mataki ta gyara ya ku yan uwa mu sani cewa harkar mace mai juna biyu da ƙananan yara talauci bai kamata ya sa a fasa ba a kofantar da haƙƙinsu dukkanin kowa wannan ya shafe shi kowace unguwa su kwanditoci su samar da kudade na tallafawa mata masu juna biyu da kananan yara ba don komai ba dan abrage mace mace na mata masu juna biyu ko kuma kananan yara muna kira ga hukumomi da dukkanin ma'aikatan lafiya da kungiyoyi da suke ba da gudunmawa a harkar lafiya su kula da wannan matsala su burin su aje asibiti to amma akwai wasu daga cikin ma'aikata da suke kore mata masu juna biyu da kananan yara zuwa asibiti da dama mutum zai dauki iyalansa zai kai ta asibiti za ta haihu ya je nan asibiti ba gado ya je can ba gado ya je can ba gado karshe sai dai ta tafi private kuma in ya je private din likitan da ke private din shine dai a wancan asibitin da kake karɓar su aka ce babu gado an mai da haihuwa abu na neman kuɗi abinda ya kamata a saka jin kai da tausayi da rahama a ciki halin da mace take ciki kafa ɗaya a duniya ɗaya a lahira kuma wai kai shine za ka zama sababbin ka matsa mata mata sun mutu a hanyar neman gado a asibiti ba za su girgu ba wata ta haihu a tsakar asibiti saboda ta je an ce ba za a karɓe ka ba babu gado kafin su fito su bar gurin ta haihu a gurin wannan abin yana buƙatar kulawa kowa da kowa gaskiya malamai su faɗakarwa hukumomi su tashi tsaye ma'aikata su ɗauka cewa amana Allah ya basu kuma zai tambaye su wannan amanar a ranar tashin alƙiyama lallai mu sani cewa duniya wallahi gidan aiki ce amma lahira gurin sakamako ne wanda biyu shuka alkhairi a nan duniya zai girba alkhairi a lahira wanda biyu wulakanta amanar da ya ɗauka ta aiki ko ta kula da iyalinsa ko lafiyarsu zai yi nadama a ranar da nadama ba za ta masa amfani ba ya ubangiji Allah ka kare mu ka kare rayukanmu ya ubangiji Allah ta'ala ka kare mu ka kare rayukanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da garinmu gabaki ɗaya ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ka yi mana kyakkyawan taimako allahumma inna wala tuna alaina wansurna wala tansur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wahdina wa yassir huda lana wansurna ala man baga alaina allahumma aminna fi awdanina allahumma aminna fi awdanina allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'daka a'da'd-din allahumma ishf maradana wa marad al-muslimin وارحم موتانا وموتى المسلمين وعافنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذبنا وعذاب الاخره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جميع نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
1: اي دك كي cikin al'umma Allah manzo Allah ya damu da kai kowa na fama da kansa manzo Allah al'umma sai ke fama ya za a yi tsira ya za a yi sai ga dukan su ga Allah mutum ya ce ma yana son manzon Allah zai zama kuma abokin fadanka yaushe za mu zauna lafiya yanzu don Allah abu ne mai sauki wane ne ke da tunanin cewa shi a cikin karon nan zai iya hana maulidi zai yi zai yi wuya zai yi waye ce cikin karon nan zai iya hana ɗariƙa yanzu halin da ake cikin waye cikin karon nan zai iya hana sunna to me yake da tashi hankali shi ɗan ke abinda ba za ka iya yi ba sai ya zo sa kana ta tashin hankali a ciki kamar abinda za ka iya yi ni ba ka ciko hasara kai yanzu maganar da aka faɗa cewa Ibnu Taymiya ya ce waɗanda suke maulidi ana ta sa shi cikin mutane har ko ina ana ta buɗe da ce kaddara duk ijma'in malamai cewa maulidi bid'a ce sun annabi fa kasancewar waɗin zana waɗin sarka laifi ne waye zai karanta da ku sai kuma zai karanta da kai ga yadda hukunci yake sai ka fi shi fahimta sai ka fi shi kishin addini sai ka fahimta da shi kaza da kaza da kaza yanzu abinda manzo Allah ya kalla da abinda Abu Zarr ya kalla wanne ne yafi amfani ma'ana in fahimtar Abu Zarr ne ko ya faɗa iya zina shi ke shigota ba ka bane ba manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam daga al'ummar sa tana da yawa in aka zartar da wannan hukunci guda da za su tsira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har la yana kowa na ta kansa shi na ummati ummati ummati
2: fiyayyen halitta annabin da Allah ya aiko shi zuwa baki ɗayan talikai bayan ya fifita shi a kansu da kuma kan manzanni ya cika manzanci da shi ubangiji subhanahu wata'ala yewa muminai baiwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah yake tunatar da mu yake cewa lalle Allah ya yi wa muminai baiwa kasancewar ya aiko manzo zuwa gare su daga cikin su ina shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne jakadan Allah ne Allah ya salati da salami da ba iyaka kyawawan salatoci a gare shi sallallahu alaihi wasallam yan uwa ina taya murna a farko da zuwan wannan wata mai albarka watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Balarabe annabi sallallahu alaihi wasallam dan birnin Makka annabi Bakuraishi annabi Bahashimin dangi mai asalin dangin da babu irin nasa annabi dan asali sallallahu alaihi wasallam annabi kwalliya a cikin zababbu idan aka ware zababbu aka tace idan aka sa annabi a cikin su sai zama shine kwalliyar sallallahu alaihi wasallam lallai wannan wata ya zo da alheri lallai wannan wata ne da ya kamata a ce kan mai imani kai dukkan mai hankali ya yi farin ciki da buwansa domin dai daga cikin manazarta waɗanda Allah ya ba su ilimi na rayuwa da nazari na tunani da bincike na ilimi hatta waɗanda ba musulmi ba suna fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akai shine zaɓin halitta gaba ɗaya daga cikin shugabanni na ƙasashen duniya a jiya da yau masu hankali sun yadda cewar koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce kadai za ta gyara duniya da lahirin mutane don haka yan uwa muna ta junan mu murna muna tunatar da mu wannan babbar baiwa wadda Allah ya yi wa halitta gaba daya kuma ya zabe ta a cikin mu jinsin mu dan adam ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ƴaƴan annabi Adam an ruwaito cewa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai Allah ya masa alkunya aljanna da abun Muhammad wato baban Muhammad shi dai ana kiransa haka yana amsawa da'atan lillahi rannan da ya samu magana da Allah sai ya tambayi ubangiji ya Allah wannan suna da ka sa min baban Muhammadu me yasa ake ambatuna da haka ne sai Allah ya bashi ansa da cewa daga kanka ya Adamu ina daga kansa sai ya ga wani haske kikkiawa wato yana reto a al'arshi sai ya ga hasken diya haske al'arshi gaba daya yace ya ubangiji na ga wani haske sai ya ce wannan hasken masoyina ne annabi Muhammadu daga zuriyarka a sama nan sama ana kiransa Ahmadu na kaddara Ahmadu za a dinga kiransa idan kun sauka inda zan ajiye ku sannan ma ba zancen Adamu zai sauko duniya Allah tuni ya zartar dama yace sunansa Muhammadu a kasa sallallahu alaihi wasallam Allah yace da annabi Adamu ba dan shi ba da ban halicce ka ba kai da ba zan halicci sammai da kasa ba ma baki daya ubangiji ya sanya wannan haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsatso na annabi Adamu a bayansa saboda haka wato yana kyalli wannan gaisuwa da dawafi da kuka ji mala'iku sune wa annabi Adamu da umarnin Allah wanda umarnin da Iblis ya bijire Allah ya tsine masa albarka wannan umarnin da mala'iku suke yi Allah yake yabonsu to gewayen hasken manzon Allah suke a cikin annabi Adamu har annabi Adamu ya gane cewa wannan akwai wani haske a tare da shi wannan hasken mala'iku suke bibiya yace to ya ubangiji ka dawo da shi inda ni ma zan dinga ganin sa Allah ya dawo da shi goshin sa wannan haske bai gushe ba har ubangiji ya nufi annabi Adamu ya zo nan duniya yana tare da shi wato ainihin ina tare da shi har lokacin da mai dakin sa wato nana Hawwa ta haihuwa wato ainihin ta haihu ciki 20 tai ciki 20 amma ta haifi da guda 40 duk sanda za ta haihu tagwaye take haifa amma na karshen da ta haifa sai ta haife shi shi kadai shine baban da in ka buzuriyar sa zaka tarar har zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato annabi shi su kenan alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam to daga nan wannan haske ya dinga ya ciru daga annabi Adam kuma koma kan annabi shi su wannan hasken yana cirawa bai gushe ba daga iyaye maza managarta izauna a sasan su ya sauka lafiya da aminci izuwa tsarkaka mata kamammu masu mutunci har Allah ya sa mahaifinsa da mahaifiyarsa suka yi aure aka samar da shi a alamin zuhur sallallahu alaihi wasallam shi sa wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa iyaye na guda biyu in dai iyayen da suka haife ni ne in ka bi nasabata to ba a taba haduwa a abin da bai dace ba dukkan su aure ne Allah bai gushi yana ciratar da ni ya cira ni daga tsatsatsu tsarka zuwa mahaifa wato mai kamewa mai mutunci ba har ubangiji ya fidda ni tsakanin iyaye na guda sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi tsarkin nasaba za mu duba idan muka duba sai muga annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi alhairin mutane a nasaba ta dangin uwa da dangin uba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka bibiyi wannan dangin nasa daya bayan daya zaka ga yafi kowa managartan iyayen da basu da suka sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko manzon Allah daga mafi girman garuruwan Allah shine garin Makka kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a wani hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yayi wani zabi ya zabi ɗan Adam a cikin ƴaƴan Adamu ya zabi ƴaƴan annabi Isma'ilu dan annabi Ibrahim kenan an gane ko annabi Isma'ilu dan annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim shine baban annabawa to ina da ƴaƴa biyu Isma'ilu da Ishaqu shine ya haifi annabi Yaqub ya haifi annabi Yusuf da sauran ƴaƴansa annabawa wanda ta nan zuriyar duka banu Isra'ila suka fita shi ko annabi Isma'ilu sai ya haifi wanda ya haifa ba a bayyana kowa ba sai mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya zabi su waladu Isma'ila Allah ya zabi banu Kinanata a cikin su banu Kinanata Allah ya tantance su sai zabi Quraishawa a cikin su ba masu daraja a Larabawa irin Quraishawa Allah subhanahu wataala a cikin Quraishawa sai zabi banu Hashim gidan da aka haifi manzon Allah zuriyar gidan su manzon Allah sai Allah ya zabe su duk Quraish ba sun yadda sun sani ba mai daraja banu Hashim su ko banu Hashim sai Allah ya zabi fiyayen halitta a cikin su saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine zabi shine mafi alhairin zabi da Allah yayi a cikin halitta gaba ɗaya mun duba za mu ga Allah ya dubi halitta gaba ɗaya duk wani jinsi sai ya dau dan Adam da ya dau dan Adam sai ya dauki Larabawa da ya dau Larabawa sai kuma ya dauki waladu Isma'ila da ya dauki waladu Isma'ila a cikin su sai ya dauki banu Kinana har zuwa kan banu Hashim a abin da na karanta sai ku ga manzala sallallahu shine khiyarul khiyar shine mafi alhairin zabin da Allah ya yi wa dan Adam sallallahu alaihi wasallam yan uwa a cikin dan abin da muka ambata wanda kun san shi abin da ya shafi nasabar wato al'amuran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama duk fa yadda zaka tsawaita ba zaka kai iyaka to zamu isu a abin da muka faɗa cewa lallai Allah ya girmama alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ke bance da baye shine annabin da Allah ya gina masa halitta da ba wanda aka yi kyawun halitta irin sa sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka kawata shi da kyawawan dabi'u da girmaman halaye wanda idan ka zauna da manzon Allah ba za ka zauna da wanda zaka ga yayi kama da sai dai kwatantawa a halin girma shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wata'ala ya fifita manzon Allah ya cika manzanci da shi ya zabe shi tsakanin annabawa ubangiji ya tafiya da shi wato a dashi aka Isra'i ubangiji ya bashi yadda ya bashi duk abin da yake nema ya bashi al-kausar sallallahu alaihi wasallam har izuwa abin duk da zaka iya fada wanda in ka tike dai ba wanda ya san iyakarsa sai al-wahidul ahad shi kadai ne shi da ya girmama shi shi kadai ne subhanahu wata'ala ya san darajarsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana la yarquni hari haqiqatan gairu raqi banda ubangiji na ba wanda ya mun sani na haqiqa yan uwa daga cikin abubuwan da Allah yake banci annabi sallallahu alaihi wasallama takeicen takeitawa akwai dabi'u da muka ambata ba mai halin girma da karamci da kirki irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da koyi da tasirantuwa da wannan dabi'u domin mu zama managarta mutanen kirki duk wanda ya koyi da dabi'un manzon Allah ya bi manzon Allah sau da kafa abinda annabi ya zo da shi kai iyayen ka kwatanta kwatanta sunnarsa annabi yana son kaza kana yi annabi yana yin kaza kana yi annabi yayi umarni da ayi kaza kana yi annabi ya hana kaza kana kaucewa annabi dabi'arsa yana kasa da zumunci yana girmama mutane yana kula da yana tausasawa yana alheri yana kaza waɗannan dabi'un muka riga mutum wanda ya haka zai zauna lafiya a duniya da mutuncinsa kuma zai sami yardar Allah a lahira to Allah ta'ala subhanahu wata'ala ya nusar da mu ya gaya mana duk wanda ya bi Allah cikin abin da Allah ya aiko annabi da shi kenan na alqur'ani ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin misalin makamancin abinda muka gaya muku a yanzu Allah yace duk wanda suka yi haka suna tare da wadanda Allah ya musu ni'ima ranar alkiyama tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi Allah yace kai madalla da wannan abotar yan uwa mu yi kokarin mu samu wannan abota mu yi kokarin mu koyi da dabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwa barkanku da maulidi Allah ya kawo mu wata mai albarka mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sa mu roki Allah lafiya da zaman lafiya mu yawaita sadakoki mu sada zumunci mu gyara dabi'u mu mu kokarin ƙara koyi da annabin rahama alaihi afdalus salatu wa atammus salam wa atammut taslim Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya warkar da majiyatan mu kowa da bukatarsa Allah ya biya masa kowa da masa Allah ya warware masa Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya kare gidajen mu Allah ya kare garin mu Allah ya kare kasar mu wurare da ake tashi tashin hukunci Allah ka yaye musu mu kuma Allah ka tseratar da mu Allah ka tseratar da mu garin mu karu Allah ya ba mu zaman lafiya yaran mu Allah ka shirya mana su masu harkar daba saboda rashin abin yi Allah ba su abin yi duk wanda za su shiri Allah ka shiryar da su wanda ba za su shiri ba Allah ka kare mu sharru su Allah ka shiri yaran mu masu tasowa Allah ka ba su ilimi Allah ka ba su shiriya Allah ka ba su soyayyar annabi Allah ka ba su koyi da annabi Allah ka ba su arziki albarka annabi sallallahu alaihi wasallama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تطير بنا إلى مرافقة الحجيج وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظ بلادنا وديارنا وأهلنا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكفنا ما أهمنا واقض اللهم حوائجنا وحوائج من أوصانا بها حوائجه يا رب العالمين اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم بهم الخيرات فأشر بعد من أمبادين يا رب العالمين اللهم اكفنا ما أهمنا وحفظ بلادنا وديارنا وأهلنا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم ونتوب إليك قم إلى صلاتي يرحمكم الله
1: أي دك أكي تنع الأمة الذي منذ الله هذا مدك كوانا فاما تكنسا منذ الله الأمة سيكي فاما يازعي السيرة يازعي السيرة سيكي دك سيكا الله وتي يتما ينا سمى منذ الله كيزا مقوى بك فدك ها yanzu zamu zauna lafiya yanzu don Allah abu ne mai sauki wane ne ke da tunanin cewa shi a cikin karon nan zai iya hana maulidi eh zai yi zai yi ya zai waye ce cikin karon nan zai iya hana dariga yanzu halin da ke cikin waye cikin karon nan zai iya hana sunna to me yake tashi hankali shi dauke abinda ba za ka iya yi ba sai dai sa kana ta tashin hankali a ciki ka bar abinda za ka iya yi ni ba ka ci ko hasara kai yanzu maganar da aka faɗa cewa Ibn Taymiya ya ce wanda suke maulidi ana ta sashi cikin mutane har ko ina ana ta buɗe gaci kaddara duk ijma'in malamai cewa maulidi bid'a ce sun annabi fa kasancewar wa'in zina wa'in sarka laifi ne waye zai karanta da kai eh sai kuma yin karanta da kai ga yadda hukunci yake sai ka fi shi fahimta sai ka fi shi kishin addini sai ka fahimci dishi kaza da kaza da kaza yanzu abinda manzo Allah ya kalla da abinda Abu Zarr ya kalla wanne ne yafi amfani mana in fahimta Abu Zarr ne ko ya fada iya zai shi shiga wuta ba ka bane ba manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam daga al'ummar sa tana da yawa in aka zartar da wannan hukunci guda da za su yi ra kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har la yana kowa da take su shena ummati
3: dan uwana bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu sani a wannan lokaci da wannan zamani namu abubuwa da yawa sun yawaita na zalunci da yaduwar yi da mutane da annabiwanci da yawancin dukiyar al'umma ba tare da haƙƙi ba da yin albush a cikin kasuwanci da tauye haƙƙoƙin maƙota da ƴan uwa da al'amura da yawa waɗannan al'amuran su ne babban matsala a rayuwar musulmi da al'umma da ta kasance irin waɗannan ababe sun yaɗu a cikinta sun zama jiki to wannan al'umma tana cikin tashin hankali da jarraba kala-kala da ƙasƙanci da kuma rashin samun mafita a al'amuranta da yawa wannan shine babban matsala ne girman matsalar da yanzu al'umma musulmi take fama da shi zalunci ta ko ina kanana da manya kowa so yake samu dama akan dan uwansa baya saurarawa wajen zaluntarsa a kankanuwar harka mafi karanci da zaka yi mutum da mutum in baka yi sa'a ba sai ya zalunce ka manya da kanana a ofisoshin gwamnati da al'amuran gudanarwa na yau da kullum shugabanni da waɗanda ake wa shugabanci ƙanana da manya mata da maza musulmi da waɗanda ba musulmi ba da baki ɗaya zalunci ya yaɗu a cikinmu kowa abin da yake ƙoƙarin me zai samu me zai gina me zai ci menene rabansa me ya wafto da baki ɗaya al'amura sun zama na neman duniya da gina duniya giba da annabimanci da munafunci da fuska biyu ta yaɗu da yawa a cikinmu cin dukiyoyin mutane ta hanyar ƙarya da banbaɗanci da maula da annabimanci ta yaɗu gishu a kasuwanci haɗa mai kyau da mara kyau ƙarin farashin ba gaira ba dalilin cin ƙazamar riba ɓoye farashi na gaskiya ga wanda bai sani ba ya yaɗu a cikinmu to zartar da haƙoƙin maƙotanmu da 'yan uwanmu da iyayenmu da matanmu da 'ya'yanmu da waɗanda abokan kasuwancinmu to zartar da haƙoƙinsu ya zama mai sauƙi a cikin al'umma duk al'ummar da ta zamanto haka to wannan al'umma ce rushasshiya, al'umma ce da ba za ta samu taimakon Allah ba, al'umma ce da za ta shiga cikin kaskanci. Allah yana daukaka al'umman musulmi ne gaban Allah, matuƙa al'umman musulmi ta komar da Allah bayan bayanta, to kaskancin da za ta fuskanta sai ya fi kaskancin waɗanda suka kafirce ma Allah, domin waɗannan su sun sani, sun san ba daidai muke ba ko muke ci gaba da aikatawa. Dan uwana, muna da yana daga cikin mafi girman haƙƙin bayi wanda da yawa daga cikin mu yau muka gafala, a kowane wata, a kowane lokaci, a kowane yanayi, shine haƙƙin makotantaka, da haƙƙin wanda kuke zaune da shi, da haƙƙin abokin haƙƙi, da haƙƙin duk wanda kuka tarayya da shi akan wani abu. Wannan yana daga cikin mafi girman haƙƙi. Da yawa daga cikin makota suna cutuwa da makocinsu da yawan hayaniya na kunna rediyo ko kunna kiɗa ko watsar da shara ko yin abin da aka ga dama, ko cutarwa da maganganu, ko cutar da ƴaƴansa, ko yaɗa sirrinsa, ko kullum kallon yanda ya shiga ni ɗasu. Da yawa daga cikin makota suna zaune da makotansu da irin wannan mummunar ɗabi'a. Kullum so kake ka ji ana faɗa a gidan, ba su can ta kauye tsakanin kishiyoyin makotanka ko mai gidan ko ƴaƴansa. Kullum so kake ka ji ba a ci abinci ba, ana fama da yunwa, kai ta dariya. Kullum so kake ka ji wani bala'i ya afka musu. Kullum daga gidanka ba abin da suke ƙaruwa da shi sai musiba da tashin hankali. Abokan da kake zama da su a wajen aiki, a majalisar da kuke hira, abokanka wanda ku tare da ɗaya ya tashi ba abin da za a yi sai yi da shi, in ya zo kuma a yi ta ƙyalƙyala dariya ana hira da shi, da ya tashi kuma a sa faifansa, ai kaza ne, ai mai kaza ne, dai da mutunci haka kawai muke zaune da shi. Amma da ya zo kai ka ce ba wannan mutanen ne ba suke yi da shi. Da yawa daga cikin ma'aikata suna tozartar da haƙƙin da Allah ya ba su na kula da aiki, sawa'un malaman makaranta ne, ba sa karantarwa yanda ya kamata, yana koyarwa a primary, a secondary, a institution, a university, amma gabaki ɗaya in ka tambaye shi me yasa yake, me yake koyar da yara, ba zai iya faɗa ma ba. Duk wani uzuri zai tafi yayi ya ce yana da uzuri, period ɗinsa ta shigo bai shigo ba. In ma'aikacin asibiti ne sai ya ga dama ya wulaƙanta wannan, ya ƙi sauraron wannan, ya yi ta zauna yana waya, mara lafiya suna layi suna neman su gansa, yana ciki ya kulle yana ta waya, ya yi minti 30 yana waya, kuma da mun yayi wajen awa biyu bai zo ba. In na ce in banda zagin marasa lafiya da tozarta su da musu buri da wulaƙanta su, tozartar da haƙƙi ta kowane hanya. Ma'aikaci ne, to duk abin da zai yi sai ya dayya an sai ya tozartar da haƙƙin al'ummar da yake wa hidima. In shugaba ne, sata kuɗinsu dare da rana, sanya su cikin matsaloli, in ɗauka arzikin da aka aiko ya basu daga ba inda za ka ga arzikin, sai a tafiye-tafiyensa, sai a jikin ƴaƴansa da matansa, mata da maza da yara da abokansa da kawalansa da karuwansa da ƴan matansa, su kaɗai suke cin haƙƙin abin, sai wanda Allah ya kiyaye. In ɗan kasuwa ne, ba abin da ya sani sai albush, sai cuta, sai ƙara farashi, sai ɓoyewa, sai duk wani abubuwa da zai cutar da al'umma, duk abin nan da ake yi sai dai a yi don a samu kuɗi. Duk al'ummar da ya zamanto shugabanninta maha'inta ne, talakawanta macuta ne, malamanta munafukai ne ba su iya faɗan gaskiya, shugabanninta da manyanta matsorata ne, to wannan al'umma ta gama. Ba abin da ya saura a gare ta sai dai a mata kabbara huɗu, domin al'umma ce wadda take matacciya, al'ummar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so a ban ƙasa, da al'ummar da ya gina wanda yake fata al'ummar musulmi su ne al'umma masu adalci, masu gaskiya, masu sanin ya kamata, masu gujewa haram, masu aikata alheri, masu neman ɗan uwansu da alheri, masu kare haƙƙi na dukkan wani haƙƙi da yake kansu. Wannan ita ce al'umma ta gaskiya, al'ummar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake fata ta kasance, domin ya yi alfahari da ita a gaban Allah ranar tashin alƙiyama. Amma al'ummar da ta zamanto maha'inta, tun daga sama har ƙasa, shugabanninta da alƙalanta mafi yawansu da masu kuɗinta da al'ummar talakawanta suka zamanto azzalumai macuta, wannan al'ummar ba yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da shi. Al'ummar da ta ginu akan cin haram da kallon haram da neman haram da ya za ta ciyar da iyalinta da haram, ya za ta sha mai kyau da haram, ta ci mai kyau da haram, wannan al'ummar ba yadda za a yi manzon Allah ya alfahari da ita ranar tashin alƙiyama. Mu sani ɗan uwa, wallahi Allah madaukakin sarki yana kallon mu gabaki ɗaya, kuma dukkan abin da muke aikatawa ko daidai misƙala zarra sai an zo mana da shi ranar tashin alƙiyama. Ka ci da kyau, ka sha da kyau, ka ci ka ɗan ko da yawa, ka yi abin da ka ga dama. Akwai ranar ƙin billanci, wa ma takunu fi sha'ani, Allah ce ba za ku kasance cikin kowane al'amari ba, wa ma tatlu minhu min qur'ani, kuma ba za ku karanta wani abu daga cikin alqur'ani ba, wa la ta'maluna min amalin, ba ku yi wani aiki ba, dukkan kanta aikin, illa kunna alaikum shuhuda, face mun kasance muna tare da ku, muna masu shaidawa, if tufiduna fi, yayin da kuke kwaranya kuke shiga cikin wannan aikin, duk abin da kake mala'iku sun rubuta, a rubuta a cikin littafinka, ka yi shiru ya yi shiru, ka yi magana ya yi magana, ka yi nishi ya yi nishi, ya ɗaga ƙafa ka ɗaga ƙafa, ka taka ya taka, haka mala'iku suke ta rubuta duk abin da kai sai sun rubuta. Wannan abin da kai in suka je lahira akwai special auditors masu bincike na musamman wanda aka ba su tabul da za su auna ayyuka, sai su miƙa musu, sai a fitar ma da sakamako. Shirin da kai lada ne, domin tuntuni yake na gobe kiyama. Shi yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sukukunsa in yayi shiru to abu uku yake tunawa, abu huɗu yake tunawa. Abu na farko, kyakkyawan aikin da zai aikata a yi koyi da shi, mummunan aikin da zai ƙauracewa don mutane su ƙaurace mishi. In yayi shiru tunani yake akan abin da zai saura da abin da zai ƙare. Abin da zai ƙare kuwa shine duniya, abin da zai saura shine lahira. In ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru kuma yana kaddara al'amura, yana kallon mutane, yana sauraron me suke cewa da halin da suke ciki, wannan abubuwa guda hudu shine shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Naka irin wannan shiru, shirin rubuta lada ake ga abin da yake yi, mala'ikun nan za su fita, duk abin da ka furta sai sun rubuta, duk abin da ka yi sai sun sa na lada da na zurfi, wanda babu lada babu zurfi. Sannan su fitan ma da sakamako, a sanya ma sakamakonka, a rataya ma shi a wuyanka, ƙarara ga halinka ga aikinka, kowa na duniya ya gani. Daka ya al'umma, duk wanda ya kasance mai zalunci to yi ƙoƙari ya tuba, ya mayar da abin da yake zalunci a kansa, ya daina. Shi yasa Allah ya yabi mutanen wallazina idza fa'alu fahisha, yace su ne masu jin tsoron Allah duk lokacin da suka aikata wata alfasha, aw zalamu anfusahum, ko suka zalunci kansa kansu, zakarullaha sai su tuna Allah, fastaghfiru li dhunubihim, sai su nemi gafarar dhunubansu, waman yaghfiru dhunuba illa Allah, kuma wane ne yake gafarar da dhunubai in ba Allah ba, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba za su ci gaba da aikata ba daidai ba alhali suna sani, duk abinda suka san ba daidai bane ba, sun tuba sun bar shi har abada. To ya kamata ka kubuta daga cikin waɗannan cututtuka da kai ta yi a rayuwanka, yayaye ne to ka taɓa zuwa gare shi.
4: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: masu sauraro kamar yadda na ambata muku yau fagen na mata ne tunda kamar yadda na shaida muku Mallida Hajiya Hadara Halaji Dawaki dake tare da ita wanda kuma ita ce Mallida da ɗan dangwan wanda da ita muke sa ran kamar yadda na ambata za mu su kwane wannan tsawon sa'a guda Hajiya Hadara Halaji Dawaki gashi jam'iyyar APC ku shigo tsamo-tsamo asali martini jagoran tafiyar kusa da nan Kano Malam Ibrahim Shekarau kike roƙe da tutar takarar sanata a Kano ta tsakiya
1: Alhaji Abbas kafin in ce komai bari in fara godewa jagororinmu ina godewa mai girma kwamishina Dr. Danjuma Yankatsari da jagora na abun koyina Alhaji Rabi'u Magwagwa Gano jagora mai haɗa kan al'umma a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Warawa ina godewa kuma mataimakin jagora mai girma PRO Alhaji Baba Oriya Dawakin Kudu kuma ina kuma godewa matan Dawakin Kudu musamman waɗanda suka fito muka yi baya election ɗin nan wanda tuntuni dama jagororinmu sun fito godewa al'ummar Dawakin Kudu bisa ƙauna da goya mana baya da muka yi aka dangwalawa ɗan gado ƙwarƙwar nan to ina ƙara gode musu na daɗa ƙarfafa musu gwiwa da cewar insha Allahu laya za ta ci rufi kamar yadda aka fito aka yi baya election ɗin nan 2027 ba su ba mu haɗin kai a fito a kaɗawa abba makama gano ƙuri'a duda ma muna jin yadda abubuwa na alheri suke faruwa daga hawan ɗan majalisar nan na tarayya ya yi abubuwan da kamar ya shekara uku a kai ko biyu a kai mata suna ta godiya matasa suna ta murna aiki iri ɗin yanzu garin Dawakin Kudu kafinmu mun haɗa mun zama tsintsiya maɗaurin ɗaya ba tsintsiya ba Malam Abbas muna cikin alheri muna ganin alheri kuma muna yi wa tsirarin da suka rage a cikin wani layin suna dai gani da irin abin da yake faruwa muna cewa su sa wa gaban su dutse su to cikin tafiyar nan a APC gabaki ɗaya daga kan shugaban ƙasa har zuwa ɗan majalisar jaha har zuwa chairman har zuwa na tarayya gabaki ɗaya da gwamnan Kano Abba Kabirin su.
0: To Hajiya Hadara magana kike yi akan yanayin da aka gudanar da zaben cike gibi a wannan jam'iyya bayan dawowar ku cikin da APC wanda kuma cikin ikon Allah kuka yi nasarar lashe wancan zaɓe na suke giɓi da aka yi sakamakon la'allah ko wasu za su iya cewa rashin bayyanar manyan jam'iyyun hamayya a cikin wannan fafatawa ban san ya kika kalli yanayin yadda
1: Malam Abbas ai ba za su bayyana ba ai ba za su bayyana ba
0: me yasa
1: farko dai bari in maka gurgun in dai siyasa ce duk wanda yake da Dawakin Kudu da Warawa ya san din jam'iyyar da Alhaji Rabi'u Magwagwa Gano ya dinsa ita ce mafi alkairin jam'iyya wato Malam Abbas wannan

0: bawan Allah, Allah ya yi masa baiwa kuma ya yi masa sa'a. Bai taba tafiya layin da bai karanci layin ba, kuma bai taba zuwa ya ce da al'umma ku tuho an gaba daidai ba. Sai dai akan ce mutum tara yake bai cika goma ba, kuma wata rana akwai jaraba ta Ubangiji da in Allah ya jarabce mu sai mu yi hakuri tunda mu musulmi ne. Amma bawan Allah nan yana da sa'a, su ne dai jagororin, su suke cewa ayi. To kuma idan mutum ba shi da sa'a, ba shi da rabo, sai ya musu gaddama. Amma mu mun riga mun san yadda aka fito aka yi by election ɗin nan, wanda aka kada ƙuri'ar da tafi ta ɗan takarar da Ubangiji Allah ya yi masa rasuwa. Ba rasta ƙuri'ar da aka samu mataninka tasa, to muna sa maka ran wacce za ta zo ta gaba mataninka taninka. Yanzu bari in baka misali, ni a Kwatuna area court akwai wadda nake jin faduwar gabanta idan zaɓe ya zo. Yau gashi ta taho cikin jam'iyyar nan, kuma ta haɗa kai da su jagora, ta zo za mu yi aiki tukuru. Kuma wanda nake mata lale marhabab da ita da mijinta kani ne a gurin tsohon ɗan majalisar dawakin kudu da warawa wanda ya sauka, wanda Allah ya buɗe musu idansu daga makanta ifarkar da su suka taho hanyar gaskiya suka zo za mu yi aiki tare da su.
1: Wace ce ita kenan?
0: Hajiya Marja da mijinta Muntari Bala. Mune musu barka da zuwa, kuma na ji daɗin dawowa. Dama akwati ɗaya muke aiki da su. Wannan ta nuna cewa kafin karfe 12 a kwatin area court na layi mun yi zaben mu mun gama insha Allah cikin yardar Ubangiji.
1: Dama ita ce take firgita ku kenan idan aka
0: ba firgita mu take ba. Ai 19 sai da muka bata haɗin kai, sakamakon mun san PDP ba za ta yi winin ba. Tun sauran 23 kuma kasa muka kaita, amma ana wakaci wa tashi. To kuma sai yanzu ta gano gaskiya, za mu yi abba makama gano, kuma tana gidan jagora za mu yi aiki tare da su. Daga dole in mata lale da marhabu. Ina jin jiya mata jan gidan kwamishina, kuma shekaran ce hotonta duk ya kara social media cewa ta taho gidan jagora, kuma na yi mata marhabin lale, kuma ta cika ya ta cika mai ra'ayi. Dama a bar mutum a kan ra'ayinsa.
1: Ba kuma lumbulumbu ce ta yi
0: ba, wani lumbulumbu
1: ba, wani lumbulumbu da za a yi
0: fito. Ai mun san komai, to wannan fito na fito za ni. Jam'iyyar NDC fa mun riga mun haɗa mata kabari, mun binne ta. Babu ita a Dawaki, babu ita a Kano, babu ita a ƙasa.
1: A fahimtar ki kenan?
0: A'a, ba a fahimta ta ba.
1: To ya zaki ce jam'iyya ga ta ga 'yan takarar.
0: To mallam Abbas, jam'iyyar da aka ce har yanzu ana walle walle da ita, har yanzu ba ta kafe 'yan takarkarin da za su mata takara ba. Magana ake yi ta one system party. Mu yanzu APC za mu fito, za mu yi Tinubu, Kano za mu yi Abba, gida gida Abba Kabir Yusuf. Central za mu yi Dr. Malam Ibrahim Shekaru Sardaunan Kano, Dawakin Kudu da Warawa za mu yi Abba Makama Gano, Dawakin Kudu Ciyaman za mu yi Sani Ahmad Mai Rago, Dawakin Majalisar Jaha za mu yi Yusuf Dakta Mai Plaza. An riga ma an gama insha Allah bi iznillahi. Wayannan mutane kuma in suka tafi Malam Abbas, insha Allah muna sa ran sai dai sun gaji da kujeran nan su duba su hango wani wanda zai yi irin aiki irin nasu, su ɗauko shi su ɗora a kai, mu ba za mu canja ba.
1: Wato abin ya zama mulkin gargajiya ke?
0: A'a, ba mulkin gargajiya ba ne.
1: To ya za ki ce wai sai sun gaji sai dai su kamo wani ba?
0: Malam Abbas,
1: ba jin siyasa ba a zaɓe kenan ko yaya?
0: Ai mu ne masu zaɓen, mu ne za mu kaɗa musu da iyayenmu da ƴaƴanmu da iyayenmu da dattijai da matasa. Saboda ɗorewar ci gaba, yanzu baka gaba hawan ɗan majalisar nan, Malam Abbas, an ɗauki aikin ɗan sanda, an yi asibitoci, an yi empowerment, an taimaki ɗan siyasa. Yanzu in baka misali, babu wani gwamna da ya taɓa yin abin da Abba Kabir Yusuf ya yi.
1: Kamar me?
0: Ina jin ba nan ba sati biyu akwai wanda bai taɓa riƙe naira 50,000 tasa cash tasa ce ba, amma sai gashi an ɗauko fili na 3 million an bashi, an ce je ya gina. In kuma yana da gida ba shi da kyau, sai da wannan filin ya ƙarasa ginin gidansa daga gwamna Abba Kabir Yusuf.
1: Shi ne abin da ba a taɓa yi ba sai a
0: lokacin? A ni dai to a ɗan tun da shekaru na ba su kawo ba, ban sani ba ko wani ya yi.
1: To aka yi fa duk gwamnatin da ta zo
0: ana yin irin wani ba irin ta Abba
1: ba irin ta Abba siyasa kuma ya kyan jin abubuwan da ake
0: ba irin ta Abba. Ai gwamnatin da suka shuɗe, gwamnonin suna son su yi aikin alherin, to amma waɗanda suke saka wa aikin alherin ba sa saka ƙasa su ji. Wannan kwa mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ya samu jagorori a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu, irin su Alhaji Rabi na Gwaggwa Gano, irin su kwamishina wanda su ma zuciyarsu irin tasu ce suna tausayin talakawan, wanda yanzu Dawakin Kudu wallahi mu dai sai dai mu ce alhamdulillahi. Kai har wara ma na arba ke kara cin sa
1: albasa, sai dai ku ce alhamdulillahi.
0: Wallahi sai dai mu ce alhamdulillahi bisa mulkin na Abba Makama Gano da aka samu, wanda shi da man dan gado ne zai biyayya. Daman fa shi Alhaji Rabi na Gwaggwa Gano, bari in gaya maka, Bitulawa ne suka yi masa butulci, da 'yan wasu ike goyawa. ya dauko su ya sa musu riga ya musu wando ya shata layi da ba su kudi su nemi kujera su hau su tafi amma sai su masa bitinci sai su manta da shi yanzu ku Allah ubangiji ya ba shi da wanda zai masa biyayya wanda zai ce ayi kaza ayi kaza kuma wannan abin da yake cewa na kaza Alhaji Abbas wallahi abin da talaka zai ji dadi ne shigo wannan talaji rabi na gogo gano da abba makama gano siyasa wallahi mata da maza da yawa da ba sa ra'ayin siyasa sun shiga siyasa matan da muka shiga kauyuka da binni muka fito da su suka yi ƙuri'a wanda a da ta bata masa rai Mallam Abbas wallahi sun fi sama da 10,000 a karamar hukumar dawakin kudu da warawa a mazaɓin su mun fito da su sun yi sun ce da sun bar siyasa saboda zaluntar su a yake suka ce amma yanzu tunda abu makama gano ne kira dan wannan bawan Allah ne za mu yi ƙuri'a za mu kada masa lokacin zaɓe muke jira
1: can dara kasawa in ji masu iya magana cewar kun zaɓi abba makama har ya shiga zauren majalisa yanzu haka yana can yana wakiltar ku
0: sosai ma ku
1: bayan rasuwar shi wanda ya wakilce ku a baya zuwa yanzu wacce riba ce zaki iya cewar al'ummar sun fara kirgawa sakamakon wannan faɗi tashin da suka yi tunda kina matsayin shugaban mata ta ƴan dangwali
0: hakika hakika
1: ƴan dangwalin nan da suke zuwa su fito suna yi ne domin idan sun dangwala su ma a yi musu abin da suke da buƙata daga wanda suka dangwalawa wacce riba ce za a iya cewa zuwa yanzu za a ce an kirga har da ake tunanin nan gaba idan an
0: zaɓe na gaba Mallam Abbas
1: za a ƙare muku irin
0: Mallam Abbas mun fara kirga riba ma
1: to tana ina
0: Mallam Abbas mu dawakin kudu manoma ne ɗan bawan Allah nan taki ya samu tirela tirela ya kuma kawo shi cikin garin dawakin kudu da warawa ya kuma ce a raba mazaɓa mazaɓa akwata akwatu kuma ya ce duk gari ba wai fa ina gaya maka sai dan jam'iya ba duk mutumin da yake cikin dawakin kudu da warawa in dai manomi ne yanzu dariya yake dama taki ne yake fadan musu daga ba sai gashi wannan bawan Allah yana samowa yayo garin su da shi ya ce kuma a zo a rabawa talakawa su zo su yi
1: ruku dama bisa wannan doran kuka zabe shi cewar yanzu ya ba ku taki
0: ba bisa wannan doran muka zabe shi ba to in ma ya tafi zai ba mu takin ne ai takin shi yake wahal da Mallam Abbas to yanzu an ce ga taki je ka kai noma kaga romu muke a zaka ko ni nan da nake maka zancen nan duk da mata da suka fito muka ba su taki wanda suke na ƴan kwamatin mu ne wallahi sai da ni dawo na zo da taki a gida nace na me aka ce ai taki ne gashi daga kwamishinan gona ko aka kuma kawo min taki nace wannan taki ne aka ce taki ne daga dan majalisar tarayya kaga alhamdulillah
1: ke din ai an san kina tare da
0: ba wai zancen ai ina gaya maka ai abin da nake ai ina gaya maka mun riga mun gama da mata mun ba su nasu sun karba a bainan nasu an haska a social media
1: wata hanya kuka bi wajen zakulo waɗanda suka ci gajiyar
0: hanyar da muka irga ƙuri'o'in su dama shi jagora ya ce a yi list ɗin su idan an tashi waɗannan mutane su za a ɗauko kuma su za a bawa waɗanda suka fito daga cikin gida suka yi mu su za mu bawa kuma an yi haka alhamdulillah Allah ta yi kyar
1: a wai sauran mutanen da ba su zaɓe ko rawa ruwan ku da su ke
0: ai mu a dawakin kudu Mallam Abbas ba dan kaɓin maka ƙarya ba sai in ce babu wani mutum da bai fito ya yi zaɓen nan na baya election ba saboda dama a wahalshi aji an gaji da rashin mu'amala an gaji da wulaƙanci an gaji da raina siyasa to kowa zuciyarsa a cike take saboda haka aka fito aka kada ƙuri'a kuma ake jiran 2027 ta yi a zo a kuma kada jagora na wanda yake mazaɓata wanda Rabin Rabi Aminu ya min magana ya ce in zo in karɓi takin mutu da mata in karɓa cikin ikon Allah na buga musu waya na zuratar da taki aka ba wa mata aka ba wa ɗan dangwale aka ba wa duk wanda ya dace
1: akalla mata nawa ne suka ci gari
0: gaskiya mata suna da yawa wallahi ba za su kirba
1: a garamar hukumar dawaki
0: garamar hukumar dawaki kudu
1: ke kin gani zahira
0: da nauce zahira da nauce dan zuba da waya ta zan ɗauko in nuna maka hotel da aka wannan abu
1: to baya ga shi taki sai ne kuma wata ƙila
0: na kuma cewa
1: riba ce a sakamakon
0: akwai aiki kwanan nan an ɗebi malamai an ƙara malamai bazda wanda wani rabin Sani Ahmad mai rago ciyaman ɗan dawakin kudu yayi
1: wani rabin Sani Ahmad mai rago ai shi shugaban ƙaramar hukuma
0: ne amma ai saboda haɗin kan baka ji jagora Alhaji Rabi na gwagwa gano yana ce min shi mu keɓin shi ba ai tafiyar duk ɗaya ce ai ka ji na ce maka abba makama ka ji na ce maka Sani Ahmad mai rago wato duk abu ɗaya ne mu duk ƴan gida ɗaya ne duk abu ɗaya ne
1: amma ai wancan wakili ne a tarayya kuma an san irin roman da ake tunanin wakilai
0: a zauren tarayyar mu
1: suna da damar da za su iya wawo kowa al'umma
0: ai sai bari in baka misali mutane idanunsu ba arba bane an yi zaben nan su sozan ina jin an 15 ne wanda aka tafi aka shan aka manta da mu amma da ke mutanen da wakin kudu ba sa wulakanta rasu haka aka kuma dawowa muka kuma kada ƙuri'a aka tafi 19 aka shan to da aka san ba a kyauta mana ba sai da aka zo 2023 kafin shekarar ta zagayo Malam Abbas sai aka dinga dan empowerment dan 20,000 dan titi dan bohol wayancan shekaru fa duk sun share ta abinda aka samu an zuba sa aljihu
1: roman mulkin demokradiyyar yadda ake
0: lissafawa lokacin ba ai
1: ba ke gani ba
0: dubba sai ba ai ba wayanda aka yi din wayanda aka yi din nake ga maka na 19 wayanda aka wanda za a tafi campaign da 2023 Allah kuma ya karba addu'ar mu ba a ci ba aka dinga kubbatawa manyan mu in sun ce kaza ayi kiyin kaza in sun ce a kalli gaba sai a kalli yamma har ubangiji ya amsa addu'ar mu Allah ya kawo mana dan gado wanda da hawan sa da ya kwana 30 bai fara aikin alkhairi Malam Abbas mu fa mata da matasa a karamar hukumar da yake kudu wallahi babu abin da zamu ce da Allah sai godiya a fito kuma da gaidowar mu ayi jam'iyyar APC APC din kuma ba layin antifati ba
1: kala bi ce APC
0: akwai yan fasafa ba sharo mu
1: to suwaye su
0: wanda tsararai ne wanda muna neman Allah ya mana maganin su
1: a cikin karamar hukumar
0: da wakin kudu a cikin karamar hukumar da wakin kudu kuwa
1: kuma amsa sunan jam'iyyar APC
0: kuma sai amsa sunan jam'iyyar APC wanda in suka shiga cikin gari sai su ce su ɗan abba gida gida ne amma in suka dawo gida kuma ba sa ɗaukar umarnin jagororin mu suna wallahi ba za su yi ran ba ba za su yi jaha ba to bari mu ba ku labari duk lokacin da kuka ce abba za ku in dai ba ku zaɓi ɗan majalisar jaha ba to wallahi abba baya farin ciki da ku haka ma nake gaya wa mutanen da za su yi da Malam Ibrahim shekaru da suke cewa shi kaɗai za su to malam baya farin ciki da shi kaɗai za su malam farin cikin da yake a fito a yi jam'iyyar APC sab a yi turbinbu a yi abba gida gida a yi abba makama a yi Yusuf Bettine Plaza a yi Sana'a Turago.
1: Amma ji Hajara bayan da kuka gama tallata shi honorable abba makama kafin a yi wancan zaɓe bisa wani doron alkawura kuka je kuka gabatarwa da su 'yan dangwalo cewar idan abba makama ya zama zai yi wa al'umma musamman ta shaɗe musu hawaye da suke
0: kumarin baka labari shi dai wannan memba namu ai daga jiha ya tafi to bakin duk abin da ya ɗauki alkawari dama ya riga ya yi su Malam Abbas ba a taɓa ɗan majalisar da yake biya wa mutane hajji umara daga majalisar jiha ba sai shi kuma yanzu ma ya ɗora ina tabbatar maka a hawan nan nasa waɗanda ya biya wa umara da waɗanda za su tafi hajji in lokaci ya yi Malam Abbas wallahi ba za su ƙirgu ba.
1: Kina nufin suna da yawa kenan?
0: Wallahi suna da yawa Malam Abbas sannan kuma a wannan ɗan hawan nasa wannan ƴar tafiyar da ya Malam Abbas ya faɗe bi ma'aikata. Ya ɗebi ɗan sanda
1: a wace tafiya kenan kike magana
0: a wannan race ɗin da ya tafi
1: wai wannan
0: by
1: election
0: wannan zaɓen by election ɗin yake wallahi Sha'ibu Ibrahim na gaggwa tun ya fara aiki wallahi har ta sa ɗan ba Allah nan nake har cewa nake wai yaushe yake hutawa ne duk abin da ya samo zai zo yanzu bai ce kayan al'umma ne ba nawa bane to kaga mu a dawakin kudu local government mun gode Allah
1: to amma misali Hajara babban abin da yake gaban ku shi ne kalubalen da za a tunkari zaben shekarar 2027 wanda ake ganin cewar shi ne za a yi ta ƙare tsakanin ku da kuke jin cewar kuna jam'iyya mai mulki ta APC da kuma waɗanda suke sauran jam'iyyu na san ba za
0: ka ta jam'iyyar
1: ADC da jam'iyyar NDC da jam'iyyar PDP da shauran jam'iyyu
0: na Malam Abbas
1: a wannan jiha
0: ADC da NDC da PDP da Allah ka daina kawo mana zancen su
1: to ya nake cewa
0: jam'iyyar NDC da nake maka zance an haƙa mata kabari Allah ya mata rasuwa mun rufe ta ina wannan amfani da wannan dama ma in miƙa sako wajen jagora na nada Hajji Abba jagaba da naji an ce a matsayinsa na jagora an yi bana babu shi an kafe kuma Abba ɗin nan jagora ne amma abin da nake so in isar da sako wajen Abba ka taho gidan karamci ka biyo ubangiban karfa isa na hanga ku dawo jam'iyyar APC mu zo mu yi aiki gaba ko a bashi rabansa.
1: A ci yayi kin taɓa jin yayi kukan cewar an yi masa wani abu na daidai ba?
0: An yi masa mana.
1: Na me?
0: An yi masa mana. nan din muka dinga fitan maganganu a social media in gidansu suna wallahi tallahi ina da kuɗin ni dama mun riga mun gaya masa shi ma jagora ai yayi fito yayi wannan bayanin duk mutumin da ba shi da biyayya kuma ba shi da ladabi to ba zai ga daidai ba kuma mun riga mun faɗa kuma gashi nan abubuwa suna ta faruwa ɗaya bayan ɗaya
1: amma ai shi din da yake cikin wannan tafiyar bai taba fitowa fili ya ce tsarin da ake tafiya a kansa bai masa ba ko kuma ana yi mar wani abu da ba daidai ba ke ce za ki abu bakin sa ki ci masa
0: bai ci amma Abbas bai fito yin magana ba amma mun ga rubutunsa a social media yana korafin da ƴan gidansa suna jan haushin ba a saka shi a bana ba mun gani haƙiƙa a social media
1: na
0: mun
1: ga wasiƙa ne kun da za a ce ba a fita daga jami'a
0: to ai wa'anda aka saka din ba su kai ba yin daɗi ma nan zai ba a saka bana dinsa ba dama kuma shi kaɗai ne ragowar dan gaskiyar da yake haska jam'iyyar NDC din to kuma tunda ma na riga na san ubangidansa senator fa ya ga to ABC shi ma na san yana nan tafi insha Allah muna nan tare da shi
1: to amma misali Haji Ajara magana ake yi ta yadda kuke fatan al'umma su sake kallon ku da idan rahama kun je kun tallatawa al'umma hususan ma a baya bayan nan dan takarar ku na majalisar tarayya dashi yanzu irin maganganun da ake ji al'umma suna yi dangane da halin da suke cewa jam'iyyar ku da APC ta jefa al'umma a ciki waɗanne kalmomi kike tunanin za ku iya yin amfani da su wajen ku ƙara zuwa ku tunkari al'umma da sunan idan an zo wannan zaɓe su daubala muku a daidai wannan gaba da gobe ake sa ran za a ɗage takunkumin da za a fara tallata 'yan takara da za su fara aikin neman zaɓen susan da suka kama daga kan shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da sojoji.
0: Malama
1: ina tunanin akwai kalmomin da za ku iya zuwa ku tallata 'yan takarar taku.
0: Sosai kuwa wawa fa ba mahaukaci ba ne in ya ci kasuwa gida zai koma. Shi wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki na 'yan ƙasa yanzu wallahi mulkin Bola Ahmed Tinubu wallahi sai dai mu ce alhamdulillah.
1: A haka?
0: Wannan halin da muke ciki ai mun daɗe da shigarsa. Batun ma ka zo ka ce wai ko babu tsaro a ƙasa wallahi duk abu ne irin na ɗan adam da ba a iya masa
1: to kina cewa akwai ne ko ya tsaran
0: wallahi akwai
1: saboda a Kano kike
0: ba dan a Kano na
1: kike
0: ni na san sanin mai girma Bola Ahmed nan Katsina da waɗanda suke jawon Malam Abbas da sun fi haka shan wahala
1: ya zake
0: fa yanzu kuma iya kokari mai girma shugaban ƙasa yana yi
1: wai baki ajin abubuwan da suke faruwa ko a waɗannan jihohi
0: wallahi mala abin abin da suke faruwa bai kai na baya ba da muka sha kuma ana samun sauki kuma insha Allah komai muna hadawa da addu'a kuma da taimakon shugaban kasa komai zai zo gaske mala abin ba gaskiya irin ta shugaban kasa ba duk wanda ya dauko ya ce tsare mana can ko zawa mun ta kuma zai yi aikin gaskiya ba shugaban kasa canza shi yake dauko wani ya saka kukan da ake yi da wallahi yanzu aka so goma yanzu ba za a samu kaso uku masu yin haka ba
1: da alama dai Hajara kullum kina Kano ba kya Lagos wasu daga cikin jihohi dan nan
0: mala Abbas ko ina Kano ba na dawowa a gidan uwan mu suna fita
1: mutane kamar kaya ana yin dazuka ba a san ba inda suke ba
0: mala Abbas wannan wannan masifa ce wanda sai dai mu roƙi Ubangiji Allah ya yi mana ba wai zuwan Tinubu ne zuwan Tinubu zuwan da yaba
1: wanda za ta iya
0: takawa tana takawa ai kowa ya san mai girma Bola Ahmed Tinubu yana iya bakin kokarin sa danganin tsaron kasar nan danganin ci gaban kasar nan danganin yayin fitaran kasar nan kowa ya san shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu yana haka sannan kuma abin da zai baka mamaki da Bola Ahmed Tinubu duk wanda ya gano mai kokari shi fa ba burwansa so yake ya hada kai da shi domin mai domin a kawo wa kasa da jahar ci gaba
1: hada kai kurmushi a matsayin sa na shugaban kasa ana ganin kamar akwai gazawa gashi yanzu ana ta kokawar yadda za a yi a ga an tsinsira da gwamnatin tasa a wannan zabe
0: to ba zai tsinsira da gwamnatin
1: ba ki za abubuwan da ƴan hamayya suke kai ba
0: ai babu wanda zai tsinsira da gwamnatin shi yanzu duk mutumin da yake arewa zai zabi Obi wani zai Obi saboda tsarin da ya dinga saka wa mutanen arewa da wahalar da ya ba su ta isa da fa ba za a yi Obi ba
1: amma fa cewa kan shan koko daukar rai ke idan kin kalli cewar ku ba za ku yi Obi ba mutane dubbai su kuma suna nan ko miliyoyi
0: su waye mutane
1: suna nan na san ai baki manta ƙuri'a miliyan nawa isa mu a zaben da aka yi na shekarar 2023 da ya gabata ba ko
0: to mu je a nan arewa ba zai samu ba
1: a jihar Kano ma ƙuri'a nawa isa mu in baki manta ba ai ya samu ƙuri'u
0: a wannan ƙuri'u malam abin zancen da ake yi yanzu kan ma ya riga ya waye ba kafin ba sun fara buɗe idanun su yanzu malam abin ba wani abu da yake tasiri a ƙasar Najeriya sai jam'iyyar APC don haka muke kira da matasa da mata da ƴan uwa da iyayenmu a fito a yi jam'iyyar APC domin ita ce za ta kawo ci gaban ƙasa da jaha da inda muke zaune.
2: Masu sauraro, shirin muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar Dawakin Kudu kuke sauraro, wanda a wannan mako Hajja Hajara Haladu Dawaki, wadda ita ce shugabar mata 'yan dangwale a jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar ta Dawakin Kudu, kuma guda ce cikin 'yan shura da ke gidan sardaunan Kano Malam Ibrahim shekaru muke kasancewa da ita, wadda a kashin farko kun ji irin warwarar da ta yi dangane da karar da al'ummar Dawakin Kudu, wasu san waɗanda suke fitowa su dangwana ƙuri'a suka yi wa ita jam'iyyarsu ta APC a zaben cike giɓin da aka yi na Honorable Shaibu Rabi'u na Gwaggo a matsayin wanda yake wakiltarsa a zauren majalisar ƙasa, kuma kun ji irin godiya da kuma abubuwan da take bayyana cewar sun samu na kara daga dangwana wannan yanki. Daga bisani mun kalli yanayin da ake ciki, hususan ta fuskar wakilcin da yake yi musu da ma yanayin da jam'iyyarsu ta APC ke ciki a daidai wannan lokaci. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri. Kafin mu shiga kashi na biyu, bari mu

0: wato masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wanda a wannan mako a karan farko muke tattauna da guda cikin mata ƴan gwagwarmaya a wannan yanki Hajiya Hajara Haladu dawaki wanda kuma kai tsaye zamu shiga kashi na biyu Hajiya Hajara magana muke yi akan dage takunkumi da ake jajiberan yi wa waɗanda suke takarar shugabancin ƙasa da sanatoci game da ƴan majalisun tarayya. Na san kina sane da guguwar da ake cewa tana shirin haɗowa yadda ake sa ran a ranar Laraba nan NG100 da suke ƙoƙarin yadda za su dunkule a matsayinsu na ƴan takarar shugaban ƙasa da suke hamayya da shugaba Tinubu domin su zo su tinkare shi da nufin samun sauƙin yadda za su ƙaiƙayarsa ƙasa a zaɓen nan da ke tafe ake sa ran za a yi. Kina ganin cewar wannan ba babban barazana ba ce daga jam'iyyarku ta APC da ma sauran ƴan takararku da ake ganin cewar za su fake a cikin irin wannan shigifar na guguwa idan an zo zaɓe su ma su tsallake?
1: Malamai ba abin da zai faru. Ai ƙarya-ƙarya ce gaskiya tana makwabcinta. Idan magana ake ta Bola Ahmed Tinubu babu wani abu da ba kare yake ganin kowa ba. Mutumin da lokacin da ya yi gwamna ma bai kai ba sai yanzu da yake kan shugaban ƙasa. Ba wata ƙungiya da za ta zo ko wani abu da za a haɗe a zo a gani don Bola Ahmed Tinubu bai ci ba.
0: Irin salon mulkin da ya yi lokacin da yake gwamna da kuma irin al'ummar da ya jagoranta iya jiharsa ta Lagos da yanzu ake maganar jihohi 36 ke faɗin wannan ƙasa ne ya yi irin wannan mulkin ko ko a yanzu abin ya sauya.
1: To lokacin da Bola Ahmed Tinubu ya yi gwamnan sa Malam Hassan Lawo ko ina ra'ayi dai ba ni da wayo. To amma kunne ya girma kaka. Lokacin bai daɗa wayewa ba bai daɗa fahimta ba amma yanzu a ƙasa yake ya fahimci komai da abin da yake na gyara ne wanda in a da ma ya yi ɗan kuskure lokacin da yana gwamna ya zama shugaban ƙasa yanzu gyarawa yake. Ba abin da za mu ce washe Bala Ahmed Tinubu Bola Ahmed Tinubu kenan. Dan Hajiya ba abin da za mu ce mu a ƙasar Najeriya.
0: Wato saboda kuna cikin nashe-nashe
1: gwamnati
0: ya sa kika manta da halin da su waɗanda suke cikin ƙasa ba sa ciki.
1: Wallahi Malam Abbas ba wani hali da ɗan Najeriya yanzu yake ciki sai dai ya ce alhamdulillah ya gode Allah. Fatansa Ubangiji Allah ya daidaita masa gwamnati.
0: Ko ba kida an ce ko a bakin kura ne ana godiya Allah ba amma kuma
1: a to wannan ba a bakin kura
0: ba suke ciki
1: Allah ya
0: kwatanta shi da yake.
1: Wannan ba a bakin kura yake ba.
0: Eh amma dai ai an ce al'umma suna cikin ƙangin rayuwa.
1: To
0: suna ɗanɗana kudarsa a ƙarƙashin wannan
1: wannan ƙangin rayuwa da ake ganin al'umma suke cikin ta don ce maka yanayi ne amma ba sanadiyar mulkin Bola Ahmed Tinubu ne shi ba
0: a kawo tsare-tsaren da ake
1: Malam Abbas idan ka ga inda ƙasar nan ta lalace ba dan irin su Bola Ahmed Tinubu da aka dauko aka dora akan ƙasar nan ba to da wallahi dan Najeriya ma ba magana yake ba to amma idan mutum daɗi ya masa yawa sai ya ce Allah kashe ni wannan duk kukan da mutane suke wallahi daɗi ne ya musu yawa
0: wallahi
1: haka mu babu abin da za mu ce
0: wannan mutum ya tallafa mu bai wanda shine ummul aba'is da ya jefa talaka cikin ƙungiyar
1: ba abin da jan ya tallafa mai yawa talaka saboda haka duk abin da kaga shugaba yayi akan talakawansa yayi ne ba dan baya son su ba yayi ne dan ya kawo musu wata mazalahance mai dorewa mu da muna yin Bola Ahmed Tinubu kuma shi zame kuma shi zamu tallata kuma ni a bangaren na
0: ne gari na in ke kin tallata shauran al'ummar gari za su garabi wannan tallan da za ku yi musamman ma ke da kike zuwa ke nemo masu dangwali
1: zan iya ce maka mu alhamdulillah ai ba mu da korafi ne ina gaya maka wannan gidan da nake ciki wannan jagoran da nake bi Alhaji Rabi na Gwagwa Gano mu a dawakin kudu shine komai kuma idan wuta ce ta siyasa Alhaji Rabi na Gwagwa Gano ya taka mu ma za mu taka ba ji shi domin mun tsawatar nan za ta yi sanyi kuma za mu fita lafiya kuma za mu samu nasara. Malam Abbas zan je magana nake yi yanzu da kai ne a gidan gangan amma da za ka biyo ni ka shigo cikin dawakin kudu ka tambayi mutanen dawakin kudu gangan ina da suke ciki to da wallahi duk inda ka je sai kai alfahari da karamar hukumar dawakin
0: kudu. Eh amma ai baki zai iya bayyana cewa ko wace irin ni'ima
1: ko ba ga baki ba
0: eh menene ni'imar da suke ciki da wakila al'umma idan suka ji za su ce eh hakika haka ne.
1: Mutane makafi ne hawan abu makama gano tafiyar sau wakilcin nan da muka dora shi an san da irin cigaban da aka samu ba a taba fawata biyu uku ba tun da ya hau majalisar jaha ba a kirawo mata an ba su tallafi na su je su jajare ba dan bawan Allah nan jagora Alhaji Rabi na Gwagwa Gano baya kyashin gobe yaga ka zama na wani kuma duk abin da yake naka ne baya bakin ciki da ka same shi wannan bawan Allah jagora Al-Jarabin na gogo gano da an fahimce shi da wani ma wallahi bai kawo mana wata jam'iyya cikin karamar hukumar da wake kudu ba duk abin da za a yi kuma da shi za a yi nake gaya maka
0: duk wannan zaizayewar da ake cincewar
1: jam'iyyar
0: PC tana ta
1: yanzu ban can da nake maka jagora suna can gidan mai girma jagora kuma shinan gona da tsadan juma yan gadarin mutane ne daga cikin jam'iyyar NDC da PDP da ADC ake ta karban su su tafi tsin nuna bai'a sun dawo kuma wallahi ganin shine jagora a jam'iyyar ne ta saka a wannan satin ban ga wani mutum daya wanda yace ya bar jam'iyyar APC a dawakin kudu ya koma wata jam'iyya ba amma ko yanzu na ga maka jagoro mun suna can gidan commissioner gona da tsadan juma da ran suna karban mutanen da suka tafi daga jam'iyyar NDC PDP ADC sun dawo jam'iyyar APC
0: kafin zuwan wannan satin kun mance irin dafifin da aka ci an samu dan bayan da honorable Mustapha Bala da ya wakilce ku a baya yace ya tsallake daga jam'iyyar APC ya koma jam'iyyar NDC da aka yi ta yin cewar unsoshin da suke cikin jam'iyyar APC da yawa sun bi shi kuma tare suka koma
1: su waye unsoshin
0: ke ba ki san su ba
1: a ban san su ba
0: ko dai idan ki ya rufe ne saboda
1: tun da na san honorable Mustapha Bala da jagora honorable Nasir Ibrahim Mataje na san shi kuma Nasir Ibrahim Mataje da man shine hasansa shine dan siyasa domin akwai wani abu akwai dan siyasa akwai kuma wanda Allah zai bawa abu dan ya jabace shi to yanzu honorable Nasir Ibrahim Mataje muna tare da shi yana nan shine shugaban caucus na dawakin kudu local government yana cikin jam'iyyar APC Malam Abbas ko yanzu sai da muka waya da shi na roƙa da shi Allah ya ba ku nasara honorable Nasir Ibrahim Mataje mai hakuri da shi Allah ya ƙara tsare mana jam'iyyar APC ce Allah miki albarka jara kina kokari kuma abin da nake so tsohon member ya gane lokacin fa da yake APC yana tare da tsohon dan majalisar jaha ne honorable Mu'azzan Al-Yakub yau Mu'azzan Al-Yakub baya a tare da shi duk wanda ka san zai fada a ji kuma wanda karkashin sa akwai mafiya akwai jama'a yau ba sa tare da shi shi ma kullun kashi ne na sha shiga social media na sha fade da baki na sha fada a cikin gida in ce ka taho jam'iyyar ADC domin yanzu Allah ya kwace mulkin nan da ya baka to ka zo ka bauta wa jam'iyyar APC kuma inda ce maka rana kai ma kai mata rana kai hakuri ka zo ka zauna ba sai lalle da takara ne mutum yake cikakken dan siyasa mun ko ba takara mu ba gamu ba ba takarar amma an mun fito ana kallon mu yan siyasar amma iya alherin da APC ce maka rana tsakaka ce wai zaka tafi zaka banta ka taba ganin Malam Abbas an tafi jam'iyya mutum shi shi kadai sannan
0: wai ya ji zance
1: to shi kadai mana
0: tsaffin yan majalisun da tsaffin shugabannin karamar hukumar ku da suka yi a baya da tsaffin wadanda ake ganin kuso shine a jam'iyyar APC duk an ce da su kai tarkata shi kai mu baya a suka koma jam'iyyar APC
1: ba wanda ya bi shi jam'iyyar NDC wanda suke a tare da shi na ga maka wannan rabin Mu'azzan Al-Yakub muna nan a tare da shi eh mu baya a ya taho tsarin tafiyar gidan mai girma jagora Al-Jarabi na gogo sannan wannan rabin Nasir Ibrahim Mataje muna tare da shi ta mudu sarkin hakuri mu ne wa APC aiki ci shi kadai ije itan da tsirarin mutanen da suka gandame suke abin su mu kuma muke kallon su domin mun san ko za ba za ta hura wuta ba
0: dan jam'iyya na kasafa duk waɗanda suka mu baya a wata tafiyar ta sake duk ba ki san su ba
1: a'a ni da in ga dan siyasa ne kake magana wanda isu ga dan gwalan zabe ni da fuska ta ban san shi ba ai yanzu ma baka san wani abu da yake ba sai ya fita ya tafi local government din faje sai ya dauko mana wata tsohuwar mace ungulu da kan zabo sai ta shigo dawakin kudu sai ta dinga tallanta to ni abin da yake bani mamaki mu da a dawakin kudu mu muka san nagari mu muka san dan jirki mu muke tallata dan jirki amma sai a dauko ta ta bayan fage ta shigo cikin garin mu ta yi talla to na tsawatar da ita cewa kada ta kara shigo mana gari dawakin kudu gari ne yantaccen gari dawakin kudu ba na ofintattun yan siyasa
0: dama iyaka akai wa duk wanda zai shigo iya tallata dan jam'iyyar sa sai a ce
1: malam Malam Abbas mutum ai a garin sa a gidan sa a mazaban sa akan akwatin sa yake so ya nuna shi shine mutane su nuna shi shine kuma inda jagora yake yi na tsana ne duk an garin sa ne amma a ce yau dan kare sa mabiya ka tafi ka dauko wata wacce ba abin da za ta tsaya na maka wacce ba a garin ka take zabe ba
0: wannan mabiya ne yasa
1: rashin mabiya ne mana
0: ya zaki wa sa wannan
1: hukunci suwaye ɗan siyasan mallam Abbas Muni na ga maka muni ke tallata mutane
0: idan wani ya ga cewar wale ya cancanta kuma jam'iyyar su daya dan ya zo ya haska wa al'umma irin nagartar
1: su to suwaye al'ummar
0: al'ummar dawaki da
1: warawa ai duk dawakin kudu da warawa mu ne nan ga mu kuma dawakin kudu da warawa sun san wane ne dan siyasa kuma sun san waye yake fito da dan takara kuma ayi masa mubaya a tallata shi shi ma da kaga ya zama biyayya yayi a tun farko daga gidan jagora aljirabi na gogo gano ya fito da shi kuma daga karshe ya mutunce masa ice je ka ka gani kuma mun san zai gani din
0: wannan turka-turka da wasu ke ganin cewar tana faruwa a jam'iyyar ku ta APC wanda baya ga rigima da za ku iya zuwa ku karo da ita tsakanin ku da waɗanda za ku fafata a zaben nan akwai kuma rigima ta cikin gida wanda ake ganin cewa ita kanta a zaune take wanda idan har ba ku warware wannan tankiyar ba har aka zo ga zuwa zabe to wai ba lalle ne abin ya muku yadda kuke bukata ba
1: ne ba san rigima cikin gida ne muke ba
0: ai razalazan nan fike ba da misali cewa
1: ɗan
0: jam'iyyar
1: A mallam Abbas ai wannan
0: ba su kai ba su kaza ba su kaza
1: yanzu mota an aka dan takangon babu fasinjoji a ciki za ta tasiri su wa'annan na ga ya maka ɗan fasa mu sharo moni su ne ake kira masu wanka da sati su ne ake kira ɗan burga kasan su ba komai mallam Abbas ina ga ya maka wallahi ko akwatin kofar gidansu mallam Abbas ba za su iya kawowa ba saboda haka yaushe ne za mu tsaya muna rigima da su mu abin da muke so mai girma gwamna Dr. Abba Kabir Musa ya fahimce su duk mutumin da ya ce shi kadai yake yi ba zai majalisar jaha ba ba zai tarar ba ba zai bola Ahmed Tinubu ba to wallahi ba kaunar sa yake yi ba kaunar abin ganin sa yake yi abin da muke so da man mai girma gwamna ya gane kenan amma batu na tsoro ko za su sha gaban mu me ya kuda me ya roman sa ina abin yake
0: ya jara kina sanako da abin da ya faru a makon nan da muka yi bankwana da shi a jihar Bauchi da aka ce tun anan an fara nuna wa jam'iyyar ku iyakarta ta APC da irin tarin mutane da aka ce kun diba kun kai su wanda jami'an tsaro wajen dubu kaza da aka ce an kai wanda usoshin gwamnati tun daga kan shugaban majalisar dattawa har zuwa kan shugaban jam'iyya da shauran manyan usoshi da suka fito a gwamnatin tarayya amma duk da haka gwamna daya an ce ya tsokane muku ido kuma a yankin da shi shugaban kasa ya fito asali ma ita wannan jaha
1: ba tsokane mana ido ba mallam ba ta ganin kuma da ya ci
0: zaben
1: mai girma shugaban kasa Shehi Bala Ahmed Muhammad Tinubu Bola Ahmed Tinubu kenan baka ga ana cewa ya ce fito ta ya shi murnan lashe zaben
0: sa an ce
1: abin da jam'iyyar
0: ta
1: a ba ta ba mu kunya bace ai mu APC da kake ji ake cewa tsintsiya madauri ɗin nan duk inda muka ji ba ai abu za mu cincirin dole mu tafi kuma za mu roƙa a wurin ubangiji in Allah ya ba mu za mu amsa mu gode masa idan kuma bai ba mu ba za mu ƙara gode masa wannan nake so mutane su ga
0: an nuna muku iyaka
1: a'a ba iyakan mu muka nuna shi nake faɗa da mutanen da suke cewa abba ba zai kalle bi ba nake cewa ƙaryar su wanda ma ba jam'iyyar APC yake ba wanda yake shi gwamna ne shi ma bai daya ba da ballanta na Abba Kabir Yusuf ya faɗi ai Kano mun gama cinta Najeriya kuma mun gama cinta
0: an ce fa ba magana ce ta waiwaye akai ba magana ce ta wai jam'iyyar ku ta sire wa mutanen
1: a'a wallahi ba abin da jam'iyyar APC ta yi ai jam'iyyar APC gwal ce tauraruwa ce
0: kina nufin wannan abin da akai a jihar
1: mallam ba lokacin da nake jam'iyyar
0: abin da zai faru a zaben shekarar
1: 2027 abin da zai faru a 2027 to alheri ne Bola Ahmed Tinubu ne zai ci Abba Kabir Yusuf ne zai ci dawakin kudu da warawa Abba Makama Gano ne zai ci dan majalisar mu na tarayya Yusuf Datti shi ne zai haye ciyaman din Musa Ahmed mai rago shi ne zai haye haka duk san Allah gaman din nan 44 da sauran yan majalisun nan haka muke musu fata APC ta yi ne Najeriya an zauna lafiya an kafa mulkin adalci an sallama kowa
0: jahar Oshin din nan fa Hajara ina so in tunatar miki ita ce fa jahar da aka haifi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a cikin ta amma gashi ba fasa iya kawo
1: ba ma jin komai ba ma jin komai malaba baka ji masu magana suna cewa da dan gari gware na garba to me yiwa shi wannan da Allah ubangije ya bashi din na garin da baka ga ma shi da hotansa da malaban tun ba bana mamakin ma gaba a rantsar da shi shi ma ya narke ya ce ya dawo jam'iyyar APC tun sa 27 kaga ana kara da shi
0: yana da wata jam'iyya sai yazo ya ce kuma zai yi talabi
1: to yanzu zaka fara
0: jam'iyyar
1: PDP muka zo muke da wuce ba minista ne shi ba adin da tunani ya riga ya san wannan ba wani abin ta da hankali bane
0: mu ce fara ganin dai jam'iyyar ku ta APC har yanzu al'umma suna kaunar
1: so sai kuwa
0: dan wallahi ba ni a zaben
1: wannan da mun ci wallahi
0: ke ganin APC ku san daga can ta bullo amma ta kasa kai labari
1: ai wannan kuma wani abu ne nake ga maka baka ji na ce kafin a rantsar da shi ba zai iya narcewa ya dawo jam'iyyar APC
0: ai zai iya ba ci wake kai
1: zai ba ta tabbata insha Allah
0: ba shi da
1: ba ma tabbata mallam alba sai Allah ya yarda
0: to amma kar a ce fa ajira watakila idan ki ne ya rufe a daidai lokacin da umma suke kuka
1: wallahi ba mutum ne
0: ya fice da
1: ba
0: a jihar Kano nan ana maganar irin salon mulkin da gwamna Abba yake yi al'umma suna jin rashin dadi ana hana su rawar gaban hatsi mutum ya su yi filin sa wani ya siya wa ɗansa wani marayu ne ya siyawa wasu kuma sun siya ne da zimmar su ɗan samu su ba su gina gida ba a ce ana nan wannan ya kasa ya tsare ya hana mutane rawar gaba
1: malaba ce ni dai dango wanda ya kuka an kwata masa fili ba
0: kina bibiyan abubuwan da suke faruwa
1: wallahi malaba Abbas yanzu kafin na taho gidan jaridar na malaba sai da na buɗe social media na gani ba abin da nace gani sai yabo da ake wa
0: mutanen neman zakara suna nufin cewa suna jin dadin wanda ake yi
1: suna jin dadi mana sai dai a ce dan adam tara ya cibbe cikin goba ba kuma mutum ba zai zauna babu mikiya ba yawan mikiya kuwa nasara ce ta abinda ka ji za a yi wa abuka bin Yusuf a jihar Kano to sai dai mahassada wanda suke ganin Allah ubangiji ya ba wa abuka bin Yusuf wannan dama kuma yana taimakon talaka kuma yana taimakon al'umma shi ne zaka ji suna fadar haka amma mu babu abin da zamu ce da Alhaji Abuka bin Yusuf gwamnan Kanawa gwamnan adalci gwamnan tausayi gwamna mai son al'umma gwamna mara girman kai gwamna mai kuma wannan ne tausayin mata muna yi masa fatan 2727 insha Allahu rabbi ni na ce ma sako na dan Allah abuka bin Yusuf ba dan mutane da talakawan karamar kuma da wakin gudu suna so su ganshi ba da sai ce in zaman sa ba sai kantar wallahi ya gama kantar
0: al'umma da wakin ne suka ga miki haka
1: an to su wa da wakin in babu ba mu muke jin abin da mutane suke cewa ko mun yi jin halattun da suke cewa za su yi abuka bin Yusuf
0: to amma bayan dawowar ku jam'iyyar APC maganganun da muke ji na fitowa daga bakin wasu daga cikin na nuni da cewa gwamnati har yanzu ma watakila bata damu da ko da kuka dawo ba tunda an ce har zuwa yanzu waɗanda suke cikin tafiyar da su take dama al'amuran da take damawa ba a damu da inda kuka yi komaiya zuwa
1: malabas ita gaskiya rayuwa in zaka yi ta kazo ka ce baka yi rashin hakuri to ba za ka gani ba abu ba lillahi wa rasulihi ne tunda na dawo jam'iyyar APC din nan na biyo jagorara Dr. Malam Bayan shekarun sandaunan Kano ni a mazaɓata ni a kan akwatuna ni a local government ina ni a jihata malabas babu abin da zan ce da Allah sai godiya amma wasu mutanen suna gazawa da haƙuri kuma yanzu barin ga
0: amma misali an yi wani tsari ne da ya zo ya gane ku gaba ɗaya da ku waɗanda kuka biyo malam shekarau da waɗanda su kuma suke a jam'iyyar APC da ma waɗanda kuka zo kuka tarar a cikin
1: jam'iyyar APC duk ƙarshen wata mu ɓangaren shura mai girma kwamishina Dr. Danjuma Yankatsare sai ya kirawo jagoranmu Dr. Umar Musa Mustapha mai Musulita sai mun zauna a cikin gidansa sai an tattauna an yi siyasa sai mai girma kwamishina ya ɗauko alheri ya yi wa 'yan shura ya ci a ƙara da haƙuri yanzu da Abba Yankatsare babu wani mutum da ba ɗan jam'iyyar APC ba dalilin saboda Dr. Danjuma Yankatsare. Gaba ɗaya a mazaɓar Jakse Danjuma Yankatsare yanzu babu wani mutum da ba dan APC ba haka ni ba a mazabata haka ma a mazabar Gano haka dukkan a mazabin nan 15 da muke da su a karman kuma da wajen gudu din mun narke mun tafi
0: APC da mun ga ita ce mai batun jar akwai wani wanda yake cikin tafiyar ku da aka dora shi a cikin tsari da ake damawa da shi a yanzu haka
1: to sai kuwa
0: kamar misalin mutum nawa ne kike tunanin an yi musu irin wannan
1: tuna da yawa kuma a yi da wasu a fili ana yi da wasu ta karkashin kasa mana abu sai fa nake ga ya maka duk karshen wata sai mun je gidan commissioner da su dan juma'a da tsara mun yi zama da duk wani dan shura da yake wata mazaba ta dawakin kudu local government ko komai commissioner zai yi sai ya ware wa na dan shura nasa sannan ya ware wa na bangaren yan gandujiya nasa sannan ya hada da yan gida kuma ba wani jefu wani haka ake yin sa saboda haka duk mutumin da zai ce ba a yi da shi to shine baya yi da kansa ko kuma bai fasince abin ba ko kuma rashin hakuri
0: to amma a can sama ya an ce ba haka tafiyar take ba
1: to amma idan a matakin jaha ba haka abin yake ba kuma ai jagororin mu ba za su dinga umartan mu lalle ba fita mu tallata jam'iyyar APC ba saboda haka wannan magana kanzon ku rage ne kullun jagororin mu abin da suke cewa mu tallata jam'iyyar APC mu hada kai da ɗan jam'iyyar APC dan ganin ci gaban mu dan haka mu ba za mu gane akwai matsala ba
0: kina jin abubuwan da kuma dubun kwankwasiya yake fada a baya bayan nan yake fadin cewar da malam shekarau kuma Ganduje a wannan shekara za a rufe babu
1: ai dukan ne masa yawa Allah uzuri nake masa domin dukan ya riga ya masa yawa ya duba dama ya ga babu jama'a ya duba hagu ya ga babu jama'a kirki ya duba gaban sa ya ga babu jama'a kirki to kaga duk abin da zai fada sai ai masa uzuri
0: kina tantama ne akan abin da ya fada cewar daga shekarar 2027 gaba ɗaya za a rufe babu
1: a ina
0: jagororin naku
1: to ai ido ba mu duba ai ya san cima Runto dai da kuri irin na siyasa ba za mu fara jagora
0: kamar yaren
1: Runto mana da zai ji fatara da ya dawo ya tuwo jam'iyyar APC wane ne ubangiji ne tsakaninsa da Abba Kabir Yusuf ya zo an hada kai an yi tafiyar nan gabaki daya domin wannan magana da ya fada wallahi dariya ya bani ita kuma sauran mutane da yawa sun yi dariya magana
0: ce dan makawo yace ai san jifa dutse ya taka
1: to ai shi ba cewa yi ai ba san jifa Malam Abbas mai girma jagoran ɗariƙar kwankwasiya magana ce ya faɗa ta sirrin dahana mutane ne da yake ganin ya tuho da su ya hau kan kafaɗarsu yau ya ga babu su an ban shi shi kaɗai ƙwal daman yaushe ne kamar mu a ƙaramar gumanmu kana da kamar kwamishina kama da gama Alhaji Rabi na Gogo Gano dole ka zo wa'innan maganganun suna fita amma wawa ai ba mahaukaci ba ne kuma ido ba mu duba ai ya san cima
0: wannan maganar da ya faɗa ba za ku zauna ku yi nazarinta
1: ba wani nazari ba wani nazari ne gani
0: haka za ku tafi
1: a'a to me zai faru ban da alheri kamar yadda na zo ne wannan maganar to haka zan dawo in maka magana ta murna ta sabon 27 Allah ya damar lashe zabe magana ta kare
0: kun lashe zabe
1: wallahi tallahi
0: kina tunanin cewar wai salin anan haka misali
1: ai ba salin anan ake ba
0: to
1: kullum fa fita muke kaga mu yanzu a tsarin jam'iyyar APC jagororinmu ba sa zama mu ba ma zama na kasan da mu ba ma zama kuma jagororinmu kullun su su ji ina ne daraka ta samu kullun su fin su kullun kuma jagororinmu ba rubu da suke yi a kan alba kullun gaskiya da amana suke gwa ma ban san wannan jagora Alhaji Rabi na Gogo Gano wanda shi ba abin da yake yaki da shi wanda rashin gaskiya da rashin amana in dai ba ka da amana kowa ne ne kai wallahi ba za ka ji kana san mai gina jagora Alhaji Rabi na Gogo Gano ba
0: kina nufin waccan magana ta dage takunkumin yada an gizo da ake magana za a yi a bashigaran larabar nan kina nufin al'umma za ku iya zuwa ku je ku kai musu tallan waɗannan 'yan takara ta ku kwashe lafiya da su kuwa inda an ce wai wanda bai shiga tallan APC yanzu sai ya sa hular kwa
1: a ina
0: a jihar
1: Kano ba a ƙasa ba lokacin da nake jam'iyyar PDP wallahi Malam Abbas sai in fito in zage da waki ban ji wani ya ce mu wani leader ba amma wallahi Malam Abbas ba ƙarya nake maka ba yanzu tun da na taho daga gidanmu na fito bakin titi human leader tafiya zaki ne aka dauke ni kyauta tunda na taho nake ganin mutane suna Allah ya kiyaye ki Allah ya tsare ki Allah ya saki dawo lafiya Allah ya sa a gama lafiya wannan shaida ce ta samun nasara da mutane suna sanin da mutane suna jin dadin mulki na jam'iyyar APC
0: to wai wadannan kalmomi za ku je ku gaya al'umma kuma misali idan an zo yakin neman zaben
1: to ai da alƙawarin da Bola Ahmed ya dauka tun lokacin da ya fito neman takara ai ya cika sai yanzu sai ya
0: dora alƙaura
1: sai da wanda ba a rasa ba ka san an ci dan kanan tare yake bai cika goma ba
0: amma ba ba komai sai yace in bai samar da tsayayyar wutar lantarki wanda ba a ganta
1: malama ni dai a ban ni dai yanzu da na taho ma daga gidanmu akwai wutar lantarki
0: ya ji kun kuka sani
1: to dole gwamnati
0: doya
1: ya garin
0: ne tallata
1: kuma duk inda na shiga wallahi mal'abas yanzu da wuta da za ka shiga cikin Kano babu wuta yanzu ko idan ba a kawo musu wuta da rana ba za a kawo musu da safe saboda magana ake ta shimtin
0: to akai fa yanzu babu abin da yake cin kasuwarsa kamar kayan sola fa saboda wuta ta samuwa
1: ai ka san kuma akwai bangare na wayewa kuma magana ta zamani Allah ma ya rantsuwa da zamani amma ba wai rashin wuta bane ita tsola yayi ne yanzu ba mu da matsalar wuta ba mu da matsalar ruwa ba mu da matsalar abinci ba mu da matsalar ilimi
0: kamar misali shi Sardaunan Kano an ce a baya an daura shi a sikeli an jinoyin sa yayi shugabancin majalisa ya dawo ba tare da an ga wani fa'ida da aka samu a wakilcin da ya ba yanzu kina nufin al'umma za su ƙara ba shi dama a karo na gaba a ƙara zabar sa a wannan zabe
1: Mala Abbas mai girma Sardaunan Kano duk mutumin da ya fito yace lokacin da ya gwamna bai ji dadi ba ko lokacin da ya sanata bai ji dadi ba wannan ya faɗa ne dan radin kansa ko kiyayya ko rashin kauna
0: me yayi a lokacin da ya
1: sanata kamar sani mai girma Mala Ibrahim shekarun Sardaunan Kano lokacin da ya sanata yayi titina yayi asibitoci ya kafa sola sola ya buɗe makaranta
0: ina ne akai titina
1: ga suna a farade malaba
0: ba misalan wannan da suka samu titina
1: ga suna a farade
0: eh wai mai sauraro da yake jin tantamacewar bai ga komai ba shi zaki buga misali a inda aka samu
1: a to amala abas da kake cewa mai sauraro ya ce da ina gaya maka cewar Mala Ibrahim shekarau titina musulmin nama duk ta inda ka kullo mutum ne shi ne kyau takaran nan ma da ya fito Mala Ibrahim shekarau mu muka roka domin kai ne da masoya kuma muna jin dadi muna ganin mabiya masoya yanzu nan ma ina kan social media na ga wani bawan Allah ya je gidan mai girma Sardauna nake so in amfani da wannan dama ni masa godiya na jisalin jarma jarman kura ka roki mai girma Sardauna cewa in bar maka kura da madobi a matsayin wakili ne kai na zo da zaka kawo masa kura da madobi mai girma jarma ina amfani da wannan dama in ga Dr. Mala Ibrahim shekarau cewa Allah ya sa malam ya sata ya lala ya lissafa mai girma Sardauna a bawa jarma wannan fadama domin mun san zai iya
0: to ina sa kai haji ya hajara lokacin da mu ya kawo jiki kafin mu nade tabar mushida
1: to sako na ga al'ummar dawakin kudu muna godiya da ku fito kuka kada mana ƙuri'a ta ba election domin tabbatar kun dauki alƙawari kun dauki aniya 2027 sa ku fito ku yi mu sa ku fito ku yi abba makama sa ku fito ku yi abba gida gida za ku fito ku bi umarnin jagora Alhaji Rabi na Gwagwa Gano sannan na ƙara godiya da karramawa da mutuntawa da darajawa da jagora Alhaji Rabi na Gwagwa Gano yake mini ina kuma godewa dukkanin mabiyan mu kamar irin su wannan rabin Nasir Ibrahim Mataje Mataje mai hakuri Mataje Mataje jami'ar siyasa ina jinjinawa ƴan gidansa da dukkanin wani jagora da yake cikin jam'iyyar APC mai albarka Allah ya ba mu alkhairi da baki
0: amin ya Allah masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wanda a wannan mako muka kasance tare da guda cikin shugabannin matan jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar dawakin kudu wato Hajara Aladu Dawaki wadda ita ce shugabar mata 'yan dangwale na jam'iyyar APC a karamar hukumar dawaki kazalika ita ce shugabar mata 'yan shura na mazaɓar dawakin kudu a dai karamar hukumar ta dawakin kudu a madadin ta da madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku hususan madugun shirin Alhaji Rabi'u na Gwagwa Gano mataimakin jagoran jam'iyyar APC a karamar hukumar dawakin kudu kuma ex officio to na jam'iyyar APC ta jihar Kano da ma dukkanin waɗanda ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Tsoron Idi ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake ganewa da ku a mako na gaba cikin wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu assalamu alaikum warahmatullahi